0: ebe ke bothata tlameya ho ya hobane ya le o moentse sega sa gago ba tlo se kokile ngwana ga o ka nete koko nketsa sega o ngwana
1: teng ho tsala
0: ho ba ha ke tsebina o lebeletse hore a bue le mang ha sta o bua le wena la ngwana ka ke motswalla ka ka tlunga ma
2: khadeke
0: ke tsegele teng ba thabo ho hela ntaka manena e ha ke ena
2: ai ha ke tse buda
0: ai lona e ha ke tse ke ba tse ke thimola fela o tsena ho ka mmetsonyana hape ko ha ke tse hai
2: o hloka o bone nga ka sbuda
0: a bona me sunna e ka e bona ha ba itse se tla ba jwang jwang fit
2: hai
0: Ke hloka ona ditlamatlama.
2: O hloka ona ditlamatlama. O bua go bele hape a kere.
0: Ehe. Ke hloka ke. Ke hloka ke.
2: Ha o ka go bela fela tsohle ditlage.
0: Tsohle ditlaya ka theko.
2: Na ho lokile sbuda.
0: Ke me ke pa ka nyata ke sbuda sa mai la boko. O tsa ke mo itlalete.
2: Ho tsa ke mo itlalete. Dango.
0: Dango.

0: chavana sahu.
1: Bakeng sa batjha bana ba kajeno, ba hlankana le barwetsana bana ba ntseng ba itukisetsa ho kenya lenyalong le ba seng ba kene lenyalong. Na o ka ba fa dikeletso difeng hore ba be le lenyalo le tiileng?
0: Oh.
1: Hey, ended.
0: Hey. Ba nna ke putso e thata.
1: O fana ka dikeletso jolo ka motswadi ho batjha.
0: Re itse la ga ke ntate re lokela ho la mohau wa mo gaena ke dilata tsa thaba ya matsha.
1: Eh ended.
0: Eya. Ha ba eletse.
2: Ho ba neng?
0: Le ya go ba eletse ha ba eletse.
2: Mm.
0: Ona le dipolelo e ba e buang. E reng ha go ho bona lenyalong ho tsena e be ba re ne le mehleng ya gane. Gobane ausi wa boausi, ha o kala motho ha a kena ka ga lenyalo.
2: Ee, ntate.
0: Ha a sa itisa.
2: Oh.
0: O sa busa le ho tsamaisa ke melawana ya lenyalo. Monna ka ga lenyalo ha a ipuse o buswa ke mosadi. Mosadi ya ka ga lenyalo
2: ha
0: a ipuse o buswa ke monna eo a mo nyetseng.
2: Ee, ntate.
0: Ee, bale. Ka nnete ha fela motho a go kena ka ga lenyalo fela a ntse a re ke tla ipusa. O tsebe lenyalo le jalo ha ona mo leyang.
1: Ee, ntate.
0: Ee, bale. Utlwa ke tena ke botsa ona sehloho sena se reng. Gobane ke utlwa go ntse o tho batswadi ba nyehlisitse batswadi a kgona batswadi. Ha le re bua taba ena dilemong tse putswa tse fetileng re ntse re re hela le re senyetsa bana hela le re senyetsa bana re qeteletse ebile re phahamisa matsoho
2: le le bontate
0: jale ha o tla ka ho rona bontate ke mathata o feta jang ga ke go utlwe le hona je le hona ka jeno o tla utlwa go ntse o thetlhekisetswa kgahlanong le basadi le bana
1: ee ntate
0: ba tlhekisetswa ke boma.
1: Ke bona bontate.
0: Jwale wa utlwa he. Ke mane mo etlaga ha o tla le mohlankana mona. Ebe ke a itholela. Gobane jwale ke baleya lentswe lane. Ha ke kgalema ke a hlekefetsa. Ke kgalema fela ka molomo ke sa isa le thupa. Kore ha e le rona batho ba banna. Ee, batho ba Modimo ha ke tsebe ee ke ka re re ka ba le lefatshe la rona mo re lewang teng re le bang ke ke re le sie le bana ba lona le dile mane le lebang ee
1: jela ka ga o tshulo o re batjha gona jana ga o leka go ba eletsa ba re dintho tsenana dikeletso tsena tse le fanang ka tsone ne le tsa mehleng ya gale e be mehleng eo ya gale ne le gagolola dikgotlhano jwang. Nna ga go lwa di gotlana jwa lenyalo.
0: Lenyalo
1: di pakeng tsa banyalani.
0: Lenyalo. Ke thepa ya malapa a mabedi, ha se thepa ya batho ba ba le babedi.
1: Ee, ndiso.
0: Ee. Lenyalo. Batho bana ba kopanywa ke malapa. Jwale ka jeno le di kopanela ga le babedi fela e bile re na le mogilo tikena teng ga le babedi. Ke mang kapa mang
2: a tsebang
0: a tsebang malapa le seng kapa le seng
2: ee ntate
0: ee jale ha re takana mola ke mang a kenang dipakeng gona ha re hola ha re a hola hona le batho bo ntse ke ba hlaba ntho ya go notho ngwana wa ipolaya ha ke tsena ke ntse hlang ka yona e
2: lore
0: bana ba ba hana go re Jesu bitse sa ho ipolaya ba seng ka kae. E bile ba se ba sa tshwarwa ka tsela eo rona re hotseng re tshwerwe ka yona. Kore ba bang ha re ka ra le bolella tsela eo re hotseng ka yona le ka sa ka meogo. Le ipotse ona ke motho o hotse

0: mokgwa ona o motho wa tseba le bo mma gona fela o tsebe gona le bomme ba go ba ba khile magoeng bo mma gona ba sa gwa le dieta letsatsi le leng le leng a di gwala fela ha ya kereke ka pa di gwala mohlale hlwale le leng
1: yo
0: re mohla motho o sedetsang e le gore mme ha ke batle ha o tsotsa makalo letsatsi le leng le leng ko re e ke le jwetse batho ba hana jwale tjena ba iketla gona gona thodi be uwe ka pela bona bophelo bo
1: bentse bobe bobebe
0: bobe bobebe go bona fela boitshwaro ba bona ke bo fahlang modimo a ke re go na le lentswe leo ba go tiba le buang ba reng ngwana a tlhompha mmao le ntatao mosotlo ore mma ya motho ke modimo wa motho ga o kala o se o sa tlhomphe batswadi ba ba gao fela o se o tseba go le modimo ga o sa mo tlhomphile gobane ke bona batho ba utlwisitseng lefatshe jele o tlile o fumanang o itsise e eme le matala tebedie tebedie tebedie tebedie tebedie o le wena o tlile ka kgomo mona re igapane ge le babedi ke eng yana ntho ai khona boausi wa ka kannete re ne re thibe dintho tsena di sa tla le gole mane ga nna gare hela se ka re senyetsang bana babusi ya ba jwale dintho di a re palamela jwale gona batho ba banna go gang ebile le re tshole ditabeng tsena go gang
1: ga le dikene ntatere lokela go gola mogakannete
0: ya modimo nna ke tlhe ke tshoke re nna e tlhe ke phamisitse matsogo ha go se ka nna ha thu motswadi le hle le bolele fela gore hai ho itswe ke ipone ke phela kuma ke babusi a tswa tswadi batswadi ha bana molato go bana motswadi ha go tisa ka hanong o tutla a gawa mona a ba jwetse go ntse wa ho fetela ngwana ha o sa tamoetsa ha tso go tshwata peo nyana e
1: khleke
0: ke ditlala ga ke ntate go bekela go la mahungwa mo gaela khotso ha ya
1: khotso ntate
0: thank you.

0: Hey Lidia.
1: Yana ga tlhola ba magaet.
0: Go fela sbuda.
1: Se tsaba na sa khono.
0: Ke bom.
1: Le bone mola fa se o sa buka. Mo me aneng a ana le bo mama ba le bangata. Ba ka ba yula ha. Ba yula ya makoti. Mm. Jo tshuma koti ya le mo na ho tsa jela tsa jela. A makoti ke o sa re hey. O re le bala le le go fiera ke nna bana nyana ba bangata ba baitse. A re mangwane mphe astro pass ka mo.
0: Ke bona na ke ke tsa jwang.
1: O a mmona yena yo.
0: Hey.
1: O re ntse o kwa ka ke botho ka ke dingwe tsi a o tsona yo.
0: Ah.
1: A mme o maketse le bana ba bang ba maketse.
0: Ba gathetse matla.
1: Ba gathetse matla. We tsiane ha ela uwe wa.
0: Mhm.
1: E ba tla ntshika frigi.
2: Mhm. E podileng.
0: E podileng.
1: Kore.
0: A ba bitse matsala re tlo re tlo nwa mama zala.
1: Kore.
2: A motshella re ya ha o ke ene.
1: Ke go go kwa go re thile thile ga dilo ba itseng a. E se o tla tshwara ga dingwe di momo.
0: Mhm.
1: E la wala u ngwane no a re gele ya a bana nyana ba bang ata ba tsi ba itse ga ke tletse mabala mo. Ai.
0: Hai.
1: Ke tsake ke le tlo tsoga. Se ke le tsie so ba go. Ka la
0: tsela
1: ka ma fa mba ke ba tlo ho putse re wa spahlo sa buka fela.
0: Gele.
1: E ke o nna tsa bontsha ho ke na e na e wa me seng yo na e na.
0: Bohale ba hae.
1: Bohale ba hae.
0: Aga e ba ba tletsa ba nna montse ke a fihla mo nne tse le fiela ke mampetse.
1: Ke ke e ke o nna le tse le fiela ke mang.

Ha ho na bokamoso mono, neng neng wa fumana o so e mo nkile le mao, e mo nkile koo.

muso bona satla a sa sa gne ha mo sa ri ka ha ha ha o mo potile

0: ka o ne a tsama ka lotu ke nne tse re tswa gona mono
1: e yang gona
0: ha o no o fihla ba tsela batho o tsebe ba ba tlo tla bona makoti ba tla ba ntile pone ba tlo si so mo sile ke ne ke le ba ba na go yilo o so mo sile o sa tloa ka pho o ntse o re tlo bona makoti a ne be ke tlo ka di malele lwala o a tseba go makoti ka se o tlo bo o ne bo le monate
1: e
0: yang khona o ne bo la le boikopo tselo hlongo le le gato go ba ne le ha ile ba le ka ba le mogotsao ba tsa di ba ne ba kena mona ha re sa kena re se go pala mo lo mo fela ka tronto la ka tsama
1: e yang khona
0: a la ka tsama wa yu ka ona ke bo phelo bo jang
1: mm ga se bo phelo bo monate ka nne
0: ha re sa laya ha re sa khalema ha re sa ile ke a le bo ha ke tse wetsa ka le ke nkhono go tswa ke le gala pulu ho
1: ke le bo wa hle nkhono
0: ke a le bo ha
1: thank you
2: a bere mo di mo galle
1: Hey, Lidem.
3: Hello, how are you? How are
1: you? How are you? How are
3: you? How are you? How are
1: you?
3: How are you? How are you? How are you? How
1: are you?
3: How are you? How are you? How
1: are you?
3: Ha ke tsebile nna ke batla o re na le ka ntate ya no a maskeng a ile go batla o kena hle.
1: Ntate. O go ka mogotlong.
3: Ka mogotlong e ya mme.
1: O itse le bitso ke ntate mang?
3: Tshebane Khosi.
1: Tshebane.
3: Tshebane.
1: Tshebane.
3: E ya mme.
1: Tshebane mang?
3: Khosi.
1: Khosi.
3: E ya mme.
1: O ntate, di notlolo tsa hao ke mang ntate?
3: 5712 8993
1: AM. Batho ba ka mono ka province ya mogotlong ba sentse ba utlwa ntate batla o tshwara.
3: Ku ke ke rata le se hlo sa taba ena ha go lo ka ofitisisa.
1: Ntate.
3: Nna ke tsena nang ba ke ra ke na o sona ka po. Mohlomo ke tlabe se ke bua le bona fela ke tabela ke khutlela fela go dire ke rata ntlo se na ho.
1: La hlala molangwana wa ha ntate.
3: Mme ha go lo ke ka uka ka tsa dingena ya manyalo mmwaka
1: ntate
3: go bua ka manyalo de batho ka nnete manyalo a khala na etsang a etsang taba tse ntse jwalo
1: ntate
3: nne ke kutse e ka ke a kotula mono ba le go ka le batswali nnete re kenya re so ta re ntse ba ba go
1: ntate
3: go bana ke tlo ba le taba e nngwe ya hore o tlo fumana ke na le mohlomong ke mahlogo ya gona ge le batswadi o tlo fumana gore ga ke na le bana ba ba gago ba babedi ke ba file ka ga letsogo a le montsi mmeile ka ntle mane kwa e le go ke tlo kenya letlhogo tabeng ya gae le molekano wa gae
1: le go bana ba bang
3: le ga e ba go bana ba bang mohlomong ke be ke ba ratang bona ga ke tlo le kenya ana fela se e ga le ke tlo ke nya ho ya ne ke sa magate wa u ka
1: ntate
3: ka po gona ga le matswa di ne di etsela go ntwana gore ha e ba nna le mofumaru wa ka ga tata go hosa o sana go to go hosa o sana ga ke ke nya bana ba gone ba yo ba ke ne tabe nye ne a hosa o sana ya ka le bo
1: ha lo
3: wa u ka
1: ntate
3: ho sa hloka hane kutle ke ga tata ba eno kutlwe ke rata taba eno mme wa ka ga utlwa e ntho e nkgolotsang gobane ge le batsa e nnete re fitwa go tshepagalela bana ba gone ga e baba ba gago ke baka ke ba tshepagale
1: batseba go na le taba mona e tlhaileng mona marangrang matsatsing a go feta ke a gola ke letsatsi la maobane motho a tsebagalang mono a ngwetse gore na gobaneng batswadi ba sa rate

0: salteng lefatsheng ha se re le siko tla ba re sebeditse re mo re sebeditse e ya ha le hantle nkgono e qetile le bohle ho re ihlile le gato boikokobetso hlompho ha e sa le ntho e teng ho rona ga le batho ba batsho
1: eya mme
0: dintho tse tlhabisa ditlhong manyala matlhong a ntete modimo bana bana ba rona ba dikopitsa ba di etsa gobane di a etsala lefatsheng mona le di ya le moya ponong ba bona le mona dipetsaneng tsena tsa rona le bona ba ba se bona le dipetsana le le mo dipedi o sa rekelwa petsana kore ke kutumaketse gona ngwana le mo ditago ga sa reketsepetsa bana ba shebelela dintho tsena ba ratuwa kore bophelo bona bo sanga bophela bana ba gola ba bophela ke mo kgona go nyehlileng gotlhe re rona batswadi ga re seke ra kgathelang maatla a bagage ga ke ke gage le tho bone ga re nne re bueng ga re nne re bueng moso mongwe ka nako ngwe bana ba ka gabe ba babedi ba bagago go tla ba le mongwe eo taba ena ga ntse ke bua le ntate wa gae a ntse a e bua le borangwane le borage le bommang bo ntate mongwenkgono ba tlabe ba utlwisise ba bangwe ba babedi ba bagago a ka sore ka ga lelapa bana ba tla senyeya dikelelelo kao fela ebe ba ntse ba re ba itletse ba iphelela ngwetsi e kgolo ke nna a fitlhileng pele ga dingwetse mmogo e be jale le bagonyana ba ba palama ga gona mona ba tsamaya ba sa phedisana gantle le bana ba rona ba telela le malapa a rona empa e le gore ba godisitswe gantle ga bo bona fela ba kgatlhwa ke taba tsena tse ba di bonang bophelong bona ba gona jwale ba marangrang le ditokelo tsena tseo jwale di lokoletseng gore ba etse ntho tsena tse tsena empa e le gore ditokelo ga di atla ka tsela eno ke bona ba di fetolang le rona batswadi ke gona re di fetolang ga be re se re tla re ditokelo di re gateletse ga re nne re bueng re le batswadi nna ke ema ka ntlha ya gore batswadi ga re nne re tsokeng sephadi ga nne re we ka gotlhe ka mangwe lefatshe re gapele ntete modimo o tla re thusa bana bana ba tla re tšha ba utlwe ba ise menwana ba utlwe ga ba tšhele ba gutla motlho motho a sa gutla le maponiseng a isitse ngwana motho kwana kapa a sa gutla gona kwana ile o tlala ga a gutla e ba jwale ke re ke phantse matso ga ke mokadiso mane ke mo bontshe gona bophelo ke ntho jwang gobane jwale ba itaola ba iketsetsa diketo ba itaola le ka go malapa bone le malaine mona mo ba dulang ba itaola gobane ba ikisa le malaineng ga ba ise ke gona ba nyalana tsentse ba dula malaine ga ke kakatile ke yotlhile ka nnete ke mo maikutlo a ka felelang mono gore ga re phamiseng le rona re le batswadi ge sekebe sa re re lasetse thaole re nne re bue ntate modimo tla re thusa ke a leboa baratuwa ke nna ke ithutse botshepi ba morena ka monyakwana dipakeng tsa magang le maja majantse ke mokaya masego
1: provincegareng
0: ga re masego province ga reeng bo ke a leboa mme ke ata ka lenyeta moaisane wa ka ka moo ntse ke re a e ka nnete ga e otlileng taba ena ba gatuetshe ke sa tsebe gona bomme le bakhubi ba rona le ne le gopotse gore e tla fela nentšha ke lona letsebake lona letsebang ke a leboa ka nnete ke a leboa ba gatua thank you
1: gorenyane ya boraro re tla lebe khutlo re kwale taba ena ya sehlo re tle re tseba gore re kene re leta ka lerato le ka magete ha e lete
2: ka lerato le ka magete
1: kaofelasetabana
2: sa kgomo mohaisane wa ka lofa molao ka eleka
1: Zbuda, a ke re ne ntse re itse re tla nne re kenang re e lete ka lerato le ka magadi ke a go ela basele ya baditsebebele ke setlhoa se na le tibisa ke puso.

0: tla utlwa ge batswadi ke bona ba entseng jwang-jwang.
1: Mm.
0: Ore batho ba itseng gagege le re senyetsa bana.
1: Mm.
0: A keno le naka ga bana ba ba qakile lefatshe go a gutlwa jale go bewa molaoakaretsa ba e bona na ntho ntho ne mo tlisa botlhoko bona gobane ntho tsena itse ga dikala mana ka nna gare hela batho ba modimo e tlile go senyetsa bana botleng kenya melawana ena ya lona ka gara malapa a rona ya ba jale le re tloe kgalemelo ge e tlose baneng re tloeleng re kwetliseng bana bana ba rona mosotho o re thupa e otlololwa
1: e salemetsi
0: re gotse ka jeno ge banna ge basadi re na le malapa re ile ra rutwa go itsematlela bophelong ebile re sa rutwe ka dithuto tsena tsa 1+1 ke 2
1: Ee
0: ntate. Ee. Jwale a nnete ke lejetse go nna
1: wefela
0: motho e mong le mongwe o utlwa boima ba joko ga e le molaleng wa gage
1: gobane yona e boima
0: yona e boima
1: e re imetse ntate
0: ga botlhoko bona bona jwale ke nthena o utlwang ntate ro bekela gola mogau ya morena ai ke tshwana le ntate le tshotlha ke ika pula
1: phamisitse matsogo
0: e mong le mong ga etse ka moo yena a bonang gore go molemo go yena a tsweletseng
1: ntate
0: ke a leboa
1: ga iteboelasente tse lokela gola mogaung
0: kgotso ga ya
1: amen
2: ka lerato le ka makgetha
3: ka o felang kgono
2: o tšhabana sa kgono bomme baka ke kopa dinotlolo tse lo tsa ntate wa tuthing tse ke sebe go di fetisetsa go motho ya tla
3: tsewa mo thusa a ko di bolele mme ba kone
4: ke 57 96
2: Selela
4: 6-2
2: Selela Pedi
4: 2-8
2: Pedi Rube Dicha Levo Ase Kiswa Wana Mutra Tekka Sikela Huye
3: Khalibang Khono
2: Ya Levo
3: Thank you WhatsApp fumana fela mehaleng ya 2231-6429 kapa plus 266-599-33 ke hona moelo go o tla re fumana hona teng mesong ena hore jale re kena sehlong sa rona e tla re tlamane horeng ya boraro kgatla sekwala
5: e be re
3: leta thojane ka lerato le ka makgethe. Hai Lete.
2: O ra tlo ka mafete.
3: Ka se lang khono.
2: Ke ba ka ho mo di. Ke ja mme na ma ho tsiya.
3: Eh, o khono.
2: Mme na ba ku ne mela.
3: Dimela khono.
2: Mme ba ka ho khono ke ke.
3: Eh, o khono.
2: A ku pa no ho tsela ka di. Ke ku pa ni nna mpe ka ha ba. Eh, mme la tlo ya nkwa na ma gen 25 ya. No mo ntseng ka ha ke kopa le ho tsaya ka ga tse ka mafete.
3: Tsa mkhono ho tswa ke le rila bo phelo.
2: Eh ya mme ka hane.
3: Oh amen o mkhono.
2: Ke bona.
3: Ha re tshepe he o tla go tsantsa mametsi. Nkgono kgotswa ke legela pholoo go utla moratiwa wa ka o tlo sia dinotlolo tsa ga nkgono bophelo ke semphego a tla tsebe gore a o tshware helete
6: ka lerato le ka maratenme
3: ka o felang tate
6: ka o fela ka tšhabana sa kgomo
3: ee ntate
6: ke ntate Thibane Kgosi wa apetle
3: ee ntate
6: ke ne ke re kila ka re ha se ke ka mogotlong fela ke phela bakeng tsena tsa bothabothe e ka ga lebaka bothabothe mohlomong ba ka nkutlwa gore tlebe ke be haufinyane le bona le ke kgona go kena go bona

0: botabothe o ile ka mosebetsi
1: ke ka mosebetsi
0: o ntate e le gore ntate motho wa monagana katla o ka mo ka botabothe ha re tshepe go ntsa mametse kapo ba tla motshwara motsheare ba tla fana ka dinotlolo tsena a tla tsebe gore o tshwara o thuse ntate
1: go jalo mme
0: ee ntate
1: ke a lebone ke batla go e hlaisa jalo fela go bonyana ba ka botabothe ka nnetse banne ba tsebe gore ke ntse ke tlhoka thuso a ka ga ke pela bone
0: a o hlakile ntate
1: ee mme
0: thank you
1: mme
2: Basutu dumelang, he kintle ke le dumedisa setšhaba, ke ntse ke re golona dumelang, golona ke kopa bophelo, nna ke phele
0: ha letwe.
3: Mama.
0: Kgotsa ntate.
3: Ke ntate Leoang wa mogololo. E, nkgono ga mpolelela lebitso, ke utlwile o batlile nomoro tsaka.
0: Nkgono lebitso la gae ke nkgono Kgotso ke lege la Pholoo.
3: Ke a leboa.
0: Ee,
3: ga se ke tla utlwa he ha di fetitse gona ke tla fumana gore na eng ke eng ke a leboa ntle batswadi ba ka.
0: Kgotso ntate.
4: O kena hantle ka tsela yeo go tlamayang go kenwa ka yona mona. Ntate Leboang ha batle go etsa se tswang mona gobaneng ntate Leboang. Ka nnete gobaneng yena a sa etse se tswang. Le lona ha le utlwa go o kena ka tsela eno e itseng le phete le ga ha e letwe. Ntate a etse ntho e tswang mona thojaneng. Gobane ha eba o santse a sitwa go e etsa gona je. Potsa gore na ha a sa le ka gare ka moo ha a tlo re qaka a etsetse sa itseng. Ha etse ntho e tswang mona o ntse a ukwana go ntse o thweng ke ba bangata ee a ka nnete ha etse ntho e tswang ee a ka
0: nnete
4: ke tle mona e ke motho wa go bua ka bakentsi wa batho wa bua tsaka reko kebe ke ipotsepotse
0: ga o etsa letho bua fela
4: go na le tabena ya dijo tseo di seng di jewa gona jwale wa tseba gale ga o ne go thwe ka ja ntho e itseng batho ba na ba ne ba na le lebaka jale yaba ge batsadi sentse re ba fatlhela bana ba na le mahiana le dirua tsena ba dije o kotse re ga ona thuso ba dija le sekolong kwane le dikagage tsena ba ja go e nage ya golelana le ngwana ya nku kore nthwena ya ore ga o sana moedi go ngwana le motho ya mogolo e nka karolo diwa tsena di mathela bana bana mo di sa tlamayang go ya kore di amata go latela gore ka nnete go ane go nothe batswadi ba ne ba tseba gona gobaneng ba re tenang ra bona gona e tsee ga re fa ja le dijo tse kgorofo se se re rata mantho tsena tse di mathelang fela di gelegeletse
0: tsena tse potlakileng
4: tsena tse potlakileng thengwe le nngwe fela ge a ja ga o sana ntho o thweng ena e jewa ke mme
0: eno
4: e jewa ke bontate le matshwafo ana fela re a mo bitsa ga mo fa ngwana ga o re a seke a ja phapo wane gore na pap two e kae ware o nkwae ka go ka lokase
0: ha
4: ona okalo kasvula. Ha ndi zavalo kamwe. Ai. How was na mwedi wa le?
0: How was Buddha?
4: Ai. Kwale re tla ba eletsa wa bana ba. Hobane la

0: Hi, Litwe.
1: I'm going to go to the house.

Kalo ka tsela ka makgethe. So ha kutlo letho mme. Ha kutlo letho, ha kutlo.

0: Yebo sibuda.
1: Hala samele imilili sayimibe shayina luna.
0: Injani?
1: Ufuna kapinya kana buya le mong hakale kale ntene le timu.
0: Ah
1: sibuda.
2: Ah a ntse re tsa
1: jwa ano. Na ba kwe. Ah sibuda.
2: Ah a ka nete.
1: Ah tshe. Ah ngolo ka tafua ka le ka
2: ka ka. Ke makhu ya na lo hore la hla wa tseba lo wena.
1: Ah tshe.
2: Ka nete.
1: A tsa go na lo pinya ka thuko.
0: Oye tsala sibuda.
1: Hey, ya da lo pinya ka thuko.
0: Hey. Ke tsa la ke ndo na wa tseba.
1: Na ba kwene.
2: Sibuda.
1: Ke re le terwe. A tsata tsa motho di tse mong ke kwena o se tsaba ba kae mo.
2: Sa ke tsaba ba mmalwanyana.
1: A re he. O go tla ke kwena o ile tala mana.
2: Ntate bana na ba ipatile.
1: Oh, me go tlela mo tswa.
2: Me ke ithutile botshepei ba morena.
1: Me a tla mana ma tla thusa.
2: Nkhono thele thele ga dilomong.
1: Ga dilomong.
2: Sibuda skante.
0: Sibuda, se ka tla go thusa.
1: Ai, a ke rile le fungwa tshuba. Ha, wena. Hey, ho tsena lo go motho theka mmarakeng.
0: Okay.
1: Ha. Ntate e tshanelwa gona ke pholo.
2: Ntate mo ha uwe mogeda.
1: Ntate a o tsere ka la mpe.
0: Ntate
2: re lokela go hola mo ha uwe mogena.
1: Eke. Ntate le fogela ngwana ko gong.
2: Ntate 6606.
1: Ntate tumelwa ke mpho ya mogena.
2: Ke na le ntate Good Friday.
1: A o ntse o bitsa wena.
2: Ke
1: apa go batla motlhagisi le wena ge le
2: bana.
1: Go batla motlhagisi le wena ge le bana. Gore ke ka o bontsha gore e fie go na ko o kopitsa gona.
2: Batho sa ke tshware tshwere mabitso a mmalwa wa ukwa.
1: I can't.
2: Ntate phumulo e teng ho morena.
1: O go kgwa ke dumela o motseba a ise ya hala ja hala ja la tu. Ah, ona ke tsheke go ba tsa mohlang re setse le wena.
2: Sibuda tate ke hopola hopola.
1: Ba bana ntse ba ke tseme pia ma chance gala na gala e ya di gatshwana.
2: Ha
1: le le.
0: Sibuda
1: pa ke ithuletse nna. Metsi ana gale ya bolele ana.
2: Ha.
1: Eh? Mo ka kwala kwala. Mo ka kwala kwala mai ke mono sa ga se ga u ka go tsa u di.
0: Ah. Eh. Ah, bos.
1: Ya go pa ka sa le tswa tsana le rona. Ke
0: tse ka bona.
1: Hey. Ke na kopanya ba tla le sibuya tsana le rona tsi.
0: Eh? Ke na tama yi semane ge di tloetse. O ntse a itse.
1: Ke re kwala kwala mai ke mo no fela wa o wetsa.
2: Ke mpa ke nna ntsa bua.
1: Ah, ke re kwala ntsa bua fela ntse o wetsa.
2: Ah, a ka dite.
1: Ah, skole la ne ba ke fana ka moputso. A tshine ke tama wa kwaela.
2: Wa mfeta.
1: Eh, ne ke tama wa kwaela.
2: Ah, tshe sibuda.
1: Correct. Ah. Ga bana re le tlile fela mo.
2: Re tlile le ka
0: nne. Ka le ka tlile ka
2: magethe sibuya.
1: Eh yes. Ndi ke le sibuya sa maila brok.
2: Ga ite bohela sibuya.
1: Pele a ntle ntle. Wena. Ha mo tsa kwa na tsugwe. Ka pa bela ke mamela se ya le moya le motsha.
2: Ke tsama o sa mamela motsha.
0: Ke nane o kena o seng a
2: ke. Ke kena mana ne o nga o seng.
0: O kena mana ne o nga o seng sibuya.

0: Hi, Letwe.
1: Kan ga tele ka maghe.
0: Ka fela malume.
1: Ke tsaba la sa go.
0: Eh malume.
1: Dumela ba ba di nya.
0: Dumela sa malume.
1: Nje le phela kwa.
2: Ha re phela malume.
1: Hey, a. O tsebe go kgile ga ga se nke ke le te hantle. Ho ba ba re ka ga. O ya go tsofatsa itse ha o tsheta go ho le bua thapelo. Kauka o tshisetsa ntho ntse hla kwana tse go jetla tse ba lwang a ke la.
0: A o tla tsoba de go tshegona teng.
1: Hey. Kauka a. Ha se ke go tsofetse tsena ka mora o ho tewa ya thapelo.
0: Eh.
1: Go ga a e ke se be ka thuntetsa taba tsela go fihlela taba zohle di ba di ya Moriting kwana morao kwana.
0: Malume ke go tla ka matshegeng ka mona re matha le thoba.
1: Hei, ka abo se ka tshota batseno.
0: Ka nnete.
1: Medi ya motho go tlile ka go tlhoka mmemma ba kwena.
0: Ke mmemma ba kwena ke ngwetsi ya kwene, ha nna ke le moradi wa kwene. Wa bona he.
2: Ke ba kwena fela ka mo.
1: Helang, dumela mmemma nyeo.
2: Dumela malume.
1: O phela jwang?
2: Ke a phela malume.
1: Ke ke khotse fetse hore ha ile ba kwena fela ka mo.
2: Ga le bua malume.
1: Hey, happy.
2: Happy
1: malume. Ke le bana ba se ke nate mmatla se re se fola mo khotong ke thabile hore na etse re ke le jetse.
0: Eh, ya malume.
1: Thank you, ndes.
0: Thank you.

0: Hey, Luther.
1: Amen.

0: letse
1: ka lerato le ka makgethe mme ke kitiang le nna maletethojane le mme mabakwe ke tšhabana sa kgomo moratuwa le bua le nkgono ga tšafua ka lereko ka mona ka mateanong a tsela tse nne moratuwa atlhe ke eletea le bonkgono ka ofela le bontate mogolo le bo mme le bontate le bo abuti le bo ausi ba kokotang le ba ipitikang ga e ba ba teng mokete moya ke wa mokete mokete magalesuku ketekeekeekeekeke ebile ke eleta ka mokgwa ona tle sealemoya sa lesotho botlhokwa lenaneo sa thagola thatoatsi moratwa moqobelo la tharo pudungwana sekete makgolo a go bo masome a go bonga metso e supileng motshwatshwanano wa tlhaba botšhabela bophirima borwale le boya monwana supantate pula madiboho le ba bangwe motšha o tšhele selemo ka sengwe potologwa hela mofeta ka tsela o fetwa ke digolo go ka paka lefaufau mofu lesilo ka badimong o retisitse mangole tlhentate mogolo supa tsela mme ke kgosa ke lapa a papaele ithoke ntate kgutso ka gotla tsotsi a opalaole nkgono ka seotlwaneng galema eletsa hula ka rotane qalo ya bohlale ke o tshaba modimo maila boroko kgokanyana phiri sa ka ke lankope sesi malakabe a tlola go ya go ya maatla otlhe maila boroko a mang a kokame ka mangole bamba eme go isa dikopo go ramasedi dikerese matsogong di taitsa go bonesa dipilo jonna dithoko tse nyolowang go tlotlisang tate go ka paka ausi thaikhuni nkgono tswa o iketsetse ya tempa monganage le ga ne nka o rwa ka o motsotso ne nka etsisa sebini se reng kolongi le baba ga letšhabe la moqobelo o tloa tlhane sa ngwaga pitse di etsa mmele ka semonkong pina dithoko modi di etsane e le o petsolang sa ntekane porofense ka nngwe moaparo e le o tshwanang bang ba dithethana ba mapešo matsogong ditlhoma yeleleleele ke bao ba tebuka ba sa sanka serele ba nya boketsa ka makgethe ka morethetho wa pina batšha ba boga le go nthuta sesotho gantle morao mane e ka ba kgotsa ke a molemo modisa ke ao magolosiane e ka ngwana maria moshe le elia thading mokete ke mokete ka dijo jang le siele maleta thojane tšhaba tseka le semonkong re ne be ra tlola gati ka katso ra felegetswa ka dinomaphodi go ya dibobolaneng ga ke tsene ga e ka mogalesuku re tshepiswa go a ja katso ya nyala sitšhen ke go kgone go tlafua ka lereko ka mona ka mateanong a tsela tse nne bakwena ba batle bo mme ke a leboga
0: thank you.

0: bosupi ba morena a ntse samagela tla nyamela ebile ke gago e le gore sealemoya sa kabe se fedile mašala
1: ao ga se a fela mašala moratuwa wa katle
0: e tlhile maqubana ntse samagela tla ke ketetseng gono ga ntse a bua taba tse mona tse tsa thothokiswa ebile ke re ke a kena ke re lelelelelelele o kgone go tla fua kare re ea Matiano mo ga ya mhalo sikwe
1: ha
0: ho le tloja ha ho le tloja ne ha ho la ngono ha tsebe go fumana bontate ba babedi ka tsindena ba iti ba gona bana ba bo gona ba tlo le tatho jane ka magate le ka nyakallo
1: ka
0: le gato le ka magate ka nne ka magate ga ba fumana ka tsindena ha ho le tloja ne ke me ke tshutse o se ke ba mogana a mme se ba di tsaba ha Me ke nna ke a tsamaya ke kerekeng o sa ntse a tlo go tsholela ka mono ke dumela o lokile dijo di lokile jwale di lokile baqhudi ba gona batle ke ba tsamaye ba fumane diphaphatha ba fumane motogo le be monate kgemere ntate ga di buka ge le o ja katso a monate kwana
1: Majanjeng.
0: Ay ga ya ka nnete ga le boa.
1: Ga le boa.
0: Thank you.
1: Thank you.

0: Hai Letwe.
1: Ka la rata le ka maget.
0: Hai.
1: Ka fela ka. Ke tshabana sa khomo.
0: Eh ya me.
1: A dimela mme ba kona le mme ke kete ya maleta thujana.
0: Dimela mme.
1: A ke mme o iphe khotso ka mehla. Ena o ntse iphiletse ha monate o ntse ile taka la rata le ka maget.
0: Eh,
1: ya me. Amona ka thibella ka mo.
0: Eh,
1: ya me. Era me tshalebe ke dinela. Le mme ke ithutile botshepei ba ha mo rena ka mo ka monyakwane. Dumelang hle ba fotse ba. Le nkgono ka sotlane. Le nkgono tatai bo, ngwana bo le bo mme bo phele ke senthego. Dumelang hle ba ratiwa ba ka. Ke ntse ke le rata. E mme o iphe kgotso ka mehla ka mona ka thibelela ka mona. Ba jantseng ke mohuang.
0: Eya mme.
1: A ke a leboa bo mme.
0: Ga ikebohela mme.
1: Ke a leboa.
0: Eya mme.

0: letwe
1: ka le batho le ka magae
0: ka o fela ntate
1: ka tsaba sa go
0: eh ntate
1: ne a ba kwena
0: ntate misi
1: o kae mo ga o ye ka
0: o itse nge ke khanne ko le yena ha nyanyane wa tla
1: o ke o kwa ga a ira ka ke ya ga ya tshe na ile wa itse
0: a a na ha ke motsebi
1: a mo tsebi
0: eh ya ntate
1: o fihle mo ba tsare e tse ke ma la o sa iphiri tso o tse ke me o ke me ma
0: a e zang
1: o tse ke me thala ke
0: eh
1: e ja ha di ya ka nei
0: oho a a ke tla mo hopola
1: ya le o tse ke tla re tsholela
0: ke tla mo hopola
1: eh that they would fight the inland damsu to meet.
0: Quen and damsu to meet.
1: Eh, you guys will not go to hide.
0: Oh, MC.
1: Inland damsu to meet. That they began a mass for a society. I got a pillow. How about you?
0: Eh.
1: You must have a gas in here.
0: E ka nna ba magang ga le yena ntse mo lahlela ka thoko.
1: E wa kukwela ka ga putsi ya jo.
0: Eh ya msi.
1: Eh ya hle mokgweng. Ah ai monga le skudi na o blinding ya.
0: O no batla ha le teng.
1: Ya ke rata le lo bi.
0: O ntse a dutse pela ka mona o nshebeletse.
1: O tsa bona na wa tlo utlwa opinion.
0: O ntsa nshebeletse o ntsa ditsipela ka mona.
1: Eh, mme ga mo kwa ikhantsa ka tlile. Hey, ga ya mo tsiwa.
0: Ke mokwena.
1: Ya mo tsiwa ke bo go di. A ga tla ipa pa yo ga ga ba di pele.
0: E ka ka ha yo na tsene.
1: Ila, a go ga di. Mugwela. Ai, o lutile le a kula, a kula a sa ipoti, o bona la botlaka ka ga ipoti. Ka botsa ya di jotsa mkhono a.
0: Mkhono sa botlile di jo.
1: Ke go ka di puku tu.
0: Eh, wa tsa tsana bile di monate a holo.
1: O ka ba di ja o khawala le to.
0: O ya msiya.
1: Eh, o lokile mme wa kwini.
0: O lokile msiya.
1: Wa kwini. Ke ke nalo lo.
0: Tse ke nalo wena.
1: Eh, ke mame tse.

0: Hi Lito.
1: Ka lerato le ka magetlho.
0: Ka ofela mme.
1: Se tshabana sa kgomo.
0: Eya mme.
1: Mme a ba kwena le ausi le mme ke ke tamang batho jang?
0: Eya mme.
1: Ee, madume ha se le hleng ba kwena.
0: Madume ha se le moratuwa wa ka.
1: Kannete. Ai sa masiu, ai sa masiu, ai sa masiu.
0: Ha ke sheba tshepana go.
1: Le ba ile go go kwe.
0: Na kwa ke yona.
1: Ke na kwa na di fanoga motoka gendere.
0: Ke re. Yo. Re phathane fela.
1: Ha ba sa tsona re tlo jang re tlwele.
0: Ka nnete le na kwa ya dumela e re e re hona mona.
1: Tu kwa khaitsedi ya ka itse fihla bo dipela ga e fetege.
0: Eh.
1: Linda the Good Friday.
0: Linda the Good Friday.
1: O kula ba itse ke mema.
0: Hana ba ana o ithele man ka jeno. Natural ana o itse ke mang.
1: Natural back.
0: Natural back. Le tswa kae lo jwale?
1: Ah empa
0: ntse ke la khale.
1: Le nna ntse ke di bitsitsang ke fitlhang ba ga wa mpotsa. Ke na ne go so le tseba.
0: A ke le tsebe le du.
1: A o kana ka o fela motho tla ntsa. Ha ke kgoma ke bitso le leng e tla be le o fentse le Chalbeck e. Ke re a e. Google. Chalbeck e ke nna ba le tsela. Mme Chalbeck. Mhm.
0: Empa ke rata leno la mme nna ke a tsamaya ke a kerekeng.
1: Oh.
0: Ee, le monana le monate. Le na le moelelo o reng ee, le na ke lebitso. Le na le bohlokwa wa utlwisisa.
1: Ke a utlwa ka ntse jo tsa ntate bone gore a ka mona ka ditswakotleng ka mo. Ke mathalothoba.
0: Ei.
1: O tlo re bone mohasuku, o se ile re bone.
0: Ha ke so le bone, ha ke so le bone.
1: Ke ka mpa haelwa le hana ba le hlaoshu ya ka.
0: O tshwa balo.
1: O ska ba haelwa ho ha.
0: Re tla bona moratuwa wa ka.
1: Sure.

0: kannete.
1: A sa masisi.
2: Ah, ke
1: rase le masisi. Ka bo hana fela.
2: Ai ka bo re, ai ka ba ai, ai ai, wa tsoba ka le gatole ka magetherentse.
1: Ka nete rentse, hele. Ka ba ba le re ba khanya tswa botshunyana.
2: Ai ka ba gellela khanjwa.
1: Ai. Ai ba ga tuya ba ka ntse re le pela lona mona o fihlela hore a bo hlanwe fihla sentse le.
2: Ai sentse e fihlile mogatu wa.
1: Ka nete sentse le na.
2: E fihlile.
1: Re le rata ga le ho.
2: Thank you.
3: Thank you.
1: Thank you, mogatu.

0: ailedim.
1: Kala ka do ka ba khae.
0: Ka fela mo siame ke batseng.
1: Ba ka bana sa go.
0: AM siame.
1: Aj. Langa ka u kwa u thile shibi.
0: Eh.
1: Aj. Ke tla be ke khotse sitse.
0: Go bana ndile le mo siame re yalo.
1: Motho ke motho ka batho ba bang.
0: Oh, awu la ka show kutse mo siya ke la ka ikela ha eno ma tshobole.
1: Ke be ke mo so sa ka ke.
0: Eh.
1: Le go ska pa ba motho a tla ke re. Wee.
0: Ke pela ha ine sna amen. O ntse re fela ke re ske ntse ba kena.
1: Of kampa wa kampa hala se ba khaula
0: ai
1: a kampa le go tire o kwa ba hale
0: eh
1: as kai diri ya ka o kona le diri cha
0: le le cha go mosia mo bitse ha mona toro a go mo bitse ko utlwehle
1: kai diri ya ka Ausi Charbeck.
0: Ah. Okay. Ko ga mo bitsa ha mo nate bathong ke na le bonnete ba gore wa bo so sa
2: pa sa thabile mate.
1: Ya, eta re yo bo tsa sera.
0: Ka nnete mosia.
1: Ba bona.
0: Mosia.
1: Okay.
0: La o ka ikela matshobile mo siya motobatsi.
1: E dile ke to fula di sa ke tla ke lara.
0: Wa bona he.
1: Le tsa maya mo na di sing.
0: Ga itebuela se mo siya.
2: Mo siya.
1: Le je le tla le khutsa. Le lengkele le tla phokotsong. Le tla tla tshwatwa ke nne.
0: Amen.
1: Wa bona.
0: Amen.
1: O le dile mba kwe.
0: O le dile mo siya. Ke metso tsa mashime a mabedi le metso e mene fela le skoto hantle re a re lebile mane horeng ya bohlano.

0: Ke metsotso ya leshome le metso e mmedi feela le sekoto hantle re a re lebile mane horeng ya bohlano re tle re nke feela ya tlang ho fiella moruti letsatsing lena la kajeno. Hai le teng.
1: Ka Lerato le ka Makgethe.
0: Ka ofela nkgono.
1: Ke tshwana sa kgomo la barate ke ka re horeng ya botshile. Morena mpontshe tsela ya hao. Ke tle ke tsamaye nneteng ya hao. O tlamele pelo ya ka yohle le tshabo ya lebitso la hao. Ke tla o rorisa, morena modimo wa ka. Ka pelo ya ka yohle, ke tlotlise lebitso la hao ka mehla. Mona mwa morena Dafita. Wa re hlokomedisa go ka mehla ha ho le thata ge re morena re bontshe tsela ya hao ke tle re tsamaye nneteng. Ha re sa batle morena modimo lefatshe le, re sa tshele ka nnete ya hae, bophelo ba rona bo tla fetwa lefela. Ha re beng le tshabo ya lebitso la modimo, ha re tloele go tlaela ka lebitso la modimo, ha re tsamaye ditseleng tsa hae, mme re tle re tsebe ho fumana kgotso ka mehla. Le ha re kopa dithuso morena modimo tla re utlwa a keke a re lahla le ha re ka ba le bothata ba tlala ka ba le bothata ba tlhokala mesebetsi ka ba le bothata ba tlhobolo morena modimo tla re utlwa a kentse tjena bakwena ba ka ke fieletse moruti modimo wa kgotso o le bolokile o le file matla le phethile mosebetsi wa lona ka bokgabane le ka tlhabo le nyakallo a tla le sireletse wa fihla diahelo tsa lona ntse le bokeile. Le tsebele le khutse nakong e tlang re ke o ba mmoho hape. Morena wa kgotso ha le boloke a le baballe. Ke nkgono kgotso ke le gela pholoho e tsamang hantle ba ratuwa.
2: Eya nkgono.
1: Ke a leboha.
0: Thank you.
2: Thank you nkgono.
0: Metsotsong ena e mene re tle re nke fela ya tla gore kwalla mosebetsi wa letsatsi ka thapelo. Hai le teng.
3: Ka Lerato le ka Makgethe.
0: Ka ofela nkgono.
3: Ke tswa mo tswa kgomo.
0: Eya nkgono.
3: Nkgono le Matea o putele ke ke tswa re rapeleng.
0: Tswela pele moratu wa ka.
3: Ke di ntata rona ntata morena o na le sekoti. Ke ka tswa mo tswa tswa rona mo le ba motso ho. Ke tswa mo le tswa tswa re tswa tswa ntse le tebo. O ba mo ba ba le tswa tswa. O ba ba ba ba ba ba le tswa tswa ka mo ha wa. Ya matla o se go laeletsa o ba kudi ba kulela malapeng ba bang ba kulela matlong wa kokele bato ya matla o se re kopa o se o fedin ya ka le baoki bohlale ba go thusa bakudi bato o laeletsa o botlhe ba tlotswa e ya mesebetsing ka o fapakana bana ba dikolo ba kgutlela dikolong e ba le botlhe ka ga dipalangwang ditseleng tse o batlang go di tsamaya. O sa le ba le ba di sana di gopo mutin. A o tamta di porfolo sa rona. Di pula di ina le ka tiri chesa. O le me ya mpaka te pile mo hau wa hau. Ka ma le ba kubi ba rona. Ba pika mo la pe nga rona. Ba ba valle. O sa le mtore ba valle. O tala pere ka mang amana ne wat.

0: Rena le metsotso e mehlano fela le skoto hantle ka mora hora ena ya bohlano wa phela ntate moruti.
1: Ke phela ntle me o phela bang.
0: Ka mo haung ntate. O ka hla wa tswela pele sebaka ke sa hao.
1: Ke a leboha ngwaneso. Momamedi wa sealemoya se seholo sealemoya sa Lesotho. Jolo ka ha o so boletswe ke morutinya redi a buang le wena tsatsing la kajeno. Ke kopa ebe mantswe a thapelo ka ntle le o senya nako. Ntate Morena Modimo re leboha ka mohau wa hao. Hobane ho tsoha ke mohau. Ntate wa rona a nang le matla ohle tsatsing la kajeno ga tseba hore o qalo ebile o qetello. Re sa qala le wena Morena. A kebe wena o re fang matla bakeng sa letsatsi lena. Ha kebe wena o re fang kgothatso bakeng sa letsatsi lena. Ha kebe wena o le go ntate wa rona go fa tshireletso bakeng sa letsatsi lena. Ga rapela hodima sealemoya senana sa Lesotho ka tsela e kgethileng ra leboha hobane wena o le Modimo wa go utlwa, o Modimo o utlwang. Ka lebitso la Morena Jesu Kriste ra leboha. Amen. Momamedi. Tsatsing la kajeno ke rata ke re shebe bebele tsa rona ka ho Mateu kgaolo ya 11, temana ya 28. Mateu kgaolo ya chapter 11 verse 28. Mme yona e re tlong ho nna lona bohle ba kgathetseng ba imetsweng mme ke tla le fa phomolo. Ka tsela e kgetheileng tsatsing lena ke rata hore re shebe fela momamedi ya kgabane hore ha ba ona le ntho e leng horeng bebele ya e bua ko go tlhakisetsa gore go na le e leng gore o a re bitsa. O re bitsa re le batho ka go fapakana, ka maemo ka go fapakana. Ha re tlong go nna lona bohle go na go bolela gore o bitsa lesea, o bitsa ngwana, o bitsa motšha, o bitsa mme, o bitsa ntate, o bitsa batho bohle, o bitsa a motona, o bitsa motshegadi. Letsatsing la kajeno ga re tsebe rona o imetswe keng, ga re tsebe rona o kgathatseile keng, empa yena o a o bona. Mohlomong ka nako tse dingwe rona jalo ka batho ba la ba o abala go tloa e sale ba kena dikobong ga o abale boroko. Go na le ntho o tshwentseng, Modimo o a o bona. Modimo o bone gore o kgathetse, Modimo o bone gore o imetswe. Mme tsatsing lenana o re go wena tlogo.

ntho bona lo go fela o re tlogo ha o katla o tshepisa phumulo o ka phumula ha monnate wa khale ya jolo ka lesia o ka phumula ha monnate ibe ho sibile bogoko ke tsatsile maobane o re tlogo ha tso telena wa kula ona le bokudi bofeng o bitsa batho bohle ma emo o ha tso tele gona o ka tlongkong ka mo ka mo leng ka teng o go tlogo ha tso telle go gona ha lentle o motho a buif emo o teng o moeta pele mo leng teng o le moeta pele wa company o le moeta pele wa company kapo o le moeta pele wa kgwebo iteng kapo o le moeta pele bo mo mba iteng moeta pele wa naha o moeta pele wa politiki o moeta pele la peng henu o moeta pele wa leloko o re tlogo ntla bitsang go o bitsa batho bohle ba maemo ohle o re tlohong ho nna lona bohle ba imetsweng ba kgathetseng mme le tla fumanela meya lona phomolo morana Jesu Kriste ha tshwetsela kobane a itseba kobane a tseba matla a nang le ona kobane a tseba bokgoni ba nang le bona kobane a tseba gore ha o ka tla ho yena o tla o pepa o tla o jaga o tla ko a ka o palamisa maqhubu ho thwe ho hobe ho boima ho thata ha re ke tla o fa phumulo kobane ke o Jehova fela mo re ka fumanang phumulo ke o Jehova fela mo meya ya gona e ka fumanang phumulo mopesaleme o re o hlabolla moya wa ka wa bona ntho e re e tlhokang re le lepatho lefatsheng gore re hlole dintwa tse re tobileng gore re hlole dikoloto tse re tobileng gore re hlole maemo e re fetang gara ona ntho ya pele ya mantlha ke gore meya ya rona e hlabolowe ntho ya pele ya mantlha ke go hlaboloa moyeng ga o ka hlaboloa moyeng nama e tlo tla e ba le kgotso e ba le thabo e ba le nyakallo ke mo gona a reng ke lesia la kgotso yaka e seng ka tsela eo lefatshe e lefang kgotso empa kgotso ya gae o ka ba le kgotso go tho o ka gaka tronko o ka ba le kgotso go tho o ka gaka maqaqabetsi o ka ba le kgotso go tho o ka gaka mathata ka ga ditsietsi ke mo ka gona paulosi lesilase ga ba le ka tronkong e re bebele ba ne ba bina ba ne ba gapela ba ne ba sa tshwenyega ba ne ba sa lle ba ne ba sa kwa ke modimo ba ne ba sa ga modimo ga o sebeleletsa fela buele re batlang mathateng a modimo ga o sebeleletsa fela buele o baneng maemo a le teng ba ne ba sa kwa ke modimo ba ne ba sa lle ba ne ba sa bue dintho tse nyagamisang empa ba ne ba gona e kakaka go thata mmina thoka gore sebeng se le thata se nkatametsa pela morena tsatsing la kajeno morena Jesu o a o bitsa tsatsing la kajeno morena Jesu o re tlogo go nna ga tsotelele maemo a gago o bitsa gobaneneng a o rata ntho ka godimodimo e le gong o entse kore o setse a o rata o thagisitswe sebakeng sa gago bebele e re ka matetetso a gae re a fodiswa o la shapua a shapua mmele ka ofela e be le gore o tswa maqeba e le gore malwetse ohle a rona a tlo tla a fodiswa ke ena motlhomong wena o tshwentswe ke bolwetse fela ga o abale mo leng teng baneneng o na le ngwaneno o na le mme wa gago o na le kgaitsedi ya gago o na le motswalle wa gago e le gore o sepetlele o bethentse e chesang ga se bothata se wena mpa bothata ke motho enwana o mo ratang tsatsing la kajeno morana Jesu o re tlogo go nna gobaneneng o a tseba o a fodisa motlhomong o tshwentswe le wena ke bolwetse kapo ke mafu a o tshwereng ga o a bale morana Jesu Kriste go tlogo go nna ge mo bone gona mane mo re leng teng ka jalo ka ga o thuo ga thwe ke moruting ya kedi ke moruting ya kedi a tswang rekeng e bitswang ya Elshaddai Lesotho High School mane mohahong o bitswang 15 re bone morena Jesu sebakeng seo a fodisa batho ba bangwe ba fodisitse hanghang ba bangwe ba fodisitse bekeng yona eo ba bangwe ba laba ba tswa bo sepetlele a ikopela gore o ere ke kopa go ya kerekeng ke mpe ke le gapelelwa go tho kena ka madimong a re ga e le ka madimong ke a tshaba ke kopa ke tlempe ke tlotla ke se ke tswa kerekeng e be motho yona ga fitlha kerekeng ga mo gapelela e be o fodiswa ke Jesu maha ala ona ha re kopa le ha ise le sente hobane itse bebele fodisam fela hobane le fuye fela fanan fela hobane le fuye fela ha re kopela le sente ya hao hobane neo ya dipodiso e lokeng ya etlala sebakeng seo sa le sade ga ja ga tla sotho high school mo ha o mo bitswang 15 ge etsa mahala ge sa kopego mo ge sa kopeletho hobane neng Jesu ke yena a fodisang.

mobone a etsa nthwenana a fa batho kgotso a fa batho nyakallo a fa batho tshepo batho a se ba lahletswe ke tshepo momamedi wa sealemoya se segologolo sealemoya sa lesotho tsatsing lena la mogela jeso o go tlogo go nna o bone go ile bakeng tse ngata mpa ntse o sena kgotso o bone go ile o bahlabolele mpa kgotso ntse le siko o etsa gantle tswela pele go ya bahlabolli ke ntho botlhokwa empa go na le e mongwe ka godimo mmopi wa bahlabolli ga e le goreng ga o se o tlotse dintho tsotlhe o lekile dintho tsotlhe go bue dintho tsotlhe yena ka sebele ga a sa re tlobo go nna kobane a tseba gore a ka o hlabolla kobane a tseba gore a ka o hlolela kobane a tseba gore na o entse jwang o tseba ntho e le goreng a ka toba go yona ebe ga tobile go yona o tlo mmakala o tlo mo boka o tlo mo rorisa jolo ka monna a na eme monyako o bitswang o motle e le goreng e sale e le seritsa ya re ga jeso a mo fodisa yaba bebele re a qhomaqhoma le wena o tla qhomaqhoma gape bebele e re lesea le bitswang Johanne itse ga mme Maria a kopana le mme Elizabeth e ba le a qhomaqhoma le wena o ka tlala ka thabo o sa tsotele na o feta maemong a seng ka lebaka la gobane fela o tlile go ya monga bophelo o tlile go morena Jesu ka jalo ka ga a bitsa batho botlhe a re tlogong motlhomo ngwena o imetswe ke dipe o imetswe ke dipe o imetswe ke thoto ya dibe mosotho o re thoto ya dibe e neng e nkejege ya ba e qalelela gore e tloe magetleng a ka mmina thoko ga a tsholwalo go na go bolela gore motho yo mongwe a ka ba le dintho tsotlhe a ba ditšhelete ya ba le dintho tsotlhe a ba le makoloi a ba le matlo a palamaneng empa e be gana kgotso o imetswe fela ke sebe kapo o imetswe fela kore go na le ntho e le gowa utlwa gore e a gaelela ka gona tsatsing la kajeno ntho e gaelelang mogala jeso wa e bona tlo go jeso o re tlong go nna ke tla refa phomolo o tlhoka o fa phomolo fela mme re tloetsa thapelo tsatsing la kajeno ga re qetelela tlogo go jeso o kile a ka bona ga o ka kgathala o sa jaga o kile a ka utlwa batho ba ntse ba he go boima he go thata he re imetswe tlogo go jeso gobane o tlo o fa kgotso ke kopa o rapela tsatsing lena ke sa le motsotsong ona e ke re kgalemele tsotlhe tse imetseng batho tsatsing la ka jano go na le kankere e imetseng batho kankere ka lepetso la jeso ona jwale tswa bathong bao ra jwale lefu la sukiri tswa o batho bana ba fodisiwa ke mokana jeso gona jwale lefu la pelo tswa o ntshwa ke jeso gona jwale mafu ohle gana jwane le kgalemelwa ke jeso bolo ka la kgalemela lewatle le ntshwa ke jeso mmeleng ena le ntshwa ke jeso bathong bana ba ratwang ke modimo ka lebitso la morana jeso kreste ka lebontate mogana modimo ka gobe o fodisitse batho botlhe ba nang le bokodi ntate wa gona botlhe ba e le gon bona ga ba kuli ba tlhoka ditlhonolofatso tsago tse itseng ga leboa ka gobe o ba fa tsona tsatsing la ka jeno ga leboa ka gobe o tshwere kgapu-kgapu ya matlhonono le tsatsing lena la ka jeno ntate wa rona a galelang ka leboa a koetse thapelo e na ntsha le morago momamedi ya gabane o neele morana jeso bophelo ba gago o tlego jeso a pa morena jeso ke a o amogela o le morena le mopholosi wa ka o itse ke tle go wena mme ke a tla gona jwale ke a leboa ka lerato lo mphileng lona fa go be o tlhatswa dibe tsotlhe tsaka ka madi a gago ngwala lebitso la ka bukeng ya bophelo ke a leboa amen ke mo rutite boanyage di a sa o sadisa gantle qala letsatsi la gago le modimo re fumane ya Elshaddai mane ne kerekeng ya rona e Lesotho High School mogaong o bitswang 15 ga morena wa kgotso a o tlhonolofatse ke a leboga.

0: kwa manta o isa mane la bohlano e ba jolo ka ukwa selelekela sana sa house o tso sa se hwasa diphula tso hletsana ha ya le sotho re re tswe re tlo utla gona le kala la temolo re tshwagetse difeng letsatsing la ka jeno ke na o mokwa ga lo seng ha letsatsi lena mosotho mo tla ke na le wa mphato ma ka malo magwadinyane ge go hwana mosotho mo tla tamela o tlo ikutlwala tsa letsatsi Sepeo sa seholo sa manane wana a phatlalatswa temo mosotho motla ko ho fa boeletse ditabeng tsa ntsa diphoofolo phepa tlatsetso e ka sana le tlhokomelo ya tsona go fa boeletse ka ditaba tsa dijalo tsa ka majareteng e ka sana le tsa ka masimong re bua ka ditaba tsa ntsa diphuputso tsa mahlale ya temo e le mo re tla re ha re shebe mobu wa rona go iseng ditekong re boneng go na o ntse o sebetsa hantle na re boela re bua ka ditaba tsa gore basotho ba batle dipeo tsa rona tsa lehae di ntse di bohlokwa ha re sebediseng tsona haholo feta ka tsela eo re sebedisang tsena tse o kokong wa go tla beya sesiu empa he re fetela ka ditabeng tsane tsa dimmaraka mosotho motle re bua ka ditaba tsa dimmaraka dihlahisweng tsohle tsa temo Re boela re bua ka ditaba tsa phepa ene paitseng mesebetsi ya matsogo e ka sana le yona tlhokomelo ya malapa. O tla hopola he mosotho motla gore mona le kaleng la temo gona le merego eo mmuso wa Lesotho o e tlisitseng. Le bona ba ya mane ditrikeng ba ya mane ne metseng ya Basotho ba bua le Basotho ha ba ntse ba etsa jwalo re tla nne go fe ditaba tsa bona. Ke la bobedi jolo ka mehla mme ditaba e tla ba tsa phepa ene paitseng mesebetsi ya matsogo e ka sana le yona tlhokomelo ya malapa. Ha re ntse re botolwa le ditrike ka ho fapana he mosotho yo motle mona mo ho buang le batjha haholoholo ka sana le batho ba nang le bokoa ka ditaba tsa hore na hana ketane ena ya boya e tloa kae e fitlhela kae le hore na mesebetsi e ka hlahang ketaneng ena ke efeng bomma phepo ba ditrike tsena tse le shumetsana ha ya Lesotho le bona ba kopane mmoho ho rutana le ho thusa ka ditaba tsena tsa hore na hana jole boya ha botloa nkung ba batla ho etsa sehlahiswa ka bona bo feta methati efeng e le gona hore sehlahiswa sa bona se tle se qetelletse se le setle ha ba ntse ba etsa mosebetsi ona re le ga ba etela hore ba ke ba re bolelle hore na ba se ba entse eng le hore na ha ba fitla ditrikeng tsa bona ba lo etsang ha re a fella mono fela re boetse re buile le batho ba ntseng ba ba rupela hore na hana bona ba hlaha kae le hore na ba ba rupela dintlheng difeng le hore na e hlile na boyeng bo tšhelete e teng
1: lebitso la ka ke Lerato Shaipane ke tswa serekeng sa Mokgotlong ke sebetsa teng lekaleng la temo ka metso ya dijo le phepa e nepahetseng ke le basupisiba wa qalo ho fihlelletse qetellong re bua mane mo se tla ba diphahlo e tla ba mekota e jwale re ne re sena botsipi bo jalo re tlisitse kwane hore re tlo fumana tsebo e jwalo hore na re qala kae ha re bua ka boya re qala mane mo kisa re ntsha ntho yohle ya ditshila le hore bobe bonojana e be boya re ho tlola dithupeng tsa metse di le ya di bona ka mane ka tlung le tsona di na le lebitso la tsona ke molemong wa hore ka ha mola ila spin e na le monyetla hore e boele e etse jwang e kgutlele morao e honyele jwale molemong wa hore e otlolowe re ho tlola ka yona thupa eno ha e tloa thupeng moo yona kgwele eo re ke mona mo re lo e daya re sebedisa didae tsa rona e ka ba tse naturale kapa tse rekuweng ke kgwele ya botlhaletse ha ntse re qeta go e tlosa mo gore e one re boetse re ikgutlisetsa mane thupeng ya rona gore e nne dule e otlolohile gobane e ntse tla gonyela ga e utlwa metsi ga re tloa mo ka ga re itse morago ko gore qetelelong go be le phatlho kapa mokotla kapa mmete ka

0: tsamme ba ka tsamme ka di ntotso e ka di tlhokomo e be e tla ba ba jalo e ka wall hanger ba ka mokota ka panete e be jalo thepa tsa gona di tla be di feletse mme tsena tsohle di reretswe gore di kenya tšhelete ka malapa di phedisa malapa ka penye paitse e tsebe go fihlelwa malapeng otlhe ka gare go naga ya Lesotho.
1: Jale a re se re fitlha gae manene ke bona fela ga e fitlha di-resource center mane mo fitlhela
0: gore go ya gore re nne re sebedise materiale re ka fumana gona diterekeng mono le di la terekere le ka sebediswa la baesekele ga fela motho a ka etsetsa ngaka tseba gore na thepa tse jalo di ka motšhini o jalo o ka itsewa jwang go motho a tsebang le polanka a ka kgona go kopanya le a tseba go di kopanya ka e fitlhela ka ditheko tse tlase.

0: utlwa o so bua ka gore le ya taya le etsang le etsang dintho tse le dinka kae tseo tsentse di etsang e tswe ke boma o le kae
1: di facilitator e lwang basadi weavers e leng bana ba rebataisetsekwaaleeetsepetelong mme te sa le gore taba tsena re a di tseba empa re di tseba mane peneng le pampiring ga re di tsebe ga re se re di etsa empa ga jwale tsebo tse re ditse ke tsa go etsa mme re bona gore na gore re tle re tswe ka taba tseno di feleletse
0: mo o fitlhela tsatsini le re kopanang le wena o kara lesedi le tla goana ka ditrete ka go fapana o bona ka ga le fitlha streeting lo etsang gore mosebetsi o tswelepele
1: o kena ka maatla go bontsha basoko goba ya basebetseng kwaalong fitlheletse e ba phatlho ebile e ka ba dintho tse re gabisee ka tsona e le mora ona wa ba o kena tshelete ka ebe go tloa mono gobane basotho re gatlhwa ko go bona dintho ga di etsagala e seng ga re tlotlela ka ditsebo tse re nang le tsona re a tshepa ka ditaba tsena tsa bona gagolo-golo batšha le batho ba nang le bokoo le basadi ka kakaretso
0: empa hemme e nngwe ya diqholotso tseo batšha ba bang le tsona go kena dinthong tsena tseo le di etsang gore ba tseba go phela ke tšhelete boya na bona le tšhelete mme
1: e ngata gagolo mme boya botšhelete e ngata gagolo empa re ne re sa tsebe gorena re ka tloa kae ka bona ra fitlha kae empa ga jwale ditsebo tse re se re na le tsone ka nnete re re re lo sebetsa mme mme maphelo a tla tšhentšha
0: ga o so bua le bona batšha le bona gore ba kene ka maatla nthong e o ka re
1: ke ka ga batho ba geso ga go bonolo go kena ka gara taba tsena ke taba fela ya go mamelela go tataiso mme ga o mamelletse go tataiso ka nnete di a rekisega bophelo bo tla ba teng le phepo e nepaetseng e tla anela
2: ee kopa o ko baeleliswe botlhokwa ba gore motho a seka batla go ikutela nku a tlhatswa boya a ama e mong a bo otla gore ba sielane sebakaengwe
1: ke kwa bataisimane e be go tla ba le bano ba tlabe ba ntse ba hlokisa boya e be go tla ba le bano ba tlabe ba bostina um go tla ba le ba rokang go botlhokwa gagolo gore neletsano eno ya mosebetsi e be teng molemong wa gore re tle re fitlhele

0: se re se hlokane le botshelete ka hara malapa.
1: Ke tsona ditaba tseo re neng re o tshwaretse tsona letsatsing la kajeno he Mosotho e motle. Jolo ka ha ke se ke o boleletse, ho ntse o potwa le naha ena ya Lesotho, ho bua le batjha haholoholo ho feta batho bohle. E ka sana le batho bane ba nang le bokowa, hore ba utlwisise hore ketane ena ya boya e hloka batho ba bangata ngata ngata ngata ngata ka mokgwa o fetisisang kapa ka mokgwa o re bonang ka teng hore e atlehe e be e sebetse. Hobane boya ha bo tloha nkung mane ka thoko hore re tla botshedisa noka re bo rekisa hore Basotho ba be le tjhelete. Ho na le dihlahiswa tse ka etswang ka ntho nngwe le nngwe le nngwe le nngwe e tlohang nkung mono mme e ka phedisang Mosotho. Ke itse ke paki tjhelete e teng mona, tjhelete e ngata mona. Re bone ka mahlo ho batho ba seng ba tseba ho e pheha tjhelete ka ditaba tsena tsa dihlahiswa tsa boya. Ka hona Basotho ba batle ha re keneng ka setete tabeng ena re boneng hore e ya phela, e ya re sebeletsa ebile e ya re phedisa. Ke ntse ke le nao mokwara le letsatsing la kajeno ke re Mosotho o motle a tamela bo esa hobane ketane ena e fihla mane la bohlano o ntse o imamelletse tse hlahang ka go lekala la temo le kanetso ya dijo. O tseba hore na wena o ka nka efeng hobane dingata hle dihlahiswa tseo ka etsang tjhelete ka tsona ka mona ka temong.

0: ofe a tentla gola bona letsatsi re ta ke re tlo utlwa gore nang ebe moka wa matsetsi a mabedi o bileng masego wa komisi e kemetseng ya dikgetho Lesotho gona ebe o ile wa ba jwang ke dintlha dife tse ileng tsa tshwatlhwa mo go teng re tlotla re buisana jalo le bane ba lekgotla la mekgatlho ya ikemetseng mmogo le e mong wa baetapele ba diphathi tsa dipolotiki ba bileng mo kopanong e jalo-jalo ka metlha o tlante tsa dimogong tsa mogala tsa +26659993 kapa 2231649 le le gona sebopeng seng ga kajeno la ka lebitso ke re Thabile Theko a re be mmogo. Mamedi metsonyane mashome a mabedi a metso e metlhano ge a re lebile goreng ya botshela re dumelele re wele kgabong ka ditaba tse supang ga ka sonta ha bekeng ena naga ya Lesotho e tshwaile dilemo tse 60 tsa boipuso mo o tla ela tlhoko gore naga ya Lesotho e ne e fumane boipuiso go tswa go mmuso wa Manyesemane ka la 4 Mphalane selemo sa 1966. Ketekelo ena e ne e teleletswe pele ke motlotlo letsie la boraro boteng ba gaga ba bang motlhomphei tonagolo Ntsukwane Matekane lekgotla la matona mafapha a mang a bopa mmuso Basotho ka kakaretso le baeti ba botlhokwa mme re ka qolola motlotle Moswati wa boraro go tswa naheng ya Eswatini. Ka jeno mamedi re rata go utlwa gore na tshebetso eo e tsamaile jwang mme re buisana jolo le mongwedi mogolo lekaleng la ditaba tsa lehae le sepolesa Mofumadi Mabatang Galane o tla boela a tlhalosa gore na jwale go tlo etsagala eng boleleleng ba selemo sena ka go ile ga tlhaloswa gore ketekelo ena e tlo felela ka letsatsi la boipuso kapana ga e tla keteka jalo go fitlhela letsatsing leo la boipuso yo go tlotla go buisana le ena jalo ke ena Mofumahadi Galane e le mongwedi e mogolo wa lekala la ditaba tsa lehae le sepolesa jalo ka go tlaela tlhoko gore mekete mmuiso ya mofuta ona e tletelelwe pele kapa gona go tlhophisetswa jalo ke lona lekala la ditaba ke lona lekala lena mme Galane ke a o dumedisa le gona go amogela ka go lenaola ditaba la sepipin sa lemeng sa Lesotho seng ga kajeno.
1: Ke a o dumedisa ntate le nna ntate Theko ke dumedise le bamamedi ba lenaneo la sepipin sa lemeng sa Lesotho.
0: Mme Galane ge ebile ditilatile go tswa ka makgalo ka go fapana go ya lebaleng la Setsoto mafelong a beke ka Sontaga mo naga ya Lesotho e ne e tshwaya jo dilemo kapa e keteka dilemo tse 60 tsa boipuso ka gona re kgatlhile ke gona go buisana le wena o seng ga ka jeno go behe mo mamedi leseding gore na go sebeditswe jwa.
1: Ke leboga golo ntate Theko ka nnete le itlile go bile jwalo ka go bolela ke bile teng lebaleng la Setsoto Stadium ka bongata bo bogolo Basotho ba ne ba le teng le baeti ba tswang ka ntle ba ne ba le teng go tla thaba le motlotle ikgosi mme ka nnete mokete ono wa dilemo tse 60 Lesotho boipuso o tsamaile hantle haholo ntate o tsamaile hantle haholo gobane ga re qala fela re qala ka gore na motlotle ikgosi o bile teng letsuya la boraro o bile teng motlotle Moswati wa Eswatini wa boraro o ne a le teng Mohlomphehi Tonakgolo o ne a le teng baeti ba tswang dinageng tse ka ntle ba ne ba le teng ba etetse Lesotho ba tlo thaba le naga ya Lesotho goba boipuso bona re tsamaile leeto go fitlha go bona re tsamaile leeto ga sentse re le ka gara bona le ditšhaba tse ding mme ba ne ba tlile go tla thaba le rona mme nnete e salang mmuso wa Lesotho o la bona gore ke nnete boipuso bona re bo ketekela seterekeng sena sa masego o botlhokwa ga kakang gore Basotho botlhe diterekeng tse lesome tsa naga ba nke karolo moketeng ona ke ga o tla etsa taelo ya gore ga o be le makoloi a tla lata Basotho gore ba tle moketeng ona mme ba fitlhile ka nnete ba bangwe ba fitlhile ka nako ba bangwe ba dilo fitlha ke a gola ntho e nka ipiditsang fela go Basotho ko o kopa gore ka nnete ka moso ha re beetswe dinako re fitlhe ka nako a tsaya bogolo ba batho ditlalo tse ke di fumaneng diterekeng ka babusi ba ditereke ke gore mme dibese ke tsena di eme a tsaya setšhaba ga so fitlhe mo ditopong ga dibese di qeta go tloa ke fumana molaetsa gape Basotho ke gona ba fitlhang ka bongata ba re ba tlo palama motho wa mogotlong o ne gane na ka nine ga a tloa mogotlong go thoko gane a fitlhang be se itloile ka 6 o ne a tlo fitlha masego moneng ka nnete re bone bongata bo bogolo bo le teng le bo neng bo lakaditse gore bo be teng e re e thabetseng gagologologolo go mme ntate Theko ke gore e ne e le di-holiday ebile e le lengwe.

0: weekendi maobane fela re bone bana ba dikolo ba tlile ba tloketeka taba ena hobane taba ena ke nalane taba ena ke le hlonolo ha o le karolo ya mosebetsi o jwalo wa naha ya haeno o tlameha o be motlotlo e nthabisitseng haholoholoholoholo ke bone hape bana letshwele lena le neng le ka stadium le arabela taelo e neng ba e fuwe ke motsamaisi hore ha re faneng ka ditlatse e ne e le mokete o monate o thabisang haholo ntate ka moo ke o boneng ka teng ka Sotsoto stadium ka mono mme le ka ntle ka mona kannete ga ke a fumana ditlaleo tsa go se thabe re a tseba go tlwaelegile gore ga mekete e laba teng ebe ke le rata go lelwa ka gore mang ga a ja mangwe kannete kao fela ke fumane ditlaleo go team ya eso e ke sebetsang le yona e teletsweng pele ke mongwedi wa mmuso gore na setšhaba motlhe mo ne re se tlhophetse le gore se je teng ne go tsamaile jwang ke ka moo nka di bjang ka teng taba tseno tsa sonta ntate ebile mokete o motle gagolo o monate gagolo
1: ntle go mona o bontshitse mona gore o biletse wa etsa boipiletso gore le nakong e e tlang setšhaba se tle se boloke nako jalo ka go letsa motlhala wa gore ba bangwe ba ile ba siwa ke dibese ka lebaka la bane motlhomong ba ile ba diega go fitlha ditopong na motlhomong pharalatso ya melaetsa ile ya tla ya fitlha ka nako ya gona dibese di tla tloga ka nako mang ditopong tseo di neng di tlwaeletswe ka reile gabana kaparaile moifa wa sepipulela tlhoko gore na dibese motlhomong e tlwa mogotlong e tla tloa setopong sefe ka nako efeng
0: wa tseba le thathamo le jwalo le bile teng go tloa ka labone ebile le phatlhalatswa ke babusi ba ditereke a ke re bona ba tsebana ba bua ba le setšhaba sa ga bo bona mo diterekeng le bile teng le bile re le phatlhaladitse le marangrang mone le ga re ntse mane mokao bo ga ditaba mosi wa setereke sa masego o la lebala ka kotolo ko re ne re lekile ka mekgwa yotlhe gore dinako tse di bolelo and-e ka go fela ga bona ke re re ba file nako e tlwang ka half past six e be ntse tla jalo gore setopong se itseng bese ga e tloa kaeka e tla fitlha ka nako itseng se itseng ko gone tle re di thathamisitse jalo empa he le boipiletso ba ka bo bogolo le bona boragwebo tlendate bana ba re thusang ka makoloi ka nnete ke bona bo nako nngwe ba sa re sebetseng gantle o fumane gore ba dia go fitlha ka metlha kore ka metlha ko go tshwane ga lengka leeto lefe kapa lefe o fumane re eme gore emetse transport ya kere ka nnete ke bona bothata bo bong bo ke bo fumaneng mohlala mafeteng mafeteng o la re setšhaba se ke sena seno mona empa dibese ga di sobe teng empa ka moga nakonyana ga a ke tsene di qeta go fitlha jalo wa bona ke moo go bile le setšhaba se diegang go bile le boramakoloi ba diegang e le goreng ka nete basotho re tlameya go ithuta gore re tloele ntho na yo ntho nako ya mosotho ka nete gona a re sebetse ka yone and-e nna ke e bone gore le batsamaisi ba puso ena mohlomphe ipona kgolo ga otho go fitlha ka nine ga ana taba gona batho ba teng kapa ga yo ena o a tseba gore o kopile gore go kopane ka nine ene ga ba tse o sete wa setšhaba sa go nnothwe go gana a ntse a tla kaekae so ga re ithute ntho eno re le basotho gore ka nnete ke tsala ka bona bagwebi ba makoloi ba o thwe nako koloi di bedi le mono ka nnete di be mono ke bue le setšhaba sa basotho gore ga otho koloi tla tloa ka nakone ka nnete re etse bonnete ba gona ko one wa fete ke thuto e re tlamehang go phela ka yona gore ke tlwaele go boloka nako
1: go gotlela malapeng ga o ya ba le bothata goba ka dinako tse dingwe wa utlwa o se o thona le ba siweng ke dibese
0: ke a tsebang tate one o tlo tseba lerata le marangrang a gona gona tsena a bua le rona ge le gotlhe ga o na le ga e le molaetsa la e le o le mogo hela batho ke bane sa le ba engwa mone ba tlisitswe ka dibese ba theule empa sedi ba seile gape ga ba tsena ba gotlela ga ba ke la bobedi tsatsing lena ga ke so utlwe molaetsa ofe kapa ofe sontaga ke gobetse ke butse mogala wa ka ke re ke tle ke utlwe taba e bala ke tswile go sena letho le keneng le maobane ga ke a utlwa letho ko o bolela gore batho botlhe ba tsamaile gantle obane le bona babusi ba ditereke ba ntetse ditsebaeo tsa gatšhe ntho tsotlhe di tsamaile gantle
1: go ya pele go tlotla go etsegala e bolelileng ba selemo se jale ka ditaba tse tsa boipuso tsa go tshwara dilemo tse tse masome a tsheletseng naga di fumane boipuso
0: ke a lebogang date theko a tsaya ditaba tse tsa boipuso a tsaya di qadile moragonyana lekala la bogatlhaodi e tlile di na le dintlha kapo di-activity tse ngata tse ba di tlhophileng le pele go satsing ke bona ba fuweng boikarabelelo ba gore ba bone gore tsatsi lena la boipuso le ya phela go tloa pele bo etsagala le ka morago mme ebile ba file le ditereke babusi ba ditereke go itse ba tlhwae dintho tseo ba lakatsang gore e be di emagale seo e ka bang tsona tse thusang setšhaba sa bona mono didirekeng tse ba leng go tsona gore ba tseba gore na boipuso bona bo batliseditseng mme ke dumela gore e tlile lekala la tourism.

0: bona ho ka sa kotla le lona hantle ka di activity ka ohla ka ohla ka o tla o tatwisetsa tsona fela ka ha bele ne re tshwagare ka matsoho ke tseba ho ga ene e bile ona fuwe mmuso wa Lesotho mo fide tshelete ho ga hlile a hlaseletse boipuso bona ho tloa morao kwana jwale ho mafese yona e fihla e kena ka di 4 fela e se ketika le hona ka morao di 4 e be bele he ho so kena tourism hape e tsamaya ya kwana e bona hore na boipuso bana bo tletse Basotho eng mme re tlameha ho nna re tswela pele ho etsa jang e le horeng re tlamehile go tloa hona bale e be bele tourism ke yone re utlwang he re utlwe hore na e reng 60 years ke ena e fetile re ketikile jwale re entse re etsang ka ntle ho 60 years ka nnete mosebetsi ono e tlile o beuwe go bona ka kotloloko.
1: Molaetsa ga ke ofe go setšhaba sa Basotho jo ka go ile ba supa mo napuisanong ya rona gore e ile ya e ba mafelo a beke a malelele jo ka ga letsatsi la mabaneng tse letsatsi la phomong.
0: Setšhaba sa Basotho ka nnete ke utlwa ke tlameya gore ke leboe gagolo gore ba bile teng ba la ba utlwa kgoeletso ya mmuso ba la ba utlwa ga otho ga re teng go tlo thaba re leboe Modimo ka nalane ena a re fileng yona ya gore ebe re qete le motse masome ya tsheletseng re ipusa. Ke kopa go ba leboga gagolo megatlhelong yotlhe ya bone e babileng teng re leboge batho ba re natefiseditseng mosebetsi o tsamaile jo ka gane re o regile ka nnete dibini tsotlhe tse ne di tlhophisitswe diteng empa ka godimodimodimodimo ke kopa go leboga team ya haeso ene ya National Celebrations Committee eo e leng yona e re tshwarisaneng matsogo e eteletswe pele modula setulo wa komiti ena ke mongwadi wa mmuso mme Tebogo Mokela ke ena a re tshwereng ka letsogo re tsamaya mmogo le ena re tshwara diphutheo ra shebisana gore na re ntlafatsa kae go fitlhelela re fitlha mane letsatsing la di-4 mme ke leboe le bangwedi ba bagolo ba makala ano e re leng komiting go bona kao fela re ne re tsamaya diphutheo tsena re tlhophisetsa mokete ona ga mmogo e bebele ke tlo leboga le Basotho botlhe ba neng ba tla ba tlhagisa ditlhagiso tsa bona babusi ba ditereke mono diterekeng ka o bua le setšhaba ebe ka godimo tsotlhe ke ga ke qetile go tshwagore kere ke ka nka etsa phoso ka go tloelela go leboa cabinete ya eso ya mhlomphe tonagolo gobane o na re bitsa gafetsa ke o ba fa ditaba gore na le ga kae le tlhoka re le thuse jang ke ne re ya cabineteng ga fela e le letsatsi la bona la tule le la bobedi ne sentse re tseba gore re tlo kena ka mono re tlhalosetse lekgotla la matona le eteletswe pele ke mohlomphe tonagolo gore na ditlhophisong tse di tsamaya jang e le go leeto le ga re ya letsamaya re le bang ke letsamaile le mmuso ka kakaretso mme re thabile agolo ke leboa lekgotla la dikereke ka gore ebe le dula letsamaya le rona le re tsalela mosebetsi le re bontsha gore tsatsi leno ne le sonta re gopole ne ka nna bane ba lokelwa ebe ba dikerekeng tsa bone empa ba tloetse dikereke tsa bona ba tla mona le ba lela Setsoto e ba tlo thaba le rona re le Basotho e tse le bona e le Basotho go sena letho le re ka leqalang ntle le gore ke qale ka o mema Modimo mosebetsing ona o mogolo ntate ka nnete ebile mosebetsi o motle o mpa ntse re lebeletse gore re tla ntlafatsa le go feta ona o ne o le motle mme ntse re tla ntlafatsa le go feta selemo le selemo ga re ketika go bonagala gore ka nnete go na le ntho entšha e teng ka nnete ka Basotho botlhe ba kentseng letsogo ka megatlholo yotlhe ka gore fa ditshebeletso tsa bona le bone le gore na ne re na le seamagale se jang seo mona seo motlotli ke a dumedisang mokgethwa go sone se se chacha e tlhiliseditswe 60 years yena ga se so sebetse ne se qala go sebetsa gona maobane mme ka nnete ke boinagano bo re bo entseng ke le komiti gore ga ke re etse ntho e ntle e ntšha motlotli kgosi wa ema mona ne nne fa pula e kana o ema mono ebe pula entse wela go yena fela ga ke re tshireletseng re etseng ka nnete ngwana Mosotho a re tlela ka design eno a ba a e etsa ke eno e phetheile ntate ka nnete gona re lebule agolo ga ke na mantswe a lekaneng go leboa setšhaba sa Basotho.
1: Mamedi re metseng e lesome le metse mmedi re a re lebile goreng ya botshelela o ntse o tshwere jalo mme galane ge meme mamamedi go utlwa gona ebe maikutlo ga ke a fe ditabeng tsena a botsa ka pano tlatse mamedi le mogwa mogala ke +26659933 ke yone yo ka gokanang le gona ka yona gore o botse kapa o tlatse tsa ditabeng tse tsego ntse re buisana ka tsona le mongwedi e mogolo wa lekala la ditaba tsa legae le sepolesa mamedi kgotso mme moipone ke mme galane
2: ke mmegalane ge leboa le bona ebile re thaba ka nnete
1: mme moipone
2: ntate
1: ebe ke eng go na le letswe e ke belelang e tlhaa ka go wena ka moo
2: e teng gwantse le teng
1: gona ke e tlhaelela ke tsebena.

0: Oui, c'est la pile de la route.
1: Ee ke ne ke re le bo ha mme khala ne a re mo ketu tsama ile ha ntse ka nne le ba futhu ba ne ba tle ho thabue empa ho yena ya dikoloi ke motho a sedi ha ho le ho mamela ge di re futhu gona ho thweng ka nne tse ya dikoloi ke utlile kuthing ha ile le ribe ho ya kwana ha ke a utlwa ha ile dikoloi mona ka nne tse ha ba etse go nne tse ba go batho ba ne ba ga tlo ho ya masego ba bangata ba tsebe empa ka nne tse ha ga itlwa ho ha ke sedi ha ho le ke a le bua.
0: Lona le bibe hala ka balatsi ba le thoka dikoloi.
1: Ah e ka nnete la hesele le ha se le fela motho a nyenyeletsa fela ha re ya itwa next.
0: Ga le bo mme.
1: Thank you ntate.
0: +26659933 ke nomoro eo ka hokanang le rona ka yona gore le wena re tle re utlwe maikutlo a gago ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshwatlha mo rena re re utlwa gore na ebe mokete ona wa boipuso o tsamaile jwang o bileng mafelong a beke e sa tso feta ka Sontaga. +26659933 o ka gokagana le rona mo mamedi kgotsa ntate Dr. Molete. Puisanong ya rona mona o tlhalositse gore ga go tswe ke dipolotiki di dira go tse setšhaba lona.
2: Ke te motlhala ntate gona jale ga o etsa ntho gona jale mmuso ga o etsa ntho odi ba bangira ke batsadi motho ana leko
0: ee nate
2: odi ba bangira go mafetsa gona jale ke nna setsika kana ka mo setsetsa le dintho le lona re dio sopo le tsewa gantle gona jale ke thaola diporojekte kaka toropo ka molo tse kgolo. Fela ga le go le gone gore o bua bana to ke ka ga polotiki ke nna ke le motho wa polotiki
0: a o tlhakilengkentse
2: polotiki lone le le bogosi nne le tsere taone go tlo bua ditaba tsa gone ga le tlhaba batho ba le lena ka polotiki a ke na le phapa
0: ga le bone Dr. Molete gememe wa go qetela yo go tla phethela ka ena metsetsweng ena e supileng ka re lebile goreng ya botshelela mo go tla bea gotlo pisano ena ya ona le me Kgalane mamedi kgotso
3: ntate ke go dumela le mme ka mo
0: kgotsong kgone matanki
3: matanki makwae patong astate
0: e
3: nna kutlwe a bua gantle ka phatlhe phaneng ka mogo kwa ditikileng ga monate ka teng ka ba leboela botlhe ba ketikileng ga monate gona ga ntse re sa ketike ga monate mme go nna le matanki le ba bangwe ka o tlhokelwa ditshebeletso tse tlisang go gona dilemong tsena tse masome a tsheletseng lesotho le ipusa re ntse re sena ditsela ge ntse re sena metsi ge ntse re sena metlakase jale go thwe re ntse re keteka re tla keteka ga monate jwang ga e le mo dilemo di le masome a tsheletseng kala ditereke tsena tse lesome this

0: tswane se ka ditshebeletso go setšhaba sa teng se ikutlwele monate. Ya bobedi kore nne a mpolelele gona tšhelete ba ka re bolelelang gore ba e sebedisitse ka mekete le ka dibese ke tšhelete e kae, e tswa mokotleng o feng goba setseba lesetho le tšhelete go ntse o bua ka gore tšhelete ga iyo, tšhelete ga iyo, ga go tshwanetse o tlisetsa ditshebeletso. Fela mehla ena go etsa mesete masego mono, mesete masego mono. Nna a tsebe gore nna ke le matanki le ba bangwe, re tla kgotsofala fela mohlang phaphobotšha ya rona e tlang gore etsa gore re bua ka diphatlha tse phahameng gore re a ipusa e fetisitseng ka mono ke bona maparamente gore go etse melao e rona re e batlileng e ga o ketekwa tsena. Ditšhelete ditlhe diterekeng di tlotla etsa mekete ya rona diterekeng mola re tabe mmo e selo sa lontse otho re tlhamasego ipono ka dibese okutlwe kereng
1: otlhakeng kgore matanke
0: go batla ditshebeletso, ditšhelete tse ngata tsena tse ontse o ketekwa ka tsona monono re senyetsa nako ya gore re fiwe ditshebeletso ga ke e matlhoang ga batho ba ntlhakisetse gona ke tšhelete tse kae tse tswang kae re ntse re tlhoka ditshebeletso tse re tshwanetseng re di fumane metseng ya rona mona re fa dii fela tsa mekete ditšhelete ditlha.
1: Thank you. Me khalane ha ke kere ditabeng tsa mamame.
2: Ke a leboha ntate Theko, ena ya dibese ke utlwa me e hlile a bua tabe ke buileng hore dibese e hlile di la tsa fihla late ntle nngwe batho ba fihla ka nnete le ribe ne bile di fuwe dibese tse ngata hobane ho thwe ke streke se seholo ke sa re ne bile di dihlano e le horeng gobane go ne o se bua gore tse dingwe di tla bo kaekae bomphosong bo kae kore tlhilene ditlhile di yago tsobane streke sa segolo sa leridiothe mpa felang ke keng ka bua mabitso a dikgwebo ka mona gobane ne tlhile re abile ka mabitso a dikgwebo babusi ba ditereke ebile re ba file dinomoro tsa beng ba dibese tseno e le goreng ga a bona bese e diega a e letsetse kore ne re tlhophile ka tsela tsotlhe gore ditaba tsena di fitlhe le ke babusi ba ditereke ba ne re ba file ditaba tsena ha mmoho le di-officeri tsa bo rona di agela dintho ga tseo ga ke re batšha ba rona gona je ba tsamagangrang o tla tlotlela mme ka ponkgono gore go thobese e tla tloa kae kae maputse ka nako itseng ka nete re lekile ka eno ya dibese empa se ke buile gore etlhile go utlwile go bogolo ba tsona di fitlhile morago nakong go ga tse ding di bile teng ya bagao ba morago ke setšhaba ke kopa ke e fete ntate o bua ka dikarogano tsa dipolotiki gante mosebetsi ona wa boipuso ga o na letsuka la dipolotiki gogang re lokela gorona re le basotho re tsale pele gore ntho nngwe le nngwe ke seke ra e apesa letsuka la dipolotiki go ne go fanwe ka eto ke mmuso gore re apara mebala ya folaga ya naga e le go tloba goreng gore e mo a qetelela a tlile ka ntho e yang e lebisitse mmaleng wa polotiki eo a tsamayang le yone re a tse gore naga ya lesotho ke naga ya democracy mme motho e mo le mo o na le bolokolohi ba o kena mokgatlho ofe kapa ofe ya o ratang empa maoba teng ka sonta go ne o tlhakisitswe gore mebala eo e re e aparang ke mebala ya naga ka gona re tsebe go tloba goreng re qetelele re thekesella moo e mong ka bomong ba gae a ka utlwange ka o batla mmala ono o yang go ena jale ya bobedi ke gore nnete e salang ga re le basotho re tlameya taba ena e qale ka rona re tla rutwa ke mmuso ke nnete fela rona ka malapeng a rona re tlameya re rute go tloa bana ba rona ga ba tlala fela re ba rute go ratana mmuso one gona kena o entse qeto gore sekolong go bine pina ya setšhaba jwang kapa bang e ne se e se ntho e teng but gona jale tsena pina ya setšhaba ke tsatsi le le leng bana ba sekolo ba tlameya go ema mono ba bokane mona mo thweng ke assembly ebe ba etsa thapelo ebe ba bina pina ya setšhaba e le gore e mo le mongwe a e utlwisise a e rate a tsebe gore ke thapelo yeo a ka ikokotlelang ka yona mme ke yone e tle go kopanya go fapana le dipina tsena tse dingwe tse re a golang ke a gola ga ke tsholo jalo lerato la naga lona ka nete le tsala go mosotho e mo le mongwe ka tlong ga re dutse le bana ba rona o sa mo rute gore a rate naga ya gabo re dula re ntho nngwe le nngwe le ga e le ntle ebe re apesa dipolotiki ke gona re senyang le bana ba rona ka ditlong re tlameya go ruta bana ba rona gore gore na boemo ke bofeng lesotho ke lefatshe la bontata rona ke naga ya bo rona re tlameya re e
1: ratemegalanna kwa gona e se re gatemere ka bogoiswa jane fela e bang ke taba e seng e le teng mme matanke no batla ba tsebaona.

Nakwa ke hora ya botshelela sena ke Salemoya sa Lesotho. Ditaba tsena o di balwa ke Malababo Majoro mo mamedi dumela. Letona la ditaba tsa kantle la Eswatini Mohlomphe Ipholile Shakantu o theoleditse Lesotho ka ho keteka dilemo tse 60 tsa boipuso, a bontsha thabo ho ba le seabo tshebeletsong ena. Mohlomphe Shakantu o boletse sena nakong eo motlotle Moswati wa boraro a menahanang le mehlala ya ho boela Eswatini ka mora ho ba le seabo ketekelong ya boipuso ba Lesotho. Mo a ileng a teka puo ya hae ya sehlooho. Mohlomphe Shakantu o itse dinaha tsena tse pedi di na le setswalle se mo futhusa nako e telele ka marena a tsona. Ka ho le leng, letona la ditaba tsa kantle le dikamano tsa matjhabeng, Mohlomphe Dimpho Tau o itse dinaha tsena di na le meetlo e tshwanang le hoja Lesotho le sa buswe ke marena ka botlalo. A supa ha setswalle se thehilwe ke baholo ba dinaha tsena ka bobedi. Ho sa le jwalo, ke matswallo a Eswatini a hakenyetswang ho 60 a bileng le seabo ketekelong ya boipuso ba Lesotho. Mongodi kakaretso wa mokgatlo wa dititjhere Lesotho LAT, Monghadi Letsatsi Ntsibulane, o re letsatsi la dititjhere la lefatshe ha se mokete fela, empa ke monyetla wa ho hlahloba diqholotso tse tobileng dititjhere le katleho e fihletsweng ho sireletsa boditjhere. Monghadi Ntsibulane o boletse sena ketekelong ya letsatsi lena Maseru mo a itseng ho hetla katleho tse fetileng ha ho bolele hore diqholotso di fedile. A ipiletsa ho balekane ba thuto ho ntjhafatsa boitlamo ba bona ho ntlafatsa boleng ba thuto le ho hlahisa baetapele ba kamoso ba nang le boikarabello. Mohokahanyi wa mananeo a thuto wa komisi ya mokgatlo wa matjhaba a kopaneng wa ditaba tsa thuto, mahlale le botjhaba UNESCO, Monghadi Makwa Matshela, o re dititjhere ke kgubu ya thuto ka ha ha a ruti fela, empa a boetse a susumetsa le ho bopa bokamoso ba baithuti. A re ho tsetela dititjhereng ke ho tsetela bokamosong ba setjhaba. A kopa tshehetso ya dititjhere ho tswela pele le kamora mokete. Ho sa le jwalo, Mofumahadi Marethabile Mosoka wa sekolo sa mathomo sa Maphutsaneng o re letsatsi lena ke sesupo sa hore dititjhere di a ananelwa lefatsheng. A kopa thuso ka disebediswa tsa ho ruta le ho ithuta e le ho ntlafatsa mosebetsi wa bona le ho thusa ho hlahisa baithuti ba nang le ditsebo le makgabane. Ho tse ding e le ho matlafatsa lefapha la tlhahiso ya diaparo hore e qothisane dimmarakeng, e rekise matjhabeng le ho hlahisa mesebetsi ya moshwelella, letona lekaleng la kgwebo, mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo.

0: Mohlomphehi Motlatsi Maqelepo o tla gakola leano la lefapha ka laboraro Maseru. Ofisiri ya diphatlalatso le kaleng lena, Mofumahatsana Mpho Senatla, o re leano lena le ikemiseditse ho fana ka tataiso e hlakileng ya ntshetsopele le phetoho ya mesebetsi e meholo ya masela le diaparo. A re lefapha lena ke le leng le bohlokwa Lesotho, haholo tlhahisong ya mesebetsi, thekiso ya dihlahiswa matjhabeng le ntlafatso ya mesebetsi e meholo. Leano lena le tsepame ntlafatsong ya bohlahisi ba lehae ba masela le diaparo le ho kgothaletsa tlhahiso ya dihlahiswa tsa boleng bo phahameng le ho fapanyetsana mebaraka ya thekiso ya dihlahiswa ka ntle ho naha. Ha re diphethela ka sepheo sa ho thusa dihwai ho hlahisa dihlahiswa tse reretsweng ho rekiswa ho latela tlhoko ya maraka le ho tseba dinoko tseo tlhoko e leng hodimo ka tsona, e le ho eketsa phaello, lekala la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng berea, le bile le thupelo ya matsatsi a mararo ho kgothaletsa temo e shabaneng le mmaraka ho dihwai ka lenaneo la SHEP. Motlatsi wa mookamedi wa setsi sa temo, Mofumahadi Jwalane Mekeledi, o re lenaneo le reretswe ho fetola tsela eo dihwai di nahanang ka yona le ho ithuta ho bona temo e le kgwebo le mohlodi wa tjhelete. A re lenaneo lena le na le karolo tse nne tsa mantlha tse kenyeletsang ho beha mmaraka pele, ho matlafatsa dihlopha, ho aha bokgoni le mokgwa wa phahamiso ya boleng. Ya tshwereng melepo e le setsibi sa temo ya dijalo, Mofumahadi Mathoriso Pholo, o re mathata a mang a ka rarollwa ka mekgwa e nepahetseng ya temo, ho kenyeletsa mekgwa ya ho thibela diboko le tshebediso ya disebediswa tse nang le monko o matla, ho laola dikgofu tseo hangata di fumanehang dijalong tse kenyeletsang khabetjhe le lettuce. Ditaba tsena di fella mona. Mamela tsa Senyesemane ka hora ya bosupa.
1: Atamela ka tlo ho sebela Equa Cash e se na le Equa Cash mokgatlo. O se o ka bulela mokgatlo wa lona Equa Cash mokgatlo account. Ho sebetsa ka ponaletso ho bohlokwa. Ka hoo, setho ka seng se ka itjhebela balance ya pokello ya mokgatlo ka fonong ya sona. Ho kenya kopo ya tjhelete, tsebiso e etswa ke ditho tse tharo. Ebe e ananelwa ke setho se le seng. Ho romela tjhelete ho tswa pokellong ho ya ho setho, ha o sa hloka o ya Econet Shop. Ebile ke mahala. Ho ngodisa, o tla hloka ID tsa ditho tse 4 le ho tlatsa di-form Econet e haufi le wena. O bule mokgatlo account. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Everyday, everywhere.

It's OK Furniture's best sale ever. And

0: wa matsatsi a mabedi masego mabapi le ho matlafatsa puiso ya setšhaba ka setšhaba ditabeng tsa dikgetho ho tshwara dikgetho tse kenyelletsang bohle ho kgutlisa tshepo ya bakgethi ho tiisa le ho matlafatsa ntshetsopele ya puiso ya setšhaba ka setšhaba. Sena ya ise re setsa e le karolo ya ho lokisetsa dikgetho tsa lekgotla la setšhaba tse tla tshwara selemo sa 2028. Mokeng ona ho bile teng ba nang le seabo ditabeng tsa dikgetho, diphathi tsa dipolotiki tse ka ntle le ka hare ho lekgotla la setšhaba, baemedi kapa tse ka hare ho paramente, baemedi ba mekgatlo ya matjhaba e teng ka hare ho naha mmoho le mokgatlo wa tikoloho e borwa ho Afrika o sebetsanang le ditaba tsa dikgetho tikolohong ena. Tse ding tsa ditaba tse tshohlileng mona ke mokgwa wa masiasiane le kgekgethane oo e seng e le dilemo jwale naha ya Lesotho eo sebedisa ka mora ho ithuta ona ho tswa New Zealand. Ho hlahelletse mokeng oo hore mokgwa oo o bonahala o le masoba mme e ka ba bohlale hore naha e nyahane botjha ka ona molemong wa puiso ya setšhaba ka setšhaba. Ho feta mona ho boetse ho a tshohlwa taba ya dikgetho kapa ya dikgohlano tse teng ka hara diphathi hore na di bakwa ke eng le hore na di ka rarollwa jwang. Ho utlwa ka botlalo ditaba tsena re buisana le mookamedi wa lekgotla la mekgatlo e ikemetseng ya LCN monghadi Sekonyela Mapitša ka ha e bile le mongwe wa batsamaisi moo. Re tla boela re buisana le mookamedi wa Bolekana Mofumadi Eketso Rantsho ho utlwa hore na ba utlwile ditaba tsa mmoka o jwang. Re se re ntse re na le ena monghadi Mapitša ho tswa LCN. Adi Mapitša, ke a dumedisa le go amohela ka ha rona la ditaba la sebopeng sa lemeng sa Lesotho seng ha kajeno. Nade Sekonye?
1: Nade bo.
0: Oh, yena ne ke sa utlwe ke rena e re ka pobile. Ke ne ke sa utlwe ke re le ska ba bele o ntse ke teka jo ya ke lega ina hloko go wa ke o no ke teka ka ha mama ka mo mafelong a beke.
1: Ah ndate e se re ke tige. Ke ya ka le re tsela pele ka mke ka ho ile wa ndwa le. Eh ni motho ma shwa tsela tsa para mo.
0: E yena. Tade Mapitša, re etse hloko hore lebile male mokeng wa komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC. Ge re re utlwe hore na hantle tseo di neng di tshohlwa moo ke dintlha dife, ho fihletswe diqeto dife kapa dikgothaletso dife?
1: So ule ke tsela ke le sa ha ntse tlo go mitse ke mitse ya ke tsa ene bitse ma papa ka o papa ka na o ta phusa le shwe tsa ka ditaba tsa rona e ka ba e ba ma ile ya tole sing la mokgwa o putla wa dikgetho o go neng o sebedisa go tswa la ha ya tsuti tswa le ipuso me ha na ga le rona ke ke se bitse mo putla o pena e be mo putla o no so bona jwang so mo ngwe tsa di ya re botsa bona na go bona jwang. Mme ke se ke tsala ka gore phutao ena e ne sa gagalwa gore seo e tla tswa ka sona mono e sele go ya go ile e sele se tla sebedisa e ne re o nonya maikutlo komiti a entse e sebetsa e tsebe gona Basotho ba nagana jwang ka mokgwa ona wa dikgetho mme ba ka batla mohlomong o tene kae le kae tsena komiti se etsa ka kutlwiso e
0: Nare Mapitša. Mamedi re metsotsong e leshome le metso e supileng re furaleletse hora ya botshelela. Lenelo le mametseng ke la ditaba la sebopeng. Marangrang a re arogantse le yena ntate Mapitša. Mme re tlobela ga gotlela re kapa re gokagana le yena e le gore re tle re kene ditabeng tsena e le gore re utlwe gorena gobaneng jele ka nna a hlalosa gorena sena komisi e se entse le gobaneng ke mo a neng a hlalosa taba tse jalo empahee marangrang go bonagala a re beheletse ka thoko. Re tlotla re tswela pele ka ditaba tsena mamedi mme ka mora wa re buisane le ena re tlatla re buisana le Mekgantsho go tswa mogeng wa Bolekana RCL ka mo o reileng ka teng. Tade Mapitša, ntate o tlhokala go gotelang a keng yana ga ke tsebe na go etsala bang jwang.
1: Wana se ile ba batho ba nna ga ga ke tsebe ka tsoa
0: thaba se ke la mo no e tsone o tla bo e fumana la ho le jwa ntate o no le ma ho no hlalosa hore na go komisi tse sena ho baneng.
1: Ee, ntate jwa ke di le ruta hore a sentse ke thaba tsinotsi

0: komiti e ntse sena e le gore ke utsona ga e ntse e sebetsa e itlhopha e etsa megalo ya nako e kgutsa nyane le nako e telele ebile ntse itlhopha gore o tla gopola gore nakong ya molao nakong ya tlhophobotšwa go ile wa bua ka melao e meng eo ga e setswa ka ga molao wa motheo e tlamang komiti gore yo etsa potsa setšhabeng gobane jale melao eo kapa fetoo eo ke le kgolo gagolo go ekeleng ya e tsiwa fela ke paramente ka matlo a mabedi a yone e tlameya gore molata ya mo ngotseng ka teng ka ga molao wa motheo go botsa setšhaba mme komiti jale e re ga re ntse re etsa megalo bane sentse re na le mokgwa gore le go etsa potsa setšhabeng fela re tsebe ka kakaretso gore na e ka nna ya bana basotho ba tlhopa jwang mme ke ne ke re teo eo ke ne tsa regelwa gore ga o tlowa mo beseo eo ba ba neng ba le moba ba supile tsela ka mofuta wa gona re sebedisa bogosong wa dikgetho e nempa e le gona go fana maikutlo ano e le gore re tle re itlhophe e tle se ka ga nako eo e fitlha yabakomiti e re ebue tsome e ne soka e tlhokomela gore e ka ba basotho ba tshwana le maikutlo mme osotho o tla gopola gore nakong ya tlhophobotšwa he ga o bua ka taba tsa molao wa motheo go bua ka taba tsa tlhopho ya paramente taba ena ya mofuta wa wa gona wa go kgetha ile ya kopetsa gagolo mme he selo ka ditshuno ba ne ba ditse mafapha a gore ba tlatsobe gorena e tlale go tloa kae re ya kae mme mona moo ke teng na ke tena ga ke tlo fana ka tlalego ya gorena pheo eo ile ya bua ditaba ditseng ka kakaretso beng ba tla e tsakelo ka nako ya teng nna ke tlo fana gorena rona ke ne re bona jwang re utlwile ba bangwe le bona ba reng mme jalo na re bofa maikutlo jwang ga nako eo jalo e fitlha e leng gore hendate mosetso a seato a fenya gore ke tla bua ka tsa ka fela ke tla go bua ka bona ba bona ke tla ba a ka ndate one jale e ne e le phutheo e golo e buang taba tse kgolo tsa
1: nako
0: ya ndate jale gona potso eo re neng re e botsiwe kapa seabo se o ne o tshwere ditsene ka sona e ne e le sa gore na ga na re tloa kae ka leeto lena la dikgetho le mofuta wa o neng go sebetsa wa go kgetha mme re tsamaile leeto le luang re le naga go fitlhela mona mo re neng re le ngwana teng na mabaka ke a feng a re tlisitseng mona le gore na e ka ba mona go utlwa mofuta ona wa go tshwere basotho jwang le ga re ba mamela go utlwa ba reng ka ona mme ka gona e ka ba ditlhajwa tse ka e tlisiwang go ona bona ke difeng mme e ga ke ethae tswa mafapong he re bontsitse gore ga re tloa sethathong re tsa boipusong naya re sotho e ne ya go tse ka mabato wa a masome a tsholetseng mme ga e le masiasiane masaka lebelo ya senang seka ja a telele motelela ruri mme ka nako ena eo he go ile wa bonagala gore go ile a nna gwa sianwa masiasianeng mono empa e seng gantse gagolo-golo-golo-golo ga o ne go sheba gore na go sianwe ga kae mme taba eo go tswa sethatong fela ya ka baka bodutu gobane jale ga o sheba gore ba itseng tsago ka pejana fela ba sa kgethwa ka dipalo tse godimodimodimodimodimo go feta bana ba ba sa samang fela ga o fitlha paramenteng ba fitlha ba ba lebonele diparamenteng ba dinoko tse segolo ke nnete la nna go a ba le mokgwa wa gona nabetsa le go etsa jwang go kopa ba bangwe gore tlo go tiseng empa taba e nne sa etswe ka gobane bano ba ne ba na le tokelo e ne le boikutlwa pelo fela ba ya tsamaisang gorate motlhobo nka nna ka bitsa ba babedi ba ba gago gore ba tle mme taba eno e kadile mono ya masiasia ya mabatowa ga ya dikgethong tsa 70 tseo yone tsona di jang tsa senyega mme a ba go tloa ka dilemo tse enono e se re busana se se ka busa setaba ka setaba go fitlhelela ka selemo sa 1993 obane jale ka 86 maswale a kena mme a reng ka go fitlhelela 1993 taba tsena di a tsejwa fela mo ke yang teng ke gore ka 1993 le teng ka tsela e tshwanang re ile ga ba le ona masiasiane mme a ba he party e neng e tsotse dikgetho ka dinoko tse masome a supileng ka metse tsheletseng e leng BCP ka nako eo e ile ya gagaga mabato wa kaofela mme gwa utlwala he gore ga e ba e ne e tsotse ka dinoko tse masome a supileng

0: uro tapaga men dao alwa me ise ise toha ba na le mata a ho tsama italo aba a mo ke bokeletse mmoho ka teng ne ba wa fetwa mmutsa o tsone jalo ne ba tsaba aba di khapa ka go na le manoni ana ha ba tsaba laola ne ka ma ano ao se sengile a bona jalo ba iteletse pele ke mpa ke ho ntse o na le mashume ana a mabedi me o ta bona ho ntse o theoa o tsa dikgetong tsena mashume a mabedi a ntse a nyoloha ho fihlela a fihla ho bo mashume a mane ka mo ho leng ka teng mme re se re ditaga bona he hore ya ba ba le mefirifiri eo e lang ga ba le yona ya ho tlhoka botsitso ho ho hlokiswang ke hore jwale pelaelo e teng ya hore se ke ke ga ba le batho ba bangata ga kanakana empa ya ge sa emelwa parlamenteng ya lesoo ga ke phaka ke tla mme ya ba ka mora dikgagobu tsa 1998 naga ya lesotho e etse ga re eme re botse mme ya ya kwana commonwealth go a batla gore na e ka ba e ka thusa jwang tabeng ene e bonang elang e le tho wa boroko mme ya ba ge ba le komiti ya braudi e ileng ya tla mme ya ga e setsile komiti ya braudi ya ba e fitlha e bontsha gore
1: komisi ya braudi ya etsang date mapeja
0: tate
1: o komisi ya braudi ya ile ya etsang marangrang a ja o lahla mong
0: ee bona go go tsapa o ke dia pela mo mo mana jare mo na tseleng di di bua tsa ka di go tsa ka di lo ka no mo na tseleng jale ba ga ga ga fela mo na ba tsona na ho se sa ma se ru se na ma ga ga ga fela la di go tsana tse ho ntso tsa ma ka tsona ga ga ga mi le ka mo na ba ga ga ga o la ba bo nyala ga a wa ke tsinda me ke go mitse ya ga o di ha ba so tswa se ba lwa nne jale go go ithile ile ma lwa sa fela ho le bodutu ke go pontse thago tsa ba so tlo mpa ka go fitisa ya masego ho le bodutu ka go tsela tsana ba tswa tsoka hetse ge se re ila ga a bona bodutu bona bo batleng ya ba komiti e o ya braudi yona ha e fitla di kgotsaletso tsa yona ya ba hore ke nako ya rona ha re sotho go aga baselelo se na le tsetsebo ena e tswang ke ya bona dikgetho gore se kgethuwe ka batho jale dipalo tse tsentse ke bua ka tsona tsa di-percentage kapo dinoko tse itseng kgolong ga o di tlisa dipalong di bua ka makgolo a dikete gore batho ba kgethuweng ka godimo go makgolo a di o lekgolo la dikete ga bona le setulo se le seng fela paramenteng ka masiasiang taba enono ya etsa gore na batho ba lekgolo dikete tse lekgolo lo ya godimo ga ba sa emelwa wa utlwa gona o na le batho ba bangata ga kankaga setaba ka mona fa se diketsweng ba utlweng botlhoko mme ntho eno e kgina tswelopele e etsa gore ba tshwereng le bona go fapana le gore ba ntshetse naga pele e mosebetsi wa letsatsi le letsatsi ko godisa bapopo tse ona ba ne ba sa kgotsofalang ba tla re tshuneng jale ba ditana le bona e be naga e tswele pele mme taba eo ya be etsa gore he komiti e ne kgothaletse gore ke nako ya gore ke re shebe lefatsheng mona re shebe ona mokgwa oo re ka ga o nkang ke ofeng mme komiti eno e neela tlhoko lerato le gore o seka bo se o tlosa dipalelo tsotlhe ka ofela gobane ga o ka fosa dipalelo tsa thea ka bothego sele ya ba e bontsha gore sekekegalo se letloa go mona go masiasiane jalo bana basodi ba tseba ona masiasiane a sena feta jammae ya tele mme ya ba ere motlhomo motswako he wa masiasiane lekgekgethane o ka tseba gore o re bee boemong boo ga ka fokotsang go tletse ba go nno le go tlhoka toka wa mofuta ona wa masiasiane mme ya ba he ka thuso ya professor Eklipi wa Denmark ke monanene ge ba le mofuta ona wa motswako wa masiasiane lekgekgethane mme naga ya lesotho e ne tlameya go etsa kgetho gobane mefuta ena e mmalwa ka masiasiane lekgekgethane gore na o e kopanya jwang ke tle ke phake ke sa le mona gore dinaga di nata tsa lefatshe se sebedisang mokgwa ona se ke eletsang naga ya jeremane mme yona go fapana le rona mona gae yona e re paramente ya yona ga e a dula e tsitsitse ka gore na ntse ya bakgetlha dipuo di kae di laolwa ke gore na selemong seno go kgethiwe jwang mofuta ona wa rona ka baka la gore o tsaka kgethane le masia.

rona le sotho mona gege ha o ile wa qotsa ka masia sianeng ya ha o tlo shelwa ha o azwa ditulo rona ha e ba re le re tsena masia siane ge le le taba ya kgakgathane e felletseng o ne o tla fumana ditulo tse kae tsa paramente ke etsa mosala o ka fumana gore ka nako nngwe o ka etsagala gore ebe o kgethiwe ke batho ba gore ga wa shelwa ditulong tsa paramente tse lekgolo masome a mabedi ebe o lokelwa ke ditulo tse lesome fela ya ga o shelwa gore na jale go se etsaya ditulo bano jale go takile ntho tse pedi ka ba o fumana gore se o na le mabatowa a lesome le metseng mmedi mokgwa wa molao wa rona o ile wa re ga o etsagala jalo ga ona go tekisa mabatowa ano a mabedi wa tlotseng le ga e le mona go bonagala gore ka kakaka tsa dipalo tse o kgethileng di ne di o lokela gore o fe ditulo tse lesome ka ga jale masiasianeng o se o seile ba bangwe sa ile ka pele ka nko ga ona go ditekisa gompa go tla etsagala ke gore jale ebe ga o tlo abelwa bana ba bangwe ebe re sebedisa mokhuta o mobane jale ga ge sa ga ditulo tse 120 bana tswankile tse pedi ka godimo tse neng di o tshwanetse jaaka manemane ga o ba jalo paramente eno e tlo tla e ba le ditulo tse 122 e le gore e mong le mong a nna tla go fumana ka mokgwa la tlameya go fumana ka teng wena ga e le mona se o ile wa fumana ka baka la masiasiane tse pedi tse ka godimo e tla ba jalo empa boemong bono bo sesetseng ge bo tlwaetse ga e mona ba gore e tla ga o tata go ajwa ebe ke ba fumana gore go a bue fela mosala ditulo tse lekgolo le lesome le metse metano ke tsona tse a bueng ka setulo se feleletseng ebe jalo ge a kgutla gere paramente ya rona go naka ga ke 120 jalo go lo seba mane le diferwane mane sekelete tatepeko ee go lo seba diferwane mane gore sebana ke a felwane ka godimodimo ke mang e mo abele jalo go fitlhela re ketile ga e bane lekgolo lesomeletsometano go fitlhela tse mpe tano di a buile ga e le diaga manemane ga o etsaetse jalo paramente eno kapo ntlo ya bagata selemong seno e tla ba le ditulo tse lekgolo lesomeletsometano ga ena gore go shelwa diferwane go fitlhela di a bue ke yona mo phapang ya rona e leng teng mme ka dilemolemo tse nang tseo re nang le tsona e sale le mofuta ona ge ntse re ba le mane moo ga re aba se fumana go ntse o setse ditulo tse ka ban tharo selemong tsena kapo dikgethong tsena tse tlano dikgethong tsena ke a ditse bengata go feta mono fela ntse di setse ebe jala re kalelela ka diferwane e sale go ba jalo empa selemong sena sa dikgetho tse re fetang go tsona e ne le kgatlhela pele jale re ne re kaga ba le mokgwa wa le goreng ai go na le ba unneng go feta dipalo tseo ba kgethileng mme ke tata go tsona ditaba tsenono jale ke bontsha gore mofuta ona he ga ba le ona ka moga komisi eo ya boraodi mme a ba ka dikgetho tsa dikete tse pedi le pedi 2002 e a dikgethong ka mofuta ona mme a ba re sebetsa gantle gagolo ka ona ya ba ga o be le lerata kapa dintwa la dipelaelo tse kalo mme ga nka dilemo tseo tse fano go fitlhelela dikgethong tsa 2007 mmaka ditaba gape jalo mme ya ba bapolotiki ba ithuta gore na e ka ba mofuta ona wa rona o jwang mofuta wa rona ka sekgowa o bitswa next member proportional empa go etse ntso e leng MMP empa go ka ba le mofuta o montse le mixed member fela ya ba ka ba le ka proportional e ngwe bitswa parallel mona ke moo jalo o tla nka ka mabatoweng ke ga re fitlha ka mona ka o tsa kgakgathane ge kale jalo ka yeke kare e ne ntse se wena ya tshwanang party e tshwanang ga enka mabatowa go abela gape-gape ka mane mme taba eo e etsa gore paramenteng o be le boemedi bo bongata go feta ka moo basotho ba go kgetsileng ka teng paramenteng e na le ditse 120 ya ba di-party he ya itukisa gore na e ka ba di tla tswa tlase mofuta ona jwang ka manyalo a o dileng tsa etsa mme o setse jwa gore a ileng a tuma gagolo ka di-party tse nne lenyalo la LCV le lenyalo la NIPI lenyalo la ABC le lenyalo la Workers Party fela go boetse o la ba le mokgwa o mongwe o ileng wa etswa ke kgweetsa setšhaba PFD le yona yona ya etsa gore a batho ba ikemele fela ga o tlua ka mona ka party go kgethwe party ba tlotsa bankopanya ditheko tseno ga mogao mona mme ya ba ga ka

0: baga mo no no ye ba hang tiden tsata ka bo nyedi tiro ya kelmo so sa to 7 ni tene di ba kue ke manyalo a wa ile nga eta hore a tse mo putse ona ta empa yo le ntate ke go ha ke ha ke tsa he ke tla mona mo ke re nna jale ya ba ho tsa ba nne a pa he se se tse ba hore ya ba o misi ya ma pele ya tsa lo sotho mona
1: komisi ya hola ka bo ya Dale e ga se ga utlwa bona go misi ama e le nya tsala sotho okay e ya ntse tsala pe
0: e pose ya go tswa ya tla mona e tlo ga golla taba eo ya dipino me empa komisi eo ya si ya thotutseleng ga le ka wa nda le tlong wa tsola ka ka wa ge e ya ba e si ya thotutseleng e re ha tswa sotho tadake e ba sotho ke le dilo ba na mola jabeng yena empa ba hana ona moleya ka nnete ke kopa gore ke busetse thomo e lempilong yona go lona ke sile ka lehage empa jala a tloa mona ntate basege a sia thoto ka lehage a e ntse polelo e reng le ga e le mona ke sia mosebetsi ka lehage fela nnete ya taba yona ke gore ditua di a tswa gantle paramenteng ya mosoo mme o so ka nagana go ntate teko le moamedi gona ga a tshwa jalo ba abetseng ditulo ba sakang gore ditulo tsa bona di abetse ba bang na taba eno e tlo baka taba e feng mme yaba lekgatlho e a bona gore masego ya e tsha gape-gape lekgatlho la bogago jalo bana kere masego e ne itse kgale kwa ga sekobota sa galetsamisa tlake sege sa kaga masego masego ya tshatsatse gapeametago ga ba tswa letseya ke mogakabogana ma maaporosa nna ena na ichese masego ya tha kgale-kgale kwa nempa ya tlatlhe ka dipolotiki ka 1980 fela ga bona goga tho masego ikage tsa tha gape-gape mme ya ba go kopangwa lekgotla la dikereke le megatso ikebetseng go sebetsa taba eno ya gore ga o buisanweng mme go a buisanwa mme go ananeleya gore fela e kee dikolotsa jwa gantle fela ka re segele tseleng ga o seka ba lebelekwa batho paramenteng go tiisa molao gore molao o seka ba wa dumela go se tlotse go e ba le mofuta ona wa manyalo o ka tswang mokgwa ona wa dikgetho tlase mme ya ba he molao wa dikgetho wa 2011 wa e tswa mme ya ba ka moga ona ge ba le puso ya kopanelo ya pele ya mofuta o leng o tswalwa ke mokgwa ona wa dikgetho e ileng ya tswalwa ke dikgetho tsa 2012 mme he basotho ba se ba itsa ba tseba he gona jale gore gate mofuta ona wa lona ba tla tla ba tshwajalo le gona jale ga ba kena go ba budiela gore mofuta ona o etsa mebuso e sa tisang o etsa mebuso e sa nkeng dilemo tse tlhano re bile le dikgetho tse tharo go tloa 20go fitlhela 2017 ge raga gore ona 2012 ga ba le tsona ka 2015 ga ba le tsona ka 2017 ate ditsenagolo ga di tsitse o ntsa tshile go tla diwa nako se ka go fela mofuta ona o mobe jale se ne re beya dikgang bame gape e kemetse mono aa ga ngata basotho ba age ba mathata ga re sesotseng sa mathata re ya mo go leng tsheledisane mo o leng bobebe mofuta a se ona re tla tlhoma re kue mofuteng ona re o mong re tlhome re o mong ga se ona mofuta o reng o re etsang jalo ke taba fela ya ba re eteletseng pele ga se taba ya mofuta wa dikgetho mme taba eno ya bontsha gore jale ge mona mo reng gona teng ka mofuta ona o re nang le ona wa dikgetho na o ka tentshwa jwang mme he gatse dikgang tse ding tse ileng tsa sa tse ke tsone tsa le jotsale mona gagolo rile a ba ya gore mofuta wa gona seila ka etsa ditumelelano gona lebatla wa rona o bejwang lenane la gagethane lebatla le bejwang ebe le budieileng kapa ebe le kwetseng le yang dikgethong le sentse le ngotswe ka ba gona ka nako eno ge le lesotho ge re a ge batla mofuta wa dikgetho
1: sore mašome a mabedi ge age lebile goreng ya botshele e seng ya botshela mamedi ge age lebile goreng ya bosupa re re gokagane le ena ge tota re kgetlhegetse bodi bi a felwana re tsebo gatelape ka ditaba tsa rona re gokana le moete e mongwe wa rona go ba itlile ne sentse a phethela seng pelo fa tshe re ke ga motlwela ba se re ya ho Modimo

0: ho yena a mphato re tsho tla buisana le mme gantso le yena re tla utlwa gona jwale bona ba bona ditaba tsena ka leihlo lefe gona di ka matlafatswa jwang go ya pele e le jalo ka ho tela hloko 2028 o tla tshwarwa ikgetho ntate Mapitsi. That is key.
1: Yeah, that the key cobel yo go se se ke cobel land.
0: Yeah, that.
1: Eh me ha di party. Di senya ka pa di sa se ka tsela yo bala te di wa khotso fetse ba party ya nngwe. Go da nna la khaka thane le se betswa jwa. Nna la khaka thane ka ga lona ba di khogu tsa party tse ntse di teng ka ga party. Ha di se di ka di bona go so tlhase go yela mapeng tsa ba sa tsebe na motho re ha so mmone le ka mosa jole ba di party ya bolela ha ke se thosa gona se sa tsaile le fela sentse se go thusa ke tiene tiene ka ba gala ha e o tsa go thusa le re daga re re tsoka ditimo tsena tsa ha ya tsa ka ga ka leng ga mona taba eno di go ba di party di rena ha re a tsoba ke eng o re ntse re thusa na ba sa tsaile le ho lokile go go tsoka ding le o ba neng men ke se jalo le ba ba ka ofela ga se motho ka go amana le mo tsai teng ka ga go miti ka mona ba ba jalo jalo le ndo pe na di etsa ala di se di etsa gore ya ga ba sotu ba ba ka ba tsala le hala ba tsala ba ga teng ya se di etsa ba sotu ba tsaba ya ne le na tore se se ba la etsa pele ba tlo o itebeletsa a tla itebeletsa re tsaka ka mogao go tlo tsaba ka mogao gona go tlo sebetse jwang empa taba e se lenane e le mokgwa wa gona ba itsang lenane mane ba ka phulwa letsogo jwang gore gona ge le party e itseng lenane la gona la kgakgathane le tla sebetswa ka sebopego sa mofuta o itseng motlala ba ditse dinye di bontsha gore gona ge ne gege ga o le motšha o fumana dinoko tse itseng mme a bona o motšha apeape o na le ditsebo tse kgethegileng o fumana ditsebo tse itseng ha o le motho o la ntse o tse ke tsheile o wetse o na le bokwa ya di jolla taba ya me ka go tsaka ka ba ba fana a tsile ke tsantsa mo go be wa me go lo tsane no fana na motho a ka ka tsane e tla ba mang ga le re ha di be o tsaba tseno ke go bona lo hu wa ba thongwe na ke mang ya na le matshwao a di e be ba be wa mona go bona lo ke o le nyo bona lo ona e se fela o ke go dutse mo lo tsotse nyeo tla ba yena nyeo tla ba yena taba eno a etsa dikiri go lande ke o tsa e mo sala ona phadile mo inege yona e o sebetsa tsa e mo inege go na se tsala se bo ka pele go wa dikhetong tse di loge ba tlo ba maso ya mane ke bo mang tlo ga ntse ke tswa oge ke ka se bo po sa kwaga sa monna mo sa di ka bo sa di monna sa di monna jalo jalo jalo jalo ke ba tlo ba no ba ngolo ba bewa mono ka tlo ina le pona letso ke e tsang gore balatedi ba party eno ba ba tswantsa ona nna la bona le e mekwang e seng le na le ba le bonang ga o so ke ngwa wa parliament ke masapanyo e la batho ba bodi so taba eno ka lebaka la go se sebetse hantle e ntse gore batho ba be le maikutlo a gore ge fetole mokgwa jwale ge be ona o gegeng lenane le tla tla ka morago mme se ile a bontsha mathata a nka bakwang ke taba eno ya gore lenane le tlang ka morago le ka go bakela tsietsi ya molao wa motheo ka gore jale ga gore batho bano be fela bano ba neng ba emetse dikgetho mono ke o bolela gona nakong eo e ka bang o tloetsa go be thata bo tshabeyang gore batho ba kene ba emele dikgetho bane mabatoeng dintho tse bitswang di-primary kagao diphatho bane motho sa sa tseba gore gona ke sebeletsa gore ga o ka ga ba jwang ke o ba a tla tlhoganyenyane mme ntho ene ka nna re etsetsa gore ga re tloga badito ka ditetelelong e be re fumana gore basadi ga ba ba lekaneng gore ba kene lenaneng leno gobane ba sa emela dipheto le ka ntse o mono matha le batho ba na le bokoa le batlhoka fela go tloba boima gagolo ka theko gore batho ba kene mme mofuta onono gape-gape jona ke ke ga bua ka ona ge sa bue ka mofuta ona wa gona gore o tla tlame go fetoe ka kakaretse mme maikutlo a mange ile a ba gore a ka nete ga o shejwa gore na ga ka se re mane moo moo ke ka adumelelana NPA e ne ya bolela gore se tle re tatelele naga ena ya Lesotho ga re ntse re ya pele e se e le kgakgathane.

0: kao fela ha yona jaba tseo ke tse ding le tsa bua mono ka pa lo o sheba go nae ka ba ga di tikuru ho o ka khatwa jang e go ba batho ba ba tsireji ka itseng ha ba khetika bongata bo tsabe hang ba jele molimo wa taba eno empa ka o kritisa ile nya ha ni ka tla ka tle le ba ke ha o sheba ba sotuka ba go ba ba ba tlo khetha ka nnete ka lebaka la go tshebeletso ha diyo ha di tlo bona mme ka bona ba nyahame kude wa bontsha di ha ntse di ha o le jwalo ha ya ile nka pele ya tswang a fitleng ka pele a sa fana mashume a mahlano le motso a ba khetsi ha ku ipuso empa tsa re bona gore sotu mona ka ka ka ge se se le a re mong ka ka ka ge tso di ile ka ba shwa ma gago a me se supile mferwane mme ha wa ka e tsa o tla re ba shwa ma gago a me tso go bedi fela a ntse re na le puso mme ka bona taba eo ha e tsi empa e tso ba tso ba ka bona tsa se tengwe no ke ya busang abana le bosetsi ba batho ba bangata bao a tsama ho ke a ka tsama ho bua ka phatsa e phame ngo bane a ka se tsweng ba
1: e le le nda ka mapitse e re re tle re di be fela ne mona o totse tsoma metse sa le mo yang ntate
0: ya le bona
1: ma me di mitse bona le shimele metse me hlano ga re lebile ho reng ya bo super mo re tlang ho balolwa ditaba re ho ka ne le mohlomphe ka pa e le mo ho ka ne le me ke tso ka ntso lore le na hatla rutwa maikutlo a hai di tebetsena jolo ka hale na e ile ba teng kopano e jwalo ho na bona ba ile ba bona di tebetsena jwang jolo ka ha tsena di etswa jolo le hona e le bona bo itukisetso ba di kgetho tsa le khotala se tshaba se tla tshwara ka selo sa nsa dikete tse pedi le mashimela mabedi a metse e medi so utlile hore ka go le nngwe ya se tshaba ene e batla hore masi di tebetsena tsa kgethane le nane le tleliswe ka morao hore di kgetho di fete empa ke mona tate mapetsena ka pa bana ba LCN ba hlalosa gore ditaba tse jwalo mohlomong di ka senya molao wa motheo ka ha e ka senya molao wa motheo na mamedi mme o bontsha gore ntse nepaetse hore ba bang banne ka pa bana le jwalo le nne le fete le pele homa mme ga ntse ke o dumedisa le hana ho amohela ka gore nala ditaba la sepipi sa le mensa le sotho seng ha ka jeng mme ga ntse
2: Khosondade.
1: Ke ke o dumedisa le ho amohela ka hare ho lena na ditaba last week ding seng ha ka jeng.
2: Kanti ke le wanta te ke lena ke dumedisa wena le ba mamedi ba hao.
1: Mme ga ntse ke buisana le wena tsena ga sa tswa buisana jo le mo ka medi wa mokgatlo wa le khotela mekgatlo e ikemetseng LCN mong ha di mapetse. Mme ka le se go la ho khatlo ke ho na ho re tle ke re utlwe ho re na mohlomong le ile la tshaela ka ho reng ka pa le ke dintlha di fetse le tsa hlaella. Ha lo re tla ntlheng ena ya hore ho ye ho bona ha le ho e ba le di kgohlano tse ba teng ka hare ho di party. Mohlomong na ditaba tse jo di ka ga gollwa jwang re shebile ha holo tabeng ena ka pa ntlheng ya gegethane. Kapa ka ba itlwa tsa gegethane.
2: Ke le bang tsentse re tantri bile le putho e ntle ha go le mo ke le bua e se ka go etsa mo ka wa mo futa ona ona o khathile ke so se di taba tsenga ta ha go tsona tsontsa di kgohlano ka ha go ma go tla le megae go na dipolitiki seng ka go bulela nsona go re na le dipepeso tse fapaneng empa ka ha go mega le ka ha go mega le magotla go empa ho bona halang ha ho ho le taba ya ka bo ya ditulo tsa gegethane ke bontse hore ho na le magotla o se ka bo party jo se dina le digetsa di committee tsa bona tsa le gotla tsa kgolo mme ho na go bontsha hore batho ba tshepa batho ba ba gethileng hore e be bona batla ba sebeletsa magotla bona ho fihlela ka ho somo ka mo ga dilimo tse hlano ka bo dilimo tse tharo ho latela hona molao wa bona o motho o supa jwang Impotla fumana hore ha se re ya dikgethoko bona batho ba ba kgethileng hore ho be le komitee jwalo hore tle ba tsamaisetse diphati tsa bona ho fihlela ka nako eo ha o so bua tabeng ya gegethane ho ba le dikgotlhano tsa rona ho kgethwa mang gobaneng ka hare ho phati mme re fumane ho le boima haholo hore o ka thwe ho tla bona ho bitswa mmoka o moholo kapo seboka hore o tlo shebisana ona ke mang a ka emelang gegethane e le gore ga o ka bitswa seboka motho o le motho a batla go emela gegethane ka mabaka gore ga ona motho ke ngala ka tsa ya parlamenteng parlamente ke mosebetsi ntate wa tseba lesotho mona ehle ke karolo ya mosebetsi o tla sebeletsa setšhaba mpa le wena o lo itshebeletsa e le gore dikgathatso tse tlhagang di tlhaga rona ke mang a kgethelwang go gegethane gobaneng a kgethwa ba tla fumana gore pela le ngwe ne le ya gore go kgethwa motho fele re sa mo tsebeng ka gare

0: khutlala gona e bo sa fihla batho o kena gegethane thathamiso yone ba batho ba mashumo a mane ka ofela e hlene ba le mathata ke yone ya golang magotla le mega dipolitiki ga o tsiwa dikgethong nako ena ka ofela kapo le pele ge kena ka ga dikgetho bona ke gegethane o fiana matsentse ge etsa pele go dikgetho mme re fumane gore bothata bona bo tlositwa go kobea ge lekile mawa otlhe ka ga beyang gona ke enye ka ga etsang gore re dumelelane gore go na e tlabe le go nepaetseng ke tla etsa motlhala o mongwe gape ntate wa gore a ke re a retsa gegethane re tatamela gore go pele go bitswang sebra e be ntate e be mme kapo e be mme ntate mme ntate mme ntate ke letswa kane le batšha bane le batho bane ba nang le bokoa empa tla fumana gore ka magotleng a mangwe a dipolotiki esia ga gona ntho eno e bitswang batšha ga gona batho ba nang le bokoa e leng gore ke gona mo o bonang taba eno ya gegethane e fana ka segeo gape-gape sa gona esile re ntse re e nepa gantlentle kapo tšhe ya bobedi ke ena ya e molao ke potele go yona ena molao o ntse o etswa ka parlamenteng ka mane o kene ka gara electoral bile ya gona ya gore motho a itshebeleletse ke le ka e ama gore ga ona ntho ya gore motho a ka tho a itshebeletse o itshebeletsa go tlasa party o le tlasa folaga ya party o le tlasa boetapele bo itseng ba party o itshebeletsa jang gore bane molao a ise fitlhelana ke yanetse go tlhalosa gore motho o mole mongwe a ka ikemela baikemedi ba teng e le go eno go gange ke bone go sena magotla le megadipolotiki e e thabelang e le gore taba ena yaneng re e shebile tlasa gegethane ne re shebile ka taba gona mmotlele o o ntseng go o sebedisa ga ke re ge ile ra tswa ka mmotlele o wa masiasiane tsele le pr ka mora gore go be le bothata bo le ba gore naga e tlhoke botsitswe mme e ipaetle gape ka 46 eo ya gegethane ya ba ga sheba gona gantle ntho e re tlabanyang keng ke gegethane na mmotlele o ntseng go o sebedisa go fitlhela gana te o nepaetse sebakeng sa go ka re thusa go fedisa bothata bo kile ga shebisana mawa a otlhe ka ga tsema gore ga shebe mme ga re ka ba ratla re na le qeto re re nngwe na re kotile gore go tlo go betsena empa re le ga tshela ditabaga tsa rona ka sesiung gore ba ikarabelang batle ba shebe mme batho ba re fe report ya rona qetellong go tlo etsagala eng ka taba ena ya rona ya masiasiane ya gegethane gobane e nngwe re ileng ga e tshwatlha ke ya gore ke ntse re belaela gore morago gagolo gobane re ile ra tlala ka gegethane ena e le 40-60 go tletse mo go etsa 120 ke mabato a 80 kele be 40 ya gegethane e tletse mo etsa 120 na motlhomong ke tle ka ya pejana gore e be 60-60 e be mabato a 60 e be gegethane le yona e ba 60 e le go tle atametse mane go wae motlhomong e tla leka gore etse e kenye batho ba mmalwanyana ba bangatanyana ebe go ka fela dikgotlhang tseno tse teng ka gare go maga le magotla a dipolotiki gante sesosa se go se kumaneng tate ke kgetho ya maatla ke tsako ya maatla ga uwa dikomiting ga uwa ga o ka kgetha komiti tsatsi lena kapo go setse nakonyana fela go uwa dikgetho gao ke batla o ine dikgetho lata dikgathatso tsa gore e molemo o tla ba batla go naya mang a eme kae maeme kae fale ga boela ka sheba tabena dikgotlhano e se gegethane fela ya gona gantle ka ga magotla go na le dipolotiki gobaneng go na le dikgotlhano tsa mosolelela tse o tla fomana gore di teng se ntse re tseba gore party e itseng kapo party ya gona e na le dikgotlhano ya bobedi ke ya gona gobaneng gona re le magotla le megadipolotiki re lwanela ntho e le nngwe ya go buisanang fela re iphumana ge e lwantshana se sa lwantshe bothata bo naanang gore ke bona bo teng ka go naga bo re tlameng gore ga re ka ga busa re tla feta mono diphathi di a lwantshana ka botsona ka mathoko empa gapegape di lwantshana gape-gape ka go mega eno a re sie le tla lwantshana e ntse e le ya re siele e boele lwane gape-gape e lwantshe disikantlane e le gore ga gona kgotso ka gara setsiketse sena sa diphathi ntate sa dipolotiki
1: o bile ntlha e nngwe mona kapa ga ditaba tsa gona motlhomphei mona o bontshitse gore paramente ke lekwano lesotho fetile ke mosebetsi e seta le bosebeletsi e leng taba e nngwe e ba ntlho ba boroko go karolo nngwe ya bamamedi gore na go rokela go etswe jwang gore paramente e be bosebeletsing e se ja ba mosebetsing
0: paramente bosebeletsi ba teng ga ke tsebeng date gona ke nagana go tlanna re e sebetse ka tsela ena ga o ya paramente o tsebo go loetsa melao o lo aba ditšhelete tse tlo o thusa gore lesotho e be lona le tla fitlha le natefela basotho ba bangwe empa ga o sheba ga o kena ka paramenteng o fitlha o la le sepheo sa gore jole ke loetsa mosebetsi one o itseng o fumana go na le diphetho tse kgolo ka lebaka.

0: ka hore ba bemba mabato e le nyana re le ga ise ba hape a pore na mabato a ntse a hlokahala nna ke e monganeng a eme kere ha go hlokahale mabato go bane mabato a kona a fitlang a senya parliament go bane ba busang ba ditulo ba re tla sebeletsa mabato a rona go re tle re sebe go gutla e le go ha isa le bo sebeletseng e se le go isa ga motho ka bo party o ka bo yona ga ona sebeletsa sebaka se itseng empa re sotho ka ba le batho a ka ofela re tla ke re shebe mohlomong ga re tla o tla bone petse modlono tla tla ke re shebe rona mo tlhokahalo e leng hona teng ke go kae hantle parliament e ngana tsena o fihla o shebe ka nnete ba busang ba ikaba ka dintho tse itseng ba ikaba ka ditshebeletso ha o se wa bona o kikiwa fumana ditshebeletso e le go wena o le mogetwa ka pontso o tlile ka gagata o le sebakeng se itseng o tla dula la bona ke tsatsi la dipotso o dula o botsa dipotso na ha se o tla etswa ntho itseng tla etswa ntho itseng wa gabelwa o thetsuwe o fumana gore ntho eno ke ke yatse o qeta dilemo tse tlhano kaofela batho ba o kgethileng mane le batho eng ba ga gatshe motho ono ga re thuse empa re bona le batho ba le ka nqena go rona la party e busang go ntse etswa ditshebeletso o keng wa motlakase o keng wa metsi mona go wa opposition ha hona le tholetsuang e le gore ke ne tlamebe ke bosebeletsi e seng boitshebeletso batho ba ya o ikgaba ba o itshebeletsa ka aparamente ga o fitlha mone ke yone nngwe gape ape ntseng e senyana ga lesotho ka gorekaya go ana ka gona ke mang a puso ke party efeng e busang e sebeletsa bo mang e seng gona lesotho o bale ga ba o sa kgetha motho o sa kgetha party e busang o ntse o kgethile katakatso le tabatabelo ya gore qetelelo motho ono o tla tsetseletse a fihile gore maano a ileng a iketa ka ona gore ke tla etsa tjena ke etse tjena ebe o tla fela a etsagale mme ga e ba jelo se o sa buse e le go sole ka mosenyi batho se ba le baikgadi ba nang le mabatong taba ena ba le mabatong date ke mathata ebile e go bosa ba keneng ka gagatano bana se ka kare ga o na lentswe empa o ntse o tswa lebatong le itseng o ntse o tlile ka dipalo le wena tseo basetšhaba se ntse la ka tswa go se sebeletse ehlile go na le bothata ntate boikgami bone bo teng paramente ga e sebeletse batho setšhaba ka gona ditlhoko tsa bona le go gona ga re iketa ke a kgona go ntse o tlameya go fitlhe mothating o jale maano motho a iketileng ka ona itseng e tla etsa ntho itseng e itseng ga a sa sa etse a tlwelele mosebetsi o sotswe ke mosebetsi ana itse o tlo go sebeletsa setšhabane jale batho ba iketa ka maano a matle a kgothatsang a bona gore motho o mo le mongwe o tla phela ga o kala o kena ka paramenteng ka mano go sona le bo nna ga o sana mosebetsi yano wa boikete wa mogowa o no ntse o sebedisa go le ka ntle e le sano fela la mogowa o ntse o thwe mogowa wa gona o tla re tsenana ga o sole ka ga puso o se o furalela mogowa ono o se o sebetsa go gongwe go fapaneng mme ditebelelo tsa batho ke tsona tse ntseng di etsa gore setšhaba sa basotho se kwatile ya botlhokwa kanakana gobae se lebeletse motho a ya ka ga paramente ntse ba tseba go tla fumana salari empa ba lebeletse go jelo wena o fumanang go gongwe bona o ba sebeleletse ka ditebelelo tsa ntse o la ba fa tsona gore ke tlaetse ba etsetsa ntho itseng le itseng
1: mme gantsho ga re le mona getle re gefutse ge tla gotela go wena se re tla go wena jelo ka dipotso le maikutlo a mamedi ka magago re tla re ba lelwa diteng ke metsetso e mmedi re a re lebile gore ya bosupa ka morago gore ge balelwa ditaba ta ke dinomoro tsa mogala tsa +26659933 mo le 2231642 ba gago ke adima petša le ena mme gantsho ge a gefutsa mmala ba ba majwa go tlo balela ditaba ka tsa gore ya bosupa ka senye semane.

Mamedi ge metsetseng e robong gefagaletse hora ya bosipura. Ke re jalo mogatlhelong wa bogago e bile o qetela balana la ditaba la sibupi. Re le bohe majogo ka ba la ditaba tsa hora ya bosipura ka senye semane. Ke dumela mothating ona ge o fe monyetla le wena o kene di mogontsa mahala tsa +26659933 ka pa 2231 6429. O botse ka pa rwa tla tsetsa ditebeng tsena tseo ba iti ba hao ba di tshwehlile mabapi le ditaba tse ileng tsa etsahala mokeng ona o neng o epilodiwa ke komisi e ikemetseng ya dikgetho Lesotho. Hopola hore na le Merantsho le Ntate Mapetja +26659933 2231 6429 ke dinomoro tsa mohala tseo ka gokaganang le rona ka tsona gore le wena ge utlwe maikutlo a gago ditlatsetso kapa ona batla dithakisetso ditabeng tsena tseo baeti ba gago ba ditshwehlileng kapa ba ditshwehlileng kwano mme mo ka one e neng tse le ona boitokisetso ba dikgetho tse tlang go ba teng tsa lekgotla la setšhaba. Wa utlwile maikutlo a Ntate Mapetja, wa bala wa utlwa le ditaba tsa Merantsho mo teng ga tse dingwe a bontshitseng gore Lesotho kwano go bonagala paramenteng e le

0: mosebetsing ho ena le bosebeletsing mo ile motho la ha kaya a go ulo o yela ho ya sebetsa ka hore mapakeme o go ntse tso mapakamenta a lokela ho ratla utlwisise hore mosebetsi wa bona ke ho etsa melao lo ha ba di tshelete e stelo hona ho di disa +266 599 33 ke nomoro ya mohala mamedi kapa ke dinomoro tsa mohala tseo o ka hokahanang le rona ka tsona hoseng hona le wena re ke re utlwe maikutlo ha le rona wena mohlomong o ne o ka lakatsa ha ditaba tsena di ne di ka tsa sebetswa jwang ana lenane le la kgethanele ka hlalaiswa ka morao ho dikgetho kapa pele ho dikgetho bona mamedi jolo ka utlwe le mapetsa hore ae e bang le ka iswa ka morao ho dikgetho e tla ba ka dikgohlano tse itseng mamedi kgotso Mohamed Dume.
1: Ho ya ka mohala.
0: Ntate.
1: Eh, ke la ke sa u bua le go bua motho jo jela o tsa bana hala ntate ke mang ba ke mang jana tsana tsa re mo.
0: Le fen la ka ka palama.
1: Ke ya sa mang ka.
0: Ke the go re thabing.
1: Ntate ntate ntate ntate thego.
0: Yena.
1: Ah, ke ma mo ntate ke la re mo ga phamo ga mona na ke bo.
0: Ntate mahama.
1: Ke ya sa mang ka. Ana dikgi ke mamete a hore mo ipua wa o qetela mme mo nwa ka tangotswa tshe isi hangata o tlotlola go ditaba tse ke di hopole mo mamedi mo nga a rata ngore ba ga nne mo no batho ba le bala go ba ile mo bosebeletsi ha ba ya mo sebeletsi ere nne tu go bona go tshile ka ne di tshile mapagamente a gone a le bala se go ba tlhoseditse sona mona ke mba fela ke re ha ke tsebe hona le ntla e buileng a reng o ha o se ka go la puso ditshebeletso e hile ha o di fumana ha bobebe ditshebeletso batho ba ikaba ka mesebetsi le ba sebetsa ba batho a neng a re mabatho a sediswe e be re batho a le le ha tshe yino go se e kwisisa ntle gona e di ka go le bona ba go tlwa jang mona o se mo na go a he ma ka mono tsena le batho a le le ga ja e kwa ha e fakisa mono e hile ha ke na go tlise ka ga nhlakisetsa ke tlo o e kwisisa ntle mono gona ya la halaba tuwa seleleleng ya re sena mabatu go ne re ntamba kgetwa go bona ya le ba go tswa jwang ka sebopeo se se empa ya gola engwe ke ya gore ke batla ke sa dumele mona mareng ke ana ke na nna ke shebile bana ha ba ha so mona ana ke na ke ntse go tsamo ke bona ding tsa fatso tse tswang empa le batho ba lena e se la pufi e buisang le mabatu a manye nga bua empa ne ke batla se bua ka la ha so re na i bona ho ntwe ke ya mesebetsi ke ka tsena so ke la hezo mona me taba eno ya nguta go batho ba ne hona le mo ba hopola ngwe ke ba ile go sebeletsa ba tsha ba bane monga le batho ba lena ha se wa ka go ya puso e le go ke yena metseng ba bona ne ke ya le bona ke
0: ya le bona ntate mahamo +266 599 33 2231 6429 ke dinomoro tsa mohala mamedi tse o ka gokanang le rona ka tsona gore re utlwe maikutlo a gago ditabeng tsena o botsa kapa gona go tlatsetsa ge metsotsong e lesome le metso e meraro ge foraleletse gora ya bosupa mme tla ga fitlha metsong e masome a marago ke mo re tla be re bega nneo la rona gotlo teng 2231 6429 +266 599 33 wena o dutlile jwang maikutlo a gago ke a fe ditabeng tseo ka matlafatswa kae motlhomong tse e le gorona go bolaya kapa go fedisa dikgotlano tse e bang teng ka gare go diphathi tsa dipolotiki e setela gore dikgetho le tsona e tlebetse e nang le ponaletso tse tlhokileng kapa ona matlafatsa yona tshebetso ya dikgetho mamedi kgotso
2: hello
0: ntate
2: ee ke ala bathamotsama
0: ntate ga le batha
2: ja ba utlwa mmele go ntate go na ba re fela ha e kona nna ke aga
0: gobane
2: ba batla go ba le ataba gore ke mosebetsing mono ba tlile ba ile mosebetsing ka gona mokgwa wa go kgetha e tlameya gore kgakgethane e tswe ka morago go dikgetho go bonala gona motho o seleditse jwang bane ba mosebetsing taba ena go ne go ntse othe batlha ba fokola eng ba etsang ae mosebetsing tlile go sebetswa jalo
0: ga e tswa pele o dikgetho ge kgethane e bakang ditlamorago dife kapa dithona dife
2: e baka go kengwe batho bao e leng dithatogatsi tsa batlhomphei batho o sa shejwe taba ya boiphiselo le botsibi le bokgoni ba go etsa tebetso

0: tlakile ntate motsamao
1: go tlo ba fetwa ga le mikete lo tla ntse ba so tlhaka yona o tla bona mikete lo so tlo go khetho bo ne ba ba tswana go khetho bo ne ba ba tsana e nne go ba e sota go nka go fela ba jwang ba e sota go e khotswa fatse di taba taba re pa bona
0: e lo re ya ba
1: me ke pa ke se re tsi mo
0: e yena
1: tani
0: go monda ke meme e mo plus 2665 5933 16429 ke nomoro ka go kana le rona mamedi ka pa di nomoro tseo ka go kana le rona ha jwale gore go utlwe sebo sa hao le wena ditabeng tsena tseo gentseng re ditshotla lenaneong lena la ditaba la sebopeng hoseng ga kajeno maitu gao ke ndate sekanyela mapeja mmogo le mme keketso gantsho e le wa party ya Bolekana ha ndate mapeja ene a re le gotelela megatlo e ikemetseng LCN ka mo go tlwaleileng ka teng plus 2665 5993 2231 6429 ke dinomoro tseo ka gokaganang le rona ka tsona le wena gore re tle re utlwe maikutlo a gago ditabeng tsena tseo re ntseng re ditshotla ka jeno ha ba le seo gokagane le mme gantsho e le gore re tle re kene ditabeng tsena tsa ba seng ba kene kwano ge le metsetsong ene e leshome le metso e supileng re furaleletse hora ya bosupa mme re se ha ba go ya phethela jale lenaneo la rona la ditaba la sebopeng goseng ga kajeno re tle re gokane le mme gantsho a tla kene ditabeng tsena jalo ka ba felela mona gore a o bonagala gore ba ile mosebetsi kapa batho ba bangwe ba lebala gore ba ile bosebeletsing le gore a tla ke a tlo tlhakisa gore na gore naga lesotho e tle fetoe lebatowa le leleng go tla sebetswa jwang ke ditaba tse ke bona gore kapa ke tsona dintlha tse e leng gore di tlile ka go yena mme gantsho mothating ona kapa mogatlhelong ona mme o latela le nako re tlabe sebile sentse re phethela puisano a rona le ena re tla qetelela jalo ka ntate mapeja bana le skonyela mapeja ho tswa ka LCN ge ntse re tsama bala gore re tle re gokane le yena mme gantsho mme gantsho madume hafeng mme gantsho re bile le mamamedi ba babedi ntate mahamo le ntate motsamai bona ba dipotso tsa ntate mahamo e di etse e tlang ka go wena ore boholo ba batho go bonagala ba lebala gore ba ile bosebeletsi mme o itse o kopa gore o ke o tlhakise ena ya gore lesotho e tle le fetoe le batwa le leng gore na mo teng o tlo tla bosebetso jang gore o utlwile a sa tlhakelwe gantle ntlheng ena ya ntate go feta mona o itse yena ntate mohamo o itse go na le ore yena ga bo ke phamong mme dintlafatso di ntse di le teng le go ja mokgetho wa bona e se ya ka puso mona o ne ya re o bona o kena go yena o bona a bontsha gore o ile a bontsha go bonala ba tlabe ba le ka pusong ba ikgagaka gore dintlafatso di tlabe di ya mabatweng tate motsamai yena o ntse a itlile ntlheng ya gore go bonala huwe mosebetsing le gore lenane lena la gekgethane le lokela gore le tleletswe ka morago go dikgetho gobane o bona gore ga a lekenengwa pele go kengwa dithatohatsi tsa baetapeng
2: ke le bona ke batla ho le ho ke le bolela ntate mahamo ha ba le ba teng le ha ba o tsi ha ba ke
0: ke phamong
2: e yo ntate phamong ke se ba ga se sa sa tsatana go tle le sona sona di tshebeletso ha holo di tsela tse kena mmono ke le batwa le ke le tsama ile nga holo le le tsoka a di tshebeletso empa ha ba tlo le tlo tlo le fumana di tshebeletso tsana tsena go tla ka nete ke ba le bohela batho ba phamong go hulo jwale fela mo taba ya ka e leng gona teng ko go go jwalo gore gagologolo bile go bua dikgethong tse go sheba mabatowa a batho ba ka gago go puso ko ona a sebeleletswang gore ba tle ba gutle ena kore ga ke tloe go yona gobane ke tlile go jwalo ke tla go bontsha motlhomo mohlala mo ntate mahamo a tla utlwisisa go na le dibaka tse o tla fomela go di na le sechemi tsa motlakase ke di-schemi tsa gale dibokeleditse ditšhelete tse ngata to have a million kapo ka senyana go mono o tla fomela go tsona mabatowa ao a keke a be a sebeleletswa go bua dikgethong ba patetse ditšhelete tsa bona ka nako e telele skimi seo se a tlwelelo go sa bua ka sona go tla boela go le iketo gape ape ka sona ga o tlwalwa mona go tla kengwa mabatoeng ao a bileng a senang le skimi go gang o fumana go kona a tla etsetswa motlakase kgetholelo yone e teng ebile golo feta eno.

utlwe ka tsholo ka fumana mabatong ba kgatha ba teng seng ba party busang ona di tshebeletso ka po fumana go di tshebeletso tseno e seletse mona tseo jwa lotla fumana noka e gauile ha ona mo batho ba fetelang teng ka po po go se go na le komelo go na le metsi ha e ho hang hang e leng gore ntate ka nne ke ditaba tseo jwa lotla go kgethollana ka mono ka pamene ka mabatong maybe ke a ke le boela phamong ha ba phamong kgetolle na e ba taena le bo sebeletse bo botle bo kene ka ha go bona ke tata binyang that o nda to tsena hantle ntle ha ba kire le batwa e speaketse e be le sotho e be le batwa ke bona ka go tla ba molemo keng ke gona go tla ba molemo ka bona tla sebetsa jwang ke go fela ha le sotho e le batwa batho bao ba di mame ga yo se teng ka ha go parliament ba tla maulwa fatse ba shebe ona mo tlhokagalo ya mosebetsi a ditshebeletso e leng gona teng ke ntse efe tlhokagalo ya bona hala go tla bona hala ditsela go tla bona hala magogo go bona hale metsi go bona hale go tla sebetsa sebaka se jwalo ka ha dikhansele tsona tla bentse le teng gona re le ka parlamenteng se tlameha go theolela matla go dikhansele mane gobane re tsona ke tsona tse ka gago go mabatong ntse re seto le go fitlhelana tsena se sa theolele matla go dikhansele mane goba dikhansele ke tsona tse gaufi le setšhaba tse tlameha go di sebetsele setšhaba letsatsi le letsatsi e le rona ga re se re le lebatowa ke mosebetsi wano ke buileng ka yona ka gore re tlameha go fana ka ditšhelete re tlameha go etsa melao ga ditšhelete ke tla go diaba ditšhelete di tlameha di theowele setšhabeng mane nna gantlentle rona ba re seele ntho e re e batlang date ke gore na gobaneng go sabe le majoro setriki se sengwe se sengwe se sengwe go be le di-offici tse tlamehang gore di sebetseletse motlakase di sebetse go jele ka makala mmuso ka kotlolong go gabe teng e le go di-councele tsebe gore di fumane tšhele budgete e lekaneng ya gore ba etse mosebetsi e seng rona paramente mo na re tlo laela ma-councela ka rona a etse jwang ke bona batho ba tlamehang ba le di-projecte tse sebetsang gobane ba gaufi le setšhaba ke bona batho ba bonang gorena go tlhokagala eng ga o fitlhe ga emane ngkate unlike paramenteng o tla fumana gore ma-councela ga e le ga ntse ba kgethoga dipolotiki tse fapaneng fela ba tlamagangeng ka e lengwe ba tlile ba sebetsa mmogo diprojecte tse ba di etsang ka gare go metsi re phelang go yone ke yona mokgwa o ke naganang go o nna ke dumelang go ka sebetsa jalo rona ga be ditšhelete paramenteng re etse melao tse tšhelete re e theolele go bo ga matla le bo mmamatla mane e leng di-councele ke fetele go ntate motsamai ga ba ke utlwaetse ga gatane e ka etswa pele go dikgetho e ka etswa ka morago go dikgetho go ntse go tshwana gobane ga e ba body e le nngwe ke yone e tsang ga gatane e leng komiti e golo kapa e le moetapele go latela gona go itswe molao wa motheo go tla sebetsa jwang go ntse go tshwana ntse ke re re hlakola ba bangwe gobane re le ra fapana ka maikutlo ba bangwe ntse re hlakola taba ena ya gore gothwe motho a tle ka matla a gae gobane re re motho ga o thwe a itshebeleletse ga o itshebeletse ka ga party ka ga seele ga o itshebeletse ka gaga mo moetapele e leng ke tsoga ntsho ke tshwe tsena gobane ke re go se go tlhaga sefatlhego sa moetapele go tlhaga sefatlhego sa folaga ya party fela ga wena go tlo itshebeleletsa ka gago go party jalo o bolelang batho ba tlang itshebeletsa ke ba ikemelang jo ka kitse molao o tongwa go ikemela ga o itshebeleletse ka ga party bane maano a ntse a tlo sebetsa ke ya party motho a ntse a tlo tsamaisa manao ke moetapele wa party ke taba go fela listika etswa ka morago dikgetho e tla etswa ka morago dikgetho ga eba e tla re lasela ntho ane e bitswang sebra ga motho a itshebeleditse gobane jelo tlato ke itshebeleditse bo ntate ba batlhano ka gofela gore bo ntate ba tla ba le nako e fetang ya bomme mme ke mo o na mo bomme ba seng ba sekisetso ga bo ntate go na ntse re phega etsa ntho tsena ka gofela bona ba tsamaya ba lo campaign amane ba tla tla eleng tate eleng tate eleng tate eleng tate o fitlhela nomorong ya botlhano kapa lesome go seo sena nthoane e zebra e reng mmentate mmentate mmentate gobane motho yo molemo a itshebeleditseng yo ka ga re tla tsena le lentswe leng la o itshebeletse o tla fitlha ga ke bone dipalo tsaka nna ke number thoke tlhatlhama motlhomong moetapele e more ke number three e le bontate fela ga ba se o nkile leano le o tla ba tsekisa jwang go bane tla be le nnete ya gore ba itshebeleditse o dumetse boitshebeletso ka ga party folageng ya nago mo moetapeleng yena ntseng a tsamaisa mogoo e le go taba enono ya gore ka moga dikgetho kapa pele o dikgetho go nna ke utlwaentse e le ntho tse tshwanang tsa gore ka morago dikgetho motlhomong ka morago dikgetho ka molemo wa teng o nkaka o shebisisang ga nka dumelang date motsamai mono ganyane ke gore re tlabe re bona jo lena re sebetsa jwang re tlabe re bona gorena go e tsalang ke lenane lena la kgakgathaneng date ge le thatafatsa ka borona ga se botlhe batho ba emetseng dikgetho ba fitlhang
ba sebeletsa lekgotla kapa mokga wa politiki go na le batho bao ba ntseng ba sebetsa ba iketsebang ontwa bogolo ke ya bona gore ga bona motho a sa re tlhaya mahlakoreng motho ga o a thola o tla le bateng la ka gore mme moetapele ke kopa go

0: kamora o disetwa fela go tsika ba hwa le bala sebra go tsike ba hwa le bala batha go tsike ba hwa le bala basadi go tsike ba hwa le bala batho ba nang le bokoo eh ya ntate
1: ne ga ntse re le buile sa ba sa ho mena ga ne ka galena rona la ditabala se upeng selmo sa lesotho seng ha ka jeng
0: ke le buile go ntate
1: di kgomo mme ge go ka hanela ntate mapetsa getle ge di akagetse fela ka motsotso jelo ka ga le metsetseng e me ga go fela pele re tswa ka kwano ka matlong a gaso ge phethela lenaneo lena la ditaba la sebopeng ntate mapetsa ke mookamedi wa lekgotla la megatlo e ikemetseng LCN ka bogotshwanyane kapa ka moo go tlwaeleileng ka teng ke bona baeti ba gago go seng ga ka jeno mme gantse go sa tlhile a kene go tsona ka bofela dipotso tsene se le ona dimapetse a tla akaretse ditaba tsa rona fela nta dimapetse
2: ntatebo
1: a mme gantsho o kene ditabeng tsa bamamedi o ka akaretsa ka ntate ne se ke re fela go tlo akaretse ntate re phethe
2: ntate ntate mahamo ga a gare gantle ona jale batho ba ba tsee batswa kae ga o nka mosala wa South Africa mona fela mo go senang mabatowa e tlile ke lethathamo le e tswang ke diparty pele go ua lesethong ore lethathamo la gona e taba le naga fela dipuo tsena tse kana batho ke bana ba tlata ba kena ba kgathamiswa mono mme ba be ba phatalatsa gore batho ba ile go kgetha party eno ba sentse batho ba bona batho ba yang paramenteng ke ba feng ga nako eno e fisa mme ba o sheba ka kutisha o bona ke batho ba masiasiane mme masiasiane a sa ile a re bontshatse sa toropo masiasiane a sa ile a tsewa tse di taba ya botsitso ba di-political party ka morago re be le mmuso ya kopanelo ke ntho e ka sebetswang ga bonolo go feta kgang e ka bang teng a kaka kgotlela masiasianeng ke kopa o tia dinomoro tsaka ntate teko bane jale ke bona gore nka gata go bua le ntate ga lebaka le ba bangwe ka go fela ka taba ena ya ya lenane le itswang ka morago disata gona thata ba e taba boteng mme re o sedisane nomoro ya 6284-9564 ka rata gore re bue taba ena le bona mme a ke akaretsa ke re fela kanetse ebileng moka o botagolo gore go thianong ka maikutlo batho a gaisa maikutlo a bona baosa ba mona le re le bo a ise yona mme fetisitse gore leeto le ne tla le tsamaya mo le basotho ba tla kenya le tsa gona ba bona jang e le go ditaba tse enono go ona go eletse fela ga re na go ema ka pele go basotho ba bangwe ba batsang tse itseng re ta eletsa gore seko ditabeng eno ke sena fela ga bangwe ba batla eno ga ontho e tsa bangwe ya itsiwa re taba ba fa yona fela se ntse re eleditse gona di eme jwang ditaba tsena mme ke a leboa ka gona ge ntate godimo boloke ya basotho le bosotho ntate
1: dikgomo ntate ke a tla ka gama mafelo a beke ke fumana go tlhophiseditse dikgomo ntate mamedi ke a re fitlha pheletsong yaneo la rona la ditaba la sebopeng go seng ga kajeno le na le tlhophetse kgaso ke maletlwa moteane botlhaising ba mogo le pheana dumela letlala ke ene o laletseng kgaso ka metšhining ya salemoya go seng ga kajeno go fitlhela go kopana gape nakong e e tlang modimo wa le boloke botlhe nako e moatlhodi a tshepalang.

0: Modimo wa ka, ke a leboha ka monyetla ona. Ke na le tshepo e tiileng hore tlhabollo ena yona e tla tlisa phetoho lenyalong la ka.
1: Ke a le amohela baheso. Sebaka seo re leng ho sona ke sa tlhabollo. Moo re tlang ho qoqa ka matshwenyeho wa rona. Ka hona, re phuthuloheng. Re qoqeng ka tsela eo ho tla bang le kutlwisisano. Mediketso, na o ka qala ditaba tsa hao?
0: Jo, bana besong, e ka ba ke qala kae? He, ke kgathetse ke ditshepiso tsa motho wa ka tse sa phethweng.
1: Mang, Ntate Sefanka?
2: E nna ke kgathetse ke diketseletso le mashano.
0: Ha ke o etselletse, ke nnete Hlabutle Sefanka. A ko nne o bue nnete.
1: E tshware moo, e tshware hanyane Ntate Sefanka. Ho bonahala maikutlo a ntse a le hodimo le kgotso e se e fokola mahlokoreng a mabedi.
0: Nna ke sa kgone. Ke hloka ho kgona le wena Sefanka. Ke tla kgotsofala.
2: Ha e tlo etsahala ntho eno e nahanang ausi. Wa nkutlwa?
0: O Modimo, ha ke bone ka re tlo loka. Ho betere ke ikarohanele ka kgotso. Haeba le tlhabollo e re hlotse makgetlo ao kaofela ho setharollo.
3: Ho bonahala diketso a se a qetile le maikutlo a hae. Ho ya ka yena, tlhalano e tla ba tharollo. Na o tla fumana agente e tla mo emela hantle lekgotleng? Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.
4: All right.
3: Diketso mollo o ne a nyetswe ka molao. Molekane wa hae o ne a mo hlekefetsa, mme bopaki bohle bo fanwe le ho bonwa ka hara lekgotla lena. Ka lehlohonolo ke setho sa Alliance Legal, o na le mmueli wa molao ya ileng a mo thusa le ho mo tataisa ka tsohle.
5: Diketso mollo, ke amohela kopo ya hao ya tlhalano le Sefanka mollo ho ya ka molao wa manyalo le ditlhalano. Lengolo la hao la tlhalano le tla fumaneha ofising ya mongodi wa lekgotla. Mmueli wa hao o tla etsa ditlhophiso tsa hore o fumane kopi ya hao ofising ya hae.
0: Ke a leboha ka wa batho ka mohlomphehi. Jowe, ke a kopa mohlomphehi. E ka ba ho tlo etsahala jwang ka bana? Ntlo le...
5: Tseo tsohle di tlasa taolo. Ntlo le bana ba tla ba tlasa tlhokomelo ya hao. Sefanka o fuwe ntlo bokong. Tsohle di hlakile ka hara kopi ya tlhalano eo o tla e fumana hang hore e tekenelwe.
0: Ke a leboha mohlomphehi. Ke a leboha Alliance Legal. Ruri. Le bomputi.
3: Diketso o entse kgetho ya bohlokwa ka ho kena policy ya Alliance Legal le ha na sa tsebe se ka etsahalang ka moso. E se e le dilemo tse hlano Alliance Legal e sebetsa, e le lehlakoreng la hao. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.
6: Hore banna le mahlaki fileng bana ba ka batlo fuwa 5,000 maloto kgwedi le kgwedi dilemo tse pedi. Ga the teng ha ba ka ba ithuta ba tla iphumana ba kena university ba sa toti tjhelete ya dibuka le bodulo. Mona teng ke ba siela lefa le sa boneng. B. Ka ba ka hopola hore e mong le mong o lokela ho fumana ditshebeletso tsa mmoshaga le lepato. Ga ke batle ho nna ke nyolosa ke theosa ke kena mmoshaga ona le wana ke batla na

0: ditshebeletso tse ntle.
1: Le wena o ka ngodisetsa Oman Funeral Plan e ntlafaditsweng kapa wa ntlafatsa mpatesheleng ya hao ka jeno. Letsetsa 800-1088 hona jwale.
2: Oman Funeral Plan ke lefala moshwelele.
3: Ako bone line ena, motho o fola o sa tswa fola. Bana besong arch, ebe di tla fihlane.
4: He, mme a tshepo, a se jwale re le mone. Wena o tswa kae? E ka ba ditlhophiso tsa lepato ntse di ya jwang nek?
3: Atjhe, ha ke poqe, o tseba e sale ke fola di-defong hoseng. Ha ke tloha ka ya insurance-eng, ke hona ke lo utlwa ba mmoshara ba reng.
5: Le sa tlo poqa bonne. Batho ba ithatang ba kena o manyeng sa alliance ma.
4: O mang ke eng jwale ntate wa ka?
3: Hape e tlo re thusa ka eng?
5: A o mang funeral plan e ntjha o fumana ho tloha ka ditshebeletso tsa mmoshara. Leve, kgomo le nkuke, a ko bona ka bo sa kgathala tjena.
3: A ebo, o reng jwale ntate wa ka?
5: Ngata ntho tsena mme wa. Ke moya o letsang ho tsebisa beng ka wena ka pele. Matshidiso a phofu. Bana ba hao ba ka ja dilemo tse pedi mpho. Kgwedi le kgwedi ka mogala pala. E tla ba ba sietse lefala moshwelella.
3: Jo, basadi.
5: Ke kopa tshwarelo hle batswadi ba ka ha ke se ke kenella ditaba tsa lona ke sa itlhalosa le ho itlhalosa. Lebitso la ka ke ke.
4: Jwale re ba fumana jwang?
5: Ho ngodisa letsetsa nomoro ya bona ya mahala ya 800-1088. Ebile o thuswa le ka shwalana.
2: Oman Funeral Plan ke lefala moshwelella.
6: Alliance Insurance. Always there for Basotho.
7: Mamedi wa Salma Salasotho ke a dumedisa hohle moo teng he lenaneo e se ile la Alliance Insurance jwale ka o se utlwile lebitso la ka ke Makhosi Polo mona wa Foko wena mamedi wa ka ko nka o fihlella ha hora e le ya borobedi hela dimokwatle le hantle ka moo ngwana mme selemo se a ya bontate ke nako yana o re itukisetse ho arola diabo mekgatong kwa.
8: O ipositse hantle?
7: Ha monate ngwana mme, ke ipositse ha monate ntate, au, ke phomolo fela. Ne ke ja bona boipuso ba ka ngwana mme.
8: Oh!
7: Hai, ne ke boja ka nnete le botjhaba ka, empa he ke kgutlile ntse ke felletse.
8: Ngwana mme.
7: Ke a leboha ngwana mme, le ha selemo sena se fedile, ka jeno lena rona ha bo Alliance Insurance mona re keteka letsatsi la ditho kapa. Letsatsi la bosebeletsi ba ditho tsa rona. Mme be ke ena re tshwaile kapo e tshwauwe jwalo e le ya Customer Service Week. Ka hona ha o ka fapoela Alliance Insurance mane ntate ho ntho di monate. Ke mema ditho tsohle tse mametseng le wena ngwana mme ha le ka la feta ka mono motsheare fela. Le tla bona hore Alliance o hantle le ka nna latswa le fumane dimpho. Kalaneng lefe kapa lefe fela le haufinyane le lona. Bekeng ena re keteka jwalo. Beke ya bosebeletsi ba ditho tsa rona naha ka bophara. Mme ha ke le hona mono wena mamidi wa ka ke tlehle ke bontshe hore ka jeno lena ke batla re tlotla re bua jwalo ka ha ke bontshitse hore keteka letsatsi la bosebeletsi kapa re keteka beke ya bosebeletsi re ke re qoqe le wena potso kapa sehloho sa rona ke sena. Na o kile wa iphumana o lokela ho etsa kopo ya matshidiso. Ya baneneng o fumana o thatafallwa o batlwa dintho tse makatsang ho ya ka wena. O ile wa qetella o entse jwang. Ke batla hore ditaba tsena re di qoqe hore na o kile wa thatafallwa jwalo e ka ba o no kene Alliance, e ka ba o no kene ba bang ba o iseng ba Alliance, e ka ba o no kene lehae. Ha fela empa e se ba Alliance kapa e se ba lehae, o se ke wa bitsa ka lebitso labo, o se ke wa bitsa lebitso la bona. Empa o hlalosetse hore na kgele. Ikile ya re nakong eo ile o etsa kopo ya matshidiso wa utlwa o thatafallwa o sa tsebe hore na o lokela hore o etseng hore o fetise kopo e ya hao ya matshidiso. O ile wa fella ho kae. Ke batla ba kena dimokwatle re ke re qoqe ditaba tseno le baka kore re hloka ho utlwa hore na diqholotso tseo ditho tsa rona di kopanang le tsona ha ba tlo etsa dikopo tsa matshidiso ke tsa mofuta ofe kwano. Diofising tsa rona ka ho fapakana. Haeba o kile wa kopana le tsena Alliance Insurance, ha o ipuele fela. Haeba o kile wa kopana le tsena lehae funerals, o ipuele fela. Empa haeba o kile wa kopana le tse ding, ho bomphato ba rona kwana, o seke wa bitsa mabitso a bona, o iqoqe fela ka boemo bo boileng ba kopana le bona, eba he o tla hlalosetsa hore na o no ka wa e feta jwang taba eo. Le moahle wena mamedi wa ka hore ho bohlokwa ho tla ka dintlha kaofela. Molemong wa hore re tle re tseba hore tseo e ka bang di re tobile ka kotlolo wa rona ba Alliance Insurance re tle re di fetise mme re lo di sebetsa di tsebe hore re bone hore na re lokisa le ho kwala dikoti kae. Beke ena ke ya bosebeletsi ba ditho tsa rona wena mamedi wa ka mme ka hona re rata hore re tsebe hore na qholotso tseo kopanang le tsona ke dife. Ako ke ene he wena mamedi wa ka.

0: ba bulela ba tumo kwa 0223164229 kapo +266599933 go utlwa gore na ba reng o hlae hohle wena mamidi wa ka mo teng e ba nyemong o hlaisa mo a ratang ho tletleba kapo o ka hlaisa he ho ratse o tholetsa tshebeletso ya rona kae kae ha se le bothata ka jeng lena he ke hona mo lokelang hore o qoqeta batsena tsa rona hantle ge di bue phatlalatsa o skene wa re tse dingwa di hula jwale o tshaba bua ka tsona hlohlo di bea hona mona wena mamidi wa na o kile wa kopana le tsietsi ha o ile etsa kopo ya matshidiso wa utlwa o thatafallwa o kopotswa ntho tseo he utlwang jwale di o imetsa e mong o tla tshwagele ke ne ba ka gutla kapo e mong o tla ratshe nna ke ne nna ka tswela pele o ko tlhalose gore go etsagale jwang wena mamidi wa ka ke kgothaletsa
1: gorentlha
0: di le jwalo e tletsebe gore re thuse gore e re tataise
1: re
0: ke utlwa nao teng mamedi kgotso
1: ne ke lena nna wankutlwa na
0: ke a utlwa ngwana mme
1: and ke ne ke rata go utlwa gore ke ditletlebo tsa kopa matshidiso fela kapa ditshebeletso tsa alliance ka kakaretso
0: wena moholwane wa ka ehlile re yaka le geleditse jalo ka gabe ke e na e le yona ya bosebeletsi ba ditho tsa rona
1: oho e re ke ba bulele
0: ga re ba bulele ngwana mme
1: setsing sane se ka tlase ka mona ka mmolong a ke re wa bona go na le ka mo go lefswang ka teng
0: go jalo ngwana mme
1: go na le ofici e ka morago ka mo
0: eena
1: nna ke ile ka ya ka mono ke ile ditshebeletsong ka fumana basebetsi ba babedi ne le wa mmelo wa ntate ka moo ke di utse ka gola nako ya metsotso ka ba 20 ka ofela ka mono ba itse ke dule setulo ba phathane ka ntho tse ba phathaneng ka tsona bele ga ke tsebe gona ke lebe ka tswa ka ngala ke sa re letho go motho ka itswela fela ka itsamaya
0: ke taba e botlhoko ngwana mme e ka re banna e be e tsaetse ka nako difeng
1: wa tseba a se gale ka gola ke kgwedi e fetileng kapa yane ya ya Phupjane
0: eyandane a ngwana mme ke tlo enka ke tla e beya marabele ke e fumane
1: ee obane taba ka gola ne le gore na banna haeba go na le ntho e bene ba phathagane ka yona motho wa tshoge a ntate tshwara legala re atla go bona re sa le fetisa dintho ke ena
0: ehle ke taba botlhokwa ngwana
1: jale ebile ba le babedi ka ofising e bale go sena motho e mongwe go gang
0: ena e ka morago e nana kapo ka moo lefang
1: ena e ka morago
0: e ka morago ke a le bona mogolwane wa ka e re re fete ge ngwana mme metsotso ya rona ke na wena mamedi wa Selma sa Lesotho e lesome le ka bang metso e meraro kapo e medi le Scott re shebile ho renya borobedi e se hlaile taba ho ra ka mane ka ofising ya rona ka Pioneer tshebeletso ine le bohla e tsamaya ka monyebe ona wa haisale re tla enka re lo e beya ka pele bona beke ena ke ya bosebeletsi ba setšhaba ha o motho ya lokelang ho ikutlwa e kae kare o sebeletswa ka monyebe ha o motho ya lokelang ho ikutlwa e kae kare o sebeletswa ka hoja e ka o etsetswa favor jwalo ka ha re tlwaetse hore mohlomong re ka qoqa lentswe lena ka bobebe ha o motho ya etsetswang favor ha le Alliance Insurance ke ena le wena re ke utlwa gona wena mo okile wa sebeletswa gona ke Alliance ke le hae kapa ke ba bang haeba ke ba bang bomphato se ke wa bitsa mabitso a bona lebaka lena ke hore re hloka ho lokisa jwale ka kakaretso boemo bona ba ditshebeletso bo botle molemong wa hore ditho le baji ba dihlahiswa tsa rona ba tle ke ba utlwe ba lokolohile na o kile wa re o tlo tla etsa kopo ya matshidiso wa utlwa o thatafallwa o sa tsebe re na o etsa jwang na o kile ya re ha o itla o tlo kopa ditshebeletso tsa rona hle re be wa utlwa jwale atshe go le bosulanyana o sa hlaile ngwana mme a re ae kgona nna ne ke eme ntho e ka etsang metsotso e 20 ke ile ba ka ingalela ka tsamaya mme taba tseno di sentse di bontsha wena mamele wa ka ga a ka nnete ha ba ha ona motho ya ileng a mo sebeletsa kapa nka monyetla go tseba gore na o go kae ile ba taba tse boima haholo e ka nna ba sa tswafale go ya ka mono ka Pioneer a ya ditshebeletsong empa he ngwana mme gutla re tlo e sebetsa taba eno re tlo e shebisisa re nya kuriele ge e lokise ga o lokele gore ga o fumana ditshebeletso tsa bona di le bohlaebe o thola fela mono re na le boemo bo o ka etsang kapo wa kenya tletlebo ya hao ya ba lo fitlha bookameding e le gore taba e jalo e nkelwe gato gona mono ofising ya rona ka moso o kene ofising e gaufinyane le yona yona eno ya bona ga bona go bana ba ka ntwena ba ntsheeletse gore ke kopa gore nkeke le

0: itshebeleditse jwang.
1: Eh master, empa he ka mora ho mo. Ka hola ke be ke ngena e fitileng. Eh motho lo le fa se a bosa ha hona ka mono. Ka mona ka mo le fswang teng ya ba ha ke batla ditshebeletso tsene ke dile. Ke ile ka tsona ka ofising ele ka morao. Ka utlwa hore nka di fumana hona ka mona. Ka nnete bona bala ba tla ho nthusa. Ka hola mjete ka bang e mehlano fela ba ke qetile. Ke a itsamaya. Empa ha ke ne ke ba botsa ka tshebeletso tsone, ha ne ba ka nkgutlisetsa ka mola hape. Ne ke sa tlo.
0: Ne se sa tlo.
1: Ne ka ba ka ntlogolo. Ke ke tla ntlogolo ke a ikho e seng ka mona nka mpaka ya hodimo kwa
0: ene o ne pile ngwana mme o lokela hore e ka go bo ile hlawa hlawa tletle ba hona ka mona go ka mana ha ke sebeditswe hanne e le go batle hle ba tsitsinyane le ha o le jwalo o na le tokelo ya ho kenya nyao e kgahlanong le bona o ga ka nnete hona le nako ene be ke tlile ka mona ya ba le ntudisa ka ntle ka mona metsoe ka ba mashumi a mabedi ka ofe empa ga tola bedi ha ke tla ke nka metsoe mehlano ho etsa hala jwang ka mo ka ofisi nyalo ona le tokelo e jwalo e le gore le ka moso o ka hlawa etsa lo se ka ba hlola go gutla o ine bona e le gore ba tseba go utlwisisa ge tseba go utlwisisa mmo gore ga se ntweng empa e le gore o na le tokelo ya go sebeletswa o boloketswe nako
1: e batho nate ba re go ofa diofising tsa bona mona e ka re le manese o kula a o ofa o kula ntate
0: o ka rena ke taba tse bodima jwa moso ntse imetse ntate jalo sa ntse a o neeletsa a o isa kwana le kwana
1: wamphato o rage aka re tlatla mona
0: o tla ngwaneso
2: sawaka shura ka batho ba tshwanang le nna tsena mapatalang ka mpesa kapa ka marangrang a gologolo na hona le nako e beetsweng gore motho a ka kopa a potlata setlankana sena se bontshang gore o se o patetse na goba ke gopola nako ya go feta ga ke ile ke ya gona thwe o seke wa feta nako ya kgweditse pedi o selate rasiti kapa setlankana sena se bontshitsweng gore o patetswe fa ke kopa botsa ona go na le peelo ya gore na bonyane neneng kapo nako yotlhe le a se ke fetin nako eno ya kgweditse eno tse pedi nka rata ditlankana tse jwa rona
0: ke a le bona molwana
1: mohlomong le gore gona mono le gore na ha e ba ke lefile ka marangrang ke lokela ho lata setlankana seno ka mora nako e kae le gore na di ka tswa di le mohlomong le tsa kgwedi tse tsheletseng kapa e le tsa selemo ee ke dilata ka mora selemo ke rae e sale selemo tse ke patala ke lefa e re ke bone na ehlile ntho tsa ka ntse di eme hantle ke kopa le ke le mphe tsona ditlankana tseno tsa kgwedi tse lesomelemetsimedi ka ofela kapa mohlomong tse tsheletseng
0: ke a leboa ngwaname ke taba tsa bohlokwa bona ba ha e sa le tseno nako eo o lebeletseng gore o ka itatela rasiti ya gago ke nako yotlhe ha fela e se e ba motlhala ha e ba ke go qeta go lefa ka jeno lena ka nako ngwe o keke wa tla go fumana rasiti ya gago hanghang gobane jale ga ke re o tla bo lefa ka marangrang re tlabe re lebeletse reporto yane ya marangrang gore e tle mme e kanka ntho e ka isang letsatsing empa ka mora mono o ka tla nako yotlhe ke a gola e ne mpa e le kgothaletso fela gore o se ka nka nako e telele e le gore o tlo dilata di le ngata lebaka ke le nane ga o nka nako e telele o tlo dilata di le ngata o ka fumana gore ka nako nngwe o ya o potlakile jwale o tlo batla dirasiti tsena fela jwale ba tlo o emisa nako e telele goba ba lokela go tsamaya mekgatlhelo yotlhe e bontsha gona one o lefa ka letsatsi le feng ba lo o shebela rasiti enana ba gutle ba nne ba o botse dipotso empa ka kotlologo teng o ka ye wa kopa dirasiti tsa gago tsa selemo o ka ye wa kopa dirasiti tsa gago tsa kgwedi tse tsheletseng empa e le gore o tla fumana gore ka ga ke tsaya nako e telele ga o ka ya o tlhile o potlakile o ka nna wa fumana kapo wa bona e kae kare jwale ba se ba ong ka nako e telele goba o tla botswa gona o ne o lefa ka nomoro efeng o gutle a o shebe-shebele ka mane gape a gutle gape ga na o itse ngwe o ne o lefaneng molemong wa gore jwale a tla nne le tataisane le gopotsane e le gore a tla tseba gore a potlakele dikgweding kapo nakong eno bekeng eno ya nakong eo ne o lefa gobane jwale o tla fumana gore jwale ga o katla di se di le ngata jwalo e ba jwale nakong ga o sa gopola gona ga nane ke lefile ele ka di-20 kapo ke ne ke lefile di-19 o tlo lokela go sheba matsatsi ano ka go fela mme e ka onka nako e telele ke a gola e ne le yona kgothaletse ne ba leka go etsa fela gore re ntse re kgothaletsa gore e ne be dikgwedi tse pedi ka gara dikgwedi tse pedi ga o se o lebale gore na o ne o lefa ka letsatsi le lefeng lefeng empa ga o se o nkile selemo le ga e le gore ba tla go thusa ka tsone e ka nna o fumana jwale ba o lobokantse utlwa ba o botsa potso tse o makatsang jwale empa ba ntse ba leka go o thusa ka gona ga ka nnete ngwana mme o ntse o ka thusa dirasi.

0: kgwedi tse tsheletseng tse pedi ya e le nngwe jwalo jwalo. Ke a leboha.
1: Master.
0: Ee, ya ngwaneso.
1: Ke batla ho utlwisisa mona hore ha eba ke lefa jwalo ka ona marangrang. Mohlomong nka atleha hore ke lefe dikgwedi tse mmalwa tse ka pele. Hore mohlomong ha ke tlo batla ditlankana tseno tse bontshang hore ke lefile, mohlomong e ska ba tshebetso e batlang e le telele haholo hore ke tsebe ho fumana ditaba tseno. Mohlomong hanghang ha ke lefa, kgwedi tse tharo kaofela tse ka pele.
0: Ho ka ba jwalo wena moholwane wa ka, ha ke etse mohlala, haebaneneng o lefa lekgolo tshireletsong ya hao kgwedi le kgwedi, e ka re ha o tloha fela ya ba o sware 300, 600 ke dikgwedi tse tsheletseng ka nako yona eo. E le hore mohla o yang o tlo itatela rasiti ile nngwe e bontshitseng hore o lefelletse kgwedi tse tharo kapa kgwedi tse tsheletseng ho latela hore na wena seabo sa ho se tsamaya jwang. O qobe hore o re o kenya le ya di-charge, ha o kengwe ya di-charge. Batho ba bang o tla fumana sa itse o kenya ya di-charge. Empa ha ke ne se ke re ke kena ho yona fela. Empa ka bokhutshwanyane ee, o na le tokelo ya ho lefella le ha e se le, ha eba o lefa lekgolo jwale o batla ho lefella selemo, a o entsha e le 1200 maluti wa e fetisa, o tla fumana setlankana sa hao sa rasiti se le seng, ebe o itswelela pele jwale ka ha wa etsahala letho. Mamedi, metsotso ya rona ke ena e robedi, re shebile horeng ya borobedi. Le wena o ka kena 2231 6429 kapa plus 2665 996.
1: Master. Ee, ngwaneso.
0: Eotle ngwana mme.
1: Se waka.
0: Ee.
1: Se ke patetse jwalo ka ke fetisa ka nako eno e kalo. Ke qala ho nka insurance kapa jwalo. Ebe se ke pata tjhelete eno ya di 300 tseno tse feletseng ka nako eno e ya kekano. Jwa ke batla ho tseba na nako ya le ya period motho wa yema ha a sa ho pele ha ba se tho a cover kwa shoot tsie tsi hlae na motho ya bona ka gona ka re monka se le setho ba tetse up front ka bo dina ko ka pele
0: jwa eh ke a utlisisa
1: mang tsie tsi se hla na ke nkwa ke se ke le mo setho a ke so fihlele di kgwedi tse tse mhlomo tse tse thapo tse tsheletseng fa ke patetse ho tloa qalo mana ke qala ka ho fihlela di patetse ntho engwe le ngwe qalo.
0: A o hlakile ngwana mme. Ha o nku so le setho. Botho wa bophela ha o bolefelle. E le hore ka ofela ha rona ha re qala tsatsing lena nna le wena. Wena le ha o ka batla ho lefella kgwedi tse tsheletseng, nna ke tla ke ntse ke kikitlela. Ka nnete re tlameha re phele dikgwedi tse tsheletseng tsa botho bo ba rona bo botjha-tjha-tjha. Ebe neneng ka mora kgwedi tse tsheletseng ho thwe ha se re le dithommo. Le ha nka ba ka tla ntse ke kikitlela jwalo wena o le pele. Ha e fetu eno ngwanamme. E le hore sena se kgothaletsa hore ditho tsa rona di utlwisise hore ho lefella pele ha o bolele hore o qetile botho, empa hore fela ke ipeile pele hore ke tle ha nka hlaelwa ke tsietsi, e ba he ka nako engwe ke haellwa ko lefa se ke ka lahlehelwa ke botho baka. E jwalo fela ngwanamme, ke potso ya bohlokwa wa tseba e, hobane batho ba bangata ba na le ho tla ha o thwe ha o ba setho ka hara pholisi ena ya rona ya omang, o ba setho ka mora kgwedi tse tsheletseng, empa mafu a dikotsi ha na nako eno ya ho ema. Ebe o raa re ke lefelle selemo hanna hosane o sa tla raa empa se ke lefelletse selemo nthuseng, o fumane ba tsietsi yona mono a sa bona e kae kare o qhekanyeditswe. E mong a ba iphapanyetse le boemo ba hore kannete o la hlalosetsa o raa kannete ha ona motho ya thulong jwalo, empa ho ntse o hlalositswe. Empa ka bokhutshwanyane ke rata hore Basotho ba tle ba tsebe hore kannete ha o lefelletse pele ha o bolele hore o qetile botho ba hao, ompa o bolela fela hore o ipeile pele hore o seke wa lahlehelwa ke botho ka moso ha o ka etsahala hore o be moraonyana ka diabo tsa ha. Ha re fete wena mamedi wa ka, metsotso ya rona e le ke taba tse monate. E mehlano re shebile horeng ya borobedi. Le wena o ka kena 2231 6429 kapa plus 2665 996. Le moahle wena mamedi wa ka, re qoqa diqholotso tseo wena o ka kopanang le tsona o le setho sa rona. Eba o tlo lefa seabo kapa o tlo fumana ditshebeletso tsa rona. Haholo re shebile le tsena tsa matshidiso rona, o kile ka ho fihla ditshebeletsong tsa rona, ya ba ukwagele o koptjwa dintho tseo he di o imetsang, wa ba ipotsa bana banna na ke sa tlo kopa matshidiso mo kapa rale ho so etsahalang. Ke a tseba batho ba bangata ba rata hore ah insurance ha e fana ka ditshebeletso ho monate, ha o lefa ho monate empa o so lokela ho etsa kopa ya matshidiso ho ba boima. Ke batla ho utlwa diqholotso tsena kajeno lena he, re ke re diqoqa ona wena o no etsa loke tehle ke utlwe. Re tseba hore mo e bang he ho na le mo e ka bang re haeletswe, re tseba ho lokisa ka pelenyana. Mamedi, metsotso ya rona o so

0: tse fokolang pele re tswa ka kwano. E re ke lelekelle ka hore ngwana mme bana beso ho ba setho sa Alliance Insurance kapa sa lehae ho bobebe. Ela hloko hore o lokela ho ba le mabitso a ditlhao le di ID nomoro tsa bohle bao o tlang ho ba ngodisa. Lemoha hore haebaneng o na le molekane jwale o ngodisa mpatisheleng ya hae o ntse a sebedisa mabitso a lenyalong, mabitso a bo kwana pele a kena lenyalong, ho ntse ho sena bothata, o ntse o ka mo ngodisa. Qoba ho mo ngodisa ka lebitso le sa hlaheng ID. Ka nako engwe ke a tseba hore ha re se re nyetse motho se o potlakela ho mmitsa ka lebitso la mona bohadi ba hae hobane o sa hlabetse o sa ntshetswe dikgomo. Fela jwale ha le se hlahe ka hare ho ID ya hae. Mme o sebedise lona lena la ID. E tlaba ka moso a sa nkile ID ya ka mona ka haeno. Ebe ko hona jwale he wena mamedi wa ka hore aa, ke re ke tlo lokisa lebitso leno, ho tla bontsha o sena bothata. Mo e bang o na le ngwana ka thoko ho lenyalo, o a tsebahala lelapa kapa malapa a tseba, mo ngodise tlasa mpatisheleng ya hao hobane ntse e le ngwana wa hao. Mo e bang he o nyetse motho wa hao kapa mofumadi wa hao, o tla sa ntse a ena le bana. Ha o ngodisa mpatisheleng, ngodisa bana bano ba hao. Ba hae hobane ka nnete ha ba hlokahale ntse tlo ba tsietsi. Hopola hore ho ngodisa swaga, ho ngodisa molamo wa hao ha se bothata. Taba ke hore o etsa hore enwa wa heno kapa enwa molekane wa hao ha o ka hatho ho hlokahetse eo wabo a tla se ka o imetsa ka hore jwale ke lo boloka ngwaneso, jwale ke lo boloka kgaitsedi ya ka. O tlo tseba fela hore o hopola hore a re mokentse mpatisheleng ka nnete ha re ye re bona hore na re kena alliance jwang, e re fa 50,000, 20,000 jwalo jwalo.
1: Master, ako hlakise ena, bana bana beo kenyalang motho eno a ka a tla le bona. Ba fapane le ba ka le yena beo re ba re nang le bona re le babedi. Ba sentse ba kene tlasa rona ha rona re le batswadi re kene mpatisheleng. Ba ne mahlang kwa le yena bona re lokela ge ba ngodise ka thoko.
0: Ntso ba ngodisa ha fela ile ba hao kapo ile ba hao ntso ba ngodisa hona tlasa lona mona le ha ba fapane ka difane le ba e mong wa bona ke motswadi mona jwale le batswadi bana ba kena tlasa tshireletso ya motswadi wa bona le hore ha ba lokela ho kgetholoa ho hang ntle le ha ba se ba le ka hodimo dilemo tse 21 jwale ha o ka bulela motho ya hae kwana ya ba neng o sana le ha empa ha fela e ntse le ngwana ka nnete o kena tlasa motswadi wa hae le hore wena o nkile motswadi wa hae o le wena o se le karolo ya motswadi wa batswadi ba ngwanenwana o itswella pele jwale kae ka ha wa etsahala letho. Ee ngwaneso,
1: hwa etsahala hore motho a lefe. Ke a tseba ho na le cashback ho e nngwe ya ditlhahiso tsa lona.
0: Ee,
1: hwa etsahala hore motho a mafiriso a hae mohlomong e le 10,000 ebe motho enwa ha a ntsa lefa kgwedi le kgwedi o sa iphumana a lefile 15,000 fela seabo kapa matshediso a hae wona a tlo fumana matshediso a 10,000.
0: Ngwana mme wa tseba ha se ha bobebe ho etsahalang. Diabo tsa rona ha o ka wa disheba ke diabo tse fokolang haholo bo 49 malodi. Bo 45 malodi jwalo jwalo ho fapana hore na jwale o so kentse batho ba bakae. Ha o ka wa sebala seabo seno ho fihla ho 10,000 ke etsa mohlala fela ho ka tlase tlase. Empa o tla fumana hore re na le bo 12,520,000 ho nka dilemo tse ngata bona ba haesale. Ke ka hona jwale re se bile re hlahisitse taba ena hore a le ha e le mona o ntse o kikwa fihla 10,000 ha bobebe, dilemo tse hlano tsena ha di feta re nne re o fe cashback. Ke mokgona re hlahisitseng cashback ka ho omang. Jwale Basotho ba tle ba lemoe hore ke omang fela ena e ntlafaditsweng e fanang ka cashback ha se tsohle. Empa he ngwana mme ha se ha bobebe motho a ka fumana o so fetile tjhelete ya hao ya seabo. O ntse o lefa seabo seno sa hao. E ba ka thata bona ba esale o tlameha o so na le 20 years jwale. Ke bona ka ke lokela ho emisa ngwana mme se le hora ya borobedi. Bohle ba ka ratang ho fumana ditshebeletso tsa Alliance le dipotso 800 10 888 botlhe ba ratang ho bua ka marangrang le rona 6200 5600 ke nomoro ya WhatsApp 6200 5600. Fihlella re kopana nako e tlang. Lebitso la ka ke Makhosi ke Polo Difoko ke Nqake mona wa Semenana ke Masesebale wa Dibonosotho ke le Sewana le Molemo ha e soma site.

0: Mamedi mtsotso mo mfala fetse jwa le hora ena ya borobedi re mola boe makosi ka moka alliance o tla go ka hape bekenyane e tla ngela bobedi la tselela go di ke amplans mo sakete pe ma shwa mbedi metso e se se sa sa wa ma di me ho tlhotlhe mo tsona teng wa ha ka mehla khotso wa mo kwatle ke tsama ke le mong ke tsama le wa mphato ka kwano le yena a u dumedisi
1: o sentso le jwalo hlebe na mamedi e motle wa selamo sa le sotho tsa tsine la ka jeno sentso go dumedisi a bile go hwehla ka letso la moya hohle hohle hle me ke bang o tswa ka mamatso le hona teng o seng hona ke morning drive show ho pona ke na da tsilele ne leng bekeng ha metsotso e memono hantle o he mashume a magago ka ntle ka morago ho ga eno ya rona ya bosupa be ya santsa o di minister ya ho tlatsona moya hohle mo le ntentle ke ditebo matsoso ke ngwane moholo ke mohlakwana ka seboko ke kwete ya kwana bokaotho mme se dikire do dilo rona.
0: Mamedi mntsotsunya na embedi fa fa tswa le hore ina ya borobedi mntsotsunya e mashuma ka mo hore na borobedi go tofela go bana he ba ba roll ka jenu lena bikinya na ofeta bana ba ne ba phumotsi ka ke a bona motho a thula o sheba ba na sentse ba itukisetsa tsatsi lena la la we push ba na sentse ba itukisetsa tsatsi lena la we push motho a thula o sheba empa he ga se ba le o dumela ka jenu ba tle ba le teng le bana he ba bokamoso ba ne ba qetela he bekenyane e fetileng re tla bona hape go na banna go na le nako yo ba tla gotla hape ba re aiko ba sotho re fupere sešwanyana ke sena mona seo re le tshwaretseng sona re tla tsena fela he re tlo fa fela jale bolepi bo ka lebelelwang ka jeno le rona me ba rekenya lefatshe mane ho ntse ho etsagala jwang he banna ho ntse ya o thatafala lefatsheng
1: whatsabe
0: ya o thatafala lefatsheng
1: whatsabe hona tsena batho ba laholo ka new ka phama wa mafoga ba gae tle ta re gitla mading a mpa haholo haholo
0: nahana ha phama ka maluti a magago kaofela
1: ke kotsi e tshabeya
0: maluti a magago kaofela o tlo bone ka morago ga ya bobedi ya borago ka jeno tla be le mekoloko fela
1: e tshabeya
0: nane mono sa makoloi ma
1: botle ko re chemaria sa batla ke ka mmoma ke sa batho sa se mpagafi
0: eh banna
1: batla ga tla sala nana bana ba dikoloi ya bale re sa ile ka mmonya
0: jwale ha se kwana mo sna motlakase ba ntse ba se ba isa pagafi
1: ke mathata
0: ha se kwana mo sna motlakase
1: e ba le bona sentse ba le tsitse go na e be house o le je le yona ya phama ka po tsa lefa ke mafora ka ofela mamedi la kenel
0: hako

0: Chase all that signal like a geno, Rekalaka, Mohol Maseru, Uemimono, Mucheso Bimono, Dintense, Mashumema Bedia, Mitsu Emine, Hamushawani, Moholi, Mafeting, Mashumema Bedia, Mitsu Emiraro, Mohalisuk, Mashumema Bedia, Motomong, Hakuting, and the Mashume Amabedi, Kachasnek, Ele Le Shome, Elementsu E Robong, Hamohotlong, Ele Le Shome, Elementsu E Robedi, Mere Shahapem, Mpama Homacheso, Resheva, Gamonaka, Oxbo. O tla phamela mono ho le shome le metso medi ha botha botle le mashuma bedi ya motsomong le ribe le shome mashuma bedi ya metso mebedi ha be re le mashuma bedi ya metso e miraro metabatseka le tla ma mono ho le shome le metso e robedi mismongkong mo cheso tla phamela mono di ntleng tseno tse le shome le metso e tshiritseng hle mamedi e motle ke tsena ke tsona tse go tshwaretseng tsona tsena tsa bolipi ho tsena tsa le boema ba le hodimo seng hona wa ka jeno gona ge tlhopa bang le hona mongwe go lo phetha mabaka gona gona ha o kena tseleng o kena o sontso o itlhophile ka tsela ya mofuta ofe
1: ene shimela le motsumung re fraetse jwalo hora ena ya bo robedi mamela re o fa bona lo tilona he le ntse le sebetsa jwang me barakeng ya le fase lo ti ya tsa le tlo la ga yane ya America ke maluti a le shumela metso e tsheletseng 65 cents. Ha be sa fela velo le ponto ya ne ya Britani ke maluti a mashumela mabedi. Ha be sa fela velo le euro ke maluti a shumela metso e tsheletseng 67 cents. Ha be sa fela le dollar ya ne Australia ke maluti a shumela metso mong 60 cents. Ha be sa fela le yen ya ne ya Japan ke ma di sentetele le shumela metso o mong. Ke di sentetele le shumela metso o mong ka ofela khindzele ka rona hona go yana ya buipuso
0: ya buipuso ke a tsapa ba tsa ba go jetse mesebetsi ga mafolofolo
1: ka jeno
0: go latela ba le ba fumona ge funyana tsa dina la
1: sa tsa ma ba
0: aba long weekend ba tuma ba ba ba wa qetetse matso
1: eh ba ka
0: ke tsa le ka tla fa de sentse di
1: eh tsa matso mbile ba bang however ne le mafala beke ama lelele ba bamba ne ba icon manta tsena be le ga phumula ga phumula la la la
0: la bobedi
1: go re mo sebetsi
0: ne tsale
1: ho tswa motho o tla o sheba ha o nule ka mona ka Setoto stadium ke hlokometse gore bana taba yenu ine ba thabisitse bona wa ha sale jwale he batswadi hohle hohle mo lengwana ya teng ha o na le mekete ka renyena le ke le loko le bana ba lo natefelwa le bana ba banka mono
0: se tshaba sa kamoso
1: eh u bani taba tseo tse tsalang ka mono ha ba di bona di etsa hala masole le maponisa le mako stable ba etsa taba yenu ya bona yenu ya ho ya motsa mawono wa bona ba etsa ntwentle bona ba ha isale ke ntwe u bana ba lokelang hore ba e bone yenu mohlomong e ga nna ba e mongwa bona o tlo a thabela hore ka ba le police ka pa ka ba le sole ka ba bana ba ditita tlhabollo ba tshwaruwa la ha jwa le ha re kena mona hona jwa le tsena ha re kena mona mme tsima shama ga mora ga bo supa re fitile ba ma sentse ba fotse
0: ke shebile
1: ba longodisa gas police inga mo
0: jwa ke hopola ga a hana itse e tlo fella mane that's in
1: la
0: bobo
1: eh la bobo that's in ke la tshelela ke
0: me me le sentse le metele ha ba tlo mo ha ba soka ba tloa malapeng ba batla ho tengwe di setsa ba se di thotsa se police
1: ya ya zale ha yena ha re bua tsena mathata na ha sa
0: a hona le bana ba re
1: mokolokodi ke la ka
0: hona le bana ba re nga re ke se ga ho senga ho le lo re ine fukotse
1: e fukotse
0: ke ne ga tse ke theo ba ba ke fumana mohlomo e sentse go ba ha o shebile hle mele le ha o lo mikolo go ne
1: e o mulele le bona ba ha isa lona ke taba ona be di dire ke mane teng ba nna be ho jwang ha e ba pela rona mona fela sentse le mkoloko o
0: e mulele ha ka
1: e o mulele le ha ka ke mo le di bisi ne re tsule ka magalo ka fa pakana ntate di
0: tlile o lo tsabe
1: ka mona ka masuka
0: ka tsabe ne ba theogile bo ka quti bo ka qatsa bo ka mafteng ka mane ke utlile gone ba le teng
1: ke bo le motho wa ba thabatseka kwana ke he bana lwana o teng
0: ka ga batho
1: motho wa thabatseka
0: no nge ne di dula batho holobi na mene le teng
1: e a tsa batho ba jile batho ba jile engwe hape ngwana mme yo bona halang e ka isile mokete ona o

0: bonagala e ka o ne o sa tle ga kalo-kalo batlhanka ba ne ba le seo batlhanka ba ne ba le seo ka moo nne le ba ileng mosebetsing gobane ba theoetse ba ileeg ba tlameya go le o sebetsa empa ba bang fela go ya fela go tlotlisa bokete ba ne ba le seo ga ke bua le mongwe mona tsatsing la maobane tlhalosang phileng yona ke gore go bonagala ga ke gona le seaparo sa dikete tse dilemo tse tse dikipa tse ntse neng di
1: entsem
0: e mongwe motho eno ene ke bua yena o tlhalositse ka gore e nngwe e ntseng gore batlhanka ba seke bae e ka re makala a bona ga ba kore ga ba bone ga ba tlhokomele gobane kolosi ya boyane le gore ga e ba gokete kwa dilemo tse masome a tsheletseng go ne go lokelwa ebe makala ka go fapakana ga ona a tlaisitse kapa a etseditse batlhanka ba bona seaparo se ba tlaya ka mono ba se apere batlhe ba bonagale gore re batlhanka jale re keteka dilemo tsena tse masome a tsheletseng tsa boipuso ba apere dikipa tseno kipa tseno ne di apere ke batho ba
1: mmala
0: be ebileng e sa tsebeng le rona ba difumane jwang
1: nnete boitlhophone ne bo se gantle nakong ena ya lemo tse masome a tsheletseng gobane ba bangwe ba itse le thepa eno e fitlhile go bona e setse le late ke go bare ba e fumane boka la botlhano le te mantsi bua kona ka
0: boka ya botshelelakgotso
2: ntane o kwatle lephela ba ang bontate ka
0: mongwe
2: lešaka ke Thabisong Twane
0: ntate Ntwane
2: ee ya tate wa tseba ke ne ke re seo ke se tlhokometse nna e le taba e swabisang ya gore ka nnetesile go ne go sa go se ka moo re neng re lebeletse ka teng ka mono ka Sesotho go ne go sa tlala ka bokhutshwanyana mme kgoeletso ile a ba teng mme mo nna ke boneng teng ke se ke qala gona mono tabeng ya dikipa tsena tse batho ba re ba apere tse bontshang go kete kwa 60 years nna ka bonna ba ka kila ka leka go kopana le batho bao ba nketsetse diaparo tsa setlhopha sa eso ka nako tse ke tlhokang motlhala jelo ka tsana ka 200 years batho bana ba ka nakwane ya 200 years e la ba batho bana sentse ba na le diloko bana ba re printelang e la ba sentse ba na diloko gona tsena ke itse ka le bekeng ya go ketela batho ntse ba ka gona ga rena yona ntho eno go na ga rena yona jelo go sa tsebeng ko gona gantlentle ka nakwana ya 200 years nne ba e fumane kae mo ba sa kgonang go di fumana gona jwale ke kgona dikipa tseno re qadile go di bona di dentse re ikotsa batho ba ke ba jwang motlhang o e tswang thapelo e le neng e tla gola ke bone go na le batho ba itseng ba makala ka bang mabedi fela ke a gola ka tlolola lekala la tourism le lekala la prime minister's office ke bona fela ba ne ba na le dikipa ga re tsebena go entsweng go ne go tlameya go etsiwang gore tlhophiso ya yona tsena e fapane gagolo le yane ya 200 years e nngwe ke gore ehlile taba eno ya 60 years e ne sena legata gore e ne sena legata le tshwanang le lane la 200 years le ileng la tlhala talwa ke a kgola selema kapa tse pedi pele go talelela go bona gore go na le mokutu go na le ntho e jalo e tla e tswagala ya go qetela ke ya gore go na le mokete ena ya bosiwi ya sekeleng eo re tsebang gore batho ba tlhoile mono ba ne ba le bangata gagolo ke bile go yona mona kekenta ke bile makwanyana sqa e mona ke a kgola ke tlile makwanyana sqa e mono ka mora performance ka bo 1:30 batho ba ne ne ntse ba le bangata mono mmino ntse o bonala gore ba tlotliwa goseng ko o bolela gore batho ba bangwe ba ne ba kgathetse ba ne ba gobetse e le gore ke nngwe ya dintho tseo ka moso go ko tlhokomele dintho tse di mekete e tsena ke mekete e mmedi ka nako e le nngwe wa bosiu le wa go sasa motsheare mme o jale batho ba bangwe ba kgathetseng ke a leboa bontate a ba taba ka eutae
0: tane le Ntwane o apela ga ke gore batho ba ne ba kgathetse bale ba seke ba tle ya go fitlha Sotho Stadium
2: ee ya ntate
0: ga ko leboe mongaka
1: nnete bona ne ba tshabeya bosimo mono ba latlhano batho ba tlile mono seng ka gore a botshelela bo 5 mesong e le bane hae di ne di tlhe di boya ka mono e ne le di-performance after performance go ne le monate e di ka kona mokete tlhileng e leng ngwana wa
0: mantlhaatho
1: wa mantlha kona o
0: tlhangkasontae mamedi metsotse mašwa abedi re faetse gora ena ya borobongwe re ke tsetsena fela go fe gorena bana ba ka lapeng ge bona ba re ba o tshwaretseng mona bare re ke tsena mamedimo re ke tsena mona ke shebe handle di ipone tsa ka mo

0: Zela Hluing.
1: Akaba sa qoswa
0: e ba ka mo dikwa dikwane yana tjena.
1: Ihle ba sotwa tsa re thusa mono. Ha e fela bana ba roll e ba ha ba yo hape ka tjeno. Re ke tsena fela ke bona ona. Ibe ba ntse ba le sigo bana ba roll.

Mamedi metsotso mashume a mabedi metsotso pele mfela ga re bile re nyane ya borobong mo go tshwa ke ditaba tsa gore yo ya borobong ka morao go tsona e begetlana ne online hela ka lapeng jolo ka se utlwe rona bana ba ka lapeng ba o tshwaretseng re ke tla jena fela geng ke le hlaso mona o tla re jwetsa go bona ba sotho bana ba reng ba ikopanya ka gare go bona e hlile wa ga ka pa mongata wa ena a hlaileng ka yona ke mong hape wa ba hlomphei yona ka mong ka ntlong ya setšhaba a re basotho ga re kopanyeng matsogo re lefelele motlhankane eno a ka bane dimo le bešome le metso ya robedi ebile go utlwagala e ka o na le bokoa ba kelelelo motlhankana eno jale basotho ba tla re thusa rona basotho bana ba reng ba ikopanya go lefelela motlhankana eno a gore a lokollwe na ba etsa se nepaetseng ka go etsa jalo kapa tšhe ba tla re thusa ka morago go mong

0: ስምለት መራፈለ ምትካባ ማሻም ቢደምት መራፈለ ምትጥራሪ ልብያጆል ሆረኛኒ ያቦሩ ቦን ጃይዘል ብራዘርስ ንገንግ ፒንደ ወትላሪቨታ መሚድ ሆና ባሰቱባና ባገን ባይቆፓኛ ባይጻን ትነ ባይጽን ካፓ ቼ ፕላስ 2 6659933 ካፓ 2231 6429 ባገን ባይቆፓኛ
1: ወትጾላ ምን
0: ባለፈለ መሻንከነ ይኑ ሆሪ አሲ setseng sa tlhabololo ya batshwaruwa le dilemo tse tshwanemetso ya robedi jalo dilemo tse tlhano kaofela dilemo tse ka bang tse tlhano kaofela
1: kapa o itefelela tšhelete ka
0: kapa o itefelela 1,500 bele basotho ba raga ikopanya ge ke re mo lefelele ba etsa se nepagetseng kapa tšhe re tla utlwa maikutlo a basotho rona bona ba reng ga ntse re ba emetse jalo he kamane ka holane la Afrika Borwa motho a mokalo ka Nhongo Solo e le ye mong yo a tlo ema dikgethong tsena tse re tlang ge di lebile ka mona ka Afrika Borwa motho ke yona bale antisetsa mona banna motho ke yona bale mona antisetsa ke le moye mona ere ke mokwale ere ke mokwale a tlo ema dikgetho tsena tsa magotlo a metse ka mo Afrika Borwa kgweding ena e re tlang re e lebile re bona hetse ha ha hae moo ka manka e gurulweni go fitlhile banna ba babedi ba dithunya ba mo supile ka tsona ore o ne a bona gantle gore e tlile bophelo ba gae disiu tsa gae se le a di felela gona mo taba ena wamphato e se e tumme ka mona ka Afrika Borwa gore ga uwa dikgethong tsona tse tsa magotlo a metse go tla bolawa batho
1: e tshwana le ena ngwanago neso ena ya ga o le o pakela motlho mo motho mane legotleng re sentse re tsere se yona naga eno ya South Africa eno gore e tlile o to fumana gore ga o le o pakela motho ka mane le wena bophelo ba qeteletse bo ba
0: tetseng
1: ke ne ke shebile gaufing yona ya motho e mong a neng a le o pakela e mong wa motho a neng a qosa ka mone ya ke dating ya sa ya bola uwe mona motho ya mnyane ha holo dilimo and of more click that ba ihlingi seng etswela pele ha holo na go tsenga na go na go telele ha holo ka mona ka sa ba ka mona
0: mhm
1: etle se thunya ke ntho e ba palang
0: e ba palang bana bana ke shebile nwe

0: hona le monne e mong a hlalosang hore ka mane ka holane la Gauteng ka mane moo thuntseng batho ba ka bang mashome a mabedi a nang le metso ka nkane ba le ntlong ya thitelo a hlalosa ka tsela eo a phuluileng ka yona hore batho
1: banaga
0: ba ntse ba thunya batho ka moo ho na le
1: ba fitlhile ba ikenela fela
0: ho na le foro e tsamaisang metsi o la fitlha itiela ka forong ka moo jwale madiana ha ntse a phosela a bana ba bang a fitlha a kena ka forong ka mona a motlotsa a feta a tsamaya le foro ba motlotse hodimo mohlomong ba nahana gore
1: ba
0: se ba qetile ka ena o phudule ka tsela yona e phudule ka tsela yona eno empa wa bona gore ka nna ba o lemetse
1: batho bane tle ba ikemiseditse go qeta motho emo le mo ya teng kaga dlwene
0: ehlile ka mono jale go na le motho e mong e ke utlwang a tlhatlha tota ba ena a re batho ba naga ntse ba thunya ba ne ntse ba bina dipina tsena tsa a se sotho ha o la se thunya o ka nna wa utlwa le gore na batho
1: bao ntseolang
0: batho ba ntse ba bina utlwa ke se thunyakang
1: kutlwa ka esele legelelwa
0: batho ba sala
1: obakaela ya motlhomone se ntse di bapala pele ba kena
0: gotho banna ba ke bona ba ntseng
1: ba kenang ka pineng
0: ba kena ka pineng ga ntse ba thunya batho modimo wa se thunya le pina gape ka ntle
1: ka esele legelelwa go na ntse o shegeseketswa nakong yane e nagena ya bogaelaneneng e tse ka taba yane ya gore melata e ba suthele ka gara naga bona jele ke utlwa ka botlhomo esele legelelwa
0: jale ba tswile e tlhile ba tsamaile jele ke gore na etlhile taba e bannage ka eng ka gore go na le
1: ketsala
0: mofutoketsala mofuto o jalo
1: utlwa ka esele legelelwa
0: e nngwe gape ke ya gore motho wa mokalo ka mojagenerale sebia e le motlatsi wa mookamedi wa sepolesa ka moka aforika borwa eo a beeletsweng ka thoko wa mosebetsi ga nakwana ka moraya gore he a tlhaelele ditabeng ka mane ka commission yane ya Madlanga o tlositswe gape ka diqoso tse ding tse fapaneng le tseno
1: tsa
0: nabitse ditso go tsona tse kenyeletsang tlhekefetso ka motabogo banana ba ka ba lesomelemetso e tshetseng lesomelemetso e robedi le tse dingwe tsa taxisano ka batho jwale le ena ga ikarabelela ka legotleng moo a kopang gore a fue beili jale ka ntse a le setsing sa tlhabololo o ka dule o kopa beili e kenyane e fetileng empataba tsa ga di ntse di tswela pele letsatsi la maobane ntse di
1: tswela pele
0: ha tlhalosa ditaba tsena ore banana ba nane le bona ba ikagelang go yena ba batla dintho tseo ba di batlang go yena
1: empa ga o le motho ya tsebang molao kapa motho o le motho wa ofisi e kalokalo
0: waleoleebilene
1: ke batla batho bara o reng ga o tlo bona ditaba tse di etsana ka boemo ba gago
0: bana ba bakalo
1: di tsietse ka o ka yang go bona
0: 16-18
1: o la bona e le motlhobo e le
0: mpautlwa fela gore ae
1: ena
0: ke mphanya boso e re ke inyakalatse
1: ka nako sa shebo gore na ditlamorago tsa ntho ena
0: ditlamorago ke ena bile motho a di tsebang gona ditlamorago
1: tsa
0: bo tsa thobalana le bana ba batla se dileng mo nna
1: di tlo mo beya kae ka
0: ke difeng la ha eba ngwana o itlisitse go wena empa ke e ntse le ngwana ka pela molao mong a se atlee gore a iketsetse diqeto ke nnete na le metso e robedi o sa nkuwa ena a sana le boikarabelelo empa go a bonagala gore le ena ga eba wa tlale ka ga ditaba tse go na le mo o ileng gwa seke gwa dumelelano gantle gona go etsagala jwang mone pele ke eno ga ikarabelela o ikarabelela jalo gore bana bana ba ne ba ikagela go yena mosadi le ngwana wa gae wa ngwanana ba le teng ba tlo motshetsi
1: mme ga o sheba ketsalo ga se ketsalo ya pele ya mofuta ona kileng e etsagala nageng yona ene e tshwanang o sa ipotsa ona motho ga o ithuti batho ga ba ithuti dithong tse fetileng gorena ba fetileng tabeng tse go ile go etsalang ka bona o fuma ba sa ithuti gorena

0: Eish. Ho tla ho etsahala jwang ha ke nka qeto e?
1: Ee, ke ka tsa mofuta
0: Hobane ha se taba ya pele ena ya ho etsahala.
1: Ho na le mohlankana e mong le yena e ke boneng a qositswe ka hore o kene dikamanong le ngwanana ya dilemo di 15 mme o bonahala ba qadile o kena sekateng ho tloha ka kgwedi ya boraro kwana ho tla kwano. Jwale ngwana nkgono wae o bona ha sa bona diphetoho mmeleng wa setlolo hore aikho manyeo e ka re o moimana a ke reng a ke mane re le o hlahloba rona boemo ke bofeng ke a ngaka e netefatsa gore ke moimana bale botho ke mang monga molato a bolela gore a ke mohlankana ka nnyeo.
0: Mohlankana wa ka nnyeo?
1: Ee, mohlankana ona o le molemo 20 a motsongong. Ngwana o 50 e le gore a ke mohlankana ka nnyeo monga ditaba tse ena ngwana enwa o nka e le mohlankana
0: gaana nako ya dilemo ga a shebe dilemo tsena gorena ditsamaya ba
1: pele mohlankana yane o lletswe ke ditshepe ka mohla matsatsi ga a rutwa gore ngwana ya ka tlase dilemo tse 18 ga o kena sekateng le ena
0: gagolo
1: mehlhaele
0: mehla e se fapane e sa le mehleng yane a gale mo notlheng ne re eshe ba ele yona ke dimo tsena
1: a ebile bana ke na lenyalong ba le baka go na le basadi ba bagolo ona tsena re bua ba semana le bana le ditlolo ba ba motlhomong ba nyetsweng ba le 15 nako yane ya pele empa gona jale
0: mehla e fetoile
1: mehla e fetoile le melao
0: e fapane ha batho ba di bone tse ka fela ba di le mona go nyane se o hla e se e sentitse
1: ka chateng banana ba teng ha le ha le modisho le metse me gago ha so nyalwe ba bang ba motse
0: o go gwe fe na go nyane e hleng ho dutseng ho rutwa na go nna ka fela ha hore
1: ka chateng
0: bana le nyane na bana ba le mo di tlase ke tlolo ya molao
1: mapolosa ya mono mehlana le mehlana ba lo ruta tsaba seng sa mono ka taba tsena ke bana ba teng ba utlwisisa hore ha o qala o ba le monetshimolo tse mmedi o so hlatswa 12 13 no ya hodimo o so lokela ho nya ha o ka ba bo 15 o so nyalwe o ho bo sa motsoni ka ofela
0: ene ke ntheteng e hle ma thoba iphela metse mona ka ofapana.

0: ha fekizolo e mlanjene metsotsonyana e ka bang e robedi fela ka lebile gore nyane ya borobong mo go tlo thutswa fela ga ke ditaba tsa hora eo ya borobong ka morago go hora ena borobong ka mora ditaba mo mamedi tlo kopana le moifowane wa ka lapeng ba tlo o nka jwalo nako ya hora ka fela ya gore nyane ya leshome tlhokometse gore motho a tlo ba le wena ka mona ke motho a mokalo ka bizo ka habekenyane ya go feta o ne a le seo a le fa papadi ne le dipakeng tsa jwalo le naga ya Lesotho le naga yane ya Morocco mo Morocco ba nna ileng ya re paputla ka dintlha tse pedi tse pedi holehe batla ba retogotsa ba retogoditse a o tofuditse ntate tlalo he ka tsela yo ho leng ka teng mafikizo le bana ba ka fela emlanjeni re tla kopana mane he nuki ya tsa hle mhlenya khale how to thou shaba hono le monato ba ne ho thwe ho ne ho hlo ho kopanelwa bo dinukeng kwana dikgarebe le bahlankana
1: a ke re ba dinoke mo ke mona mona re ya teng ho iswa washene go lo hlatswetsa teng
0: a ke
1: jwale ke yana fumana teng lo tola
0: jwale a ke a tinto ha di sitse le yena ha lo nwisa ke mane le matla kopana le
1: di tena ka teng ho lo le monate na go ntse no bale e tle no tsiba ga nane batho ba itseng lo fumana ka
0: eh na go ntsa magale
1: tamagare le bene se bo bo sibu ka mafishi
0: tamagale
1: eh o go motsiara bo ke na go nyana mo wa di sitseng teng ke na go nyi wa na ba tsang ba hlatswang ka mang ka no keng ka mang shwele ho tla ho kopana hona ka mono o hlakile o tswa ba baka ra me sa di portfolio re tsa di hlatswa ka mono no ho ngata ho amba tola eh
0: so ke taba e nngwe ngwana mme ya ka mona ka gona ka mona ka Afrika Borwa ka mona mo monna e a tlwalileng ka lebitso la aka Kegan Forbes a ileng a bolawa jwalo ka semo sa ketse pedi mashome a bedi a metso e meraro jwalo ke maobane fela mona ha baqosuwa kapa babelelwa polaong ya gae bana ba hlakile ka pela lekgotla mme ba bolela ba semolato ba ka bang supa ka o fela ka mora gore he monne eno a bolabele le motswalela gae tebelelo ba thungwa ba le babedi jalo batlosiwa ba itse aeco tabeng tsena ka o fela gona ga re molato ba
1: supile ba
0: e ba supile jalo empa he nnete ya sala teng ha batho bana gae ba thuntswe ke batho ba babedi santse ponong o tlaya batho ba babedi le bona ba thunyang
1: nnete
0: e le gore bana ba bahlano ba gapelelwa gobane go thwe
1: ka motlhomone ba tšhaile legaba
0: e kapa ba bile mmumu

0: uri o tshwanang le bana ba babedi be leng bona ba pentseng ho thunya banna bana ba le babedi.
1: Ne mme ke utlwa batho ba bangata ba re ona ke batla mastermind motho e hlengileng yena monga sefolo sen gobane go kwisitsa gore
0: banaa romileng batho haeba o teng
1: bana ba go teng gobane ga ne o sheba ba ne ba re batho bogolo ba batho ba mafumone ka neka ke batho ba naga tsantsa ka ntle go South Africa etlile bogolo a se matswala
0: ba bangwe ba latue ba le Eswatini kwa
1: ehe mme ba ntse ba go tla tlameo tlhile o na le motho e tlileng e leng yena motho ka sephadi e tlileng re batlang yena ka rata batse
0: o a ba romileng
1: ehe
0: gore e banna mosebetsi ko
1: e tlile ya baka moferefere e tlile ntse tswela pele o baka moferefere nyewe ena ya motlhankanena wa Kane ka gore motho ba bane ba batsa gorena jale ga so re fumane batho ba naba rereng motlhomong ke ba belaelelo jale go tlotla go e tsala fang gobane bobedi Kinane le motho wa gae ba se ba tlhokaetse bobedi kapo motlhomong e se le taba ya gore nyewe e phethetswe matlhakore kao fela e ne tlile ba e hula ka dintlha ka tse fapaneng ka nkane le ka nkano gorena ga e se le je re tloya re isheba tsela efeng motlhomong tla re toka e abjue le ga beng mataba bobedi ba se ba le seo gobae ba re tla gopola motlhang kgarebe ya ga le ena ile ya tlhokala ile diamane ntlong yane ya phomolo e leng hotel mane
0: baneng ba dula ona teng
1: ee jale batho ne tlhile ba e hula matlhakore a fapane gorena re tloeng ka tsela efeng ga re ge batho ba ne ba fumana ba le molato pheletso e ba efeng ba ba maga a ka motlhomong e tla ba gore toka e a jue malapa ka bobedi ba tla kgona go fumana phomolo moeng
0: mamedi metsotse mo ga go fela ga re ebile goreng ya borobong re le ga go tshepisa go tla go fa ona mafura a makoloi a lebeletse go ganyolowe jalo ka maloti a makae ga o thola go sheba ga re sheba ka mona ka go bana ba Aforika Borwa ba tlhagisia mona gore go tlo nyoloa mafura ana makoloi ka maloti a ka ba magago kao fela go latela petrol 95, 93 le diesel empa he re tla emela bana ba petrol fund bona ba ntshe phatlalatso ka jeno gore na bona e le petrol fund ba re mafura a tla nyoloa ka bokae ga bana ba Aforika Borwa bona ba re ke maloti a magago re tla bona ba petrol fund na bona ga ba ntshe phatlalatso he ba tla re mafura a nyoloa ka bokae tabeng ena ya Keegan Forbes wa mphato ke shebile taba e nngwe tlhaileng go e nngwe ya masedinyana a naga yane ya Botswana moo monna e mong yo o tlalewang a thuntse le go bolaya banna ba tlhang nageng yane ya Korea a mo thunya molaleng mona a kena moo ba phelang gona teng banna bana go tlalewa ba ne ba tlile mosebetsing naheng ya Botswana e le boramokontraka jale monna eno a le motswalle batswale ba ga ba babedi go tla le wa ga ena kene a itlhotlhometsa ka mo banna bana ba neng ba dula teng ntlong ena tsena tsa bodulo after a thunya eno e mongwe molaleng a mo bolaya a thunya e mongwe segopeng o ile a tshwarwa ka 2016 gona jale ke 2026 o na le dimo tse lesome ya kao fela a letšhanka
1: eona wa rus two
0: ee rus two le metswalele e ne a gae e mmedi ga nyeo e wela kgweding ena e fetileng e wela e re monna enwa o a tlholelwa lefu
1: gobana ga ena botsana tlhileng tse tsebetsa ka taba ena a tlholela
0: batho o a fanyewa ha fanyewa jwalo bana ba babedi bona gothwe bona ba lokolola gobane go bonagala ba sa amee ka gara ditaba tse ga ba amee go amea enwa a le moo ee ya thuntseng a le moo jale go na le molao ba go tlhalositse bara ke section 56 o reng pele a fanyewa moporesidente o tlameya a hlae mona le ena a tshore e hlile a fanyewe kapa moporesidente a mo kopele mogau ga mo kopela mogau ke moo a tlo a tlholwa ke bone kagara tse dingwe kelemo tse lesome tsa go bolaya tse supileng tsa teko ya polao le tse dingwe tsa go

0: tsenele mala go hama ke be ga hana le ne le ga ga hana ke ga gega ka tsalo e sale ke le le go golo go khatlola jaaka ke sa ke a ti ke hanne go tla batho sa batho pa ka motsaka ga mo nna ha e so di bolwanela motsaka le ya go kae le magabane a go lotomanya mpaka ga ditaba ka botsona le setsukotsane sa motho go khala ke bo ntine la ongela nnete se ba ka tsimo ke se nna o fetola botho boata bo hanela ga tedi jo
1: hanela le tsega
0: ya go go be tanga ke se ile ntse ke ba dile di tsa bo se mo ba mametseng ba mamedi ba se ale mo ya tsena ke nda ke ga bo khampane a enga re tlhopho go tsa motho nga e fele
1: a e fele ke ntwa bo pelo bohle
0: e ya ga
1: na ta ga bo taba yo ke lakatsang go re le moifa ka lapeng mo ho le mo mamedi ge ke re totla ge e shebisana le wena ke ena ya hore ke taba itsitlene ka hore seke wa tseba fela ho rata ka pa seke wa tseba ho rata fela tseba lo tshireletsa le rato la hao gahlanong le dintho tse ka o hlokisang lona tsale ke lakatsa go ndate gabo ge ke re manno le taba ena e le hore mo mamedi wa lena no la ka jeno a tle a tloe a ithutile ho hong ho taba molemo ho yena lenanong lena ka ditaba tsona tsena ge ke hlege qhaqholle taba ena hore na hantle ntle ha re bua ka go fela motho a se ka tseba fela go rata ebe ha tsebe o sireletsa na re bua ka eng le hore na mohlomong ho sireletsa hona ho sireletsa lagato la e kgatlhano le ntho tseo a ka motse ka mohlokile ka qetelang dintho tse ka qetelang di mo hlokisa lona re bua ka eng
0: ya ikokobetsa ntate dijo ka taba ena e kgolo e hlokang hore ke thole moya ha re lebane le yona gore ke tsene fihle boleng bo ka re thusa gore malapa a gae e ntate dijo le dikamano e be tse jereng bophelo ga o thola o sheba e se ka manyalong re fetotse lepatlelong la dintwa kua dintho tse botlhoko bo le batsotho ba bangwe ga ba bua ka lenyalo ba lesalosa e se ka sethala sa ntwa a se ga boteo kapa semelo sa lenyalo seno empa e le gore ha re tere tsitlo go tsireletsa lerato jalo go tla etsagala dintho tsotlhe tse seng di sa tlalose boleng ba lerato tse seng di sa tlalose boleng ba lenyalo fela go ba bonagala ba le ka gare go dikamano tse jalo ba e bangwe ga ba sokele ba tlo bona setshwantsho sa lenyalo e le ntho eno a jere batho bana ba bua sego a bage ga o le ka gara lenyalo o sole custodian ya lenyalo o jere boleng ba ntlina mme dintho tse o di etsang di tolokela ya sokene lenyalo mme le ya ka gara lona a kene a otisa go kena ka gara lenyalo ga bona go etsagala dintho tseo o tlo di bitsa gore lenyalo le ke a jere tsala tse ka nnetee sebiletse re ikokobetsa gege ntlha golo kore re a di sebisana ntate dijo ba reto gore na ba di bona jwang empa ka mona re a ba tlholotsa gore ae kere ga ke ke di sebeng ka leitso lena e ya ntate jwale lerato ntate dijo ka nnete le lona e kare re ka thusanang gore le pele ge kare re thusane go le sireletsa re ipopele setshwantsho sa gore na ga re be rentse re bua ka lerato re be rentse re bua ka eng mme le leng ge le sokang gore ke tsamaise dikamano hantle ke le feng gobane disedi di a re bontsha ntate dijo gore go be le mefuta kapo mekgatlhelo eno eo re kaeng ga dilela ge le bona le wela karolong e itseng go na le na leo re kareng ke la dithagasello tsa rona ke le ka gare go lenyalo le mogatsaka le ka gare go lenyalo kapo ge na le dikamano le motho o kena go na le ntho tseo a nang le thagasello go tsone
1: ke nnete
0: ke kena go na le ntho tseo ke nang le thagasello go tsone empa re ba batho ba babedi ba seng ba tlo tsamaisana tseng ka gona re tlaneya gore ke tsebe gore go na le lerato la dithagasello ebileng le thati e tsileng gagolo ke se motlhala ka gore ga o rata dikamano jolo ka nna di ga o kena kaaedi ke batho ba ntse ba sa buia ka tsone ai motlotlo wa bona ka re ga o utlwane
1: ya dad
0: a ke go a bona
1: ore
0: ma pelo ya ka e le teng

0: kahatelo sala tola nka haruri gamano ka tsa fumara o e khwebong e mong le lenyalo ina le tahatelo lenyalo e le ntweitseng ka po kamano e le ntweitseng ke tse na le go tseba di di pala kapone ba tlhobana ba tsume mana ba o re ba ga tsam bana ba o re bona nge le bona ba re pa tsantso sa le nyalo e le batho ba mmatla ga ke wa bona
1: mo tlo mo
0: ga le nyalo o na le tahatelo di tseleng tsa po pala kapone
1: Pero,
0: ke batla go le ya maganga mane ba tswa le bona go le matla. Go le kana go ngwe o bone le tshega o le nna o boge. Hai, na ge e tsoka o hata ka tsela yeo.
1: Ke
0: le go ba nna kana go ngwe ke na le thaselo ya go ga. Nna ga ke tseba le nyalo. Ke bona le lapa, ke bona le loko, ke bona le loko e tlang. Ka hona e ka re ka tsetela mona o feta go tsetela maganga. Ba bona thaselo ke tsene la mo ditibana.
1: Eh, ntate.
0: E le hore mo re ke le ratola ditatelo. Ke tsebile di go bana le kotsi ya holo. E bile le ka ba mmwe le mo ha holo, ha re o kitisa wena, manta tselo ya ha holo na e go kae lo na. Ke di tsigele tsa ntwang, ka tsela e tla ba balla boleng ba ka mang. Ha re fetele le ratwe le leng. Ke le rale o ba re ke la boena. La boena nda tse di se di rena pageng tsa ka loena ke le mona le ntate a pholo a reng ke le ga tsana ga le bana ga ga tsana fela ga sa tsinyane wa tswa tsa
1: e ya nda
0: le na ke la katamelano o bona kwa neng go re tsela ma ha o di mo etsa ma hata ha o ka nita
1: le
0: le mo ntse dia hao ka ke ba bona ka pe dia hao ha o mo shebile ka gale ka ni sa o mo tsela ile ngwane ni ka na ntong le yena o bona o le ngwana abo ke ke ke
1: lena
0: le le a bolela nang le ka re le ha a kula le le a sa sa tsebe go pana ka ditokelo tse re re tsena ke tsa bona tsena ke tsa botsadi o so mo atamela jolo ka ngwane ni go ba le mamello go yena jolo ka ngwane ni go e mo mbozwa ba le bona la le ke leno la boina jale re fetele boleleng le na ke tla re ke la modimo la modimo ntate ke tlhase ka godimo go lelakang ke le mo ba ka tswang ba re kelello ya hara empa pero ke yone e kgetileng ga ke le modimo o ngwena ga re dee le ditegelo ga re rata o re rata ka tsela e sena
1: ngwenekennete
0: go na le mo diiponagatsang ka gare o dijamano re rata le nga mo go ka tshe mo tsena o tla o le manda fela o fumana hore bona le ntwe e re mo tsena ke bona nka tse ba go mothusa go atamela tsela modimo ke bona nka tse ba go mothusa go gabe le bophelo go botse ke bona nka tse ba go tsama itlana tsela le yena fela o bona go di ene ka le kwa ke le mona lo ka geng kae le ne ka ga gakile la o le ne lo le gapelang lo ga mmatla mane go modimo le na ke le bona le ke kokobisa dina
1: e ya ntse
0: a le na ke khubu ya ntlo nda tiso ke motheo wa motswelela pele o tsamaya go ditswa hantle go bane ha re ka le atamela ka tsela e seng ya modimo tsela ke le ditala modimo he le bakotsi
1: yeah
0: go go ka tsare ke la modimo ho mana ke la ditatselo pele ha o tswa ka ntlo tsena nda ke ne di ho le a dikopa
1: e ya ntate
0: jwale e be le ga tolane la go amola ba bang go be le na le le ditshetsa ka benyadi tsa tse ka nkamoelo ya ba e kamohelo ya ba leloko kamohelo ya motho e mong a tla bophelong ba gago e seng le tswang go wena le tlang go wena fela le na le tloa go wena le ya go ba
1: bangwe
0: moedi o tseba gore ae o ka dula mono ebere ka o fa metsi ebere ka etsang ga ke go a bona
1: gakenadina
0: ba bangwe ka bona ore tlamea nne ke gasa metsi ba bangwe ba dikolong ba bangwe ba kae tsela lena le buile le ge ha ke buile ba ba ha ke wa bona
1: mhm
0: ya raga tsone ke na ha ke o dia tsena o bona ke na le o sotha mo ke mo no a ke a go
1: ke ho jwalo ho jwalo le tsega
0: tsere ka go batla ke se wane le batho ba eme pe ke
1: yena
0: ka le batho ba hai ka po wena o dilo se wane le ba go dia ha ke lo le na ba tsoga ka ba fa ntse ba ka ke bo mang ba tsopela ka tsela e teng ha ke wa bona
1: e ya ntate
0: a go taba e ke na lo bole se ka re ntse re na hana hore re tseka mo putsa o mong a dile na re ntse re tseka lona le ikene ke nne re tsane ya go le ga go lla ka tsela ya lona ja e le la le re ka re tsela tlokomelo ya lelapa go go

0: ena ka nnete ga se ise ke le fang bontate biso sealemoyeng ga se le ke le fang metswalle le na le ke la lelapa lena le lapa fela ga e ba ke se ke leng tate bana ba le dikolong mane ke a tseba gore ke tlameya go ne ke dile fatshe le bona ke shebe dibuka gore na ba ntse ba jang ke shebe ka mekotleng ka mane ke bona gore na ga gona dibetsa ga gona ditsetsefatshe ke ba tsebise bana ba bo bona ke etseng mo nagelela ga ke wa bona
1: ntate
0: ga o kene dikamanong tsa lerato le e senang karolo e re ya lerato la lelapa batho ba bangwe ao bokebile ba tshwenya ba re gae nna girlfriend yaka ga ke tsebi bana babo kapogotlhe
2: o etsa diso sentle fela ga o tlala teng mona ga ikona
3: ga e lo e ba teng a se tla ka lapeng
2: jale ge se ke ka tlala gona mona re sireletse lona leng motho ena moyeng o motle setšhabeng o motle kamoelong ya ba bangwe o gantle empa jale ga a tseteleha maikutlo a gae ga a tseteleha lapeng mona yo re reng gate e bona wa re sekipeisa e le gore mona go sireletsa e sentse e le taba yane ya gore ke qale ke lemoge gore e be ga ke se ke ka agola motho mong lekgolong ke re lerato le nage leng sa ka di-percentage tsatsi ba bangke a tsewa mmetse sa le go ba lela ga re reke lekgolong mane wa bona ke a bona gore a e se ka go fela ya magana la bodimo a kele ntse re ka nna ka taga le fa jo golo wa mani
3: bale
2: tsela tsela re se tsela ke ba nga hai 10% nye ya le lapa e go di sa gwa gore e tle ke na le nna go ene ba e dinga ya le lapa o tsebe le tsale mo tsa gwa
3: ba
2: bona go ba ha o tsa le tsheleletse o tlo kumana o thulana le ntse ka etsa gore o tlhoke le rato le go le lapa kana o tsa o tlhoke le rato go le lapa ke motswalle wa ha gobane jale o sose bane le go kgatisa
3: enekana
2: ba tsetsa o tlhoke lerato go lelapa ke bona bana bo bileng le kopaneng ke leke mane bo bileng se le etsa dintho tse dingwe ba tseba dintho tse ntse di tlameya go gakanyetswa le tsona go tsekanetse mosebetsi o ntse go etsa o motle fela jale e se le nako ya go ya gae ebe ke motho o maditseng mane ebe a tseba jabae nako a ba jetsa gore ga e kone motate e ne e tsebeya gore ke gane ga ke ke wa bona keletsa mofuta o kgatlhano le dintho tsane se ka etsang gore ebe ga o sa nwesetsa ka gago go lona wa bone ena e tlakidira le bonnetsing ba ten
3: e tlakile agolo
2: ee empa ga re ebe bofa ga ka lle gobane momameditlo a rere di ya go fitsa peleng ya
3: gagegae
2: go na le lane le re ka nnang gage e tsenela ditlhaselelo le tswang ka pelong le na le tlhaselelo ya gore ga be motho ke motho waka o tlameyang katameletseng ga kere le nna ke motho wa gae ke tlameya go mo atamela teng ga kere go na le nako yo kareng motho mo fumana o tsa fasa le tšhelete yare ga ke sa monele okwa go sena le ntho motho kesitseng lerato leo
3: obana
2: o tseba go le bona gan ga kere kareng ga ebe motho ke monna o sa le tlhoka go basadi ga o goa mojetsa ka magabane a basadi gore basadi ga o ba tsebe gamme
3: ga
2: ebe ke mosadi tsa ka banna yo o banna ga ke go wa bona lerato le nago le tsene e ka ke tanka e tshetseng dintho tse ngata dintho gau ke botsenegero ke botsetello ke bomamelelo ke botlhompo ke bokutlwelo ga ke wa di bona o na ntse a fana ka tsona a fana ka tsona a fana ka tsona a fana ka tsona ga ntse a fana o ntse a kapolola tanka yang ga kere a fumana gore ga kona e sile sente ena ga ke sa e rate gobaneeng a fitlile boemong boo ke taba tsane tse le bebele e tla go bolelela gore wa tseba ga o ka tsamaya ba ntse

0: tsamaya ba o tsamaya ga ba ga ona motlang o emang o hetang o shebang le sekulo o leng go yona go na le mo o tlo thulana le bothata
1: yeah.
0: Ke a tseba bamamedi ba tla go thusa ka lengolo leno fela ke a tseba ke a bua ka gore ga o santse o tsamaya fela tate dija dijo e ba o tlo tsamaya fela o tlo tsamaya fela o tlo tsamaya fela go na le moetang ga go

0: jadebo. E ka go kuntu o bo ntse ke lelwa ha o dinye tse ke mo pelo le di tsoteng tse tse tse le tala o kgona go di bona.
1: E
0: ka go a go wa wa be go fa. Ka ha roa be go fa. Go bana ha o tswe ka bophelo bo gahlano le wena ka ntsongwe le mo. Ka ha go wa fa tsela. Se o tsebe go botsa bo fa tsela. Ke ka mo ke ka tsenga mo tabe ka ba tla go le kollele le ga.
1: Se re
0: tso a di. Le ga tswa le tso go paga kwa nda tse di. Jadi engwe e ka re tshisang go re ke tsekele tele rato gahlano le ntse ka re tlhodisang tsona ke go re le moge go e ba tswa go tswa ba no one is better
1: innit
0: ba tswa ba nga ba ka go gata batho go bane fela ba fihlella di ntse re re ba di etsa hantle ba ne ba kana go ngo o go gata motho ka ntse go maba
1: e ndat
0: ana go ngo go tshwakele motho a manganga o bona go motho no manganga le ntse a yentseng ha e bone ke le ntse a yentseng ha e swabele ke le ntse a yentseng ha e utlwisi ke le lo o go etsa tshaba ka mantsu di ma tsantsa ntlhabile ka di ai ke a bona go etile ha ba ke ma utla o mo happy ga ne se o mo happy empa ke go Paulo go la pelwa ka go nna ke mo tsagela ba opola se ba pano mare re se ba mantsu a ke go etsa ba tsagela ba tsibisi
1: ba tsibisi wa sitsa nge ya ntate
0: na lo tsena la batho ba sa tsile ntse ba yeng
1: eh anda
0: me o jwe ta ke le lo ha hore e ba ntsa yetsa high pain a go re ke khetse fela hore ke tsike ka ikutisa go tsoko kae o tlo re tsa ka ha le ha ka ntse da te bi tsokere ka ka tswa go yetsa di thotsane tse re ke tsala ka
1: eh anda
0: e ke ke se lo da te bi go o ba le ditaba tsa ka le tsone di ngata ha holo ga ke tella se ke di lo di ke tsa mo maledi bunye tla wa hore ke ke are bo tsa dipotso are tse maikutlo hore di ntlatse ba nyena wa bona go bona ntse mo hlokisa le gape ke le ke tse di tsane le yena hore na e me kwa itireletsa e be tse lo go ikwa pa bo tsa ba ne ke tlo pa bo tsa motho ha e pele
1: ha e pele ke ntwa bo pelo bo hle
0: ga me le ke bana ba banyane
1: go bona
0: mwana wa la la la la ka mo ka motho ka tsatse ya
1: ke
0: lo a lo itse mo le motho yo re ha go potse o tlo topola di
1: ah ah le mo mari ntse re buisana jalo le ntate Kgabo Kgampane e le ena mohlabolli wa Ronald Nanong la kajeno la kalapeng mo teng re tsegetle re tshotla taba ena e bohlokwa haholoholoholo ya taba ya lerato mo re nna se ke wa tseba ho rata fela tseba le ho tshireletsa lerato la hao kgahlanong le dintho tse ka o hlokisang lona mme mamedi le wena o ka ba le seabo lenanong la rona ka tsamaisana leto lena mmoho ka o letsetsa jalo nomoro yane ya plus 2 66 5 9 9 3 3 ke a e pheta ke plus 2 66 5 9 9 3 3 kapa ha e ba motho wa marangrang a Facebook o ka etela leqephe la rona la Facebook le bitswang ka lapeng radio less o tla bona post e buang ka ditaba tsena mme he o tla boso o latlhela wa gao molangwana mono bakeng sa WhatsApp o se ka etsa voice note o se ka etsa kgatiso ya lentse o etse molaetsa o ngotsweng fela ke bakeng sa kajeno fela e se mananeong a fengape ke le lenaneong lena fela o ka etsetsa WhatsApp nomorong ya 5980171 9 ke Peter bakeng sa WhatsApp o ka sebedisa 5980171 9 mamedi khotsa
2: o go ndade
1: ndato waka
2: ga ndade
1: ke sa baba le tsumo ngaka ka bana ntse ya jwang
2: de diga mona ka tsona mo ka ke mo tawu wa sa le ndate mo la se ja li
1: ndate mo la se e
2: ha nwa e mo la ke ne ke re nna ka ga le nyalo ha ke ba se mo sa ri ya tena mo di khwe le nna ke botine ha go sompane ka bona ka malateng ha e sale ba sa di ba dina mari kgweki
1: e ya ntate mla se
2: e hande ntse o no ntse o ne tsa etse motho a nne a tena mosi e ntate a tena buri kgwe ya so ka ba nya ba tena mosi o di ba lengwele ya se nga nyetse ya thula mosi o ba tla sale ngwele khompane o e ka ba e bola go etse mang o ntse o tuke go hona se kwe re go tlela ngala mane fela ha hona le letho ke a lebo
1: ntate mla se ja o lebo
2: Thank you,
1: da. Thank you, moholo waka. Plus 2 66 5 9 9 3 3 ke yona fela nomoro ya ka o ka tlang o kena ka yona o tloa mono ke a haeba o etela qephela gona la marangrang la Facebook le bitswang ka lapeng radio less ke itse o tla bona jalo post e buang ka ditaba tsena tsa

0: lenano la kajeno go tlala tsela wa gago molangwana moo empa bakeng sa WhatsApp o seka etsa voice note ka pa kgatiso ya lentswe o iketsetse fela molaetsa o ngotsweng o typeweng o ka o etsa nomorong ya 5980171719 ka Peter 5980171719 kona mo ka etsa molaetsa wa WhatsApp mme e be ke lenanong lena fela nna re gaboga ke tsaya ba utlwile taba tsa nna le molatlhei tate
1: ade molatlhei dikoge tsela di lokile gale di letsa betsa e gotlelele ditema
0: eeothe tsela e botswa o ba pele eeya tate
1: e le mekgwa e neng ya go sireletsa eno ntate bijo um le go ja ke kareng jale le dinako di ntse di fetoga le
0: maemoa
1: le nenneng ke kare ga ke go so e nne bodugwe ka go boeketse ka sekipa se fitlhe pela mangwe le mane
0: eya tate
1: ee ga ntate dijo te ena ke utlwa fela go ona ge basotho um ba fitlhele ditseleng tsa gale ba fitlhele boleng bono go ba phedisano ke tsela e nngwe re ka sebeletsang lerato ka yona ke utlwa e le katsetsoa
0: eya ntate o nampaka fela sekwele basotho wena mo mamedi ebe wena mo moteng ke eng e utlwe ka e beya motlhomong lerato la gao tlokotsing ge tse ba bonana ebe motlhomong ge thusana jwang go fetang boemo bona ke na le metsotso e lesome le metso e robedi gantle ge lebile mane goreng yane ya lesome gopola go ga go fitlha goreng ya lesome ke yona morotlo a rogana gona teng nomoro ya ka magala ke +26659933 ya WhatsApp ke 5980171719 ke Peter 5980171719 o etse molaetsa o ngotsweng o se ka etsa voice note mo WhatsApp empa bakeng sa batho bana ba nang le marangrang a Facebook bona ba ka etela leqephe la rona le bitswang ka lapeng Radio Leso o tla bona post e buang ka ditaba tsa ka jeno le gate leqephe leno le like o tsebe gore o le salemoga o tla fumana dintlha le di etsala tsa nako yotlhe banna o sapantse nako teno banna o se abidi abalaidi mamedi gotla ke itse nomoro ya ka mahala ke +26659933 ke yona fela e re ka kenang ka yona yane ya thutu ke yone ntseng re gokane jalo go yona he le ntate gabogampane bakeng sa molaetsa wa WhatsApp o ka etsa jalo molaetsa o ngotsweng nomorong yane ya 5980171719 mo teng re tle re buisana jalo ka taba ena gore na o seke wa tseba fela go rata empa o tsebe le go tshireletse legato la gago kgatlhanong le dintho tse ka o tlhokisang lona lerato leo jale re ke go kwena ebe wena motlhomong tse o ye o bone ka di a o tshwenya ke difeng kapa o ka etsa tlatsetso tabeng tse ntse re buisana ka tsona le go botsa potso o ka botsa empa ga e ba utlwe ka re buile taba tse mmakatsang wa tsaya o ka kena wa fitlha wa dimakalela fela taba tse tsa rona taba eo e ntse e amohele ya leo le thogoletso fela ke taba e tlabe e re thusitse gagolo go menagane wena ngwaneso ke bona melaetsa ebe mona ke a bona cheke ya tsealemo ya segaoileng sebakeng sane sa madiba matsho melaetsa ena e ke neng e kolokane mone ke ya batho ba llang ka gore e go utlwa fela ya sešhandate kgabo gare se kgone o moutlwa gantle ka bona ka madiba matsho ka mona molaetsa o mongwe ke ona mona o re ke tlhoile monna ya tšhitang gona go ebile ga ke kgone le go mo leballa go gang ke nngwe ena dintho tse reng ka nnete di mo tlhokisa kgotso lenyalong la gae kapa dikamanong tsa gae nna dikgabo o re ga a tle o mo leballa ga ile a tšhita
1: ma dintho tse ka re thusang gore re sireletse lerato leo ke gore re tsebe dintho tseo re di ratang go feta seo re sa di rateng ntate ba gore ga a batle motho a tšhitang kelello ya gae maikutlo ya gae menagano ya gae dintho tse a di shebang ke matshwa a rena motho a tšhita kapa ga a tšhite mme ka gone ntho eo ka bo yona e sentse e ka mo sulafaletsa dikamano e ka mosa thabo ka gare o lerato ga ke a shebe gore na o rata a e tsanyeng gobane tse di ge dinka e le lesoyo fela ga ditsebi di fitlha di sheba di ka fumana e le bokutlo ba buika dintho tseo ba rekidi a disayati o fumana gore ya dinthong tsa bona ba o sheba ba sheba ba bona gore nthena ke letswalo le bolsa moo go na le go phoso motlhomo go ileng ga o etsagalela morago mane jale go jere maikutlo ana ka ntho ena mme ato dite ga lesebele letswalo letswalo le sebeletsa go reetsa makgoba empa lerato le re fa monyetla wa

0: kgetha dintho tseo re di ratang. Mme ka gona ga ke tsebe gore na ga e le mone a tsweile motho a tshitang o dula a shebane le gore na motho a tshita kapa ga a tshite kapa o tseba le seo a se thabelang na ga ka tsebe nang a shebele go godisa ntho ya e thabelang.
1: Molaetsa o mongwe ono mona Letshega o bile ngotswe ka Senyesemane o re trust issues Ntate Bizo towards a partner the minute she starts moving different. O re o na le bothata ba go tshepa kapa o na le taba ene re buang ka gore jalo trust issues Ntate taba yane ya gore motho o abele go belaela kapa o se tshepe motho nako eo a sa bona gore motho yone wa ka se ke bona gore metsamaonyana ya gae kapa metsamao ya gae e se le e batlang e mpelapelaetsa.
0: O tseta go bua taba e kgolo gagolo ke taba e botlhokwa gagolo ka gare go dikamano gane ke nngwe ya matsai a tshetsweng ka tankeng yane e re buang ka yona le mo tshepo e leng siko thabo ga e be pedi ya tutlea le ga o se melo go go tsana la so so go tsena ding go ja maela o le fela
1: a ke ntate
0: ha re ta go ke re khutlela dikeleng tsa tshepo o tlane ya go ke a ke a batle thuso ka seno se ile sa mo hlokisa tshepo empa ha so se fumane le teng a batle thuso go di matsa ba go go wa bona a sena tshepo go ba re tsa maile di tsela tse tebele le mophelo ntate ditso tse ding ke di tsa maile re bona tse ding ke tsa maile re sa bone ba re ke ke tsare popelo nya mme le ke ntse ma ile ka yona na go eno ke sentse ke hafa melwa ke di thotse je te matswalo ka haru di pelo tsa rona matswalo a seng a haetse le tsatsi le na ha re sa tsile tsane lo jale ke mo ponte a ya nya le tsore la meno ya ileng a tsuwa a tsuwa ke motho a leng a mogata motho mong a mo tsia le na ka pa a tsuwa maemo a a tsitsa go tlokomela ngwana hantle ka lebaka la ditlhoko tsa bo ditšhelete o tlo fumana gore ga o tsena dikamanong mo se o le mogolo o ntse o na le ntho yane e saleletseng yereng hae nke be ka ratiwa ga ke sena tšhelete ga se ke tswane a mmerile ga a nyane ga ke batsua gapela ke sena dintho tse itseng kapo ke se ka sebopeo se itseng kapo ga ke no tshepagalelwa gobane ke tswa sebakeng se sa bang le go tshepagala ga ke go a bone bo ditroma ga e le motho wa ntate ke re bolayang e re sepitsang go ba banna go feta tsotlhe ke tsona maqeba ano a nalaneng eno e morago mme bogolo ba rona ga re ke be re lemoe gore a re monyela ntate ditso matswalano a re sepitsa go ba banna a re etsa magoba a letswana
1: Molaetsa o mongwe ona mona Letshega gore nna ka nnete ga ke motho a tsebang go thola ga gona le taba e sa tsamayeng hantle ka gare go dikamano tsaka jale motho wa ka ena ga o a kwata ga ke bontsha taba eo e ba motlhomong ke bona e sa tsamaye hantle ka gare go dikamano ebile ga a batle ga re bua taba gore re fitlhele botebo ba yona ntate jalo e le go ke a utlwa gore yena o le ka gore a tshireletse dikamano tsa gae ka gore ga a bona ntho di sa otlolwe kapa di sa tsamaye gantle ebe o tla beya motho a e fatshaga ga re bue ka tabeng jalo gore motho a e jalo o bona gore yena jalo ga se motho a jalo ga se motho a thabelang dipuisano ke a bona ga ditaba di le teng
0: ekileng ya tita maikutlong a ka ke le motho ke ntse ke inaganela fela ere ga re ya mesebetsing ka tsamano pelo ona di dintho tse o tshwenke bo di psychometric test o sheba gona motho yo maikutlo a hae dinano ba hae mekgwa ya hae na o we mo mbone baitseng ntho e kgolo ena eo re reng ke dikamano tsa lerato re kena re dumela gore re nepagene fela go sena go a go tlhatlhobisisa gore na re maemong a nepagetseng ka bona ka nako nngwe re kena re kula mme ntho eo e bonang e le sebopego go motho ke matshwao a o bontshang gore motho ena o na le bothata ntlheng e itseng ke motho a ile bola a sa sekegele tsebe kapa a sa jwetse le mantswe a lerato kapa ebile ka fela rona e ka nna ba re boletse malapeng a ne a senang le puisano ke seba fela sekolong etsa ntho e itseng etsa tsena go

0: re tsene ntho tsong di tsa
1: ere
0: ha ke re ntho pa bo tsa a ithuta gore di tsala di a se di tsa bale o di se di tsala le motho a ne re reng o ntse jere makgabane ana nana matho wa na o tabo le tswa la pele ha re bua taba o shebana le ho itshireletsa o feta go bua taba
1: yeah
0: o tseba fela hore a na ha ja go tsa na ha ja ne ba a tsia kana ntse o go tsala o ne ba o bua ka ma ikutlo a o lore na tse tsa tseng tso tshwere ba a ke
1: re
0: ba ka itse tsere ba itshireletsa e mo ha ba ke go bua go hana o bana ha ona mosaiki le nga mamelwa ha bua
1: go
0: tsa ha tiri ha bua a ntsha maikutlo go ke ba a ka sike helwa tsebe maikutlo a ka go o tswa dikamano tse e leng go o la bua a ba hatala le tane re tsele le nang lane ya batho go re kena dikamano le bona gore na ba tswa kae ke ka re ha motho a bua tsa go ke tswa mo neng ke se ke tswa ho no le botlhoko ho tswa ya ba o somo sheba ka ditlala gore wa ma ha o hela wa mo tsenehela mo tsela e tsa maileng ela ya ba ha o tla tsitsi tsitsi go na jwale ka le ba ka la hore o tswa mo ho leng jalo o tlisa boleng ba mo fitla o feng ka haga kamano
1: e ya le tsega
0: e ya ntate
1: Mamadi ehe tsala pe
0: ya ne re tsa tsitane ge re tsitane
1: e ntate Mamadi nomoro ya rona ya mahala ye o lwana o ka ba le seabo tabentsa rona ke ya ne +26659933 kitse ya WhatsApp yona ke 5980171719 ke Peter ba ke sa WhatsApp 5980171719 ka poka ya tlhaphela rona la kalapeng radio less o tla bona positive nga taba tsaka jeno le mane Facebook mane o ka sheba jwalo he wa shebellang nate gabo gampane o ka lahlela putso ya ha hona mono ke tla e bala e tla fetela mo engwana jwalo ka ile hore o ntse a hli a le live mono Facebook mono ho taba ditse ba hore di o tlolo ba ne jwale ge theputsa ka nna ena le ka nnena ha o jwalo le tshega
0: e o jwalo ntate ba ka fumana gabo gampane mono Facebook e ka tere la ka la timba ne ba tsebe ke ba tsena di tema ka tsamora
1: e ya ntate mola itse mong kona mona hore gotso ntate bizo e beta ba ye ya hore ha o le mosa motho wa ha hore a apare ka tsela yeo o ka thabelang hape re ka yona ibe yena hore o ya mo controller empa o tseba hore seo se ka baka ditlamogao tse bosula kgatlhanong le dikamano na ke tharollo go tloela fela empa o sa kgotsofalla seo a sietsang ebile a sa se tloele a ntse a tswela pele go sietsa ha bontate ba lla ntate molaetsa ko ona le gabo ntate ke eno gore na ka nnete na ke o etsa phoso ga le mosamolekano wa ha yore a se ka apara ka tsela e itseng a mpe a apare ka tsela e itseng e bontshang gore ka nnete eo ena e le molekano wa yaa e ananelang jalo gore mme o bontsha wa ncontrola jalo gona ke tlameha ke apare jang jalo so controla bophelo baka jalo ntate gore taba ena o bona e ka e tla tlisa dikamano kapa ditlamogao tse bosula dikamanong tsa bona go latela tsela eo mme a aparang ka yone jalo gona ke thakololo gore a keteletse a tloetse fela gatshe tsamaya ka moo ne uwe mme ikapakale ka tsela e utlwang ka o tlhoka o apaka ka teng
0: gore na ebe ntlhakolo ebe le moaparo mo ono kapo go botsentse o na le go bakitsana le go tsotlana ba mofuta wa itseng go kamaraditshunta tse dijo batho ba eletsana ba tataisana empa ditaba tse e seng di di teng batho ba na le go tlholotsana babare ba provokana ga bone motswaka motho o segeke ka tlong tsa mono e le go tlholotsa taba e seng gobane motsi onong ga kere jane ke tabeng ya moaparo ge tle ge sa tsitse boleng ba kamano gore na ge ntse re tseba go sebitsana ka dintho tse ding na re ntse re tlhomphana na boleng ba tsebitsano ya rona e ntse e le bo dumelelang gore ge tataisane e bone ga ngata taba ena gore re tseke dintho tse e seng tsona ka nako nka tla fumana re tseka lona lerato empa taba e se lerato
1: ee anta
0: ke tai dia ha ka ro ga a ke a she do bona ebe go thata se ke motimo mo ka po go thata go re ha ba to mphane e ya ja
1: oho e lo re ka nna ba go bile le taba o se tlhompane
0: ba ba sa to mphane ha ba no tswa lo yele tsa
1: oho
0: ja
1: e ya ja
0: mo le se tsa di go ka tsela ha o bane ha o bua ka

0: motho wa sena le moholo wa mme wa tseba ha motsadi ya tinne ka tsela e sireletsang boleng ba bomme ba hae empa ke na le nyalong ka bomadimabe a ntse a tlisa boinano ba bongwanana ke tsona ditaba tseo re reng tse ding di be tsa rarollwa ke lona le le babedi fela a ke le batleng thuso
1: Number plus 2665993 ke tsena nomoro ya mohala o ka kenang ka yona ka re bakeng sa WhatsApp ka sebedisa yana ya 5980171719 ke pita ka ke 5980171719 mame dumela
2: o bo ndate
1: ndate wa ka
2: tsika ya ke
1: ke sa ba le tsomohlo wa ka ka bana ntse ya jwang
2: ntse ke re ka bona ka tsana ba ke ke mora ke ile ye le ndate ka mpane ya ga nthuse mora gona ana mangolo ngana a ga data isang le le mona mo mantsi a supa go he mele wa mohlangana ha sa le lenyalo o taolo ya mosari wa hae wa mosari o taolo ya monna na hana le go le na le fumane ya o kae go ba ne ke a dire mo a o ha sa le dingwe tsa di di tshwela o se le di tsagelo ka pele manyalo ke na re ya khalana e ka ba wa le bo phelo e tla ba bo fina ha re sa go ke mo na mo le ntse ke tsama hantle ka nepo na ke a re bona
1: ke o le bo ha mga ka che o ye le hloko go ndate khampane a se moruti che empa e le mo Christ jwalo ka nna le wena empa e a se moruti ke mo hlabulile ndate mlase hi e re ke kopanye ndate khabo ya ndate mlase ke kopanye le potso ke na mona ere ke rata ka hara le ga to re buisane go ba ha ona le bakala ho tlohela motho hona le hore o mo bulelle se ka etsang hore le o hona le go mo bulelle se ka etsang hore le kgaohane ke mo laetsa o tshwe ya lo fela go ka ka lagato o lakatsa yena o gata yena ha go buisanwa hona le hore motho a keteletse o motloela fela hona le ga mo keteletse ke gata ka ga lagato ke buisane ho ba ha hona le bakala ho tloela motho ha hona le bakala ho tloela motho hona le hore o mo bulelle se ka etsang hore le gauhane wa ikwisa eng ndale gabo
0: e ya ndate ka nne ke ke tsa ba e go thatsa go ga di tsa ba ri a winga
1: e ya ndate
0: e me ka nne ke ke ka ji ha ke go tla ka ho ndate e mangolo ka nne ba ma medi ba tsa re tsika le bona empa ho nontso ka etsa la hore le motho wa le tseba
1: e
0: ya jalo na ke na le maikutlo a hore ke le batsotso ke na le tlhorotso e kgolo tabenya bomme a re ne re le setšhaba se tlamaganeng ka tsela eo motho wa lenyalo o bileng ka teng ditso tse ngata ne re tlo utlwisisa gore re tlameya go thusana le ka dintho tseo re ka reng ke di-support system dintho tseo re ka iketsetsang ke le setšhaba go tshegetsa lenyalo wa bone o ka re re tlile nthong eo ka bore ke sekoa ya gore re tserere e mong le e mong lenyalo ke la hae ka bona
1: eeela
0: fumana gore o kena ka gara lenyalo leo o reng ke la sesotho ka nako nngwe fela o tla ka boinagano ba sekgoa ga ke re ga ke nyalana le motho mo re ka mema le batswadi ba rona kapa ka kgetha go se bameni empa re thepa ya malapa re thepa ya maloko re thepa ya lenyalo re kena re ikokobetsa tlasa lona le sentse le na le tsamaiso jale ga moetlo wa lenyalo le melao e tsamaisang lenyalo e le ena e kang gore ga re iputi ke tsona dintho tseo kareng re tsanagana gore manyalo a rona a na le bothata a se taba ya gore ga re iputi ke yone e na le bothata ga ke re ga re iputi ke bua ka tsela ya bophelo gore ale re tlile mo le go magoa fela re tlile moo ka melao ya bona re tlile moo ka tsela ya bophelo ya bona ke boiputso ba mofuta ofeng lenyalong jale ka go kekere ntlha ga e ke utlwa gantle taba ya e kgolo ke gore re tlameya go thusanang o tlo mong ka marena kapa re itlhopheng re le setšhaba gore e tene ka hetleseng le metsaneng ya rona dibaka tseo re ka reng ke iketseditse bodisa ba motse mona ke iketseditse difa tse e sireletsang boleng bo itseng ka gare o motse tse di tsitseng metse ya rona mme re thusanang gore

Je suis un peu plus de temps.

Shimela le metse mtshana fela metsotso re fetse jalo hora ena ya le shume madime ha fele mo mase mase a sotho tla mathalo ena he o tla ya le shume ha e fitile ka metso shume le metse mhlano ho re nyane ya shume le metse mbedi bana ne o le kena nga jwale na no la wena o re ne o la ni he le re re tsweng fela hore le kena dipakeng mo e bang hona le ho se utlwane e ka ba mesebetsi mono dikopanong metseng ka fapakana e ka ba o mong kapa le ikopantse hona le seo o lakatsang go thusa ka sona fela wa re letsetsa nomorong ya rona ya 6285 4929 6285 4929 moifa wa wena o reng o tla o etela e ka ba o na le ditaba o le mong kapa le ikopantse ka bobedi ka boraro jwalo he wena

reng e tla o yetela o bona ona taba tseo re di rarolola ka tsela ya mofuta ofe. Ka jeno, re na le moeti wa rona gape ka jeno lena. E mong gape re tla utlwa ona ena he o re tshwaretseng ka jeno lena. Re leboe wa mphato mona diteboo ka ditsebiso tsa akaretsang re pana tsona gape thapama mane ka mora hora ya bosupa. Di se di matlhaletsane tsa tsa bafu ke le bonana bizo mabisi ka mono ka lapeng ho lokiswa malapa ka mona ka lapeng ka mona ho lokiswa malapa empa ke a utlwa hore ai khona hle bo ntate taba ena ya moaparo wa bomme e hle bo ntate taba ena ya batshwenya bana ke tsatsi la tswalo la motswalle mong wa ka banna wa Motswana wa Motswana ileng a phela ka rona ka mona nakwana e ka bang dilemo tse disatso leshome ka nnete la sa gotletse ha bokwana tshireletso weng di mphile o kere ka tsatsi la tswalo ka jeno le wa mphato ka mane he ka sealemoya mponotsha Lesotho e leng mabati ditshiba le ena wa keteka tsatsi la tswalo ka jeno ntse re mahlonolo a le ya telele motho a mokalo ka boitumelo koloi e le mongwe wa baphatlalatsi o keteka tsatsi la gae la tswalo le ena ka jeno lena e le la tshelela kgweding ena ya Mphalane. Nna le taba mona batho ba haholo batho ba bomme taba ena ga ba e thabela ya motho a mokalo ka thabeletsie e leng yena ntate Stana ya gore o bonagala a hlaga maganga mona a na le kgarebe ye nngwe ga ba ne ba tseba e mong jale ebile le ena wa tshore gobaneng le mpotsa dipotso ga ke nyala sthepu kapa ga ke batla go nyala sthepu gobane le mpotsa dipotso ka ba le gopolang thato wa gae mona a re etlhile motlhanka jone ke mo betsitse gore motlhang a nyalang a seke ba tla le ngwanana le mong mona a tle le ba babedi kapa ba bararo e seng a le mong motlhang a nyalang bele ke a bona gore ehlile o phetha ditaelo tsa ntate wa gae ba le Stana gae tsa

0: Metsotso e mashome a mabedi re feletse ba lehora ena ya leshome ke kgutla tjena hake se ke tshwere maiti wa rona ka letsoho. Ntate?
1: Kgotso molomo.
0: Ho ya jwang?
1: Ah, ntate re a ya le ya jwang?
0: Ha hona kgang.
1: Eta.
0: Ditabeng tse tsa sethepu o ka ba le maikutlo?
1: Ntate?
0: Ditabeng tse tsa sethepu o ka ba le maikutlo?
1: Wa ntate pele nka ka ba le maikutlo ke hore ke kopa ke o hlomphe molwane wa ka. Ke hlomphe botsamaisi ba seyalemoya, ke hlomphe bamamedi ba hao, empa ka se ka ja fela o ntumelle. Ke theole sa ka legolo mane, mme go banna ba setseng ke dipere, ke hlomphe dibota tsa mokgwatha tsa disele le foromana ya dikoka, empe ebe rona botlhe ke le hlomphile ntate, ke a leboga.
0: Ee ntate.
1: Eya ntate. Akanete, nna ke gola maikutlo a ka makhutshwanyane tšhe, ke lekile motho. Ha ke bone go na le bothata ka ditaba tsa sethepu. Sethepu ne ntse se le teng go tloga gale. Ke a gola tumelo ya bokeresete ke yona fela e ileng ya re rutwa gore sethepu ke phoso. Empaneng gale kwanana bontate Abrahama ne ntse ba na le basadi ba bangata le ba bangwe ka ofela. Sanka ba ka utlwa ka go na le moo bothata bo ileng ba ba teng. Bothata bo teng gona jena fela ke bone ka kara bomme ba se ba tshaba taba ya competition. Ga gona letho moo. Nka itulela le bona ba le batlhano ba supile. Ke eng bothata ga fela ke na ke na le bogodi ba go ba support-a. Ke eng bothata? Bomme ga ba ke ba inaganeganegantiko ga ba ke ba bele monaganong motha. Step a se.

0: phuthela e tshebetso ntate mogala mo jwa jona tsa nyetse basadi mona ke ino go ba baletse naga basadi ba ke bana ba ile ba mo ilele tatabeng tsa oloka ka fumane naga e le teng mona go na le mo re phelang ka kgotso mona ka taba ya basadi ba bangata e mongwe o tlata ka maele a itseng e mongwe a tle ka maele a itseng ga ba le bangata problem ke ga a le mongwe ga a le mongwe ba dikgata tsoba le re bolawa ke bodutu o tlhoka gore a tlhatlhamiswe ka ba bangwe ga ke bone bothata
1: yanaka fela ka so o dumedisitseng tate re tlhokometse go le le growa mogatlho wa batshwaruwa ba metlheng tlabeletetse ka mane ka mahalesuku ntate a kore fe gona mosebetsi ona wa mahalesuku ka la robedi e leng la boraro gape ke la bone bane ee la bone ntate mosebetsi o thokotswe ke eng
0: mogolwane wa ka ke a kgola o ka gopola gore re ile ra tsitlalela gore go be le thuto ka gare go ditsa tlhabolo ya batshwaruwa gobane re ile ra etsa boithuto ga ntse re le ka ditsing ka mono gore sesosa se segolo sa ditlolo tsa molao ke yona kgaelelo ya thuto kapa lesedi la thuto eno re dipaki bogolo ba batho ba ka ditsing ka mono ga e tlhile ga se batho ba nang le thuto ka nnete mme a ba re a elelelwa gore motho ya senang career ntate wa ka has nothing to lose kola o ka mofa 3000 mono wa gae o bolaya motho a ka etsa ntho jwale ra ba re a elelelwa ka nnete re tlatameya ge tsitlalele gore thuto e ke nngwe ka ditsing ka mono mme o le a ba jalo ntate ko bolelela gore se re na le dingwananyana ge ntse re fana ka matitšhere ka ditsing tsa tlhabololo ditriki tsena tse lesome kao fela gore go rute batshwaruwa jale ka labone re ile go fa batshwaruwa mangolo a bona ke ba literacy le ba numeracy ntate wa ka bate ba ile go fumana mangolo a bona ke a kgola re tlabe re na le lekala la thuto ke a kgola re lebeletse motlhompeng letona la thuto le letona la molao le tlhabololo ya batshwaruwa ge ba lebeletse ba be ba le teng gore mosebetsi ono tse bo go phethang fela ke bontshe gore e ka nna ya ba e ne le a re etsa fiefielela ke kgatlho la go qetela ge ya ka ditsing ka mono go yanetsa thuto botsamaisi bo botšha ka nnete o bona letse e ka bo tla ba le tlhaselelo ya go ipatlela matitšhere ya bona jale ke a kgola re se re ile o leboga re latlha malepe ntate re se re tla bona alternative nngwe gona re tlo etsa jwang gobane thuto ya batshwaruwa le batho ba bangwe go rona e botlhokwa gagolo ke yona e tlotla e ba kobisa ditlolo tsa molao ntate jale e leng gore re ile ba abela mangolo ka nnete ebile re etsa bae bae ga o sana matitšhere ao re tla fana ka ona re qetetse go fana ka matitšhere mehleng ya ntate commissionera ntate nka ka empa ntate commissionera ya teng gona jale ka nnete gana thaselo eno empa ga ke utlwile ka ba sentse ba ipatletse matitšhere a bona ga gona le nyewe tabeng eno ntate wa ka empa ge re tlabe re kete ka kannete ke tle ke o jetse ga re ba abela mangolo ano a bona
1: thuto e ke thuto ke thuto dintlheng difeng gagologolo
0: ntate waka ga re kila mo ya tshwana ke re jale re partnerile le lekala la thuto ba tlabe ba le teng tlhile ke bona ba ile go fa ba batho bano ba bona mangolo gobane re hetile matitšhere a professionale a rutang batshwaruwa ka moo e leng
1: gore lona le le growa
0: eya ntate wa
1: jale
0: e leng gore ntho enono ka bo yona ka go fela the whole component ntse ikamantse ditaba tsa thuto jale beng ba taba enono e leng lekala la thuto jale ke bona jale ba ile go abela batshwaruwa ba ipabotseng ka tshebetso e ntle dithutong tsa bona mangolo a bona ona mokete o mogologolo ntate wa ka o re le o keteka jale re sebile re etsa bae bae jale e leng gore ga re sa tla supply-a matitšhere ka ditsing tsa tlhabololo lesothong ona jale re se re tlo sheba e nngwe empa ka ga re tlabentse re tsamaisana tsela le wena re tlo jwetsa gorena re tlo tswa ka lefelegalo gobaneneng e na ya go busetsa setšhabeng yona ga re tlo e tloela ntate wa ka re tlo tswela pele ka yona le bona batshwaru ba bana ga ba tswa ka ditsing ka mona re ntse re tlo ba sala morago jolo ka re sentse re ba sala morago ka taba yane o e tsebang e leng taba ya reintegration jale sebile re tlo e kenya le thuto e leng gore ga a tswa ka mono ka setsing re tla nne re tota re mo ntshetsa pele ka thuto ka ntle ka mona empa enono ke tla obetsa ka nako ya yona ga re se re qetile meralo ena eo re leng lekgatheng la go e qeta ga e le mona re se re ke ra kena ka ditsing go ba abela thuto empa re tlo ba abela

0: rutwa ba le ka ntle ka monana ka tshabeng ka bona ba re ihlile ge batla go taba ena e mmile ka dikeletso tsa bona ba ke ba nene e tlotsa molao.
1: Thuto ena le ya netse dinaga dikapa diterike tse leshome kaofela
0: ke re tse leshome kaofela molwana wa ka ena e hlake.

0: ya sign language. Gore re ne re le mothading o jale re reng jale re batla go kenya le yona ena gaufinyane ne re batla go tlisa ena ya audiography e leng ena ya batho ba nang le ba phelang le botholo. Re ne se re fumane ditaba tse jalo.
1: Belang mangolo ke ba phethetseng dithuto tsa sehlopha sefeng?
0: Ke ba phethetseng dithuto tsenana tsa go ithuta go bala le go ngola ke ba pele le bana ba university bana bao. Motho mo motho ha a feletse standard 2 a ka tshwata go tloa monana ke e pele e leng gore e tla ga a fitlha bo standard 7 manene jale e behe o tloa abelwa lengolo e leng gore batho ba mofuta o jalo ba tlabe ba le teng empa ga ke re jale bona taba ya bona ya fapana ya gore jale ga ba kry yo ita le ba bangwe ka gore jale bona maemo a moraka mono a fapana le baithuti ba nana ba ka ntle ka mona.
1: Nakong ya go feta mona motho ga ntse o gola ke a tseba go ka mono ka juvenile le ka JTC go na le bana bane ba ngwela setlhopha sa boraro sa bosupa go bele ba ngwelang setlhopha sa boraro kapa sa sholometse e meraro le bane ba ngwelang sena sa go qetela sa form 5 le ka moo ka mogale suku ba teng batho ba ngwelang ditlhopha tseo tse jalo.
0: No, rena le bona ntate wa ka le ha ba se bangata go lojola ka se go itse ke re kholotso e kgolo ke ya go tla thola gore e tlile bogolo ba batho ka ditsing tsa tlhabollo bana le kgaelo ya thuto ka ne to tla fumana gore ntse rena le bona bana ba tla ba ngwana ba setlhopha sa bohlano jalo empa o fumana gore ka ba motho a le mong ba babedi kapa ba bararo ga ba bangata bona ka nnete ke ka ona re concentrateng tabeng enana ya literacy le bana ba literacy gore ba tlosetla tlase mane ba batla ba nyolela godimo. Mohlomo motho ha a tswa ka monana re tla bona ona re ka montshetsa pele jwang ka ntle ka mona.
1: Mohlomo a sa ya dikolong tsena tse phahameng
0: go jalo ntate wa ka jalo ka ga nna ga ba le ba bang ba ile ba ya na le kwana ba bang ba ile ba ya Fokoti la o ne o le boima gobane jale ga o na le criminal record o gutlela thutong ya setsi se phahameng ba tla ba boimanyana gobane jale batla batho ba senang criminal record empa ya ka mahau a modimo ba ile ne ba tle ya go ntshetsa dithuto tsa bona pele ntate wa ka.
1: Ga ke tsebe dilemong tsa bo 1999-2000 o ne o o le ka setsing ka moo kapa o ne o se o tswile
0: aa ke ne ke soe ne santsane ke tsoja ke itlhopha.
1: Oho.
0: Ee.
1: Mongaka ha re tswele pele he. Ho na le taba mona ya ha ke tsebe re tla bua maikutlo a hao. Ho na le taba ya kahlolo ya lefu eo tla fumana hore Basotho hangata ba bua ka yona hore haeba motho a bolaile motho ka sehloho sena sa hae sale kahlolo ya lefu e ntse e le teng jwale ba makalla magotla rona gobane magotla a sa e sebedise re shebile naheng yane ya Botswana gore e bonagala e ntse e etsagala le ga e se ka metlha le matsatsi lona le grower taba ye ya kahlolo ya lefu le a e tshetsa kapa ga le e tshetse.
0: Ga re batle e bona le mo e gatileng teng ke batla taba ena ka gotlhoe rekoto gobane ka e bua gona ga re batle e bona le mo e gatileng teng wa tseana gobane ke gobane naga ya Lesotho e fetile le ntlwane ka magotleng ka mono consistency ga yo mogolwane wa ka e ka re ba ka mamela ga fela consistency ntse le seo katlo ya lefu ga re batle e bona le mo e gatileng teng ntse ke batla ko e tsana ke ya gore o tlo fanya wa mafutsana marui ba ke ba fanya balaba ka ba di fehla re se rile ga bona mona morui o a tloa masegui mona a fitlha bola motho bothabothimo mme a ba magota a molokolo fela mofutsana e ntse ntho e tshwanang le yena o ntse a lobaloba ka tšhankaneng ka mara bana ba etsenana ge na le boemo bo gegeng ge na le batho ba kwaletsweng fela batho ba kosang le bona ntse re e fetana le bona strateng se segolo sa masego jate ka moke enono o ntse a lobaloba ka mono batho ba kosang le yena ba batle mo onono thaedi a ba tshwanela ba tshwanetse o tage ke toka a mofuta ofe ha fela ntse re na le toka ena e ikgethang nku kapere katlholo eno a lefu ga re batho e bona le mo e gatieng teng ga e ba e agile e tlefe ga re tlhoke le go e bona gobane se ntse re tseba gore e tlhophisetse mafutsana ditogonko tsa Lesotho di tletse mafutsana o jetswa ke nna ya renke leshano a emeng mo

0: a go rana tatwa
1: e ntate
0: a ke tlhonywe bona le moya le moya hatile ntwe go bana le suthu mo rana tatwa ka toka ya teng ina le mahlo e ina le ditsebe ya utlwa ina le molomo e bua go le bile ina le meno ya loma
1: e le ona le kroa ha le na tshepo magotla le suthu
0: ha ke na tshepo go magotla le suthu consistency ya iyo go na le kepe e kgolo ka magotleng ka mono pakeng tsa batho ba nang le gona le batho ba futsanaileng ke ka ona ka ditšhankane ka mono go itlaletse mafutsana ke be bang a se mafutsana ke methoele o ka bonang gore ya tšhane ebuso ena le thatselo go bona e le batho fela bogolo batho ba tletse ka mono ke mafutsana a o tlang pele ntate wa bakwalela ba bangwe ba bona ba tlotse fela ga bana molato so ka nnete ga consistency le seyo ka magotleng ka tlholo ya lefu ga eye ga eye tau ga e tsamaye
1: jele ha le mogato wa grow and that le a lositse bona ba tsago bua ba mehleng ha ba se batswile ka mono ka setseng sa tlhabollo ha go utlwa ntate o so buile gore ha bana le criminal record le o sekolong fela ke bothata gore ba ka amola dikolong ge bona tlhoko la mesebetsi e godimo haholo ge shebile ka mona ka go bontate re ne re bua le motlhomphe magaranyana bekeng ya go feta mona ge bua ka yona taba ena ntate metso le metsane mona ha motho o tloa e ka ba hoseng kapa motsheare o tlo fumana mapatlelong mona a metse e le banna fela ba entse makubana-kubana mono ntate ke re re utlwa gona le kgowa le bona ka taba ye re ka e feta jwang
0: mogolwane waka ga re ipuele
1: ebile ge shebile le gore bogolo ba bontate ke bona ba tlaelelang ditulong tsa molao ebile ke bona ba theowelang ka setseng sa tlhabolo ya batshwaruwa taba e re ka e tlhola jwang
0: a molwane ga re kale ka ena ya unemployment pe bomadimi a be bonono re botlisedtswe ke bagolobolo ba gona ke re ba ile ba etsa adopte taba ya colonial education thuto yanene ya bokolone re ipuele nnete ke yone e re beileng mona bana ba ejenana maane sekolong ke rutiwe gona maoto a lefokolo di naya makae le kgopo tsa le ruta ga re fila interview ke batla mosebetsi ga bampotse ka nthotseng batho ba re ba re ruta mmetse mona ga opola mmetse ola o nang leng yana o bitsa nthwena ntate mo decimal point mona two ga o kadima ka go five o feta ka yona two ya modimo ga e o gotsiletsatsinen batho ba re rutile go rapokola mona ntate bo matšhonisa ba re kokotela mona ka dipata so eno yona ka nnete ke taba fela ya colonial education e na yeo bagolo ba gona ba ileng ba re swetsa ba ba etsa adopt e nana ya tlhalo ya mesebetsi ntate wa ka kore jale e tlo go qeta le ga ba se ba le botertiary bo university kwa bo ntate mo permetela ka bona ba ruta ntho teng ke a risk assessment kore ga a tlameya go a ikalele kgwebo a phele le ngwana mosotho a tle kore ba ha fitlha university mona ba fitlha ba mo ruta ditlamorago tsa gore na ga a ka wela kore o nka le motse nne tse tlhano a ithuta go wela wa kgwebo kore ga ba mo rute gore na o tla entafatsa wa so ke dithuto tse dinka nnete tse e tsang gore ebe bana ba rona ga bana mesebetsi se ka banana ba ditsiwa le mono ga bana mangolo ba na le mangolo a matele ba bangwe ba bona ntate wa ka ba ntse dithuto tse dingwe tse o bonang gore na ga ena le sethu enana ga ena mosebetsi babakeng sa tsone ke na le mogaa ka mona ketsa go ka uita botho mono ko ga ntse ke mmotsa ka cause ena entseng ke a utlwa go gae ntho ena a entseng e nana motho enana o ithutile ka di-chemicale tsa ntwa kwana kore ka ga ketsa go ka uita ebebe sele a fitha ba nkue mono ba ise o green kwana montse lwana batle ba tsebo tseno tsa bona di ka sebetsa mo ba ise bo palestina kwana bo boirane kwana mo ikupa kore ke bona fela bomadimo a boteng ga re tlwela colonial education yanene ya bo maoto a lefokolo ba re tlisa dithutong tsenana tseo jale e le gona ga ena tlhoko ya tsone ko la o mametse fela o kwago ke science e odimo bona botshabeyang go na a re na ntho e go na le sedi mona ntate wa ka go sebetsa ka 9 AM ga oa bothata bolete jale tsenana tsa di-chemicale tsena tsa di-warfare intho tse ke utlwe nna e le cause tse thata tse ke sa ditsebe ke tse dingwe tsa ntho tse tsang go be re na le tlhokalo ya mosebetsi
1: gobane dikolong tse phameng go rutwa dintho tse re sa di tlhokeng re le na
0: ga tseo tse re sa di tlhokeng molwane wa ka ke science o dimo ke re e sebetsang borasia le boukraine kwane kore ntse o bona gore motho yo nana e ka ba advisor ga e ntle bakeng sa di-chemical weapon tse ka sebetsang mono ga o ntse o lwana mono ba na le mangwele a matele bana bana ba gona ga yo mona ka nnen jwale ga ukwa re ntse re ra mmuso ga o hire bana ka nako yanene.

0: tsa thuto e phahameng di fana ka tsona thuto tsena tseo re le naga re sa di tlhokeng.
1: Ka bosolenga ka seloke?
0: Ntate.
1: Ka sesolenga ka seloke?
0: A ile a iletsang, ga ke re moo ntate wa ka ka sesoleng ka moo re sebedisa di-iPhone, re na le di-iPhone. Eno o tla o etsa di-missile tsa di-Panasonic, what, ballistic, ntho tsena tse thata fela. Se sebetsang ga shea mana ntse ba tsibilana le bo Ukraine e ka re a ka tla ya gona kwana ayo exela gona moo gona a ditlhoke ntho tseno a re na tsona ke bona bomadimadi.
1: Ga re shebe gona ka mona ka go lone he ba tswang ka mang ka setsing le bone ka bone ba ka thusa jwang gore kapo mohlomong ha e ba motho a hlaha ka mana a na le ditsebo kapa a sa tswa sekolong a intlafaditse o na le mo ke mo tsebang fela ga ke tlo bua ka ena ke motho ke mo tsebang haholo go na le ma a sebetsang gona ka gare gore ga ka mona ke motho a hlaheletseng bona ba gaesale o tswa ka mono le ena a intlafatsantsa le ka mono ke mona o fumane mosebetsi ona ya o fumaneng ena ke batla go utlwa gona taba ye ya gore criminal record ke ntho e teng jale e manameng motho o ya tswang ka mong ka setsing sa tlhabololo le ga na le ditsebo kore e mo fa bothata bo bokae gore a iphumane motlho mongwe a ka tswelelela bophelong kapa a ka fumana mosebetsi.
0: Wa tseba ona taba ya criminal record o nabo bogopo ba yona o kae molwanaka ke obaneneng ke taba fela ya concept e itlisitsweng ke batho ba fitla ba etsa impose godima batho ba bangwe ga o na le temana efe kapa efe ya molao wa motheo e tlalosang rale e sempa e le go tšha batho ba ka e exercisea fela e le maatla godima batho ba bangwe motlho mo ga motho o tswa tlhankaneng o tla o tshonne ba re o na le criminal record be a ba ofe menyata ga o na le mo ka itsekang teng ga o na le tšhelete ya agente ntho eno ntate wa ka ga o na temana ya molao e tlalosang fela e teng ya sebetsa godima gone empa he ha re bue ka gore na re bona kana ba ka thuswa jwang magoa a ile a boetse a reetsetsa setlho ba re ruta taba ya application mona mo o tla ra ie ba yapply ke yona fela ntho ka tlhoo motho yo molemo a kata sekolong o batla go tsebana o tla hirwa kae ga a naane o ithaisetsa mosebetsi rona bakoo a rere ba tshwaruwa bana ga ba fuwe mesebetsi ka gare o setse ka mo ga ya ba o forongwa steen ha foromo steen fela taba eno no ebe sekolo go yena ke yena ga patale ga a patalwe ka lengwalo la go tseba foromo steen ga e ba oa lema o tlhagisa dijo ga a fuye lengwalo le enong la go tseba go tlhagisa dijo e le gore ga a tswa mona startup e teng monono e ntse phalela bana ba basotho mona ka dithusa temo dipeo di-green house dipompi dintho tsena kao fela a o iketsetsa ena a o irwa diofisi mono o tletse molwanwa lo yana ke dilo tse tumelang ntle le go shwa ha ona ngwana to kena ko yo la bana yo le tla ta ka memela go bele go re nga ke tsa sutu yo le go lo batla go lo ya o shwa jwa lo o sie bana go tlo ke ya mthu ba go mang ya go ya ka ka kipe ke go ba ne ntate wa ka ke sa go tlhitse ba jona fela mohlala o phila ke re tlaisa me ke sutu mona a quality o di mwa go ka tlaisa di kae mane mo fela bana ba gona ga ba rutwe taba ya diamond processing kapa water purification ga ba di rutwe ntho tseno ba tlotla ba rutwa maoto a lefokolodu ga batho ba bana ba tsamaya ba lo iwa ga o fitlha monono interview ga ba botse ntho tseno ga o botsa tlhokalwa mosebetsi wa bone tswele gege batho bana ga ba sebediswe ba busetse nageng eo ba e foseditseng fela godima lo jale ba mpe ba patalwe ka mangolo ba na le ditseno ga a tloa mona ba tsebo go atamela mekgato e ikemetseng ya bafane bokae ka dithuso e tseba go tlhokomela dikolobe le go di tlaisa le gore di be na mae monate ke na le mangolo ke ana ke tswa setsing sa tlhabololo tabe yone tla re thusa haholo ba tswe mono ba tseba gore ba tla tseba go iketsetsa motho ga a tseba go aga ga a fika batla mosebetsi mono a ke tseba go aga mangolo a ka ke ana ke ntho eo re e tlhokang e tla ga bapotso ena o ntse e botsa molwane wa ka ena e botlhokwa ruri ka nnete tsona taba tse gona ge le kogo wa re di buang.
1: Nakong ya go feta motho ke totobatse mona gore motsadi wa ka nele le kostabore ke phetse ka gare go jarete eno ya JTC dilemo tse fetang tse lesome kao fela ke a tsaya JTC mono o ne o lengwa mogo ge reka mogo JTC go na le dikgoo tsa mahe ka mona ka tongong ena ya basadi

0: hona ke TC mono hona le di khotsa nama ha ke tsebe nata tsenu di ile tsa fella hokae mohlomong ke taba ye ya hore ba le batho ka spadi ga mo ba ntse ba fetolwa nako le nako vele e ka nna ba motho e mong ha be le thasello ya bona hore ditaba tseo di ntshetsa pele
1: a ka nnete ke di-project tseo e sale di diteng tate re gotse ka tsona le yana mafteng mona tongo e sale mona sekeleng mona ba ne ba supplya ka mmakakeng ka mono ka tamati le diwete lebese go ne o fana le nama fare ke le teng le ona mae le dintho tsena kao fela ke di-project tseo o ka ipotsang gona ga e ba diputlame gobaneng tšhelete e kae ga e ba dietsa putlame ga di etse go isafitate gobaneng gobane re boemong bo gona oe tsenang tatoka re tlameya re gokele temong masimo ke ana ke diolo fela re na le diphaka tse ngata tse metsi tse ntseng dija fela ka setsing ka monono go thwe ba ta fiwa monyetla wa gore ba kope tshwarelo setšhabeng jang ga ba sa buiseletse setšhaba tseo ba se fositseng ka gore ba se sebeletse ga o kakwa diterekereng tato wa ka ga o lengwe masimo ke ana ke diolo naeng tse dingwe sentse e tswa gole go ba tshwariwa ba tlhagisetse naga eo ba e fitetseng dijwa ke yona taba fela ya go kopa tshwarelo mme rere ga ntse ba etsa jalo motho a fuya lengolo teng gobane ta fela motho a tsotse lemotse masome a matlhano ga ba tlo sebeletsa seke lemo tseo tse fouti ya tsea tla di dula ka nnete ena a tseo se tsena le ntho a ka e supang a botho bona ga boo taba eno molano wa ka e tla gabela taba ena ya tlhokalo ya mosebetsi ena o ntse e bua ya botlhokwa gore
0: e tlile ntlha ya yona ke gore ga ba leka mo go na le basotho ba llang ka gore batho gothwe ba isiwa setsing sa tlhabololo jale ba dula ka mono fela ba fetswa ka tšhelete ya setšhaba ga ona tlhagiso efe kapa efeng e ba e etsang le o na le lekroa e tlile le tshwabalo le re go be le tlhagiso eo ga ba leka moo ka setsing sa tlhabololo e ba e etsang setšhabeng motlho mongwe ga e ba ko o lema masimo ana a setšhaba bogobe tsona mane ke a tseba go ne o na le moo go ne go le ngwang go le tsena pea selagapane mono la ga o bonagala morago tsena matlo a sa le mangata ke a tseba digakera tsa sesolo di ne di lema mono o re batshwariwa ba kapa bona batshwariwa ba lo sebetsa diporojekteng tse kareng tsona tseo go tlhagisa motlhomong dijo tseo ge ka iphepang ka tsona ge le na
1: ntate wa ka ke re karolo eno ebile e sentse e le karolo ya tlhabololo he o kwalelwa ka lekakong o botlhoko ee ebile o kwaletswe wa kakolobe monna e montse a potapota ka sethunya monono pela a lekako mono ona o kwaletswe ka mo taba eno e tsa gore o fumana gore batho ba rua bana ba bangwe ba ipolaya le o ipolaya ba bangwe ba kula ke taba ya depression ga ba fua mosebetsi o ba kipang bese ke a o uetsa ga ona tlhabololo e fetang enono batho ba rua ba tswile mono ga o ka ba bona ba ile ka pa patsi mono e bangwe go phewa ka patsi o tla bona batho ba thabileng gona go jele gere ga ba fuye mosebetsi taba ena ya gore ba sebetsa ba le ka mong tatwa ga ba sebeletse naga ke tsela e nngwe e tlakileng ya go kopa tshwakelo le go buseletsa setšhaba seo bona ba se foseditseng jele gere jale godima go le jalo ba paselwe ka go fuwa mangolo a ditsebo tseno tsa ntho eno yeo ba ntseng ba etsa ga e ba motho o tla ba tlhagisa pone ke tlotla e fepa tšhaba se e sa mafitemo koo motho yo ko kwa mmitsa setsebi gobane ele re na le ditsebi mona tse ntseng di bua segoa majale mona ga ona ntho ba re sa polang ka
2: yonaeaeaeaeaeaeantsa molwana ka
0: lentatemoo
2: na le ntsheisa mola ntate o bua kore ke rata tsela ya buang ka yona o lokolile o bua ntho nngwe le nngwe and-e ka tsela eo e kanye e re tlabolola kelelelo ke tshoalo bane ke ntse ke tshega ke le monga tnga go na le taba eo ke tlatsanang le yona eo lebile le wena ebile ke goletse mono ga thamae mone setsi sena se borogwaneng sa tlhabolo la batshwaruwa re ne re reka lebese le mogomo o ruwe dikgomo tse ngata moo re reka lebese le mogomo ke a ipotsa gona be dikgomo tseno nabe di ne di felele kae tse ntse ne di di mong fele e nngwe gape-gape e ke batlang gore ke e tlatse godima ditaba tsa ntseng a di bua ga ba ntse ba ithuta dintho ka mone batshwaruwa ke na le katiwa molamolwana wa ka e ntsweng ka boya ba pudi mme ke ise metlha ena ke kgale wa tseba ga e ne ba batho ba

0: ba ruta nthena ka bongata ka mane ka sitsing ire ha ba tswa mono ba etsetse ntwe ka mfene ke di ga dira tsentle tseo e ka reng ha feme ya tsona le teng monana ya ba ga gona lo re di go melela le dina hense ding e bile re di kentse ba ke bona ba gona ho ngwala ntwe ngwe lengwe mo e bile re di entse mokorotlo ona e le le tshwala gone re tsebana ka ona o tlo fumana hore ha ba tswa ka mono ba se ba hirana feme eno ka bo yona e se hirana ha o ka re tlebe fukuditse taba ele ya tlhoko ya mosebetsing ntate e bile dintho tse dingwe ka bona gore ke tsela ya boinagano fela gona ba matleng kapa ba ka pele ba inagana jang gore setšhaba se tswele pele e le go fokotsa yana ntho yona ene ya tlhokala ya mosebetsi ntate wa ka ke lebile
1: o phetse nthong hata maemona jale o ne o tseba gore lepereng mane go na le dikgomo
0: ke re na dikgomo tse ne di mone di tshabeya le megone re tloa mono hata maemono re lo reka lebese mono lepereng a uko re lo reka lebese le mogoo mono
1: tante batebese +26659933 lwena o ka tshwaelete metse na tsentseng re bua ka tsona le ntate Thinyane Gwaele ka mona ka Grower ho tswa mogatlong ona wa Grower ba tshwakuwa ba mehleng ntate Thinyane dikgomo tseo di feleletse kae
2: o toko ba botse o toko ba letse tsatsi le gona di ne di felele kae kgomo tseno gobane ha e ba go thwe di utswiwe ke a gola mapolesa la ka go etsa gonyewe e teng ya bosodi ba diphoofolo ga re tsebeng ga di feleletse kae ntate wa ka jole re a ipotsa rena ha o batho ba modimo ntho e ntle akalo ya ba e fedile go fitlhela tsatsing mme taba eno molwane wa ka jolo ka ka ntate matebisi a keta go tshowalo taba eno molwane wa ka e tlo agabela taba ya tlhokala mosebetsi ke ya pele ya bobedi batse ba motho wa mosotho ga o mo fositse ntate wa ka ga o mo buiseletsa ka matshediso a nang le phofu ka nnete ke a oetsa go basotho ba ka tshwarelana e le ka nnete kelo wa kwa motho a e tla ga o fositse be o fitlha bewa ka moo o kwaletswe ka moo jolo ka kolobe fela ga bontshe letshwako ga ba fuile monyatla wa go ba swabe setšhabeng le bona ga ba rato go ebeneng ba beiwe fela ka mone ga re le ka mono ba alela ba oe ga re sa fuwa mokgwanyana wa gona re ka fuwa dipane ga sebetsa ga etsa le bona ba galela go ba fetoe gobane go dula re ya re ba jetsa gore go boima ka ntle ka mone ya ga utlwela bana ba batho ba tshwere mangwelo kole ga se ko etsitse kere ba tshwere mangolo a sa agabeleng tlhoko ya naga ena a agabelang tlhoko ya naga ya gashi ya kwana le boikpei jale re a tshwana le bona jale ga o tswa tokongkong ebile o sena le lengwelo teng o tlo phela ke ka ona re kgothaletsang dato ka gago e mesebetsi eno tlhe mmuso wa rona a mesebetsi ena e ke gotlhe motlho o mongwe obe le balosi ba kalo tsa di-project tseno e ka nna ya ba diwile gobane ne di dimatsogong a batho ba seng capable le o bona gore di a phela motlho o mongwe o ka ba le bodi fela e nngwe e ikemetseng e ka losang di-projecte tseno tse ka agasetse tsa tlhabololo ya batshwako e le gore di tsedi bo gola di golele basotho go ntlafatswe naga gobane jale gona kena re na le tlokotsi ya gore ba dutse fela ba beiwe fela ka mono ba ja kgafa ya ena motho ena a le ba mo tlwitse motlhoko ke ena motho eo jale ba jang kgafa ya jale o alela jale rena jale re ba itseng batshwako ba itseng ba o tswa taolong ka mo ga ba na tswa taolong ba tla mamela fela seo ba se laelwang jale ya setšhaba go mang batho bana ba le foseditseng ka di-projecte tse ka tlhagisetsang le go busetsa setšhabeng jale ne ba fe mangolo a ditsebo tsa ntho ne ba entseng ke ditaba tsa bona re le kowanta
1: ka mane ka thiwae go na le ba betlang lejwe ga ke tsebela ba taba e no ntse e tswela pele o tla robetsa gona a tsebong ya gago o tsebaye ka taba eno e ntse e tswela pele na ba betlang lejwe ke a tseba ne ba tsewa o seng go le gong motho ga o ntse o le sendekness mane ba lo betla letswe ka mono ehlile o re taba ye ga o ntse o thwe ba tlhabololwa tlhabololo e ka godimo tsotlhe ke ye ya gore ba fuwe mosebetsi go be le ntho e ba e etsang
2: tlhabololo e fetisisang date wa ka ke ntho e bitswang activity go be le ntho eo motho yo na o ntse o mo tlhabolola gobane gona jena potso ko gona ga o ntse o tlhabolola motho ya ditseng fela moo ke ga o ntse o gore gobane ga kere ga o tlhabolola motho o tlo mo tshepisa bokamoso ba gosane gore monna ka ntle ka maanene go na le batho ba betlang lejwe go na le batho ba lemang masimong go na le batho ba ruang dikolobe jale o sa etse practicality ntoo gore motho yo o tla utlwa ona o ntse o reng ga ke be a utlwa ntle le go ntho ena o e be into practice ke ona a tla utlwa a ba bone le botlhokwa ba yona on the ground ga ona tlhabolo e fetang eno no mogolwane waka motho yona o mo kiba bisi wa mo gopotsa go na le bokamoso bo mo emetseng ka ntle ka mane a fetole mekgwa ya ya bophelo le boitshwaro jale a tlaya sa bile

ha se ba ka motse tshwana le motse tsetseng fela fetse jwalo ho ra ya se mele motse mong na ne ona ke nang ha jwalo he la sibini sa ka jenu re ya ho re nyane ya le se mele metse meri mo rutlo a rona le na re fihla hona teng swantsa teng ka kwano moitu wa rona he re totoka.

0: le yena ka leto la hae la mmino o tla itlhalosa empa ke moemedi wa setlhopha sena he sa St. Mary and St. James Anglican Church that
1: dumela that
0: hala mngaka
1: hona khang ehe
0: or me se ba sothu ntate re tsebo ke na ditabe
1: ke nka monyetla ona ke ya le bona ntate ka go dumedisa ba sothu botlhe ka dikanta tsohle o tswate le ho ya mechachane ke tshepa hore ba ketekile hantle ka Sontaha re keteka boipuso re ketekela dimotsane tse 60 tsa boipuso ba naha ena le sotho mme ke tshepa hore ba phomotse hantle maobane ke ya leboha ntate
0: ne ke bona mohala wa ka o ntse o panyang mona bore kere e sekaba ke patsana le yona ge utlwana ebe e ka ba ho etsalang ke enwa tšhego sa o tšhetšhile ha re utlwa ntate mabitso ka botlalo o fe mosotho mabitso a gago ka botlalo mohlomong le ho ba fa gore na wena setlhopheng sena sa St. Mary and St. James o wela go kae ka gare go setlhopha se
1: ke a leboa ntate lebitso la ka ke Pefole jele ka morae mogolo wa ntatae lebitso la ka lefane di a tshwana batswadi ba ka ba le ba se ba kopanya lebitso lefane ba etsa mabitso a mabedi a tshwanang ke letsitsi wa utlwa kere ke letebela basotho ba ne ba re tloka ba re matebela athe re na le metlhobo e fapaneng go na le mastupi go na le madlamene go na le ba bangwe kao fela nna ke letsitsi kapa ka puo ya teng amazizi ha eso ke gogone kwana
0: bothabothe
1: mona mo ke leng teng ke jwale ka mputsitse ke motho ya bileng ka gara mmino le motsotlhe tsa ka tsa bophelo go tloga ke qala go helela go nka bina fela boholo ba tsona e tlhe ke di entse ka mane ka kerekeng e leng kerekeng e ne e kgolo ya church-e godima St. Catherine's e leng kereke ya St. James St. Mary and St. James ke moo ke qadileng teng go elelelwa gore nka bina
0: tlhasena ya mmino e teng
1: ya qala gona mono mme ka ne dikadile ke dilemo di le 19 ha ke iphumana jale ke ema ka pela batho bao ka nako eno ne le batswadi ba ka ke ba bintsha re le ba mokgatlho wa ba batšha ka nako eno mono kerekeng fela ka thoko go mono ha ke le sekolong se segolo sa setšhaba re ne re na le setlhopha seo sa dibini tsa sekolo e leng the University Choir mme o ne o tla re bona di-graduationeng e tlhe ke moo ke ileng ka tsebagala teng fela ka ntle go mono gape ga ba le setlhopha se setšha se ileng sa thewa se bitswang Maseru Vocal Waves bogolo ba mmino wa ka ka nnete o ne o le ditlhopheng tsena tse binang in 4-part harmony e leng di-choir le ga re ne re sa bine mmino wa bontate mogapelo a fela re nna le go bina stebele kapa stepe kapa le gospel ka nako e ne tlhile bogolo ba batho ba neng ba bina re ne re tlhile re batla ne le metlheng ya bo lepelo bo semi malete ke a golo gore ke kgale ya golo bo semi malete le ba
0: bangwemaseru Vocal Waves ke a e gopola
1: ganyayes fela ne re kopakopanya re bina gospele chorale stepe re dikopanya ka ofela ga e le gantle bogolo ba mmino o ne o binwa ka nako eno wa sedumele e ne tlhile e le ona wa mo go tla ba le motho a binang mosololano jwa lebe choir ya mobekapa bogolo ba tsone ne le mmino o gona jena le sekong ka e le gospel empa ebile fela ya gore jela ka ra fetola mpšhane ra tlhaga dula ra tlwelela chorale ra tla ka mona ka gospele mme ka nnete re tlhile ditlhopha di ne di le ngata golo tseo re neng re bina le tsone re le ka gara Maseru Vocal Waves tšheo ra thea e nngwe e bitswang the Highland Sounds e ntse batla e tshwana le Maseru Vocal Waves because e ntse e le theoe ka ba bangwe ba ditho tsa Maseru Vocal Waves jene le ka moraa gore ke be seo ka go naga nakonyana e teletsananyana ga ke gotla e fumana the Highland Sounds e se theoe ka godimo mono motho no ntse o re ka Sontaga o tla mmising wa tseba gona ka golo ya gago ke efeng ga o le mmisi
0: ee bapala
1: wa o ye fela mmising go tsebagala go ka tsamaisa tshebeletso mme kwa ere eno e ne e tsamaisa tshebeletso ya ba batšha ka nako eno e ne tlhile e le yone.

0: tsamaisang tshebeletso. Ka nnete motho ha o ntse o hola o nyala o so ba o tlohella taba tsa batjha o so etsa jwale e ba khwaere e tsitsitseng ya batho ba baholo, mme o tla elellwa o chese ke le motho a seng a bone dilemo tse ngata haholo.
1: Khwaere ena eo o e tsamaisang ha eba e hle e tsamaiswa ko wena e bopuwe ka batho ba bakae?
0: Ke tla qala mona ke chese peipi ka hore dihlopha di ba teng hangata Lesotho mona ka ba batjha ke bona ba nang le nako ha dilemo ntse di loyana ba ntse ba hola mabaka a sa ba sitisa. So ha batho ba hola ba se ba ba le mabaka ba se ba nyalwa ba nyala taba tsa bona tsa o tata boikwetlisong mantsibia a tsatsi leng le leng se sokodisa le ka sonta o tla utlwetsa motho go sala mabaka fela le ha o le jwala ke araba potso ya gago. Ke batho ba dilemong go tloa go 35 go ya godimo ka nnete
1: kakaretso ya bona
0: palo ya bona ya fetofetoga ga se batho palo yo kare gagolo dikgwaere tsa kereke ga e tsitsi ya kalokalo
1: ka baka tsona tlhotso tsena tsa gore o tla ba sa nyetse mabaka a sa tlhang mo na le
0: maneyes kgolotso e nngwe e kgolo gagolo-golo kerekeng ya church ke gore ba santsane ba le moragonyana ntlheng ya pina ke gola ga seng kaka batho ba tlhileng ba binang sa boserase ka gara naga Lesotho ba ma-church ke gona mona mo kerekeng e kgolo ya church ke gona mo ke gona tlhase ntse e kekela re ntse re le ka go phusa gore e kekele batho ba elelelwa gore mmino wa kereke o kabineya ka mokgwa o tlhopheileng gantle batho ba seng ba kgathileng tema ena gagolo ke kereke ena ya Lesotho. Makatoliki le bona ka nnete ba haketse gagolo matsatsing ana ke khwaere ya mofumadi wa tlholo le tse dintsi batlang di le gaufinyang le masego bo St Emile bo St Maputso mane ke mpa e nngwe nkgaka ke e tseba le makatoliki ka nnete le bona ba se ba phamisitse dikausi gagolo-gologolo-golo ba se ba batla ba batla
1: le basebeletsi
0: basebeletsi ka loreto ka maano na le basebeletsi ke batlhankana go tla ka ageng nyenyana gagolo ba se ba haketse
1: bomazinote kwana
0: oke
1: ba le bona ka retaba e le la salela morago ka
0: ke gola empile taba jele ka o elelelwa go ntse o na batho ba bintshang ba kereke ya church fela ga ba tlhagelela kalo ka ntle le gore motlhomo e ka na ba re ikeisa ka bo rona re teng rona re binne bo
1: maseboitshoa
0: ke yona motho motho ka enana ke ntse ke bintsitse nakwa ke bintsitse bophelo ba ka ba roma ke bintsitse bophelo ba ka kao fela ke bintsa batho bao predominantly ga ke sebedisa lentswe lena ke le kadima e le batho ba tlhang kerekeng ya Lexa fela re ne re ba bintse ke ntse ke le mochurche jeno basa re mme re etela ditlhopha tse ngata tsa ba batšha tsa kereke ya Lesotho le maserogo ka loise ne ke sa bine fela ne re tlhile re ipeya ka pele re batla go bontsha go le gona re ka bintse mme e tlhile re ne re tlhodisana mme o tla fumana go na le go tuma ka gore batho ba binang ga monate ke ba Lexa fela le gona ne re kena mone taba ke gore na jale ka morago go mono na gobane ma-chache re sa ka ra batla gore jele re se re tsepare matitšhere a teng a ma-chache ka nnete mme ke gona ba ntseng ba tlhagelela gona jena mme lebaka lena leo la gore ebe gona jenana go se go na le setlhopha seo go ka thweng re ka bua ka sone e leng sa kereke kgolo ya church re ile ra ratisa meqhele wa go bona gore e dula e ntse e le teng bana re kereke kgolo ke kare gobane mokgwa wa mmisa kerekeng e kgolo ke mmisa o binwang mme o ke ke wa ba le mmisa o binwang o sena kwa yare binang gantle so re le ra tlameya go bona ke di-parishing tse dingwe ka nete ditlhile o tla fumana gore na le batho ba ithaopang go bina ke motho a tla etelela pele tshebeletso fela ga gona setlhopha se moetsang se mo tlhweleng setha seo a se bintshang but mona kerekeng e golo ka nnete o bile o lehlohonolo ntate gore ebe oamphumana o mmemela lenane o ntsatsing lena maobane re tlhile re ne re etile re ile Bloemfontein kerekeng ya St Patrick's mo re ne re tlhile moruti wa teng eo ka lehlohonolo e leng letswalo la Lesotho a ileng a re mema wa ke re lo tlhaga re lo etsa tsoseletso mme ka nnete re ba tsoseleditse batho

0: Ma chère, mais il y a un peu de soupir, il y a un peu de soupir, il y a un peu de soupir, il y a un peu de soupir, il y a un peu de Maria, Mama Hau, qui va à la St. Mary et St. James, Anglican Church, comme on a à Master West. On a dit, il y a un peu de ici, le Obonahala, ha ke tsebe di binitse ngata e ka ba dikireke ba go ka fapa kana ba se kamela ka mona ka mmeno ngwana wa wa se dumedi mohlo mongwe ka re ke o bane re le tsaba sa ba sotho re ile ga ga tuma ka o re ge tsaba sa ba kreste ba le hlile motho ha u ka o ai lentswe le teng la gore ke atla go bina ha se bi nga bina Gabina mino wasi dumedi.
1: Che ha se ha ka lokalo basotho batho ba batho hile ka kakaretso ofela ke tla Leana Michael Jackson, Whitney Houston, Lady Bini tsengata tsa batho ba batho America le lefatshe ka ofela ba qadile kirekeng. Whitney Houston pele ya ka tuma o ne ya binela choir kirekeng. Mme motho mo lemo lemo o ka bina e ka ntle ka se go bolela kapa ka se ranglula fela hangata ha o tume ba teng bo ntate a pholo ke ka cha ke tsepe bona ebe o ile a thutua rang fela le bana ba binang famo ba bang bona ba ipinetse le motho fela ntsa tsamaka ke gola batswadi bana le ho hanela motho a itheketse kataga lapeng hae kapa iketseditse kataga e ka ka haona bokamoso ha o ntse o bina o tsamaya strateng mono fela fela batho ba thabela ha o bina o bina ka kereke mme ka nnete ka ofela rona jwale ho bonolo ho bina difela tsa kereke obane jale di sentse di ngotse go la o sentse o ithuta sone jale ga re sedi la ka mponisetse tsela ke tsamaye o kgona o e bina ha bonolo obane o gotse o e tseba o e bina ka kerekeng so go kapa pina go tloa fatshe ke nka mohlhae boholo ba batho ba binang ka mona ka go la Aforika Borwa ba bangata ba tummeng ha ba ikapela dipina tseo ba di kapetswe bo America batho ba ntse na le motho a bitswang baby face ha bine o kapa tshe o bine hanyenyana o ka boholo ba ihlile ba nako o kapa
0: oh dipina a di kapela dipini tse di
1: o kapela ihlile la ka kena internet mona ka tswa fumana ha ba batla ho thabela ho bine ho na le material o mongata ho lo dipina tse qapuweng tse sokang di fumana dipini ke le ka e download ka fumana dipina di ngata di teng di available di mpa fela di sina lentswe le o motho na reng ke batlang tswe so le Whitney Houston le yena pina tsa hae tsa ngata tseo a di binne o di kapetswe le Brenda Fassie pina tsa hae tse ngata tseo a di binne o di kapetswe hlia ba le fela batho ba ile ba thabela lentswe la hae motho ya qapang kapa producer ha o tla lentswe la hao o bina studio mara he lentswe lena re tla se sebedisa gore tje ka le hlona le go tla tuma wena Brenda ka pota tuma mama tje ma ho finyane tjena bo ke mpa ke sa tsebe fela a ntshwarela ntate sa nere ditshepe le ba bang ke nana bona ba ikapela but ha se ho ka ba le lentswe wa ba wa bina wa ba wa iprojusetsa le batho ba bangata ba se ba etsa jalo le ntate Tshepo Tshola mo

0: heso bo ho tseding tsa tsona ona iqapela tsona yena nka re tsheo ne ya iqapela fa bile ka ho botsitse boholo ba rona ha re bina re iphumana re sekamela mmino wa kereke ya ehlile boholo ba mmino
1: o sekamela ka kereke mashabida metso e ne ga go fela ga re bile hore nyane ya shimele metso mmedi ba mmedi ba sentse ba nyagela khotso
2: ba dalale
1: e ndade
2: e prawa nya ndade
1: hanta prawa mngaka
2: de jesu ya moye
1: e ndade
2: e a tsanda le ke go pa thuso mo na ra ke tlo go na le ka potetswa ka theko ke ke sala setla tsa ka pe.
1: Okay mo ka tsama ba loketse je.
2: E nda.
1: Nda to tlo ka thuso mo na. Mamedi re re nke le hlaso mo na, re nke le hlaso. Hana re re re ka pina efeng? Rona re ba fit.
0: Eke.
1: Rona re ba fit.
0: Rona bohle re ba fit.
1: Rona bohle re ba fit. Mashaba bile metse mararo ka re bile a metse medi ra re bile hore nga shumele metse e medi.

0: Shumela metu si plefela mtoto rari bili ori nyal shumela metu imedi plus 2665993 kapa 2216429 rungto na wena he ukwa sotopa sena sa St. Mary and St. James ba otla katela ya mfuta ofi haiba hona le mo ukwa ngore ai khona mona ting ba batla ba otla otla la fatshe le teng o ka tsho empa ha ntse ba tshwere hantle le teng o ka tsho ga ba ntse ba tshwere hantle ba hle ba tshwara hona mono empa ha re fetise patsana e potlakileng ke ena mona banna ntate moeketsi mahlaku wa Hastings mongkong o ba o kopa ho batliswa jwalo mohlankana ya bitswang Teboho Mojaki wa Haramo Hajani second son sa kokoro yo bona halang a tlile la peng ka mane ka simongkong Hastings o bona hala ene le modisana ka mono jwale ho tla loba fela a nkile mokotla a tsamaya ha botswa nao ya kae ya ba o hetla fela wa itsamaela jwale he ntate moeketsi ne le yena mohiri wa hae o kopa ho batliswa mohlankana yeno ore a tsebe mo a teng hobane lapeng ha bo mona ha ga Mohajani ho tla loba a so fihle jwale le yena o sa le tsietsing le lelapa le tsietsing jwale rona ebe mohlankana banna ebe o felletse kae haeba o sa fumane mosebetsi o mong ngwana semongko mono le lona le ka tsho ga ke enwa ha ka mona monna ya mokalo ka diteboho Mojaki a ha kenyetswang dilemong tse dipakeng tsa 18 le 20 wa hara Mohajani ka mona he ka korokoro thusang ntate moeketsi mona he hore na ebe modisana enwa wa hae ya o bonagalang a tsamaile fela a sa laetsa gore na mohlomong e ka ba o hokae le lelapa la gabo la Mojaki le lona le tsietsing ka ngwana wa lona ga re fete ntate ga ke tsebe haeba o ko re fe gore na tlapa lena jwale ka ga le tswile kgweding ya bobedi selemong sena seo re leng ho sona mohlomong ya re ditlhotso tse le kopanang le tsona le sehlopha jwalo e le gore mmino wa lona o fihle setšhabeng o fihle basotho mmane mohlomong ditlhotso tse le kopanang tsona ke dife le gore na ha e le mona ho bonagala gona jwale e le gona le reng le ntsha letlapa ntate kapa se le ntshitse letlapa mohlomong gono go haella mokotla gore le iphumane le gatisitse kapa ke yona taba yane ya gore ne ntse le ipotsa gona banna ehle re tatla ya go etsa ntho
1: ntswakalendata ga le gantle tlapa lena ke la bobedi la pele ke gore le ntshitse e le mong tse nne tse fetileng kholose ya pele ga o bina o le mong go bonolo o mong itaola o le mong ompa fela motlhomong o ka wa tlhoka mokgwa ya mašheleng o banjele ka gao moo ga e ba o bina o sebedisa setlhopha sa diletsi motlhomo a tla batla go charga gore o ile go tlhaa studio banjele session players e leng motho wa katara wa mesekopu wa eng wa eng wa eng wa diphala kao fela o tla o lefisa

0: fisang sona mohlomong ka hora ke kgwa se tla ba yona close up pele ha o le mo o hatisa o le mo le batho ba tlo tla ba bina ba harmonize ha ba nda o tla batla bo mmele bo ntate ba tla tla ba o tla tselletsa o tla tla bina ba sa bina le wena ka lokalo o le a single singer ba tla go lefisa gore e be o etsa taba tseno ke kgona ke ape but setlhopha se kang sa kereke le setlhopha tse dintsi kgolo di na le mekgwa ya bokelela tšhelete le tla etsa konsarata le tla etsang gore le bokelele tšhelete kapa le kope badumedi o le tla tseletse ke a tseba gore ne ne reletleretse sethabathaba ka gara kereke re re hela re thuseng le re tla tseletseng kapa tle re ga e ba utlwa ka o tla thabela goe re tla ba fa mofetolela re tla ya staging re fitlheretse mo fetolela setlapa la rona lena le pina tsena ga o tlwa e ka wa dithabela tlotlo beeletse letlapa leno ka go ntshe lekgolo kapa makgolo a mabedi e re motlha monene ga e tswile ge re tshwanetse o tseba o na le yone e nngwe go ba teng ga mo diphaposi tse gatisang di teng ka gare o na felebele di na le ditifiso tse fapaneng ga utlwa ke buile ka gore go tla ba le session players pele ga o ya studiong le teng ke na ebitsa qholotso o lolefa nke ka ebitsa qholotso qholotso ke ene ya gona ke ne ke etsa motlhala ka ga o bina o le mo ga o bina o le mo ka se go na le qholotso ga o ko fela o lo practice o ikwekisa o tseye difela o se ka ga o e fitlha ka studiong ya babele o na le mathata o tse dipina tsa gago fela rona ba nang le ditlhopha na le batho ba 20 ba bina he batho ba sokodisa bano o tla boikwekisong ke o nna mmewe ba tšhentšhana ga o bine le ba bangwe ka manta ka labaga ba tlileng manta ba sa
1: leba
0: bangwe o tshego ke stress wa halefa mono o galemela kapa womana ba teng ele baele ona a re teng ele
1: omanya
0: gona fela tle ya sokodisa
1: le mogodi a kere omanya phuthe
0: ka ba sio so o fitlha studiong e le o bane jele a ntse se o kopane gantle tabeng jele mosebetsi wa studiong jele ka gago ke bona studio seno go na le kankane ka mane o keke watla ka mona batho o kapela pina ya seemeng bane jele di-studio tse dingwe di lefisa ka gora kapa pine kore di-recession e na re time jele ga o ntse ba o tla ila mona jele wa epheta ke gona ke gonae nka ebitsang dikolo tsa o tlile o sa itlhopha ke tseba batho ba bangwe ba gatisang tlhile ba jetsa gore re ofa ke bokana ka gora tse pedi mme ga e ba o tla fitlha mono e be o tlo
1: bapagora
0: tsago tse pedi o tla fona o gatisitse pina tse pedi tse nepaetseng fela o ne o na le tse lesome ga e ne ba o tlile o itlhophile gantle o tseba gorena ga ngata ditlhopha tsa gona e tlhile di ya studiong di sa itlhopha gagolo tsena tsa kereke because go ya ka studiong go a tshosa le go tshosa batho ba sa tlwaelang letlhono la ka ke kgetlho la bobedi ke ba studiong mme ke a se ke tseba gorena kgetlho la pele netlhe e e dihana o fumana o na le batho ba jale ntho ngwe e sa tlwaelang gagolo for ditlhopha tsa rona ke gore ga o fitlha studiong o gatisa mantswe ka mantswe o tla nka bomme ba binang first part ba kene studio e ga ba tlwaela o bina ba le
2: bangwe
0: ba tlwaetse setlhopha jale motho ba se ba leeme ka studio ba le bangwe go kwaetswe jele ka go kwaetswe jena go chesa go fufuletswe jele ba e fosa ba e qalaqala
2: fanaele
0: se sukodise jele anything eo e etsang ga o le ka studio mike wa epika so ga o na le a ntse a kgotlhelaga studio ke tla e buelela ntlheng ya dikgolotso mono fa ore ntho tse ngata ke gona o elelelwang dintho o le ka studiong gore ee ga motho a ka ba hema gampe fela pina qalaqalong ya phetwa o tla pheta ga ngata
2: lekatee
0: ba bangwe ba batla ba lebetere ba re ae re tla o lefisa go latela dipina tse o tlang le tsone so o tla pheta as much as you can lae batla chaisa ka 10 bosigo studio se eno seng kgakang ke setse ba sone etlhe ga ba batla go kena bosigo ka go fela studio o ka kena bosigo ka go fela studiong
1: fitlhela
0: o e
1: nepaoreaaoaaaaaoe
0: o na nkgothatsa motho eno ana ngatisa o tse batho ba bangwe batla studio mo ba le talatala o tla
2: poqapoa
0: but o tla poka le pina ena o fumana motho o na le gakange fela gona pina ya ka ko e pina bang jele ore o kopa motho wa studio a motlele le backing material dipina tse bangwe motho one ga ona session players ga naeng fela motho wa studio o tseba o bapala o tla o bapalela keyboard jele ka nako o tla fumana gore jele o tlo tlaela kore you are off peak

0: teacher everything ke dikhonzo tse bang di ba teng but cha bona hanga thao bina le khwaere ya hao ile ka pele hoena pele kana go se le studio jole e go kama kamane ka mo ditswa ka ngwang ka teng
1: aba o tletse le bona
0: mo ene o solo hole le bona a ba ba la hlamore thetho ba hola wa le ya kana so ntho tse ngata e hleti nalo o sokodisa but ka nako mpina jele ka o e utlwa e ka etiti jena re ntse re leka ka nnete wa etie
2: katalanke tlhasolo e leng gape mona ge nke pina efe se ntse re tlo phethe
0: o ko nke lesedi mono le yona e ya shokoshoko mo e boe tshaba
2: afrikasedi le teng

0: Mabedi e mehlano fela metsotso re ya re lebile goreng ya bohlano tlo sula bane ba re otlolola taba goreng ena ya leshome le metso e mmedi andate ha re phethele he mmino wa lona basotho ba ka o fumana ka santse o lo teng di-platformong tse tsa mmino ka o fela jale la ha ke bona o tshwere flash motho ha e batla flash ena a le mogotlong kwa e fitlha jang
1: tapaleng la gona le a fumaneya go ditho ke yona ke kgona go bua ka diqholotso mo taba tse dintseo batho ba bangata e ba sirelang ke taba ya go anetsa thepa ena e o e entseng e bitsa ka puo ya sehenehene distribution bogolo ba nako motho wa iketsetsa itsamaisetsa bona ga re tshepe ba because motho ya goreng a o distributele o tla o lefisa ona o lefisa mme ene ya rona ya fumaneya go ditho tsa kgwaere le kerekeng mane ena ya Maria le Jacobo di a fumaneya o kaya mona fela botsa bona if mane ya kae di ofising tsa kereke mona but how le jwalo di thomona ka ne tete me kwa jwale ka re buile ka dikholotso pele ho pele pina e kena magara sa batla a re thusa ka nnete ho hwanetsa mofuto ona rona wa tshebetso ho ka wa kena batho ba distribute

0: Dang, Eleng, DistroKid, and many other platforms to distribute Dang. Pele ho taba tsena tsa marangrang ho na le distribution companies tse neng di ka fihla di o recorda di distribute di etsa letlapa jwalo ka CD ha e hopola mehleng ya kgale kapa LP. But matsatsing ana ho so etswa dintho online, mme ha o na le pina tse 10 o iketseditse tsona o ile studio ho fihla ntsha an MP3 or an MP4. Jwale wa di load ahead on DistroKid e tla o lefilefisa bo ma $1 per piece kapa $1 for doing golf fela jwale ha e se le kankane ke na Spotify, Apple Music everywhere jwale o sontse o fumana di-royalties e le ntho ena eo mokgatlo ona wa Lescosa
1: oe
0: kgothaletsang hore ngodisa le Lescosa hore taba tsa ho di tsebe ho nepahala tje moo ke ha e le wena a qapileng pene but boholo ba rona di-choir tsa dikereke re bina difela tse se qapile ke beng ba tsona so re keke ra tlotla rere ke mmino wa rona o ebangele ho na le taba tse ngata tseo Lescosa e tla di hlalosa ronaana ke a tseba hothwe ka nakong ha e qapuwe ke motho ya hlokahetseng dilemo tse dikgolo ko feta copyright e ne ka re ya shwa fela ntse re kapa le rona o tla fumana gore ke na le pina tse tharo sešhadi yo tla pele lena tseo
1: motho oqapile
0: gore ena ke yaka ke e qapile mme le mokgwa wa go ngola pina o se batlang le bonolo o ka qapa go na le go ngola ka solfa o seka ngola ka staff notation wa beya pina tsa gago jalo wa bontsha gore ena ke yaka ena mme ba tla lekola Lescosa gorena e tlile go bua nnete
1: gago
0: yes so ba na le mokgwa ya bona ya go tlhatlhoba gona e tlile ke ya gago so ke dikgolotso tse kang tsona tseng tsa teng jale ka ke boletse ka dikgolotso tse dingwe go lefelela studio jale tla ba go lefelela session players e tla ba go lefelela studio jale le yone ena ke a gola ke e le nngwe ke maloti a 40 go ntsha e le nngwe jale ke kwa ntsha tse 20 mfe ba go qale go ntsha ka tse 20 pele ga ona ka se o tla ntsha e leng so tlo tla wa tisa yona ka 40 maloti flash ya 256 MB e tsetseng pina tse 14 o ntsha tse 100 jele ka rona tlhile re di qala ka o ntsha tse 100 because re itekanya mesekago jale o soka ga o batla go ntsha tse le sekete o ka ntsha se sekete ke a gopola kgatiso ya rona ya pele ka nako eng di-flash ne soka di ba teng o tlhile o etsa CD tsona di batla di le bobebenyana ka dijeo but jale e se le taba tsa go etsa sleeve design and
1: nako e gotlile dinomoro tseo ba ka o tshwarang go tsona ke dife
0: nomoro tsa ka ke le motho ke 5 5 le borobedi ba bararo le 5 le botharo ba bararo 5 triple 3 and ha ba mpatla ka yane nngwe e kalang ka 6 ke 6 2 e le o tswelape ka tsone nomoro tseng di le jwalo 6 2 8 5 3 ka nnete o tla fumana dintlha tsotlhe ka go fela tse amanang le tlhagiso ene ya rona le taba tsotlhe ka go fela tse amanang le mmino ka kakereke ya church o tla mfumana gona
1: moomabene re lebe ya go ke mona lena la sebini sa ka jeno itswile phatlhalatso he ya petroleum fund ehlile mafura ha re sheba 93 e tlo ba 28 maluti 28 cents yena ya petrol 95 e tlo ba 28 maluti 60 cents diesel e tlo ba 34 maluti 90 cents ha re sheba parafini e tlo ba 25 maluti 90 cents di nyoloha ka diranta kapa maluti a ka ba mararo le masome a supileng ho isa masomeng a robong kaofela mafurana a makoloi ho tloha hosane horenyane ya 12 re sebeditse ho na le wena ditebo tsa tsenyela ka jeno tla kopana hape nakong e tlang.

0: ileng a ipha nako ya boitshuyo bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le setšhaba sa Basotho, a tshwara ditshupelo, a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya Sita le Sada, o tla ba a betsuka ena ya Kgoseonototo, another development for SADC, another development for Lesotho, a leka go tsonya maikutlo a ditshupedi tsa naga ena gore na ga go nepagetse. Taba naga ya Lesotho e ka tsamaiswa gantle jwang puo botlhabeng kgotsotlhe ditsika le kereke. Boetapele ba gae ga bo ka bangwe ba dumelwa gore bo bonagale gobane jale golomoe gae ba ditlokodi ka gara puso tsa ditsika e fapaneng. Setšhaba sena tsa Basotho se tla gopolawe ka selemo se se sa 1970 una bane le kwa a itswa tsa le le ka se tsonya se tsone a tene kwa a ya lanja fela ke re a ke le mo ke ka bona a go tsana le baba puso ya motho ya di mami ya se o a tsumela o re ha ba tsumelo ya ka ke puso ya di ya tsaba ka tsaba ke le le wa se ke lo tsena go tsola ke nyolo hele go tsimo sa yo tsana ke ulai ke la taba yeso le ra bona ha a etsa go go re kwana ba tsutu ba tsale le go bua ba bua ka mahotang ta fa a tsene se a se tsile council ka ba di community council ke o nna le tsona ka tsela
1: ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ketse ka mono botlase ke ka ona naga ena e nag le mantsong ya makanakana e ntseng e futlane ya go ya pele go sa bona a le mo eya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a enta de faele ke a tseba tle ke tlhaela Lesotho mona ke tsofalela Lesotho mona so bane o ne o tsietsa moetapele wa gago wa letlhen ke lona lebaka lona leno bane kara ka dika dipoloti go thewa mmasulana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang phapanyetsa seo le se etseng gore tiro sebeletsa naga le setšhaba sa yona
2: ndadi le fano nnete ga ke na o senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo.

Nako metsotso e leshome le metso e mmedi re furaletse hora ya leshome le metso e mmedi, mme he mokgahlelong ona wa pele wa lenaneo la re otlolla taba tseo re o tshwaretseng tsona ke tsereng fela kajeno ke letsatsi la pele la ditlhatlhobo tsa mapomelo tsa baithuti ba sehlopha sa grade 11 tsa selemo sa 2026 moo baithuti ba dikolo tse fapaneng ka hara naha ba lebeletsweng ho iponahatsa ho ngola ditlhatlhobo tsa bona, mme ya ho ya ka phatlalatso ya lekgotla la ditlhatlhobo Lesotho e leng ACCO, baithuti ba lebeletswe ho fihla nako ya hora pele ho nako e behilweng eo ditlhatlhobo di qalang ka yona, mme ya phatlalatso e boetse e bontsha hore ditlhatlhobo di tla ngolwa ho sa natswe maemo a lehodimo. Mme ho tla ditaba tsena ka botlalo Moifo wa re otlolla taba o tla buisana le modulasetulo wa mokgatlo wa baokamedi ba dikolo o tsebahalang jwalo ka lebitso la

0: spa yena he ke monghadi thapelo maiyane me re sentse re leka mawala ohle a hore re tle re hokahane le ntate maiyane ka katleo e le hore re tle re tsebe ho wela gabong mme o tla opela mamedi hore e tla re bohareng ba lena lelano le wena re tla o mema hore o tle o be le seabo ditameng tseo e leng hore re tla bentse re bua ka tsona mme tla ra re se re hokahane ka katleo le ntate maiyane re tla tswela pele jwalo ka ditaba tsa rona tseo re tshwaretseng tsona tsa lesatsi la kajeno.
1: Tate o bua le Mpho Mosala ka kwano ka matlong a gatso ka matlong a gaso ntate ke na le kgaitsedi yaka ka mona yo re sebetsa mmogo le yena go lena la re o tlolola taba ka jeno ntate go amogeletlhe ka mofuthu o utlwa gona ke na le mmakwaditsolo ka kwano ntate re lakatsa go utlwa gore ge a tlhokomela gore ke letsatsi la pele ka jeno la go ngolwa ga ditlhatlhobo tsena tsa mapomelo ge utlwe ntate boitlhophona ehlile ke bo o tsweleletseng ga go ngolwa ditlhatlhobo tse le le mohlhomong ba okamedi ba dikolo kapa mesuwe tlhogo dikolong ka o fapakana nna boitlhopho bo nepaetse ntate go bana ba ka kena mosebetsing wa ngolwa ditlhatlhobo.
2: Ke a leboa mongaka ke Thapelo Maiyane ke mosuwe tlhogo Matikwe High School fela ke bua le wena ke lephala ya komiti ya Lesta e le mokgatlho wa baokamedi wa dikolo tsa Lesotho. Ntate boitlhopho bo ke bo nepagetse ge mothating oo dikolo tsotlhe di lokileng go fitlheletse gare jale ka gare moo re tsebang go bua ditaba tsa rona re le baokamedi re fumane tlaleo ya gore ditaba tsotlhe di nepagetse. Ke a gola ke bontshe fela go botlhopho ba ditlhatlhobo tsena ka ga e le mona ka jeno e ka ile gona dikala di fedile tsa qala ka dithuto tseo di agang ya mopheho bana ba seile ba qala ba ngola moo e le go qala ditlhatlhobo tsa bona ka golwana e nngwe empa ka jeno e sile bongata ba dikolo jwale bo sile bo ngola go magaolagang computer e leng ICT mme dikolo tsotlhe di itlhophileng tate gobane ga ke re di itlhophile ke bolela gore go tloga go amogeleng di-question paper go fitlheletso ga jwale ga re se utlwe sekolo se o thweng se na le mathata kapa ga se a fumana sa tsona tsa tsona re tsebile go batla batho bo o thweng ke di-vigilator-a ba teng dikolong tsotlhe mme bana ba lebetswe ka nepo ka nnete ntate ke leka go tlhalosa ka mokgwa ona gore ge boemo bo nepagetseng bana ba teng dikolong ga re a utlwa bo e kang le bona go e ka ba ke motlholo ka jeno empa re ka be se re tsebile ga e ne ba go na le basiko ba ne ntse ba le teng ga re kwala ka go ditlhatlhobo ntate.
1: Ke a leboa ntate ga na tebelelo ke gore motlhomong go tlo go etsagale eng jale go baithuti ba lokelang gore ba tle ba ngwele ditlhatlhobo tsa bona.
2: Baithuti ba lokelang ngola ditlhatlhobo tsa bona ntate ka jeno o lekana gore a ba tshwere timetable ya hae le ID ya hae go kena ka gago ditlhatlhobo ke sona fela seo ba se tlhokang dikolo tsona di lokisitse ditlhatlhobo meago kapa di-room tse lokisitsweng diphaposi tsa go ngolola di lokile batlhatlhobi ba teng ngwana ena o tlhokwa fela gore a bana le timetable ya hae matsogong go yena a boetse a na le ID e leng tokomane ya boitsibiso.
1: Ke a lebaa ntate mamedi metsotso ke na leshome le metso e supileng re fereletse gore ena ya rona ya leshome le metso e mmedi boitlhopho ka nnete bona bo qala gantle letsatsi la pele ga selemo se qala go tla fitlha qetelong ga motho wa se ya ngola nna go na le dikgaelo tse go ka gareng di bile teng nakong tse fetile le re re utlwe o tla thwe a ka nnete dithutisa thuto dikolong ga di a finyelela bana ba ile ba ithuta ka thata ba qetelela ba ameya dintlheng tse itseng le tse itseng selemong se re bua ka boemo bo jwang
2: kgolotso e ntse e le teng boemong boo ba go ithuta gore go na le dintho tse ngata tseo dikolo di leng tsietseng ya tsona empa le ga o le jalo ge tsebile go sebetsa ka gara ditsietsi tseno ntate ga e le mona re fitlhile mothating wa gore jwale ba kene ka gara ditlhatlhobo tsa makgaolagang dikolo bedile tsa etsa mawala otlhe go bona gore di tseba go ithusa le go thusa bana ba tsona gore ba be boemong bo nepagetseng.

0: hore ba tshwane le bana ba ba nne ba kene ka hare go di hlahlobo. Ke a gola dikolo ke tsa mosala fela tsena tse ngwalang ka jeno ICT ke dikolo tseo e kareng ntate di na le di-computer mme diletlha tsa etsa mekutu yotlhe gore tsabe di lokisitse go etsa etseng mme ngwana jalo ga kena tsatsing ena taba tseo e se ka ba tshitiso go yena ga a lekana go etsa mosebetsi. Dikoloto tsa rona tsona ke gola tsona tseno tse amang go tlhoka dithusa thuto le go tlhokang ke tsa rona tsa ka metlhang tate mme ntse di le jalo le gona jale empa re ntse re tseba go sotlega jalo go fitlheletse ngwana ena a tla kena ka tlhatlhobong a ngole.
1: Mamedi re na le metsotso e leshome le metso e robong re fegeletse gore ena ya rona ya leshome le metso e mmedi go lena la rotlolola taba go na le nako e re tla omema le wena gorehe o tlo phase ditabeng tsena ge lakatsa go utlwang tate gore na ebe motlhomong tebelelwa ke gore batswadi bona ka go fapakana ba ka tshegetsa bana ba bona boemong bo jwang kapa bagodisi ba ka tshegetsa bana jwang nakong ye e go ngolwang ditlhatlhobo.
0: Go ngola ditlhatlhobong tate ke ntho e boima ka tsela e kgethegileng yeo ngwana a ka kenang ka mono a tswa ka tsatsi le leng a ferekane ba tlhoka fela gore ba ba tshetse le ka dipolelo fela le go ba thusa go ba atameletsa thepa yeo ba e tlhokang e ka ba ditsona di-instruments di-calculator ditaba tseo bao fela tse ngwana a di tlhokang kore ba tlhoka fela le dipolelo tsa go kgothatsa le gore tšhaba tsa diwe le ka nako ena fe ga bampe ba fe bana monyetla le sebaka sa go ithuta le go ba tlhomphela nako e nana yeo ba bang ebileng e leng bana bo o kareng o setse ya le monlapeng moo ebile le yena a setseng le bana babo motswadi go tlema a le teng naana moletsetse a motshware a nna o utlwe na ngwana o ntse a ya jang ke yona fela thuso yeo ba ka e etsang gore bana ba bone gore ba tlhokomeleile ngwana a tle sekolong a jele ditlhatlhobo ga di tlhoke motho yo o ka nnete a tlang sekolong a sa ja e le gona motlhomong a tshepile se fanwang ke sekolo kannete ke yona tshegetso yo gereng batswadi ba e tlhoka motlhomong le dintwa tse ka malapeng re a tseba dikolong mona e ba bana ba rona bolele ba selemo go a tsekisanwa ka bona kannete ka nako ena oele re remela mefathe re tshegetse ngwana eno bo ka moso ba empe be yona taba ya botlhokwa a ngole a phuthulogile ke seo ke naganang ke tshegetso go tswa go batswadi le bagodisi.
2: Motlho motate maiana re ntse re le tabeng yona eno ya go fa ngwana tshegetso e be motlhomong boemong bo e leng gore re a tlhokomela gore ngwana ya itseng kapo moithuti ya itseng o batla a na le kgatelo ya maikutlo e ka bakwang ke dintho tse ngata ga gole motlhomong tse ka tlayang ka lapeng motlhala a na ngwana e le bonang a na le bothata bo jalo ga gole nakong ena e tlhokolosi ya ditlhatlhobo e be le na le tsela eo le reng le mo thusa ka yone
0: wa tseba dikolo mo mongaka ga gona batlhabolole mpa matitere a e bapala karolo eno re na le bane bo tlatege ba swaile go latela bona ba bile ba ruta thutone go thweng ke life skills ka tsela e kgutshwanyane e bitswang ka yone ba go ba bona bana bano le go bua le bona ntho ya dingata tseo seng re di bone mo lelesa selemo tseo ba tsebang go ba theola maikutlo go ba ke yona fela ntho go ka ga etsa tšhee dikolo tse dingwe di ntse di ile tsa tseba le gore di batle ba sa bolle ba tle dikolong di-psychologist di tle di-therapist di tlo thoba bana maikutlo pele go ditlhatlhoba fela maditše gona ntse a setse sekolong mosebetsi ono a tseba go etsa le ba sa tlhomelela ge le ga ditsebo tse dibileng tsa tlhabollo.
2: Nako metsotso e mašome a mabedi a metso e mmedi re furaletse gora ya leshome le metso e mmedi mme o tla gopela moemedi wa sa sotho re tla re fitlha manogeng ya pele re tla suthela ba lefapha la ditaba ba re balle ditaba ka sesotho mme he ntate maiana re ntse re le ditabeng tsa rona o tla fumana gore nakong ena ya ditlhatlhobo ga ngata baithuti o tla ba fumana ba tletsetletse mapatlelong a na a toropo ga ba keta go ngola ditlhatlhobo tsa bona keletso ke e feng go bona na nakong ena ya ditlhatlhobo motlhomong le gore na ntlha ga o nepaetse a na ba lokela gore ba nne ba tlalatlalane le strata ga ba ketile go ngola ditlhatlhobo tsa bona tsa letsatsi
0: wa tseba re ntse re etsa kgoeletso go dikolo tse dintse e tsang jalo tseo go thweng ngwana motlhomong ga e ba o ngola ka mora lunche a tle ka nako eno ga a ngola o seng ga qeta go ngola a tsamaye taba ena re ntse re eletsa re le committee ya lespao ga e se ke a etsagala ngwana eno ga re mo boloke sekolong ka gabo eo dikolo tse dingwe ke gore ditlhopha di a fokola ka moo ba kenelang ba ngolola gona ka moo

0: ono empa a tshika nete ha thapedi ya rona gore ngwana ha be sekolong ha dule sekolong bane go etsala dintlo tsengata jalo ka o tshomme re ya ba bona gore motho eno ntwe na ntse nga yetsa kana kwena ha isa le boithlopo ba se wa lebelo zongo go tsa sietsa le ka mabaka a mangata a fapaneng go dala se ka etsa ntse le ngwana a qetile tsa sa fihla ka go sa hlobo empa ha na gile kana go a bila bolukuwe sekolong mo le tsa re ka ofela ona tlatse ba o batenga ntse a le bodiseng ga gola kgweletswa gona ke yena eno fela gore ka nnete le dikolong tse e bang go jalo ga e be boikarabelo ba sekolo le motswadi go tseba he gore na ga a qeta go ngola o ba sebakeng sefeng e be boikarabelo ba sekolo le motswadi gona jale ngwana o ba go kae ga a qeta go ngola motswadi le bona tse ba lokela ba le timetable a e shebe motlha ngwana ya ngwana le ga a sa ngole empa ga o nepaetse ngwana a ngola a sa ngole o lekana go ba sekolong o fitlheletse pampiri ya ga ya go qetela
1: nako metsotso e mašome a mabedi a metso mme ne re furaletse hora ya leshome le metso mmedi mme ya re ao meema mothating ona mmamedi gore le wena o tlo o kene o bele seabo ditabeng tseo re ntseng re bua ka tsona ka kwane mme ya nomoro e ka kenang ka yona ke nomoro ya 599 3 599 3 ke yona nomoro ya mogala yeo o ka kenang ka yona e ka ba o na le tlatsetso ka popotswa o dumeleile le go le wena o kene o be le seabo ditabeng tseo ntate maiane a ntseng a di otlolla
2: me mamedi nomoro e e sebedisang ke yane ya 599 3 3 ke roka ga kgatira ka sa boletse ke yona nomoro e o kenang kana bakeng sa dipotso tsa gago ditlatsetso ka tsa gago di botlhokwa go lena la re botlolola tabataba ena e re thusa gore mo re sa fitlhang he ka ditaba tsa dipotso motlhomong o batla tlhakisetso o tla tseba gore o tle o itse jalo ditaba tsa ditlhatlhobo di botlhokwa gagolo he mo mamedi wa ka gore le wena o tlo o tsebe go thusa mo o ka thusang teng o le botswadi o le mogodisi o le motlhokomedi ke taba tse botlhokwa mamedi dumela mamedi tlile re lela bothata ka bona mo mamedi dumela mo mamedi teng mogaleng kgotso oho tlile bothata boteng ke bona gona re tla sebetsa rang ha le tjena mamedi re tle re bona gona re tla sebetsa rang ha le tjena he ifli go na le modimo o batlang wa bohlokonyana nako ene mamedi a kenang ka kwano mamedi re re tle go amohele mamedi bothata boteng re ga ke tsebe gona go itsela jwa mamedi wa ka ka mona jwale ha re sebetsa tjena gore na be na bothata bokae ntate maiane o ntse o tshwere jalo ntata kore ke re lokise taba ke ena mona mamedi re re potele fela tle go tlwena re tla fumana mo mamedi jwang ka mona
3: gobane e senya tsotlhe ka go fela ditlhaisa ditlhodilweng tseo mogala modimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya tlhaga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegele
4: go laba le batla bo dikhombo mona motho ga re ka koloi license na license ntho tse fedisa ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bile bona ebe banna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo mo o se o sa naane le motho yo ore go a fela gona le kuno e fumanang wele wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang tlhong a kalekalobane ka molao ya fanang le ya moela kereche ba tshwana molaong ke ditlwele tse ya molao ba le babedi

0: le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka moo batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o to thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ketse ka mono botate ke ka gona naga ena e na le matuong ya makanakana e ntse e futsane ya go ya
1: nako metsotso e mašome a mabedi a metso robedi ge e furaletse gora ya lesome le metso e mmedi.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.

0: le ditaba ho empa e bohlokwa mo lemong wa thuto ya bana nne empa wa le putla ga o tsetela go rena ditaba tsena tse mo khompeng ba tsela mpele ka tsona na ile mola dikolong ke ditaba tse ba seng ba fane ka tsona e le hore thusa hore e se le ditaba tsena ha di
1: metsi e diputso e tsa ba mamedi ba bang go pare kere kene e putsong ya ntate Joel
2: ana ntate Joel o na re mong a ka o
1: e ntate Joel o na bontsha fela o na dutsi tabenyane ya hore ka mora dihlahlobo o tla fumana hore bana ba tlalatlalana le mapatlelo a ditoropo mme o na re na ebe ditaba tsenanang tsa hore bana ba bolokwe dikolong ana ke le ne se le ile la buisana ka tsona dikolong ka o fapana hore bana ba bolokwe teng.
2: Taba ena re e buile mme wa ka le maobane fela re ntse re e buile mo neng re kopane re le misi ya Gauteng. Mme ke a kgola tebelelo ya rona ke gore selemong sena ka nnete ga re na bana bo re tla ba bona a ya sekolong ga ngola fela kapane. Gobaneng ga nte ngwane no ntse e le ngwana sekolo go rekana go fungwanwa sekolong go fitlheletsa ngotse pampiri ya ga ya go qetela. Mme ka nnete ke a kgola eo se ke ra etsa ke kgweletso go lona batswadi gobane misi e sao yona gore ka nnete dikolong tse bang go na le kitiso e jalo atamelang le go shebisana le botsamaisi ba sekolo seno le diboto tsa dikolo tse jalo gore taba ena le bontshe tsietsi e letlelang kapo eo bana ba teanang le yona ga o sebetswa ditaba ka tsela eno. Ke a gola e nngwe e ne re bontsha gore taba ena ya gore ngwana a tsamaya aketa go ngwala e mongwe palama sona school bus mme sentse se emetse gore go tlo tsamauwa mantsibua fale o tlo dula kae ke mane mo wa tla ya bagotsing ba ema lineng a tla ya bashanyaneng kapo bananeng go keteletse go sebetsetsa netefatse tse ntate Joel a buang ka tsona ge e ntse kgweletso eno e jalo mme tebelo ya rona ke gore go ntse go phethagala e ka ba go utlwa re swabile gagolo ga e ka ba e ntse e tswela pelo ka ntate a re tse ding ditaba di monate jale bophethatse ya boo e tlabe e le moo baabo rona jale moo ba diketseng ba etsang taba tseo rona re sa buang ka tsona.
3: Ke mo tsotsenye dilang ba mashimo ba bedi le metso e go bedi ba mere go fitla ho renyane ya pele mo go tlobala ditaba hona teng le mogatlo wa ba swihlo ho ntate dikolo ka ofa pakana ho thakelana ka malebela ge bone mo tsomo se pheto ha setswa se tla be se re mo tsomo dikolo tse ka luting di batla di sa sebetsa hantle bo kuting le so ntse thati sentse re tse ba go kuting ha e sebetse hantle le thakelana ka malebela jo ntate hore ditaba tse e tlile re ga sephetho setswa ka nnete sebe setswa bonnyane se batla se lekana naga ka bophara.
2: Ke ya leboa ntate ke ya gola taba ena ya dikolo tse ka maloting e teng ka mabaka a mangata a etsang mosebetsi wa tsona o seke wa ba motle empa le ga o le jalo di ntse di le teng dikolo tse ntseng di le gole le ntho gona kuti mono empa e le bomadimabe gore e ba jwale ga sephetho sa setereke se le sebe se re sitsa le go sheba sekolo se le seng seo sona ntse se tshwere gantle ebe re se tlotla gore wena setereke mono le ga go le thata tereke tsa yone se sa sebetsa gantle empa wena o sebedite gantle o le sekolo se itseng ka re e ka e tswa jalo taba ena e le gore le bona batle ba kgothale empa ntate re athakelana ka malebela gore aa le wena mono mo o teng mo o tsietsi e leng teng e tse bana o etsang tlogo diphuthong tsa rona re tlotla thakelana ka malebela jwale ke a gola e nngwe eo re nang le kolotso le gona le mokgatlho kogore mokgatlho ke boikgethelo ba mookamedi ka nngwe go ba setho mme ga se botlhe e leng dipo e le tsong tate gore ga baba golelana malebela gore na re sole dikolotso tsena tsa rona jwang jwalo ka ga dieng dikolo tse mabalane tse di bakeng tse ntle e sa sebetseng gantle ka o tshwana le maloting bona ebile ba le tsietseng eo re e tsebang ka nnete gore go tla bo sena motlakase bana ba tsamagana tsela e telele kogore ditaba tseno tsa go fela matitšhere a bona a fokola empa bana ba bantse ba sebetsa gantle ba le dibakeng tseno mme e be le gobane boetapele ba bona e ka ba bo ikgethelang go utlwisisa gore a ka ithuta sekolong sa se sebetsang gantle ba fitlha ba bopa taba ena ba ebe ya sebakeng sa bona mme ya ba sebeletsa e le gore re keke gare ka ga jale sekolo se ka maloting sabe se se se dula ka gara tsietsi ya gore re maloting e be se a phomola ga se sebetsane.
1: Nomoro ya mohala yo o ka kenang ka yona ke 599 double 3 599 double 3 ke nomoro ya

0: mohala yeo e leng hore o ka hokana le rona le ntate Maiane e ka ba o na le tlatsetso kapo le potso. Mme ha ntate Maiane re mamele tumela.
1: Hello.
0: Mama di kgotso.
1: Ngubwa.
0: Eh ntate.
1: Ah na ntse le mo pobeta ya la pinyo kontse ya Gabane ne ke re ke ya gela dipotso yana tse pedi mo kontse ya ka mo.
2: Eh ntate di wena.
1: E ya potso ya ka ke ne ke re na ho na le bothata bona ba dikolo tseo ho bona halang ho sena ho tshelwa dinoka jwale ke hore na ha o ngolwa ditlhatlhobo re a tseba dintho di a ngolwa di a hlakolwa jwale ebe maemo a lehodimo dinoka di tlalla bana ba se finyelle dikolong fela letsatsi lona e le letsatsi la ho ngola jwale ba haufinyana ba tswele pele ka mosebetsi jwale ke botsa hore na bana beo e ka ba mohlomong ba hlotswe ke boemo ba lehodimo bona dithuto tseo di a ba feta kapa tshebetso ya teng e sekeswa jwang. Jwale e le mono mo rereng gempe re thuso gobane re ithutile gore mona mahae batho ba bang ba bang ba matitšhere ba ka ba nka diqeto tseo bona o ka fumanang gore ke diqeto tseo bonang ke thaafelo ya hae are ngwana nna ga a sa etse mosebetsi ke a hlakola jale ke batla okua gona methati e lebe le e sebedisa molemong wa ntlafatso ya thuto ina di etsa jwang beng ba ka ke a leboga.
2: Re lebile ntate Joele ka nnete re lebile ka sebo sa gago. O buile sebele mamedi nomoro ya mogala ke 59933 yo o kenang ka yona bakeng sa dipotso tsa gago. Lenaneo lena la rona la rotlolola taba ge shebile taba ena ya go ngolwa ga ditlhatlhobo mme ka kotlolo gore batla utlwa gore na e be bana ba malala laotswe dikolo di malala laotswe ka boemo bona ba gore bana ba tle ba wele gabong ditlhatlhobe dingolo jalo ka ga e le letsatsi hela pele ka jeno la go ngola tsona ditaba tsena. Mme ga o mema hema medi nomoro ke 59933 yo o kenang ka yona bakeng sa dipotso tsa gago ntate Maiane.
3: Ntate wa
2: ke a leboga. Ntate Joele ka re ha kgotsofala hantle motlhomong taba ya gae ke gore maemo a lehodimo motlhomong re e botse ka mokgwa o pharaletseng le ga ke tshepa gore e utlwile gore na o itseng ke maemong a fe motlhomong se re kenyeletsa moo ao re katelelang jwale re bona gorae ditlhatlhobo di ka thisa na maemo a legodimo na ka susumetsa gore motlhomong ditlhatlhobo kapa ngwana a seke a ngola ya ba fumana monyetla wa go atlatlho a ngola ka morago go moo.
3: Ke a gola ntate boemong ba tsenana tseo rereng e se ele tsa ma-grade 11 le ma-grade 7 ke a gola ka kotlolo tse sentlhile tsona di laolwa ke a ke sa tseba ntate na go ntla bontse o ne apaetse ke recall ba ke utlwile e fetotse le beitso
2: esele acall
3: a kgole ntate
2: seono
3: tsona gola taba ena ya ntate Joele ka etsa ke gotlele potsong ya gago ya pele o ne ona boitlhopho bo ga kae boitlhopho bo bong boo dikolo di boetsang le batswadi ka kopanelo kore bana ba e bang ba tshela dinoka le gae ba gone o le thata ga kae kapa ba tsamayang dibaka tse telele gagolo ka nako ena ka nnete ba atamele pela dikolo ba bangwe bo fumanele gona sekolong mono go se o na le mo ba dulang e se o ba e nentse e le mo ba dulang ba se ba duladula mono gore tsietsi ena e kojwe goba ga ona ntho e ka e tswang ga ke batla ngwela pampiri a sa le monyeng o tsweng maobane e le gore mono ke karolo ya potso ya gago le yona gore boitlhopho dikolong tse dintlhile bana ba tlowang dibakeng tse gole gagolo ba tlepela dikolo ba bangwe ba batlelwe go ba amane ba be gaufi ba bangwe dikolo ka nnete ka kopane le batswadi go bofarwe ka ntlho e nngwe moo o bone ba se ba dula teng bao ba fokolang ba nang le bothata. Ke a gola mona mo ubelareng nna ga ngwana a lesikwa ke a tlhakola e be le tsena tsa rona tseo e seng tsa mapomelo kapa e ka ba tsa mapomelo fela tse rereng ke tsa sekolong mona tseo di tlhotlhwang ke sekolo ka bo sona ka nnete re swaba gagolo ntate ga e ba ditsietsing tseo ngwana a seta o ikgethela tsona pule titšhere e ka ba ya bua polelo eno eo ke enkanye le madimabe eo e ka bang gana taba o titšhere ka bo bona ke pitso eo o kekebeng wa rata go bona motho yo mongwe a seta o fitlhela bokamoso ba gae ka lebaka la tsietsi tse o a phelang ka gago go tsona mme ka nete sentse re etsa kgoeletso mme a gola ke e nngwe e re ka ga e nkang ga e boetse ra e koka le ba bo rona e le go eletsa gore ka nnete mosuetlhogo a no etse tshalomorago ga o ntse o ngwalwa ditlhatlhobo gore ditaba di tsamaya gantle ngwana a neng a le siko na motlhang a leng teng na o ke tsagalang ka ena ke a leboang date
0: nako metsotso 20 re ya re lebile goreng ya pele mme mamedi he jele ka ga

0: ke se ke boletse gore tla re fitla mane horeng ya pele re tla balwa ditaba tsa hora ya pele. Mme ntate Mayane re ntse re le tabeng yona eno. Jwalo ka le letsatsi la pele, letsatsing lena ho ngolwa ditlhatlhobo tsena tsa grade 11. Mohlomong o ka gana bana ba ithuti ba iponahaditse kaofela ho dula ho ngola ditlhatlhobo tsa bona le hore na ebe boemong boo e leng hore mohlomong ka ditaba tsa bokulo ana moithuti o dumeletse ho lofa ke ntho e dumeleileng ana le sebetsa jwang tabeng e jwalo.
1: Ke a leboha mme ka moragong o shophe hore re tlo bua ka jeno le wena. Ke ile ya re nakong eo ditlhatlhobo di qalang re na le sehlopha sa rona hore buang sa WhatsApp, ke ile ne ra kgela potso. Ka nnete ha hona sekolo se ileng sa hlaha se na le mathata, bana ba teng dikolong kaofela ba ngolang pampiri tsa ka jeno. Mme ke a kgola ha ke tswela pele nka re fela moo ho leng thata haholoholoholo e se le sekolo ka nngwe le a kgole ho etsa ditlhopho ngwana o fumane maemong a fokolang a seng mangata haholo ngwana eno a ntse a ka isetswa pampiri kapa ha ba le ditlhopho tse ding tseo di seng e le tsa ngwana le sekolo le a kgol ka nke sere go na le mogo o hlakileng wa gore go tla etswa tjena empa ditsietsi tse tsao di enebe di teng tse ding ngwana a thusei tse ding e nebe gore mohlomong ha o tla leka ka moso gobane jale go kula go hlakile gore go ka thefula mogwae wa tshebetso empa ba bangwe bane ba tsebe gongwe la go latela gore na boemo ba gake bofeng.
2: Re a re bohantate re se re botsa sa le kalong tjena o santsana ho ngolwa ge utlwe ha sephetho se phatlalatswa mona mohlomong letona la thuto le kwetliso e le lona le phatlalatsang sephetho ha se setswa a bolela ka nako tse ding le bopelelo o bolela gona ke ba kae ba fumane matshwao a mafuta ofe ke dikolo dife tse iponalang di ipabotse ge ne re utlwe gore ka nete palo e kana e bonahetse e sa atleha ho ngola le ha ne ba ingodiseditse hore ba ka ngola fela ha ba atleha ho ngola dithuto tse ding tse itseng ba bang ha ba di ngola jwalo kaofela. Mohlomong re ke utlwe ntate le bone ka keng ntle le taba tsena tsa bokudi ntle le taba tsena tse ka nnang yaba tse ding tsa ho ratche batho ha ba iponatse ho ngola ke eng e le e bone le mesuwe hlooho e ka e baka tshitiso mohlomong ditabeng tsa ho ngola.
1: Ke a kgola lebaka leo nka le bontshang le leng ke gore fela bana ba ikgodisa, ba bang ba ikgodisa gobane ke dikgutsana, ba bang ba ikgodisa gobane batswadi ba ile mosebetsing, ba bang ba ikgodisa le dikgutsana tse ntseng di dula le batswadi ba babedi ba ntse ba phela but ebe ngwana eo wa itaola boitaolong boo ba gae sekolo se lwane le yena go bo ngodiswe a ngodise le a kgole ngwana enwa e re gare tloele ga ore utlwe motswadi kgele ke moetseng ore ga a sa batla sekolo karabo ena re e fumana ka mehla e botlhoko ka tele kgethehileng ga o mathela go motswadi o ile o tswile ditseleng tsa gago le sekolo go ya utlwa ore helang o kae ngwana ore ga a se batle fale o itseng a re na jwale ke moetseng ga re ga se batle e be re a purufalelwa gona a re a pele jwang ba bangwe ba tloela sekolo ka gore ka dilemo tsa bona tse nyanyana tseno ba ntse ba le ka tlase go dilemo ba kena ka gare go manyalo ba bangwe e ba e se a lebeletse ngwana o sa ikgethela go setle sekolong ba bangwe ba se tloela goba ba ya lebollong ke ka tsela ke a gola ke ne ke le ka go bontsha mabaka a tlhagang a le mangata go feta a mangwe ore ke ana eo ke a bontshitseng gore e ka ba lenyalo la bana ba tlase dilemong ke ba tloelang fela gobana re nna ke sa se batla ke bana ba bangwe jale ba yang lebollong ba bangwe re na le bothata bo ke sa tsebeng gore na ebe bo tswalwa keng utlwa o sotho ngwana o itsena ga a sa batla mofuta ona wa rona wa sekolo o batla go ya etsa dithuto tsa go etsa dithuto tsa matsogo tseo ke makalang ka metlha gore na ya iteng di etswa ke batho ba sa keneng sekolo ke mang goba di ntse di fanwa ke di-technicone tse re na le tsona ka gare onaga ga o fitlha mono bo le go tho di-polytechnic go fanwa ka thuto ya mesebetsi ya matsogo ga o ya bo TSL thabatseka ga o ya bo lelwaleng jale ga ke tsebe na e bepherekano e ne ntšha e fitlhang ya gore bana ba tloela sekolo ba na le tse ba yang go tsona tse sotho ke tsa mesebetsi ya matsogo goba fela a sena mamelelo ka sekolong ke tse ding tsa mabaka ntate eo nka bontshang fela goba ga se a ngata bana ba tlholang go ngola ka lebaka la exam fee gobane ngwana enwa eo a tlatlha gotho ke ba bakana ba sa ngolang

0: ora na aina ila ngola aina ila ngodisa ba bang o tloela abila sa koloti letho abila patallwa ke le ka tsa social development aga ke sa batla jwale ile motswadi ga tshe le na ke tlhina ha ga ba tlhike meeting e be re le sekolo go thula thaba go fikele tsa tlahla ga se a phatlala tsa dimohlompeng le tona le kgabane la thutu
1: ke ke ke le bo ha ndate ba ya ke khona yo nwe ya ntse re bona phatlalatso ya ya a khole mona eleng assessment council of Lesotho ba ne ba bontsitse hore mohlomong ditaba tsa boitsebiso ka pa bana ba ke ke ba dumellwa hore ba dule ka ntlong ya dihlahlobo ka pa ho kena ka ntlong ya dihlahlobo ba sena boitsebiso mme le di timetable tse hlakileng hantle rona di nka ofela tse o ka thweng ke dipampiri tsa timetable tse printed e sentse tseo ka gare mohlomong ke di-soft copy le sebetsa jwang taba le ba thusa jwang taba tseye gore di tle di phethagale na ba dula ba di fuwa gona sekolong mo tsona di-timetable tseo ditokomane tse tsa boitsebiso ke di-ID ke mangolo a gao qoba go bana le mangolo a gao qoba nna di a ananelega dikarete tsa go kgetha mohlomong kore se ke batla go ba le setshwantsho fela na ngwana ha o ka etsagala go mohlomong ebe gana sena seo re ka gareng ke ke ID ya gae le ga mohlomong e ba dilemo di a mo dumelela go ka bala ID nna lengolo la tlhago le ananelega gore a ka amogelwa gore a dule ka tlong ya ditlhatlhobo
0: o jalo mongaka boitsebiso bo ka ba lengolo la tlhago ba jele ID ya ke re etswa ka dilemo yona go na le bana bo sa bona go tsamaile ka pelenyana o sa bile a ngwala a sobele le montseno lengwalo la gae la tlhalosentse le na le nomoro ya boitsebiso mono passport-o ya gae ditaba tse e kang tseno di ntse di ka tsa akareletswa ka go fela e le boitsebiso ba gae go nana go timetable gona kane ke nnete go thata goba jale bana tšhelete ba e patala ikgole batho tla bona jele tsietsinyana e se ebile e le gona dikolo ba kenang ditshenyegelong tsa sekolo fisi sa sekolong mona go ba etsetsa gobane ke bana ba bonang tate qetelong re a ba etsetsa gore re mo fotele timetable eno a bebe le yona jale a be le boitsebiso a tsebe go ngola
1: re dutse metsotsonye e lesome le metso e megago mamedi re le o fitlha jalo gorenyane ya rona ya pele
2: mme nomoro ya mohala yo ka kenang ka yona ke nomoro ya 599-33 ke yona nomoro ya mohala yeo e leng gore o amoileile gore o kene ka yona e kabo ka ba letlatsetso kapo yona potso ditabeng tseo re ntseng re bua ka tsona ka kwano le ntate Maiane
1: tsena tseo ditlhatlhobo tsena tseo bana ba dingolang ge go utlwe mohlomong ga o se o tšhabisetsa botswadi kapa mosotho ya mametseng go na le ditlhatlhobo tse o tla ngola otho gate tsena di tshwauwa ka go naga tse dingwe di-internationale di tshwauwa ka ntle go naga gantle re bua ka tlhatlhobo ya mofuta o feng tate ga re se re tšhabisetsa mamedi mpa mamedi ke ena o teng re monke le yena o tla go se di agabelela mmogo
2: mamedi tumela
3: ee atle mme o bua le ntate bereng kopo mola magago e magonywane
2: ntate bereng
3: ke a ukwa le bua ka taba tsa bohlokwa oe ka nnete selaka seaka selakatsa ka rekela legodimo ngwana o malato wa go senyamele se kapala senyametsa se ala se se tlhoka etse ka jekodi
1: ee ntate bereng
3: seale moya se ntate kela reketse thago ka sa se thole mona magagong mona
1: magagweng bothabothe
3: ee ya ntate ka nnete koreketse ka realo ga tsa kebia ke tshila kua selela mona
1: a ntate tlhe ra lewa ka nnete ga se le teng tshepo ko ga se sa tla tlhola senyamela
3: ee ya ntate se kampa sa swaeba se file ka jekodi gawe ke a le bo ntate
1: ge lebile ntate bere mamedi re rete lo amogele 599-33 ntate bereng ga bua tsenang gopotsa gore re di ogasa ka kotlologo le ka bana ka bothabothe mafelo a re a beke ka la botlhano lena la rotlolola taba mme ga ntse re se a gaua ke rona batla utlwelwang
3: o tsonne
2: ntate
3: e moeketsi mafa
2: ntate magwa
3: ga o bua ka quting ka di-result tsa quting ke ameya ke nyetse quting mono ke na le
1: mofutatemaae a gogane le yena go utlwa ntate wa ka re tlotla go utlwa go ameha gona ga gago go rena o ameile ga kae wa sisimo ga o bua ka setereke sa quting gona bogoeng ba gago mo o latile molekane gona teng mamedi nomoro

0: 59933 ke yona nomoro ya mogala yeo e sebedisang go batla gore re tego nke molemong wa gore ga reka dikarabo.
1: Ntate
2: o bua le Matsosa Adrian, ke ya le mona gaaope wa tseba ntene le ke di a jeta go e bua gona jale taba kena se bore go akana na le monagadi go ngwana ka lehage tenana sealemoakena ke sena gafetede ke be ke ya loga go yona batho ba modimo ke re peleaaa le monaga tena toa gae sengwe mona ke se beke bosuru bose yaka ga gona le toa o etela tsela di yaka phulo batho ba dimo batho ba dimo sente se go tlhen se go tlhen se teng ke sena ko dage sena ee se teng ke sea motlholo wa taba ga o motho wa gola goetsa ntho o kae kae a kere gana kgona ka ntlaka sela mona ka taba tseka se go bona go ke se ke se go se se teng ha se se fela se ile o se tsama le ena ba go re ga magi se ga ba ile go bona mola dikeng
0: a da re ga u ka ta te ta batsina ke a tsapa le bo ga metšhini le bona ba ntse ba mametse ba u tlwa ba se ba sitola tshaba sa ba sotho ka ditaba tsena
2: ka ga re mo sala ka le ke mo bua ke ke se bana ke se sala mo ya le tlo re tla ba sona ta nna
0: ke le bile ntate tate ba ya ke ba mamedi ba ke nang ba lla ka o gawa ha sel moya empa molemo ke gore kana ditaba tsena ba utlwile karolo ya tsona ba di fumane tsena tseo re di qoqileng ka jeno go a bonagalo go ba ntse ba le teng tate ba na le rona ba bang mo sealemoya se sa gaowang teng o tlo o kena potsong yane ne ke botsiseng tate
3: ke kopa go iphete mongaka
0: ke ne ke ile ka re motlhomong ga o sheba ditaba tsena ka kotlologo go tlhalose taba tsa go ngola otho aa tsena tsa ditlhatlhobo ke tsena tse tshwauwang locale mona tse dingwe ke tsa internationale motlhomongkore o tlhakisitse mo mamedi ko tlhakisitse motswadi gantle ga otho go a ngolwa te go ngola wa tlhatlhobo ya mofuta ofeng e tshwauwa gona ga lape mo e tshwauwa matšhabeng
3: ke a leboang tate me o ne pile ga ore go na le gore dipampiri tsa rona tse ding di tshwauwa gae mona tlhopo ya tsona e sele ka sekgoa go tla utlwa ba re di-localized e le go tse di le boemo bo tshwauwang gae mona di setwa gae mona ntho ngwe le ngwe ya tsona e etswa mona empa tsena tse tshwauwang matšhabeng e se e le dipampiri tse fokolang tate ga ke sa tseba na go sete pampiri difeng bongata se di tlile ka kwano ka gae empa ga o tho e tshwauwa matšhabeng ko bane ntse le tlasa Cambridge e ntse le bona ba e setang e ntse le bona ba e tshwayang ka nako nngwe ba e tshwaya ka gore ba tla gae mona jale ba tataise go tshwauwa ga yona not gore ga kalokalo dipampiri di a tsamaya di ya mose bafumana ba na le boemedi ba bona bo tlhang go tla bona gore ditaba di etsagala ka tsela yo ba lebeletseng go ya ka dipegelo tsa bona empa tseo a kgole e be entse bonnete ba gore dikolo di-NCDC e bone go thuto ya tsela yo thuto eno e sebetswang ka yona go tloa ga ntse a neetswa baneng e sentse e sebetswa ka dipeelo tseo tsa Cambridge kapa tsa matšhaba ka bokhutshwanya le ka mo go ka beyang ka teng
0: ka nete ntate ra leboa motlhomongwe a se re fega ditaba tsa rona ntate le le mesue tlhogo ntate dikolong ka go fapakana go ile a ba le selelo sa batswadi sa phogomela mona mo batlhagang gagologolo selemong sena ba lla ka gore jele bana ga ba fumane ditlhapiso e ka re ga ba etsa go lekaneng lenaane la fumana ditlhapiso le a fokola mme ba bangwe ba bona ba ntse ba pasitse ba bile ba amogetswe dikolong tsa thuto e phagameng fela jele ditlhapiso ga ba di fumane batswadi ga ba na le mokgwa wa go ba isa gona dikolong tseno tsa thuto e phagameng ba ntse ba dutse ba bantse bana ba ngola e ka nna ba le bona ba tla nne ba sebetse gantle ba amogele dikolong tsa thuto e phagameng fela e be ga ba fumane ditlhapiso e be o ka re entate ka taba eo
3: ke a leboa mongaka ka go mpha monyetla tabeng ena taba ena e re utlwisa bosoko e a re swabisa ra tsielega bona gobane ngwana yo o mo rutile motho wa grade 8 kapo ye mongwe a mo rutile go tloa grade 1 o na le thaselelo ka bokamoso o dula o mo shebile le ga o teana le ena o ntse o mo botsa ka tshepo yotlhe fela gana o solo go kae a re ga gona mo ke ileng teng a ne a sebeditse gantle taba eno e etsa bana ba pelo di botlhoko ka tsela e kgetheileng mme e etsa le gore le bana ba ntseng ba le ka gare o ditlhatlhobo kapa ba tlo ditlala e re ga ore fela thuto e tla go pholosa e be ga utlwe na goreng gobane o phela le nnete ya tabena gae o bona o siwa a ya pasitseng a na le di-grade t university mo amoetse mmuso e be ore ge nka palo e kana ge etsa go eletse go tona kgolo ya rona eo re e tlhomphang le letona la planning e le la ditšhelete go

0: Oui, kannete re a kopa re a rapela bokamoso thuto e sele yona fela ntho e re reng ke seletsa seo ngwana e molemong a ka itwanelang ka sona le ga o ka ba thata jwang le jwang ga ba itse go bana ba kene ka gare go dikolo kore ngwana e ne o nyolwa gantle ka free primary e mongwe a fitlha ka mone a fitlha a fumane dithuso go tswa social development jala ga a tlameya go manpower e monke e mo kenye ka mane ebe ga e monke ngwana o dula mona fela o sebedisa dithetefatsi bokamoso ba e bo a senyeya taba e ne re etsetsa setšhaba se pelo di botlhoko ka nnete re etsa thapedin tate
1: nako metsotso e metlhano re ya re lebile goreng ya pele ntate maiane re ananela sebabo sa gago lenaneong la go tlolola taba letsatsing la kajeno le kamoswang tate
0: ke leboa gagolo ka nnete beng baka le kamoso ge fe monya etsa ditaba tse nanne re di anetse tse amang thuto re ya lebo
1: ntate metsotso ya rona ke yane dula go ye mena pele re fitlha mane goreng ya pele mme ge yeo e ne le gena mong ga dithapelo maiane ena e le modula setulo wa mokgatlho wa baokamedi ba dikolo go tsebagalang jalo ka lebitso la lespa mme ge ka sebopego sona seo ke ga re beya e lenano la go tlola taba la mokgatlho le ona wa pele khutlo mme re tla boela go kopana ka nkane go hora ya pele mme re tlotla go suthela ba lefapha la ditaba ba re balle ditaba tsa hora ya
2: Pele. Bana bo itshwaro se bonyetle o fitlhela moo moo so sa naane le motho yo ore go a fela go na le kuno e fumanang o ya roketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisa ntlhong a kalekalobane ka molao ya fanang le ya moena a kereše ba tshwana molaong ke ditlwaledi ya molao ba le babedi

0: ke le bolelle ke a gola ka parlament teng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o thusa setlaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ketse ka mono botšae ke ka ona naga ena e na le mantsoni ya makanakana e ntse e futsane ya go ya go sa bona ga le moo ja mane mo o reng monotlwetse botona o le letona a entate faele ke a tsebatle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mo soo bane o ne o tsheetsa moetapele wa gago wa letlee ke lona lebaka lona le noba lekara ka tsisa dipoloti go thewa mmasulwana ke mongwe ba tlabele ba mo thetsang ke mongwe ba tlabele mo thetsang phapanyetsa seo le se etseng gore ke lo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ndadi le tshwanelo nnete ga ke na go senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo wa ka go wena ndadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tekisa ga e ba utlwae kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na sepina ko gore ndadi letshwanelo nnete a ka salosa lentswe democratic nake ga re na go fitela tsiela ga o soka feba go na le e democratic o motlo gobane o latela ona o shebile eng o ne o modise ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka satang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya ote go na le o etse lewane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wa reke 2% ga ke dumele a sa ilaisa ntho eno fela o utlwa a nolofalelwa a tlo tla bua ka 2% go wena mona le obamamedi
0: gobane ua ke setoseileng kaka le batho ba palamente moo ntate waka le letlhokomelo bat yoneta e tla ba eagaile ka nnete a batabana ke ke nna elelelwa nna kere ke gelente diikerese se le lekgotlala e dikopana setšhaba goe gora seaba ke mokgetho wa bontate a gola iseng palamenteng ka le batoa le tla re maola bontate nna ke gelelo ikeresa kempa kere ra ela ntate mosara e ka nna ba gona le taba taba ena ya dipolotiki ga go aua meseretsi mane go na le batho wa ka tswang ba iphetla bo bona ya babaleletse setšhaba morago mane ke le ra ela ontate o tlwaele ka nna ba taba ekengempaya ke tsamaya go tla bona a ke ditsetse kempa ke re fela ba sebedikereng tsereng la gore dikolotingya gona tsega tsamokelelang

Hantle, hodima hlooho ke hora pele, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Modusi Mamedi ke ya o dumedisa letsheng lena. Dihlooho tsa tsona di re bakopi ba mosebetsi sepoleseng ba tshwengwa ke mela e melelele. Bahlahisi ba farlane le seiboko ba re tiiso ya ditefo e ama tlhahiso ya bona. Mela e melelele ya Basotho ba etsang dikopo tsa mosebetsi sepoleseng sa Lesotho LMPS. Ha isa le fela tsobotsi ya tlokalo ya mosebetsi empa ise le sesupo sa Basotho ba labalabelang ha bokamoso. Ka dikgeo tse 500 fela tse phatlaladitsweng, boholo ba bakopi ba ntse ba ingamangama hore na ditoro tsa bona di tla phethahala. E mong wa bakopi Mofumahatsanang Teboele Ntolo o re palo ya bakopi e entse hore a ipotsa hore na o tla hlaha ka hara ba tlileng ha lenane le phatlalatswa. Mofumahatsanang Ntolo o re tlhokalo ya mesebetsi batjheng e qholotsang mmuso o tsetela mesebetsing e kang difeme e ka tlhahisang mesebetsi. O itse lefapha le ikemetseng le ka ba le seabo se toma tlhahisong ya mosebetsi. Dikopo tsa ho ingodisetsa mosebetsi sepoleseng sa Lesotho di buletse ho tloha ka la 29 kgweding ya Loetseng, mme tebelo ke hore di tla kwallwa ka la 9 kgweding ena. Bahlahisi ba farelane le seiboko ba kutile dinku tse fetang 3,900 ba hlahisa mekotle 86 le hoja ho bile le diqholotso tse tjametseng tlhahiso ya boya le tshebetso ya mebaraka. Modula situlo mokgatlong monghadi motsamaing ya Radio o supile hore diqholotso tsena di nyotobetsa dihwai ka ha tiehiso ya boya e ama boitlhopho ba dihwai bakeng sa temo e latelang le ho rekela diphoofolo meriana. Dihwai di ipileditse ho bareki ba boya ho lefa ka nako e le hore di itlhophele temo ya dijo tsa dinku le ho di rekela meriana. Monghadi Nyadere o re mokgatlo o boetse o kene ditshenyelong tsa dipalangwang ka mora ho bolela hore ha di sa isa boya mafeteng. Monghadi Nyadere o re mokgatlo o boetse o kene ditshenyelong tsa dipalangwang ka mora ho bolela hore di se di sa boya mafeteng e se maseru jwalo ka pele. Ho feta mona o llile ka pula ya matlopotlopo e bolaileng dinku tse 10 tsa dihwai tse fapaneng, taba e bakileng ditshenyelo tsa ho rekela dikonyana lebese. O supile ha nako e sa ba ntle haholo ho dihwai ka lebaka la ditlamorao tse bosula tsa phetoho ya boemo ba lehodimo, empa re nako ya bona ya ho kuta yona ebile ka nako. Thupelo ya Lekgotla la Dikereke la Lesotho e leng CCL ka bokgutshwanyane bakeng sa baetapele ba dikereke e reretse ho kgothaletsa wela hloko seriti le ho kenyeletsa dihlopha tsa batho ba tlokotsing jwalo ka maqheku, batho ba nang le bokowa le batho ba nang le dikamano tsa lerato le batho ba bong bo le boeng e leng LGBTQI+. Mongodi wa CCL Moruti Dr. Kona Tefo re thupelo ena e tlo tataisa baetapele ba dikereke ka malepa o atamela le ho sireletsa seriti sa batho.

0: batho ba dihlopha tse nametseng ya bona gore dikereke di na le boikarabelo ba go netefatsa gore batho ba tlokotsing ga ba ikutlwe ba kgethololwa empa ba ikutlwa e le karolo ya setšhaba seo ba phelang go sona. Go feta mona mookamedi wa mananeo CCL Mofumadi Moleboeng Gatlwe o tobokeditse botlhokwa ba thupelo ena go tlhatlhelela baetapele ka maneri a go netefatsa gore batho bao ba ba eteletseng pele ba ikutlwa ba moelegile le ka gara dikereke. Ge ya phethela. E le karolo ya mekete ya letsatsi la lefatshe la dititšhere lekgotla la tikolo la Afrika la dipapadi la Oscar Region 5 le fane ka thepa ya dipapadi ka sepheo sa go kgothaletsa kapa gona go kgothatsa dipapadi tsa Lesotho tse e tlang go emela naga dipapading tsa Oscar Region 5 tse e tlang go tshwarela Mozambique ka kgwedi ya Pudungwana. Mongaditshwanelong Godise o itse dititšhere di na le boikarabelo bo bogolo ba utula dinao tsa bana mmogo le go tšhorisa e seng fela go ba ruta ka dithuto tsa ka ditlhopheng. Ka letlhakong le leng o supile ga dititšhere di ntse di na le dikgolotso tseo di ipiletsang go mmuso go di arabela jalo ka keketso ya meputso go ntlafatsa bophelo ba tsona. Go sa le jalo monghadi Arsenio Sarmento wa moifo wa Mozambique wa Oscar Region 5 o tiisitse boikemisetso ba legotla o netefatsa golo ya dipapadi tikolong ena o bile a toboketsa botlhokwa ba bonngwe le tshebedisano. Go feta mona o lebogetse Lesotho ka dilemo tse 60 tsa boipuso le tse 60 mokgatlho wa dititšhere o thegilwe ga re boele re lekole ditlhogo tsa ditaba. Tsona di re bakopi ba mosebetsi sepoleseng sa Lesotho ba tshwengwa ke mela e melelele. Batlhagisi ba fagalane le seiboko ba re tieiso ya ditefo ya matlhagiso ya bona. Ditaba tsena tsa gora pele di fitlha pheletsong mona fumana tse di ntsa Sesotho morago goreng ya boraro.
1: Nako metsotso e robedi re foraletse hora ya pele mme re le bohe jalo Ntebalo Morosi ka ditaba tseo tsa hora ya pele. Re tla boela re kopana le ena gape mane metsotsong e 30 ka mora hora ya pele a se a bile a re fa ditaba tsa senyesemane. Mme he nna le wena e le mpho mosala go kopana mokgatlhelong wa bobedi wa lenaneo la re o tlolola taba mme o tse go tshwaretseng tsona he mokgatlhelong ona wa bobedi ke tsereng fela setsi sa thibelo le taolo ya dikoduwa DMA le mmokeng wa boitlhopho ba go bopa leano le letlha la karabelo ya dikoduwa tsa moraorao mme he makala mmuso mekgatlho e ikemetseng e tla ba le seabo kapo e sentse e na le seabo mmokeng ona mme he sena se boetse kemeng ya meralo ya go itukisetsa boemo ba El Nino bo lepiweng gore bo ka lebelelwa mme re ditabeng tsena re tla buisana le mookamedi lefapheng la bogokaganyi le mafapha a mang wa DMA ena ke Mofumahadi Tshepang Mama go utlwa ditaba tsena gagolwanyane mme ga mmamedi sentse go mema le wena gore e tla re ga mme Tshepang a sa tekile ditaba tsa gae le wena o tla boela o be le seabo di

0: tabeng tseo e leng hore Mmatshepang o tla be a buile ka tsona, mme re ntse re le ka jwalo mawa a ho hokahana le Mmatshepang, mme tla re se re atlehile ho hokahana le yena o tla kena e le hore re tle re tsebe ho wela kgabong haholo mokgahlelong ona wa bobedi wa lenaneo la Re Utlwella Taba.
1: Mme ga ke le ka ke tle ke supe gore dihlopha ka go fapakana, mekgatlho ka go fapakana, ditaba tsena tsa phetogo ya boemo ba lehodimo tse neng tse di tsa lebua le tsa El Nino tsena tse hlahisang gore go tla ba le boemo bo sa tlwaelegang ba go na ga dipula ka sekgahla kapa motjheso o phahameng kapa o sa tlwaelegang. Sena se qosa mafapha a sebetsana ditaba tsona tsena tse kenyeletsang hara tse ding tsa dikoduwa hore le bona ba tle ba itshematlele. Mme ba itshematlela hona ha bona hore ba tla lokela ba tle ka meralo e metjha, ka mawala a matjha a ho bona hore na ba sebetsa jwang ditaba tsena molemong wa hore setjhaba sa Basotho se tle se phologe le hona ho fumana tlhokomediso e sa le nako. Mme maano ana a bopjwa jwalo ho ipapisa mohlomong le dinaha tse ding hore na tsona di sebetsa jwang ditabeng tsena. Le ha ditaba tsa dikoduwa di hlile di kakare di ama dinaha ka ho fapakana, fela mawala ona a thetsana, a thetsana ka mahitla hobane lefatshe ho so thwe ke motsana. Se etsahalang naheng ena ya Lesotho e ka nna ba se tla etsahala hape hape le mane dinaheng tse ding. E re re tle re potele fela, re tle re lokise taba ke ena hemba mediwa ka mona, re bona rona re etsa jwang. Re tle re bona rona re fumana jwang moeti wa rona ho lena la Re Utlwella Taba, jwalo ka ha re hlophile hore re tle re bitsane le ena Mmatshepang Mama. O santse a le teng Mmatshepang Mama, re wa moela sealobedi sa Lesotho, mme re thabela ho qoqa le wena letsheare lena.
2: Ke a leboha ntate Mpho. Ke a itebohela ntate.
1: Ke a leboha mme, ke sebetsa le kgaitsedi ya ka mona Makwaditsolo, ke yena yo re nang le yena ka kwano ka matlong a kgaso. Re ile ra utlwa mme hore le boitlhophong kajeno ba ho hlopha, mohlomong seo re ka gareng ke ho bopa leano la thibelo le twantsho ya dikoduwa ka hare ho naha ena ya Lesotho, ho imatlafatsa ho bona hore na ebe le tla atamela ditaba tsa dikoduwa botjhajwang dilemong tsena tsa moraorao mona moo ntseng di ho lepuwa le mohlomong boemo ba lehodimo bo sa tlwaelehang ka metjheso e mengata kapa o fokolang, dipula tse ngata kapa tse fokolang. Ha ko re hlalosetse mme hore na hantle ke eng e qetelletseng e qosa hore e be le bokahana mmoho le kgokgoanya puo le thulana ka ma ka dihlooho ho leka ho bopa leano le tla le thusa ho kenya ditaba tshebetsong.
2: Ke a leboha ntate Mpho, ke dumedise bamamedi ba seyalemoya sa Lesotho. Taba e kgolo e entseng hore re tle re ikeletse hore re tlo ntjhafatsa kapo ho lokisa kapo ho bopa botjha moralo ona wa rona wa tshebetso oo e leng o kentseng dikoduwa tse o kentseng tshwarelo ditshupakotsi tse fapaneng tseo re itukisetsang tsona ha di ka otla. Ke taba yona eno ya hore moralo ona wa rona e ne se e le wa kgale haholo, no so tsofetse ehlile o no hloka hore o ntjhafatswe. Empa taba e ka sehlohong hape ke ya hore jwale morao tjena ho so ho etsahala dintho tseo re sa di tlwaelang. Jwalo ka ha o tseba ntate Mpho hore hona jwale ho so dipuo hore metjheso e tla ba e tlwaeleileng ho isa e ka hodimo ho e tlwaeleileng, le dipula di tla ba tse tlwaeleileng ho isa ho tse ka tlase ho tse sa tlwaelehang. Jwale ke e nngwe ya ditaba tse entseng hore ka pele pele re bona hore re ntjhafatsa kapo hona ho lokisa moralo ona. Jwale hape hape re hlokometse hore lefatshe le ntse le hola kapo dintho tse etsahalang di etsa hore re ho fetohe, dintho di fetohe. Mokgwa o ne re etsa dintho ka ona pele o so fapane le o se re tla nne hore re di etse ka ona hona jwale jwale ka ha go mo ga lona hona le dithotse ntshatse o re tlo dikenyeletsa se re boneng hore di ho hlokwa di ya hlokala hore re tlo di hapella mmo jwale re butukisetse ba rona malebana le ditshupa kotse tse ka go tla botle botse ba hore ebe bo tshogileng ka pa bo tla tswa matso ke ke lona le bakala mantla lena ntate mosala ke dumela ke ya gabile taba ha potso
0: na go metse tsela shumela mezo mehlano re furaletse hora ya pele mme he mme mama o hlalositse hore hona le dintho tse ntsha tseo le boneng ho tlokahala hore le dikenye megalong ya lona ebe mohlomong o ka re bolella hore na ebe ke difeng dintsha tsena tse ntsha tseo le boneng ho le bohlokwa hore le dikenye
2: o e nngwe ya ditaba tseo e le ntlha tse ntšha ke taba ya gore ge nare ka sotho o prioritize ge shebe gore na gantle-gantle disupakotseng tse e tse re otlang ka mantlha-ntlha-ntlha tse tlhileng di re otlang ga fetsa ke di feng felebe ge di fa ranking kapa ge di thathamisa ka mokgwa o tla re thusa gore kere ha re itukisetsa tsona ke tlame ho itukisetsa tsona ka mogho matlamatla taba yenwe hape ka gola e kenellang hona mono ke ya hore re nentse re sa shebi taba ya ya hore na hantle ka ha go bomogalo ha sentse go etsa re ke bomang ba hleng ba le ntlokotsing ya tshupa kotse ya itseng ya le kitse ding tsa ditaba tseo re bona hore tlame hore re di hapelle re be sentse re tseba hore na ke shaba a di khansele ge sheba ka metsi ge sheba ke bile ge sheba le dipalopalo gore na e ka ba palopalo tsa batho ba ba kae ba o gegeng e ba bona botla fumantsala gore ba ba tlokotsing ga holo holo
0: le sebetsa le mafapha a fe di tabentsetse le ditshwereng
2: di tabentsetsa tseo ge ditshwereng ke mafapha a mmuso a fapaneng mohlala ke tla bontsha hore mafapheng a mmuso re na le bo lefapha la temo lefapha la metsi lefapha la bophelo re na le hape le mafapha nkempa ke etsa mohlala ka ana a magago e ke a boletseng le mafapha a mmuso gobane re bile re na le lefapha la kgokaganyo le ditaba e leng lona la communications ka sotho ka sekgowa ke kopa gore ke le gaoletse jalo fela le mafapha a mang a mmuso a ditšhelete ba teng le bona ba meralo ba teng le bona department eno ya planning jwale re boetse gape re na le megatlo e ikemetseng e leng bo Red Cross World Vision jalo jalo re boetse gape re na le megatlo ona wa lefatshe wa matšhaba o kenyeleditseng mafapha teng a ka o fapana ga ona jalo ka bo SAO, WFP, UNFPA, IOM jalo jalo le amang bo W2 ke bona batho bo ge ntseng re dutse go gogwanya puo mona le gona go bopa tokomane ena re le ga mmo re kopanya maboko jwale re boetse ka gola ke tlhakise gore mosebetsi o ne o ntse go etsa ke tataiswa ke setsebi se tswang mane regioneng ya rona ya Aforika Borwa go Aforika o tlile go tlata re tataisa le go lemosa gore ge kengeletse kapa gona go gapelela dintlha tsena tseo e leng tse dintse seng ke dilokodisitse le ga ke sa dilokodisa kao fela tsena tse ke reng ke tse ntlha tseo e di kengeletsang ke boneng gore ke tsa mantlha
1: ka nete ra lebome mamedi metsotso ke ne le shomele metso e robong re furaletse go raena ya rona ya pele serving sa so tunda ne lo ntlo metse ke le nane la rotlo la taba mgahlelong ona wa bobedi hangata dinaha mohlomong ha di popa ma ano di popa ditokomane tse tlo tla di thusa ho sebetsa ya be go loka ha le re ho na le ditibitse o le di memme mohlomong ho tswa dinaheng tse ding na hona le boithuto bo le bentseng mohlomong bo kagareng bo tlotla bo le tataisa bo kagareng le batla go tshwana le naha e itseng le bone ka halaka la sebetsa jolo ka naha e itseng e batlang ena le tshobotsi e tshwanang le naha ya Lesotho go arabela ditaba tsa dikoduwa bile la gala gata ba le tlile thakele le thakelwe.

0: jwalo ka dina ha tiu tiri ke botsa tsena ho bane mohlomong ha o itswa dintho ke etse mohlala fela wa tla ga tshe gona ke le maparamente re ka la ka tsa ho sibitsa jwalo ka paramente yana ha e itseng ho bane motlolo wa yona wa paramente ka na ba tshwana le ona wa rona di sebediswa tse bona ba fitileng ho tsona di ka re thusa go le rona ga ntlafatsa na ha ya re sotho na lo na mohlomong ho na le na ha yo le ka gareng ge ka batla ho re atamele ka ba re tshwane le na ha e itseng ka mano a ao ge a bopang ka ditokomane tse ge di bopang go arabela ditaba tsa dikoduwa
1: le re tsala ge ke to boketse hore kopile motho eno a tloa ka tataisa a tswang sadak e le gobane gere ge batla moralo wa rona o be boemong ba region e le gore ha ditokomane tsa rona di ke batla go ba le lentso la Sesotho ntate mosala a utlwa se ke thola tsena ne ke batla gore di be recognized boemong ba region e le gore le rona re ikamahanye re se ke ra ba ka tlase re iketsetsa dintho re tsamaya kwana re le bana o tlile tsena go tla re thusa gore tokomane e bang re a e etsa re sebedisa disebediswa tse boemong bono ba region jwale la ga ba di boemong bono fela go na le dintho tseo rona ge le Lesotho re tla bona gore a tshe ka ga boemo ba rona ge le Lesotho ga bo tshwane le ba Eswatini rona re otlwa mohlala ke tla etsa mohlala ka lehlwa rona re na le gore e be lehlwa le a kgethe ya mona Lesotho mme ga ka atamela taba tsa lehlwa ke di atamela ka tsela ya mofuta ofeng ke gore ka o tshwarelo ke le ka gore re tla tshwana teng fela go na le tseo re tla di tlisa boemong ba rona ge le naga go itumela gore re tle re tsebe gore re nepe kapa re tle re tsebe gore re agabele kapa go itukisetsa ka mokgwa o nepagetseng go latela gore na rona ge le Lesotho re otlwa ke disupakotsi di feng tate fela tokomane eo re e bopang yona e le boemong bono ba matšhaba
0: ka nete ga lebogamme o di otlolotse ka bokgabane ditaba tsena Basotho hangata ba e ba re atšhe rona re tlabe re gala fela ditaba tsena re batle gore e be re tla dula di-workshopong re gale ditaba tsena fela jale ga le dikenya tshebetsong e be ga re dikenye tshebetsong tla bo buliang kua tšhelete mohlomong ya bafane gobane bafane ba na le kgatlhego ya ditaba tse itseng le tshehetswa ke mang merero e ke tšhelete ya naga kapa go na le motshehetsi ya le tshehetsang go etsa ditaba tsena
1: ntate mosala gona jale e re ke re bogolo ba mosebetsi o ro etsang re o etsa ka tšhelete ya naga ya setšhaba empa re na le bomphato o tla fumana gore ga go na le mo o nang le segeu e be ba se ba kwala segeu sena gona jale moregong ona o ne go keneng go ona kapa o sentse go tswela pele ka ona go sebetsa ke tšhelete ya setšhaba e leng ena ya rona e re bitsang ya budget e tlabe e le makala a e fule empa ka godimo go mono re tsheditswe ke wa mphato wa rona e leng WFP go kwala mo re neng re na le segeo ga jwale eya ntate empa boholo ba nako e tlile o tla fumana gore bona bo mphato bana ba rona boo re thusaneng ka mahetla le bona bona bo WFP World Vision UNFPA FAO jwalo jwalo o tla fumana gore ka nnete ba dula ba re ema nokeng mo e bang go na le moo dikgaelelo di bang teng be ba fitlha ba kwala dikgaelelo tse jalo ke tla etsa mohlala ke se ke boletse gore e ne ntse re e sebetsa gona jale le tsheditswe gagolo ke WFP empa le tse ding tsa mesebetsi eo re etsang gagolo ga re etsa le bo mesebetsi e kang ena ya go betsa diphuputso mo re tlo sheba gore na re boemong bofeng tabeng ya mekgwa ya boiphediso le tabeng ya food security kapo ya kanetso ya dijo o tla fumana gore e tlile mafapha ana one ke a lokodisitseng o tla fumana gore ba re tshehetsa gagolo gore re fitlhele sepheo le morero wa taba eo bang e rerile jwale ga ke fetela tabeng ya ena eo bileng wa bua kana gore re batle go rupa meralo kapo ona mano fela o fumane gore jwale ga ra kenya tshebetsong e ba bothata e tlile re eleletse gore e nngwe re tlameng gore re akofise kapa re tshorise kapa re matlafatse ke taba ya gore ga re ile ra bopa moralo jwale re o etse re o beye tekong ka Sesotho re tla re o beya tekong ka

0: ke le bolelle ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o to thusa setala ka setšhaba molemong wa setšhaba ketse ka mono botlase ke ka ona naga ena e nang le matsoni a makanakana e ntse e futlane ya go ya go sa bona ga le mo ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a enta te faele ke a tseba ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mo soo bane o ne o tsheetsa moetapelo ga wa letlee ke lona lebaka lona leno ba le kara a ketsa dipoloti go thewa matulwana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang phapanyetsa seo le se etseng gore ke lo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ndadi lefanonnete ga ke na go senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na phomotekisa ga e mautlwa e kae kare o tla go a bana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na sepeka le gore ndadi lefanonnete a ka salosa lentse democracy ke nake ga re na ela tsiela ka tsoka tsela bona le ke e tsomo ga tsi o motho ho bana o latela ona o shebile eng o no mo di de ntwe go tsoka ya 2% ona o bila ka tata nka di palo 2% ke palo ha we bui fela kina o tsame a mke go na le o itse le wane o go pa di o itse se tsoka la ke go hona wa re ke 2% ha ke dimela la sa ila yi ka ntino fela o ka a no lo palo a go ta bua ka 2% go wena mona le o ba mamedi
2: go ba le wa ke se tofe ile nka ka ka ba tswa pa ga mendi mo nda tswa ka le tlhoko mere ba di re ba ke tla ba ya ge ile ka nne tsa ba tsara le ke nna yele lwa nna ke re ke le mpedi ke re se se le go tla e di go bona se tsaba go go ra tsaba ke ke mo khe tswa bonda ya go ba jeng pa ga mendi nga ba tswa le ka re mara bonda di nna ke le lo e jere sa ke jeng pa jere ra ra da de mo sara e ka nna ba hona le tsaba da ba ya di go di ki a go a go me tere ti mane bona ba tswa ga go amba ipeta bo bona ba ba le se se tsaba mo ga o mane ke re ra nda go tsere ka nna ba tsara e ke mpa ya nda ke tama go tla bona a gidi pe ke mpa ke tla ba se re jere ndiri la go di ding ya ona tsaka mo kere lan

0: bobodi ka hara mmuso na ditsa e fapane. Tabasena tabasena tsa ho bona wena ke mo tsetsa 1970 o na ba ne le kwa a itswa tsa le le ka se tsonya se tsone a ne le kwa a ya la ja fela ke re a ke mo ka bona.
1: Nako metsotso e mashome a mabedi pele re fitlha mane goreng ya bobedi, mme he re boele re leboe jalo Ntebalo Morosi ka ga a qeta gore balela ditaba. Mme mokgatlho le go kenang ka rona ke mokgatlholo wa boraro ebile e le wa go qetela wa lenaneo la re otlolola taba. Mme he re ntse re buisana jalo le Mofumahadi Tshepang Mama go utlwa ka moka o ba o tshwereng e le boitlhopho ba go bopa leano le letlha la karabelo ya dikoduwa tsa morao-rao. Mme Mama, re ya o amogela tlhe mokgatlholong wana wa boraro ebile le wa go qetela wa lenaneo la go otlolola taba.
2: Ke a leboga mme.
1: Mohlhomong taba ya botlhokwa ke gore na mmoka o na le o tshwaretse go kae le gore na ke wa nako e kae.
2: Okay, le ba me mo ka ona go tshwaretse mona le ri be hlotse ke mo ka wa matsatsi a mahlano ke mo ka wa matsatsi a mahlano le hae ba ke ntse ke le moyeng
3: ya me re tsena lo wena.
2: Okay, le bo ke ne ke re ke mo ka wa matsatsi a mahlano ke nnete hore ha re tlotsa maya re se re qetile tu moralo ona wa rona empa mo se re shebile hore bonyane re tloe mona kena le ntwe tswa re yang etla re thusa hore re tle re tataye empa ha e hlakolo hore le ha se re tloile mona ke tlo qetedisa mo sebetsi ona ho go tlotsebe hore e be tokomane eo ke ba tlang ka tsela e tla re thusa hore re tle re tsebe ho arabela ditshupa go tsebang dilipue le tsebang ke a tseba hore tswaetse go otla le tsebang ke tse ntsha tse sa tlwaelang hore hore tlela kapo tsebang di ba teng le ha di tla tla nenne di tle ka mogana ko itseng
1: Mohamedi, nomoro ya mohala yeo o ka hokahanang le rona le Mofumahadi Mama ke nomoro ya 599-33. Ke yona nomoro ya mohala yeo o ka hokahanang le rona e ka bona le potso ka potlatsetso ditabeng tseo re ntseng re buisana ka tsona le Mme Mama ka kwano.
3: Mme Mama, batho ba bangata ba utlwisisa hore re le naga ya Lesotho mohlomong ga rena ditaba tse ka mawatle mo re kara ga ketelelang re angwa ke mahodu o tswana ka segatlha se tshwanang le dinaga tse gore karareng di batla di na le mawatle ge a meyaka mohlomong ditabeng tseo mohlomong o bolelele mo mamedi wa sealemoya sa Lesotho ke nne tebile a mataba ya letlhwa o kgethea ga letlhwa le ga e se koduwa ga kalokalo o kgethea ga letlhwa fela batho ba ka qetelela ba ba tlokotsing ka lebaka la segatlha seo le kgethegileng ka lona ke yona fela taba e re tshwenyang ya letlhwa tšhea motlhomo le dipula ka ditaba tsa temo go ama taba ya temo ya rona le go tlhagisa dijo ka teng tse tsamaya godu o tswana le ditao re ke tla galefatshe le taba tse ka tsang tsa dikoduwa motlhomong tse o ka nnang yaba le matshwao wa teng re keke ra bona ga bobebe bana ga se ntho tse re tlhaselang gafetsa-gafetsa tsona ditshupa kotsi tse tse o buang ka tsone ka naba ga di na o tla ka mokgwa wa bobebe mo re ka ga di tlhokomelang o ka eletsa go go itsa galelwa mme empa ya pelo ke ra o tsona e re te re mamele mo mamedi kino le ena o teng
4: ore metsotswana ya ka 26 ka ofela ntle le la mo le santsare aye dumelang
3: kgotsang kgono matanki
4: le o tshwaga difolo tsa rona ka pele ya dikene di rejalela tšhelete
3: kgono matanki tswela pele he
4: ke kopa mme a mpolelele nthwenayo bitswang koduwa gona koduwa ke hantlentle gobane nna ke le matanki ke bone basotho ba bangata ba hlaelwa ke dikoduwa tse fapafapaneng ka ga naga ka mone empa ga ke utlwe na muso o ba phalela jwang ke tlo fana ka mohlala basotho ba shotse ke diphoofolo ka tsela e makatsang ke o nthweneo ke ke lefula dikgolwana le lamolomo molang

0: Basotho ba shotse ke dipera e leng tsona dintho tse ba di sebedisang go ya masimong o lema le o salela bana le go phetha mabaka a ba nang le ona ka go maloti ka mona ke sa bui ka batho ba toropong ba tsamayang ka dikoloi ga ke utlwe gona ba phalelwa jwang ba thusa jwang boitekong bone bo bane se ba buentse ba na le gona ga ba latlhelwa ka motsotswana fela ke sewa se kenelelang se senang pheko a se qeta pheko ya teng e fitlha batho ba se ba shotse ke dintho na koduwa gantlentle ke engwe ba kutlwe ka otho koduwa ke gage re tshetse ke matlho re le bangata ka ga motse re fefotse ke matlho re le bangata ka ga motse ke le mongwe ga ke tlhetse ke koduwa mmuso ka digapa tse tsa setšhaba o keke wa tlatla wa nthusa nna gonalabe komati e tshwagang setšhaba kao fela ka mabaka a feng ke a leboa e ba ke tlakile šhaeba ke tsiyo le ko teng le tla ntshwagele
1: o tlakileng gore matanki ka moo ka patlong a sekae ga re nke mamedi e mongwe mamedi nomoro ke 59933 ke yona nomoro ya mogala e o kenang ka yona empa ga e ba ga rena momamedi mme mama ke kopa o tlo kene go taba tsa momamedi tla bo so gapelela le ana keileng ka kena ka yona mme
2: ke a lebantse mosala nkgono matanki ke rata gobane o santse a tlhalositse gore na koduwa ke eng ga ke sa tlo e tlhalosa gobane tlile o e tlhalositse gore e tlile koduwa ke ga boemo bo o ka tlhagang kapa mosala jalo ka ga go lepue dipula tse maatla jale dipula tsena tse maatla di ama batho ba bangata e seng ka bonngwe se le bano ba neileng ba bile ba sutwa go intsha ka gara boemo bono bo jwalo jale ba tlameya gore ba tlhoke thuso e tlhagang motlhomong ka ntle go motse wa bona kapa go setereke sa bona jale o sa e tlhatlhalositse taba eno ke mpa fela ke tshorisa jale ntlheng ena ya gore o entse motlhala wa taba ena e o releng ka gago go yona ya molomo lefu la tlhako le molomo leo re ntseng re leka go le sekaseka jale ka ga re le lesotho ga re na tšhelete e lekaneng gore e be re ka rabela ditaba tse dintse itseng tšhelete e teng re ntse re leka go atamela ditaba tsena tse amanang le taba ya tlhako le molomo ke tlhalose bamamedi ba gabane gore ga re a dula fela re tshwarane ka magetla gagolo kapa re thetsane ka magetla gagolo le ba lefapha la temo le mafapha a mang a tshang a tshola ditabeng tsena moo re ntseng re leka go bona gore na re arabela taba ena ya lefulena la tlhako le molomo jwang jale ke tlhakise ntate mosala gore jalo ka ga sa bontsitse gore ga e se e tlile e otlile wena o le mong kapo le le babedi re sebetsa le boamphato ba rona re sebetse re le bana re le ba lefapha la dikoduwa re sebetsa le boamphato wa rona re na le social development re na le mafapha a mang a ikarabelelang le na la tlhako le molomo ka kotlolo ke se ke toboketse gore ba eteletseng ditaba tsena pele le ga motlhomphegitonagolo a la a phatlalatsa e le koduwa empa ba eteletseng ditaba tsena gagolo pele le ka botsibi le kaeng ke ba lefapha la temo mme ke mogona ke seng ke itse re thetsane ka magetla gagolo le bona go bona gona lefule lwantshwa jwang gona re gokaanya ditaba tsena jale ga e se o tlhaetse kapo taba e tlhaetse motho ka bomong ka bobedi ke go kane le bomphato ba ntseng ba etsa mosetsi o bonang gore polokego le ntshetsopele ya setšhaba e ntse e tswela pele gantle e leng gore bana ba social development ke bona gagolo ba kenelelang ditabeng tsa ga taba e se e tlhaetse motho ka bomong mme re a shedisana gore na re ka thusetsang kapa ra thusanang ka tsela ya mofuta ofeng gore ba babedi ba bararo be bang bangwe ke taba na re ka tlhola taba ka tsela ya mofuta ofeng taba ena ya thibelwa le tlhaolo ya dikoduwa ke toboketse ba eso gore ga se taba ya lefapha la dikoduwa ba le bang kapo ge le bang e tlhile ke taba ya e mong le e mong re tshwa re tshola kaofela go bona gore re lwantsha.

0: le go laola le o thibela dikoduru ke a tseba gore kgomo a di kae batho ka bangata le gore ga tseba gore mmuso wa bo gona ba Lesotho tabeng ya ditšhelete e tlile go tlile ga re na letho because re a bona gore dintho di re fetoetse gona jale mme ke gona mone mo o tla fumana gore ga taba e se le teng re kotlosa ka mona le ka mona ka go boa mphato ka bo balekane mmo le gona gore na ga taba e le teng na re thusana jang. Ke kopa gore ebe ke arabile ntate mosala ke arabile nkgono Matanki nka le a ke kana tabeng ya gago ntate mosala mane mo o ne o bontshitse gore na ga go na ge le Lesotho go sena mawatle mpataba tsa ba magadi o tsana na rona motlhomong di ka re ama ka tsela mofuta ofeng kapa ge sheba taba tse jalo ka tsela mofuta ofeng ke mane mo ke itseng ka ga dintho gona jale di re fetoetse. Ke tlo etsa motlhala fela taba tsa bo di-earthquake kapa go tsisinyega gwa lefatshe ga se taba tseo re neng re di nagana rona ge le mona le go latela terrain ya rona le Lesotho empa ke utlwe gore go thothomela ne nneng go obe teng e be re maketse jale ka go tsho jalo ke nnete tsena tsa bo magodu o tswana tsona ehlile ke taba e batlang e le thokwana go rona gagolo empa gona le tse ding tseo o tla fumana gore ge sentse re seba kapo re dikenyeletsa gore ga o se o ka etsala taba e teng boithukisetso ba gona e tlana e be ba mofuta ofeng ke nete ga jwale ehlile ke toboketse gore re shebile gagolo-golo dikoduwa kapa disupakotsi tse tlileng di dulang di re otla gafetsa le gafetsa ka gona ge le Lesotho ke tla re le hlonolo le ka lebaka la gobane altitude ya rona e batla e le godimo gagolo taba ena ya gore be re dithabeng e re lwanela gagolo dikgatlhanong le ditshupakotsi tse itseng ke tlo etsa motlhala gape ntate mosala bo taba tsa di-flat kapa tshwana ka Sotho e bitsang flat taba eno ya gore be o tla bona le pula tse ne leng tse ngata e be
1: batho digola
0: ntate ona ke le Lesotho mona di gola tse ge otlang ka so ka seng se mane ho go na mona ke le Lesotho di tsa splash flood because ke ene ke o metsi a matla bokellana ka segatla kana ko eno ya motsotswana fela ide a tla theuwa ide ho a feta empa di na hentse ding ba haila nemba go na mona mohlala o tla fumana hore ha ile yana ka ha le bakala o bane dibaka tsengata tsa bona dibata di le motsitseng ka po ho le flat o tla fumana hore e banka nako e telele fela ga re tlwele fela taba eno ya digola tse fitlhang di otla di bile di feta e nngwe o tla fumana gore Basotho ba gabo rona ba sentse ba dutse bobeng ke mokgona ba tla angwa ke taba tseno tsa digola empa ga ba dutse dibakeng tse sireletseile mo o leng godimonyana o tla fumana gore ka nnete sentse re sa wele phosong eno kapo bobeng ba gore be di tla re ka gola e nngwe eo re ntse re ikeletsa ka yona ntate mosala ke so gore motlhala bona batho ba bo rona beo re bonang ba dutse mo e bang ke digofaneng kapa mo metsi a fetang mo tšheng wa metsi ke ntse re le ka mawala gore re bona gore na ba leka go tlhola boemo bono ka tsela ya mofuta ofeng motlhala e ka ba mokgwa wa gore gwa nakwana ha go se o lepuo gore dipula di tla ba tse matla ka tsela eno ga nakwana ba tlose sebakeng e le gore bona ba tsebe gore ba bolokege le thepa tsa bona empa e kgologolo ntse le yone eno ya gore re sentse re etsa kgoeletso kapa advocate gore Basotho ga re aga matlo re seke ra aga dibakeng tse e leng gore di tla re bakela kotsi ga re rulela matlo re a rulele ka seleo a tla leka gore a setlele nakong e bang ke go tswa ke meya e maatla ke kopa gore e be ke dibeile ntate mosala ga ke solotsenana
2: mme mme mama o ka reng go Basotho tabeng ya go itshematlela le go ba malala a laotswe thibelong le taolong ya dikoduo
0: ke kgothaletsa Basotho ba gabane gore gagolo-golo gona jwale go lepue boemo bona ba gore metšheso e tla ba e tlwaeleleng go isa go ye ka godimo go e sa tlwaelegang kapo pula e tla ba e tlwaeleleng go isa go ye ka tlase go e tlwaeleleng e le metšheso e maatla le pula e fokotseileng kapo ye siko ka gona re sentse re etsa boipiletso gore maemong a

0: jwalo ba sotho ba gabane ha re boneng hore e re bokella metsi ha re boneng hore la ha re kena timong ke kena timong ka dipeo se tla bona hore di mamelle motheso di mamelle usiko ba metsi e nngwe hape ka tlhong ke yona eno ya hore rona re le batho re tlameha ho bolokeha kgahlanong le metshoso ena e matla re a rwala re a itshireletsa mmeleng gobane morao tsena metshoso ena e matla e tsamaya e baka le bo ntho thweng ke skin cancer jwale re tlameha hore re bone hore na re itshireletsa ka tsela ya mofuta ofeng e nngwe gape taba ya bohlokwa hadi go latela maemo ana ne se ke a hlalositse ao a lebueng ke yona eno ya hore le tabeng ya hore ha dipula di se di sane o tla fumana hore jwale kentse re na le basotho ba o tla fumana hore ba tla ya mane dikantaneng go a batla mokgwanetsi ha re ile ra ya dinokeng le dinokaneng moo re seng re batla gore re tlempe re nne re be le metsi wa metsi ke bophelo ke tshwanetse re bidise metsi pele re a sebedisa e le gore a tla tsebe go bolaya dikokwanatlhoko tswele re tle re tsebe gore le rona ke boloke empa e ka setong ke yone eno basotho ba gabane ga re boneng gore na e sa le jwale pele metsheso e maatla e tla ke bokelela metsi jwang a tshetse kopa gore be ke dikobeletse mmeleng tatsi
1: mme mama re lebile seabo sa gago lenaneong la rotlhe la taba letsharing la kajeno le ka mosomme
0: ke a leboa
1: mme ha mmamedi yo e ne le ena mofumahadi Tshepang mama ena e le mookamedi lefapheng la bohokaganye le mafapha a mang wa DMA mme ha yena o ne a otlolla taba hodima mmoka o ba o tshwereng wa matsatsi wa mahlano e le boitlhopho ba go bopa leano le letšha la karabelo ya dikoduwa tsa moraorao mme a re sheba metsotso ya rona e dutse go ye meraro pele re fitlha mane goreng ya bobedi mme o tla gopola gore tlaa le go renya bobedi ke teng mo e leng gore re tla re beha lenaneo la go tlola taba la letsatsi la kajeno kgutlo gona teng
2: ga ole kelo kgaitsedi yaka re tle re fere ditaba tsa rona ka go supa le go gopotsa mamedi fela gore selemeya sa lesotho lenaneo lena la rotlolola taba ka labohlano le na le gore yang re le lebile re tlabe re le kamane ka bothabothe re ga sa ka kotlologo gona teng kamane ka Kimberlite Park ke gona ka moo re tlabe re tshwaretse lona lenaneo lena la rotlolola taba gona teng e sita le lenaneo lane la modikong wa batšha re tlabe re ga sa ka kotlologo e le gona go isa sealemoya setšhabeng mme re lebeletse le bana ba dikolo ba go tla sebetsa le bona mono ba e kang seke sekolo se phagameng sane sa St Paul bothabothe high school le tse ding tse gaufi mono tse e kenyeletsang San Cyprian le tse ding tse gaufi le gona mono le setšhaba sa mo bothabothe ka kotlologo seamengwa gore se tle se be moo he go atlaisa gona mo ketona go na le dimpho tseo ba tlabe ba di tshwaretswe gona go ya motšhe e tla ba di-surprise mamedi ditaba tsena di tlatlhe di tshwatlhwe ka botebo he gabe ke ena e ntse e tsamaya re tla ba lebo kamedi ba seremoya sa resotho go tlatla o tlolola tsona ditaba tseo le morero le sepheo sa go ya ka moo ka bothabothe empa ka godimo tse o tle gopola gore apeape le motlhompheng yapane kaya o tla ba bolokwa gona ka labotlhano ka ona ka moo ka bothabothe mme ga se otlobileng o tla e fumana gona le labotlhano lona leo digoreng tsao seng o tla bo go gasetsa ka kotlologo tshebeletso ya lepato la letona la metlheng la bophelo tshwarelo mamedi ya motlhompheng nyapane kaya ya tla ba bolokwa gona ka labotlhano lebaleng leo la dipitso mme ka yona noto ena tlhe mosotho e motlake ya go fitlha pheletsong ya lenaneo lena la rona botlhophisi ke meledi a penda rangwa jane ke mpho mosala ya sebeditseng le wena letsheyageng la kajeno le makwaditsolo go beela la kajeno moyeng
1: mme ga ka sona sebopeo seo mamedi wa seamae sa sotho ka gona re se re kgutlela morago ga re ne re thakgola lena lenaneo re ile ra buisana jwalo le modulasetulo wa mokgatlho bookamedi ba dikolo e tsebagalang jalo ka lebitso la lespa yena e le monghadi Thapelo Maiane mme ge ena o ne a rotlolela taba mabapi le ditaba tse e leng gore letsatsing lena la ka jeno ke letsatsi la pele la go ngwala ditlhatlhobo tsa mapumelo tsa baithuti ba tlhopha sa grade 11 mme ya re mogatlhelong wa bobedi e leng kankane go hora ya boraro re ile ra buisana jalo le mofumahadi Tshepang mama go utlwa ditaba ka mmoka wa matsatsi a matlhano o ba o tshwereng godima boitlhopho ba go bopa leano le letšha la karabelo ya dikoduwa tsa moraorao mme ka go tshwa jalotlhe ke ga re beya lenaneo la rotlola taba la letsatsi

0: Ba me re kha bana wa sala masala so thukeo dumedisa letsatsi le ga jeno e le la bobedi la la tshelela go dinyang phalane selemo se o di musa dikitse pedi mashume a mabedi le metso e tsheletseng a sala makisa le sotho se o simametseng ke kire ka mehla ke ma e bile ke ntata di ya le moyana ha nyana le sotho me o hlaga tlhajwa lo he gona ba sepolisa sala sotho ka lenane o la dikamano tsa sepolisa le tshaba e le ha e le la bobedi bekeng me ha fela hore a bobedi se o tlile nete sa le jwang kapo jwang re tla kena gona re le ba sepolisa mme jalo ka ke tlhalose ka mehla ke re ga re kena ka rananeo lena ka ga sepolisa sa rona segolo gagolo thepa ya rona setšhaba sa basotho ke thepa e golo gagolo mme eo ka nnete ka gare yona e nang le mafapha a mangata gagolo ka go fapana ga mesebetsi mme e le toka gore le lokela gore le tsebe gorena e be ba thepa e na rona setšhaba na e bentse e etsa jwang ka mafapha ao a sona mme he re tla jwalo ka jeno e le gore ke se ke tle ke tlhalositse ka re ke la tshelela kgwedi ke ya mphalane selemong seodimo sena sa 2020 mashome a mabedi le metso e tsheletseng nna lebitso la ka ke kotswane Ramakau mapoliseng mona ke tlhile ke bitswa inspector Ramakau mme ke sebetsa letlhogolo ya sepolesa sa Lesotho ka lefapheng la ditaba mme ke tla jwalo ka jeno ke kena ka gara lenaneo lena la dikamano tsa sepolesa le setšhaba ge e na le baeti ka kwano ka diphaposing tsa gaso sentse re kopela tshwarelo ka gore be ge re talile ka morago nakwananyana gobane nete sa le lokela gore ga e watla gantle gore nnya bobedi godima tlhogo re be re thagola lenaneo lena re tsebe gore re tlotla re le tsholela ge gore ka jeno na e be motlhomong re tshwere difeng le go tla utlwa gorena e be gantlentle taba e golo ge ka gaga lefapha le re tla kera ka lona ke efeng ntle le o senya nako ge mamere kgabane wa sa lema sa le sothoge ge ke amogele baeti bana ba ka batla ba itlhalose gorena ke bomang batswa ka ke re ka metlha ke rate gore ga ke fitlha mona e be ke tla leka gore ke ba tlhalose ka nako tse dingwe ke tloga ke loba ditaba mme ge ke batla go bona ka bo bona ba bona ba netlhe ba itlhalose mme ba be ba bolele gorena ba tswa go kae ratabatse ba tla go fetela go tla utlwa gorena ge motlhomong ka jeno ditaba tse golo jwale tseo ba nang le tsona ke tsa mofuta ofeng mme ge ntle le o senya nako re kry-e metso ena rona e dula ntle o lesome le metso e meraro tse ka moragora e na ya bobedi re tle re ba meme ba boke dikgomo ba be ba itlhalose bontate ga ke tsena ke banye be a tlakala gore ga itlhalose mpe ge ke lefa monyetla wa gore ke le itlhalose go basotho ba mamedi ba seelema sa lesotho
1: ya leboa mogala ga makau go dumelang tate re tle re boke dikgomo go ba mamedi ba seelema sa lesotho nna le bitso la ka mabitso a ka ga feleletse ke Katiso Fathwane mapolese mona ka re ba bitso le letšha ke bitswa Inspector Fathwane re tloa ntlogolo ya sepolesa ofising o so o e tlhalositse ka gore ke ya dikamano tsa sepolesa le setšhaba ke ofisi ya bogokaganyi e gokaganyang taba tsa boipoleso ba setšhaba ka gare o naga ka mona ke ofisi e sebetsanang le twantsho le thibelo ya ditlolo tsa molao ke a
2: leboa ke a leboa se Ramakau ke a leboa se Fathwane se ke mpe ke itlhalosa ka gore ke kamogo maganetsa sepoleseng monana ke bitswa sub-inspector maganetsa ke tswa gona ntlogolo ya sepolesa ka ofising ena ya dikamano tsa setšhaba bose waka ke a leboga
0: mamere ga bana salema sale sotometse rona ke lelule gantle e lesome le metso e mene le sekoto ka morago re re otlhe gore nnya bobedi mme ge ba se ba itlhalositse ba bokile dikgomo ba bile ba re tlhaloseditse gore na ba tswa go kae ke bana bao ge ka kotlologo ba tlileng ba sebetsang le mahokela mme ge re a tseba gore ke ditaba tsa ntsa boipoloso gagolo tseo tlileng ba sebetsanang le tsona mme ge ga re le mothating ona ntle le o senyana koko go fela tlhege ba fe monyetla ge mamedi gatlhe re theetsebe ge re mamela gorena e be ka jeno ba retletse difeng motlhomong ga monyetla o ka ba tentle ga ge ya qetelelong mane

0: Tle re lefe monyetla le lona hore le tle le kene mohlomong le tle le be le seabo ditabeng tsena. Bontate, ha re tle boeleng kgabong, ha ke tsebe na ho qala wena ntate Mahanetsa kapa ntate Fothwane, empa ya tla qala feela ho nepahetse a hla qale re tsebe hore re utlwe na kajeno le tshwelo la Basotho eng.
1: Ke a leboha se wa ka. Ke kopa ke mpe ke qale se ka hore jwalo ka ha o bontshitse hore sepolesa ke thepa ya setjhaba se wa ka. Sepolesa sa rona se ile sa thewa ka selemo sane sa 1872 ka kgwedi yona ene ya leshome. Ha o sheba hantle o tla bona hore ene le ka la leshome le metso robedi ka la 18 kgweding yona ene ya leshome ha o thewa sepolesa sa Lesotho. Sepolesa sa Lesotho ho tloha ka nako eno se ne se bitswa Royal Lesotho Mounted Police. Mem tsela e ne se sebetsa ka teng sepolesa sa Lesotho ka nako eno se ne se sebetsa ka tsela e mona eno ke a force. Mem tsela e ne se sebetsa ka yona se ne se itshebeletsa ditaba tsa sona kapa ditaba tsa setjhaba empa se ipehile thoko haholo le setjhaba se wa ka. Dilemo di la nna tsaya le sepolesa se ntse se bitswa Royal Lesotho Mounted Police. Ya baneneng ka mora nako eno e ka mora nako e telelenyana haholo se boela se tšhentšha jwale se se bitswa Lesotho Mounted Police Service e le gore se ne se tloga ka mokgweng wane wa force jwale se tshelela ka mokgweng ona wa service. Mmeng ka nako eno ha sepolesa sa rona se tshelela ka monana ka mokgweng onana wa service ya baneneng sepolesa ka ha ke thepa ya setšhaba ke thepa ya mmuso. Mmuso o dula fatshe o sheba tsela eo sepolesa se tla sebetsa mmoho le setjhaba tabeng ya twantsho le thibela ditlolo tsa molao. Yaba sepolesa se tloha ka mane ka mokgweng wane wa force jwale se se se tla ka tseleng ena ya bosebeletsi e leng tsela ena ya service. Mmeng ka nako tsona tseno sepolesa se la sa qapa kapa sa ba le petjo lane le bitswang lepolesa mothusi motswalle. Mmeng lepetjo lenana la lepolesa mothusi motswalle se wa ka ehlilane ke lepetjo la sepolesa. Mmeng ke lepetjo le lepolesa le leng le tlamehang hore ha le ntse le sebeletsa setjhaba le sebeletse setjhaba le ipapisitse le mokgwa ona wa lepolesa mothusi motswalle. Hobaneneng lona lepetjo lena se wa ka ke lona le kareng ha o le tseba hantle o le lepolesa kapa ha o le lepolesa e beneneng o tlo tla o sebetsa o ipapisitse ka lona ke lona le tlo tla le o thusa hore o sebetse hantle o le motswalle wa setjhaba. Ke lona le tlo tla le o thusa hore o sebetse hantle o le mothusi wa setjhaba empa neneng ha o ka wa qeteletse o lebetse lepetjo lena la lepolesa mothusi motswalle ehlile ha o ntse o sebetsa hona le nako o tla lebala hore o mothusi wa setjhaba ebe o sebetsa ka tsela tseo o sa thuseng setjhaba empa wena o utlwa ka ho ntse etsa mosebetsi. Mme lepetjo lena la lepolesa mothusi motswalle se wa ka ha o ka la o sheba ha le tloha fela le re mothusi mme mothusi keng ha mothusi e se mosebeletsi wa setjhaba hobaneneng ha ebaneng o mosebeletsi wa setjhaba o tla tlameha o sebeletse setjhaba ka ho se thusa ha le tloha e benneng se re le re hape o motswalle mme motswalle e mong le mong ho motswalle wa hae se wa ka ehlilane ke motho wa bohlokwa haholo hobane motswalle ho motswalle wa hae ke o tlo sebeletsa wa ka nako tsohle a hahe dikamano tse nepahetseng. Mmeng ha o ka wa sheba sepolesa sa Lesotho se wa ka hana jwale tjenana se hlile se sebetsa ka matla hore se hahe dikamano tse nepahetseng dipakeng tsa sona le setjhaba. Ke kopa ke etse mohlala o monyanyana fela se wa ka hobane ha o ka wa shebana jwale tjena o tla bona hore sepolesa hobaneneng e le motswalle wa setjhaba se thehile dikomiti tsena tse ba bang re di bitsa dikomiti tsa mahokela. Mme nka ona mokgwa ona ono sepolesa se ntse se bontsha hore setjhaba se tlameha hore se tlepela sepolesa ba tlo tla ba sebetsa mmoho tabeng ya thibelo le twantsho ena ya ditlolo tsa molao. Mme ho haha dikamano tseno tsebileng di na le partnership kgokahanyo e matla haholo se wa ka pakeng tsa sepolesa le setjhaba. Taba eno e re e hlile ya bontsha hore sepolesa e hlileane se ikemiseditse ka hohle hore se sebeditse taba ya kgokahanyo ya sona pakeng tsa setjhaba e leng ho phethahatsa lepetjo lane la sepolesa le reng lepolesa mothusi motswalle. Ha o sheba se wa ka ditaba tsena di etsaetse kama kana kwetele.

0: hore ebe sepolesa se la nna sa sebetsa se ikemetse jela ka ke bontsha gore se ne se sebetsa e le force ke la pele go ane ke la ka bontsha gore se ne se sebetsa e le force nakong ena e se tlang se fising se nka lepetsole etlile se la sa tsamaya leeto le nana ka mekgwa e fapaneng re ya gopola gore ge la ra ba le mogwana nako a ne ne re na dikamano tsa sepolesa le setšhaba ga a tseba gore sepolesa e sa le ka nako tsotlhe se ntse se lwanela le go labalabela tshebedisano mmogo le setšhaba ga go tlowa tabeng ene ya thibelo le twantsho ya ditlolo tsa molao mme nka bokhutshwanyana sewa ka ke kopa ke re jala ka ke bontshitse gore sepolesa se theuwe ka kgwedi yone ena ya loshomena ke mpe ke beye fealwane gona mona ke tla boela ke kgutla sewa ka
1: mesorro e masome a mabedi le sekotoka morarore re furale go rayane ya bobedi re omametse lenaneo la dikamano tsa sepolesa le setšhaba mo ke dumelang gantle gore le theile ditsebeum basotho dikantle le theile tsebe mme le mametse ka tlhoko gorena ditaba tseo ka jeno gore di fuang ke ofisi ena ya boipoloso e leng yona e ne ntse ba tlhalosa ke yona e gantle tlheng e leng ya dikamano tsa sepolesa le setšhaba gona motlhomong ba le tshwaredise dife mme ke dumela gantle gore bašwa ba mametse ka tlhoko ha holo gukwa go ndate mahanetsa o elatile mogao ile o tlhaloseditse hantle gore na hantle sepolesa sena se theuwe neneng a ba a hlabontsha gore ke kgweding yone ena ya mphalane ga taba tsena di ne di etsala le gorena se ile sa tlhaga o kae sa bitswa jwang go tla fitlha mona mme ke tshepa hantle gore batšha ba mametse ka tlhoko ditaba tsena gantse di bua ga re fetlhele ka wena date fortana go kena ebe wena o na le taba difeng tse o ka di fang basotho
2: re a leboa morena makau jalo ka ga subinspector mahaletsa a qeta go tlhalosa gore kgweding ena ya October ka 1872 e ne e le ga sepolesa sa lesotho se thewa ka nako eno lesotho le le tlasa puso ya manyesemane mme sepolesa o tlhalositse gantle go ne se bitswa basotholand mountain police ke nakong eo ge sepolesa sa lesotho se ikeleditseng go keteka tswalo ya sepolesa sa lesotho ga e le mona ka jeno se qeta dilemo tse legolo masome a mahlano a metso e mene ge ketekela tswalo eno ya go thaba wa sepolesa sa lesotho ge bile gape ge kgwedi yona eno ya October e le kgwedi ya go thibela le go nena ditlolo tsa molao re boetse gape re tlo ketekela letsatsi le eno la Crime Prevention Month ga e le kgwedi ena ya October ke tlhalose gore ketekelo ena ya go thewa sepolesa le kgwedi ena ya Crime Prevention e leng kgwedi ya October ketekelo e se e thakgoile go tloa la pele la kgwedi ena ya October ge se re na le mesebetsi e mengata eo ge ntse re etsa e kenyeletsang gore jwale re tlo tshwara dipitso tsa setšhaba naga ka bophaga ge bua le setšhaba ka taba tsa boipoleso go nena le go thibela ditlolo tsa molao ge thisane ka magetla le setšhaba sa gabo rona ge tlo boetse gape e ntse e le mokgwa ona wa go ketekela tsatsi lena la go nena kapo kgwedi ena ya crime prevention re tlo tshwara dipapadi ka mefuta ya tsona re tlo tshwara dipapadi tsa bolo ya maoto ditlhodisano tsa tsona re tlo boetse gape re tshwara ditlhodisano tsa mmino ka treke tsena tse lesome le bozole mong tsa boipoleso e le gore ka bokhutshwanyane diterekeng mane go na le ditlhopha tsa mmino se tla tla kwano masego di tlo tla di tlhodisana mme e re ge go ya qetelong ya kgwedi e be ba tlhotseng ge ditlhodisano tseno ba tla fumana megope e ntse e le karolo e nngwe ya go ketekela go tswala ba sepolesa le kgwedi ena ya crime prevention go tla ba gape le dipontshua se tla etswa ke sepolesa motlhomong dibakeng tsa rona mo setšhaba se fumaneyang ka bongata mo e ka mane mabenkeleng dimoleng ka mantswe a mang sepolesa se tla tlhoma ditente mono se beya ditafole diofisi tse teng ka gago sepolesa di tla pepesa disebediswa tse thepa eo ba e sebedisang go etsa mosebetsi wa sepolesa e ka seta le ditshebeletso tseo re fanang ka tsona.

0: re le sepolesa. Mme re se re ipiletsa ho setjhaba hore se tle se ele hloko, tle se ka sa makalla taba tseno he, ha se bona sepolesa se tswile letsholo ka naha ka bophara, esita le hona ho ya mane dikerekeng hore re bua le setjhaba, re iponahatse mono, re ipeha ho ya matla ohle, e ntse e le ketekelo ya letsatsi lena la sepolesa se thibilweng ka 1872 e ka sita le kgwedi ena ya ho nena le ho thibela ditlolo tsa molao. Re se re ipiletsa he ho bao ba etsang ditlolo tsa molao hore e se ka kgweding ena he, ho tloha kgweding ena ho isa pele, ba ka ka ba kgwa ho etsa mesebetsi eno ya bona ya ho etsa ditlolo tsa molao. Ke sa beile ha ditshilo hakalo.
1: Mamele kgabano wa seanema sa Lesotho, metso ya rona ke ena e dule hantle ho ye 26 ka moraora ya bobedi. Ditaba ke tseo he mamele kgabane, tseo he ba hlalosang he beng ba rona mona hore na jwale ho tla etsahala jwang ha e le mona e le nako e kanakana eo re leng ho yona. Ke a dumela hore bo ntate ho santsane ho le tengyana, ke bona ba santsane re le teng ntate Mahanetse. Ke a kgola kore he le wena o kokena o boetse tswele pele mohlomo ka tseba ho bona ka di tla hlokalago di tle di be teng, re tle nne re fetolana jwalo ho fihlela jwale re fihletse taba tsena hantle.
2: Ke a leboha sem, ke mpa ke bontsha fela hore ditabeng tsona tsena tse ntse re di bua ka hara tsona tsohle, re le sepolesa re ntse re bontsha tabane ya lepetjolang la rona la lepolesa mothusi motswalle. Police a helper, a friend. Mme taba ena se wa ka ehlilane e ntse e pakahatswa ke ditaba tse ngata tse sepolesa se di etsang ha se tla se lebane le setjhaba. Sepolesa sa rona se ha o sheba tsela tseo se sebetsang ka sona, se leka ka hohle hore hohle mo se etsang mosebetsi se kenyeletse setjhaba sa rona. Ke ka honana o tla bona nako ena kaofela haebanene mohlomong ho na le ditaba tse etsahalang, mohlomong e le dinyewe kapa e leng, o tla bona hore sepolesa nako ena kaofela se ntse se batla bopaki ba setjhaba. Ho tjhong hore taba ena ya bontsha hore sepolesa sa rona ehlilane tabeng ya twantsho le thibelo ya ditlolo tsa molao, le tabeng yane ya ho matlafatsa le ho matlafatsa lepetjolane la rona la lepolesa mothusi motswalle, le hlile di ntse le etsa jwalo. Re le sepolesa sa Lesotho se wa ka, re na le ditaba tse ngata haholo tse re di etsang ka hara sepolesa sa rona ka mona ho bontsha botswalle bono. Re na le ditaba tse re sebetsanang le tsona tsa batjha. Selemo se seng le se seng ha se fela kapa nako eo buang diphomolong tsena tsa dikolo dikwalwa, re le sepolesa sa Lesotho diterekeng tsohle re bokella batjha ho ka ba tisa dibakeng tsa rona hore re tlotla re ba ruta ka bohlokwa le molemo wa ho phisana mmoho le setjhaba mane metseng mane. Re ba rupela ka taba ya hore ba hlokomele bohlokwa ba naha ya bona. Mme taba eno kaofela e ntse tlisa mane mo lepolesa le reng ke motswalle wa hao. Enana ya motswalle se ehlilene ke batla ho dula ke toboketsa ho yona haholo hobane ehlile re le mapolesa, re metswalle ya setjhaba. Mme setjhaba ha se a tlameha hore kae kapa kae mo se bonang lepolesa se utlwe se na le tshabo se. Setjhaba se tlameha hore ha se bona lepolesa se bone motswalle wa lona, se bone motho e leng a baneneng ha ho na le bothata o tlo tla thuswa ke lona lepolesa leno hobane ke motswalle wa lona. Mme taba eno e tla ntlafatsa taba ya tshebedisano mmoho le rona re le setjhaba le sepolesa. Se Fothwane o buile ka taba ya dipontshiwa tse tlotla di ba teng tse sepolesa se tlotla se di etsa mona dibakeng tsa mabenkele mohlomong dimoleng, mohlomong le dibakeng tse ding tse kgetheileng ka hara toropo ka mona. Ehlile ho na le letsatsi leno le eleng ha baneneng sepolesa se tlotla se hloma ditente jwale e be letsatsi le kgetheileng jwalo ka ha e le letsatsi la ketekelo ya sepolesa kgweding ena e se tswetsweng ka yona. Ditaba tse tlotla di etsahala mono re le sepolesa se wa ka re se ntse re kopa setjhaba hore se iponahatse, se atamele sepolesa se le mono. Ka ha sepolesa ke metswalle ya bona, ke bathusi ba bona, ha ba le mono ba ke ba atamele sepolesa, ba ke ba batle ho tseba ka sepolesa rona hantle re le mapolesa na ehlilane re sebetsana leng na hobaneng ha re fihla kae kae ditaba di sebetsahala ka tsela ena e tjena e tjena. hona le ditaba tsenga da ho le mohlomong tse ba sotho bana le tsona ka sepolesa tse ding ya tseba ke ditaba tse ntle ha ho le tse ding ke ditaba tse sepolesa tse se tshaba se ipotsa gona ebe ho bana ditaba tsena di etsala tje kana go mo tla fumana motho e mongana hana ho ditaba tse fosa etseng ga di ya le ditaba tsena ba etseng jwale ha go ka banga mo nyetla mo ho mo sepolesa se loetsa dipontsho ya teng ya bana ne mbata mera ile se tshaba jwale ho batla dithakisetso lo batla

0: na se tlameha se sebetse jwang. Sepolesa hore e tlebeneneng ha se a sebetsa hampe na ke ditaba difeng tsa kareng ha se a sebetsa hantle hobane a na le tsebo ka sona. Ke bontshitse ha ntse ke bua mona se hore tse ding tsa ditaba tse re nang le tsona re theile ditaba tsane tsa mahokela. Mo e le hore re le sepolesa re ntlafaditse bosebeletsi ba rona ka hore mane metseng mane ka hara ditaba tsa rona tsa policing ka hara ditaba tsa rona tsa bopolesa setšhaba se emelwe, setšhaba se be le lentswe. Hobaneneng ge ntse re lwantshana le eng, re lwantshana le taba yane ya gore re metswalle ya lona, mmeng ga re le metswalle ya lona le le setšhaba le na le boemedi ka gara rona. Taba eno ya boemedi se ke ntlha e kgolo haholo. Ko gore gana jole tsena nka o etsetsa motlhala o fokolang fela se wa ka gore ehlilane ga se dinthong tsotlhe tse re ka ra di etsang re le mmogo kao fela fela mpaneneng boemedi ba rona ditaba tse di etsang molemong wa rona ehlilane di etsa molemong wa rona re le setšhaba gobane le gana jole tsena re le basotho ge ke ke ra tlwelela ka godima paramente ka bane kao fela empane re kgethile baemedi ba rona ba yang moo go tshong gore dikomitiana tsena kapo dikomiti tsenana tsa magokela tsena tse setšhaba di kgethiwe ke setšhaba di kgethwa ke setšhaba mane mareneng mane se wa ka morena e ntse pitso mme dikomiti tsena tsa magokela di kgethwa ke setšhaba mmeng ga baneng ba re ke bona baemedi ba bona ka gara sepolesa ka mona taba eno e ntse ntlafatsa taba yane ya motswalle se wa ka ya gore ehlilane sepolesa se re ke motswalle wa gago setšhaba tloho rona re tlotla re lwana taba ene ya thibelwa ditlo tsa molao mmogo se wa ka se futhwane o buile mona gore e se ka kare mosotho e mong le e mong e ba motlho mongwe o ne a ntse a na le ditaba tsa tlolo ya molao ka ratlho ya gae kgweding ena ya lesome go tloa ka la diredi-one e be neng ditaba tseno motlho mong e be pale ya maobane go tlwana jole re tsamayeng re tshwarane mmogo re le setšhaba sa gantsho re le setšhaba sa moshweshwe ke a leboa se ke tlatla ke tswela pele
1: mabedi ga bana sa le masalo sotho metso ya rona ke lebile gantle go e mašome a mabedi le metso supileng re ya le lebile gore nyane ya boraro mo o nna le wena re tla arogana gona teng mme he o ntse o mametse e lenaneo la dikamano tsa sepolesa le setšhaba moo he ka jeno go nang le baeti ba tlowantlo go la sepolesa sa lesotho e leng bona baokanyi ditabeng tsena tsa boipoloso mme ba ntse ba re tsholela he gore ba bile ba re gopotsa gore sepolesa sa borona sa lesotho se le sa thewa ka kgwedi yona yona eo re leng go yona ke mara mokile kare empe e be batšha bona ba ntse ba mametse taba tsena gobane di botlhokwa gaolo ba ba ba tlalosa go selemo e ne le sane sa 1872 mme taba ena e botlhokwa gagolo gore le no mamele taba tsena mme ene ke re heta de futhwane le wena ka bokgotshwana ke bone ka re e ka re tlaba le mo mamedi e ke sa tsebe gona ke tla utlwa tšha ke re ke mamele fela ke utlwana ka tla utlwana mamedi kgotso
2: ntate
1: kgotso ntate
2: wa phela ntate le baeti ba rona tsa mo
1: ga phela ntate ha re tsebe wena
2: sepe ke bitso la ka ntate ke se tobane se tsume
1: ntate se tsume
2: ntate
1: ho ka ile se tsume
2: ke ka tsha sene ke mo
1: ho ka tsha sene ke
2: yanda wele ke ga tsuwe ke ditaba tse mona tse ding di bua ke bo ntate empa ke boela ke tshwile ke le mo mo ke ga tsuwe ke ditaba tse bo ntate ba ntseng ba di bua ntate ke le se tsana se tsume Simongo mono ntate Simongo mono le polisa la motse wa hopola le dilela fikela thunya moholwane mono o tloa ka letsatsi le eno ntate ho fihlele ha ba la ji bua le wena ho ntse o so be nko tsa le mina ka di tsepiso le dipolelo tse ile ntse ke ba bang ba mmuso ba molao ba ile nna ba tsikala pe nyeso mo ri le ntse ke ba buetsa go le tsile tsela mona ka masitsi a sena mpo mme taba ena ga ona le mosae ka ba ya sedisala go latela ka mogolo na le batlang o esepetsa ka pele e leng go ga jale ga ke bona leponisa le bana ba tala ga ba bona leponisa ba bona kotsi go fitlheletse le gana jale tsena ntate were ke utlwa ke sa kosise gona e be bo ntate taba e ba e lemoile jwang e se ka ba ka nnete ba tla ra agela godimo re yalo kgongwana godimo e dire ntse ko sa tlotlogolosomolo ke maemong a thata ga kalakale le ngwana a sa bona leponisa e le kotsi go ena ke ga gire ntate ke le kopa o le mahabo khutsanyana bo bokalokalo fela ntate
1: o wa go tsietsetse ba bua ka tsona na bua le ka poche mohlomong ha o tshaile o tsona no pa o kena o ino fela
2: ke nemba ke kena ana mo no ke ka nnete hona le mo ntseng ba kile go tlo wa thwa ba mo ba ba sitwa ngo bona ba tshele ka ditsela tseno sentse ba ba ata mera metsing ile ba go kanya ba mme nna ha iswa go se ipone e tsala le mona ka tsena ke mo ntseng ke ile meteng ha ke se ipone e tsala ntlo mme ke bona ntse ding ding ntse ding mpakela le tsalo la la tsene le ngo na ile go kanya se tsaba le se polisa ile e tla dula ile ding hantle qetilo ya ophi
1: o wa ntate
2: ke a le bona
1: le bona le sim
2: Amen.
1: metso ya rona ke

0: Hantle ho he mashome a mabedi le metso e mene, re re lebile hore nyane ya boraro e leng hona monnane la rona re tla fihla le fela hona teng. Ke a tseba hore mohlomong baeti ba ka e ka nna ba utlwa le potso ena ya kapo taba ena ya ntate, ke utlwile ka lese le potso le ho ba potso hakalo. Tjhe, mohlomong ke tla re ntse le potso hobane bo ntate ke kgola ka hala ukwe ke ntate Sumi na letsa le ka qasha snake ya re ha tsebe hona o e ka rona le mamedi e mo ere re mo nke re tsebe ho fetela pele. Mamedi kgotso.
1: Kgotso nare.
0: Kgotso ntate.
1: Ke Matebisi wa Lesoe.
0: Ntate Matebisi.
1: Yena.
0: Yena.
1: Ha ne nna taba tsa bo ntate ke a di utlwa le tsela eo mohlomong ba hlalositseng hona sponsor sa Lesotho se thehilwe neng.
0: Ee ntate.
1: Ke utlwa le taba e le hlaketseng. Jwale le taba ena yana e ne a dipontshiwe ba ntse ba bua ka. Jwale ke mpa ke na le taba e reng Sesotho se re thupa eo tlollo e sa le metsi. Na ha ba bone eka go ka hlokahala ba ke ba ikgokahanya le lekala la thuto e le go mola tlasetla semola dikolong tsa mathomo bonyane le ha e se le ha nngwe kgweding ba ke ba be le mohlomong lenang le e leng la bone le sponesa gore ba nne ba ile go fa bana bao ba dikolo tsa mathomo gore na tlolo ya molao ke eng jwalo jwalo le o ba fa ka yona nalane ya sponisa gobane ka nako nngwe o tlo fumela gore bana ga ntse a golwa ntse a rutwa ntho e kena ka kelelong yae ke mane mo etlo keteleletse se ba bona gre okay e le go ga ke gola ke loketse gore ke itshwara ka tsela e itseng ntho e ne e tlabentse re phusa gore re seke ra ba leng re tlabentse re fokotsa bana ba e ka bang dikolo tsa molao ga ba ntse ba gola ba tiatiatia. Ke a kgona taba ya ka e gakalo fela lelwa ka ke lebogile.
0: Gala o ka dikamogeng kapo o ka e gana kamoga lese?
1: Ke gala Phui mona ne.
0: Oo hela mana o mona pela sekolo mona. Pela ga bontate Mahlomola Setane.
1: Nare?
0: Ke go pela ga bontate Mahlomola Setane.
1: Yena o gale tsika ga kege.
0: O gale tsika hodimo mana.
1: Ee
0: ana. Ha go le buile ha go hlata te Matebisi ka seaba sa.
1: Ke le basa.
0: Metso re ke le dilo hantle wa mashume a mabedi le metso e meraro. Re le bile hore nyane ya boraro. Ha ke tsebe na wa mphatho ya ba mohlomo ha rona mamedi a teng mara bya le ke ya tseba hore ba itiba ka mohlomo ha ka ba ba ukwa hantle ka le bakala lo thata nyana bo tenye mpa helelo jwa. Ge tla ya ka pele nyana ba tle ba tsebe ukwa kukwana ba tla tshwela ka bentsena. Ha hona letho ha o sna le thonda tikire. Bo ntate re na le ba mamedi ba babedi ba ketang ho kena ho kene ntate Sesumi pele. Cheta ba ha ntate Sesumi. O na mpaga lentse le sebedisa lentso go sepodisa sa Lesotho go gokagana le setšhaba jale ka nedišhaong tsa kgathetse maatla fela gobane o re kante o na le taba e sa le tlase monkong kwana moo sepodisa sa Lesotho se ileng sa thunya ngwanabo mme o fitlhela ga jale ka nete ena o ya ka ena o ga o nko go tswa le mmina jale o kwa makala le o tshoga ga ntse re bua ka taba ya setšhaba go gokana ga setšhaba le sepolisa taba ena e mo makaditse taba bobedi ke ya gore ntate Matebisi ka mane ka lesobeng le ena o qeta go kena gona jwale ka nete yena taba ga e ne le kgothaletso o nagana ebe mohlomong gapatle ke re kgothaletso ya ga e ne ebile ntse ikokopo e ntse ntse ntho e kampotso ya gona mohlomong le ntse le etsa jwana le ke ke la etsa jwang gore le ke le kopane le lekala la thuto le ofisiwa taba tsa lona dikgolo di botlhokwa molemong wa nalane ya sepodisa sa Lesotho gona le ke le kopane le lekala le ke le kwena mohlomong le ga e ka ba ga nngwe fela ka selemo kapa gabedi mo letlakelele le o bua taba tsena tse golo ka sepolesa tsa nalane ya sepolesa motlhomo sebile di dikopantse le ditlolo tsa molao gore na motlhomo le ka reng tabeng eno na ke go ke tsona taba tsentse pedi fela tse bontate tsene ke re keta go di fumana ga ke tsebe na ke kopa le kena o tsona re ka bueka go ka ba letse ka tsebang gore le di agape
2: ge ra leboa mogana Ramakau ntate Setsumi ka moo ka qasha snake ore ngwana bo e sale a thungwa ke dipolisa semonkommane ntate Setsumi ke a gola se wa lokelang go se etsa ke gore a etse tshalomorago ya taba tseno gona semonkommono a kopane le bookamedi ba sepolisa mme bo mofe gore na ebe taba tseo tsa go thungwa gwa ngwana bo di boemong bofeng ge ntse re gopola gore nyewe ya go thungwa kapo ya polao ya motho e ba tse dintsi a le nyewo tse nka nako gore di batlwe tle di fitlhele pheletsong motlhomong ga ka kopana le sepolesa seo sa semonkong se tla mo fa gore na e be taba di boemong bofeng ke lakatsa gore ke fetele go ntate Matebisi ka mane ka lesobeng ka tlhaoleseding ela ya gore re kopana le lekala la

0: la thuto le ha sa hlaka hore na re kopana le kana la thuto ka sebopego sefeng empa re sentse re sebetsa le lekala la thuto ka hore re etse kopo ya hore e be re potoloha le dikolo mme re fa barutwana ka taba tsena tsa boipoleso ba setšhaba ho nena ditlolo tsa molao e le go lekala la thuto re sentse re hokahane le lona esita le makala a mang le mafapha ohle a setšhaba ehlile re sebetsa mmoho ka ha tlolo ya molao ga e kgethe mofo kapa morena e re ama ba bohle kaofela re lokela ho hokahana bohle re le mafapha a mmuso mafapha a setšhaba bohle kaofela re lokela hore re kopane ha mmoho re thesela ka mahetla ho lwantsha le ho thibela ditlolo tsa molao ke a leboha
1: oya se wa ka ne ke re fela ona tabeng ena ya under destiny ka mane ka qatšha se ke re ehlilane sepolesa ke motswalle wa bona e le setšhaba se wa ka mme motswalle wa gago ga e ba go na le mo lala gatana ditorong ga ntse le ya pele kapa ga ntse le phela ga se gore ga le sa le metswalle empa ko gore le dule fatshe le shebisane jwale tabe ya go lokisa diphoso tse ba motlhomong dila tsa ba teng jwale ka ga se fothwane a bontshitse wa baneneng a kae ka mbono ka sepoleseng sa semonkong jwale a utlwe gona ditaba tsa gaena a dintse di tsamaya jwang a seke a tenegela sepolesa e leng motswalle wa gae ya bane go sa mo tenegela jwale o sa batla go mo latlhagegatlhwa tseleng gore ache e na ongwe gatile togong mona gobaneneng jwale ka nnete goba bophelo bo na le gore kae kae go ne o tsamaye go gatanwa gagologolo mo e le gore ga ngata go etswa mosebetsi go na le go fumana gore ka nako ngwe tsa magosetswana go etswa empa taba e kgolo ke taba ya go dula fatshe ge gotla bo e ba motlhomong ba entse diphoso jwale beneneng jwale ba tla sheba ditaba tsa bona motlhomong go dule fatshe ga e baneng go na le mo o tlhokang gore go lokiswe go dule fatshe go lokiswe ke ne mpa ke tla tabeng eno ya gore ka nnete ge le sepolesa sa lesotho ge ntse re le motswalle wa gae ha khutla tle go rona ka di office ka go fapana ha ba ne ka ha fitla mono semongo mono a bona ditaba tsa hendi sa sebetse ya hantle semongo nyo ka metswe ntse o ka mengwe tsumana go gale mona mona na ma sinoto mona ile on flight wa a ka tla hona tinga ha ba ne ga bona go ditaba tsa ngwana bo motho mona mana semongo go utlwa sa utlwa ditaba tsa teng le ha sa utlwa mona flight one mana ka feta ba tota fitla bona headquarters mona nempa fela ke le ka o bontsha taba eno ya gore ehlilane sepolesa ehlilane se tc tsa se ge motswalle wa setšhaba gobane ke mona se butse mamadi gotlhe mo e le go baneneng motswalle wa gao jela o sa sebetsana le ena gantle jele e beneneng o bona ditaba di sa tsamaye gantle ma a bonang ditaba di sa tsamaye gantle go na le nqe ngwe mo o ka nna wa baleela teng o ntse o le karolo ya setšhaba mme ntaba eno e re fela ka nnete metswalle le gotlhe mo e ntse e tsamaya teng e tsamaye ntse e gatana ditogo mane le mane mme mba gotlhe ka nnete ba lokise ditaba tsa bona ke a leboa se
2: lesome le metso e robedi la metsotso re lebile gorenyane ya boraro mamele ga bana ba sa le ba sa lesotho o ntse o mametse lenaneo la lenaneo la dikamano tsa sepolesa le setšhaba mme o ka kena he ka mohala le morong ya rona ya 2231649 e le gore o tlotse ba o ba le seabo le wena o tshwaetshwae le ditabeng tsena tsa botlhokwa tse ntse di bua ka jeno mme ke tse ke dumela gore he re kgothatswa le ke yona tabe ya gore le ntse le kena mme le mo e bang ditaba le bone di tsamagantle le go swaya metlhare e le gore tse bo bona gona re tataisanang jwang go a fitlha mo e tla ga re sheba re fumane ditaba nnete di tsamaya ka tsela e gore di tlhokang ka yone ga golo jwang ga le tseba gore sepolesa sa bolona se keke sa tseba o sebetsa se le seng tate mane tsa go tlhale o seitse kalo mane gore ka nnete sepolesa sena se le sang ka nako se sebetsa e le sona se le seng empa go a fitlha nako eo go tlhokomelayang gore ga go tlhokagale gore sepolesa se tsamaye thoko setšhaba se tsamaye thoko gobane jale ga e le tlolo ya molao e tla matha bogareng mona empa ba tlokela gore ba gokagane ba tshwarane ka matso e le go kata mekoti yotlhe ka go fela e ka etsang gore go be le masoba a etsang gore tlolo ya molao e tsamaye mono e ga tse re emetse bomamedi he ge tle go ukana bo ntate na e be ga ona ka go lengwe le ka batlang gotlhe le tshwaele go yona ga re ntse re ya jalo o e ka re gaufinyane motlhomo ke ya gola ga ke tsebe ge o tla nkgwatha wamphato ka mane ga o na le dijo empa fela o lo jalo bo ntate ke ne ke re ge motlhomong re ke re shebena go na le go gongwe ne re ka rata go fetisa
3: sera makaue
2: molwane wa ka
3: ke ne ke re kutlwe mona se gore na le le sepolesa na dikatlholo tsa magotla le kgotsofetse ke tsona ka gola potso ena kesa ke gore go na le dikatlholo tse e ka nnang yaba ha

0: ha batho ba di ahlolwa jwale e be di libakela bothata o feta ke etse mohlala fela ke re ha eba ho tla ahlolwa mohlomong mohlankana ka bang dilemo di mashome a mabedi ebe wa tshwarwa ho iswa tlhabollong mane dilemo tse ka bang tse hlano kaofela mohlankana eo ho ka bo ho sa ba le kahlo e nngwe mohlomong ya ka e fuwang ho feta ya hore a ye tjhankaneng jwale ha a kgutla tjhankaneng mane a kgutle a se a nkile mohlomong nomoro ya letubanang le leng ka moo ka setsing sa tlhabollo ha re tseba hore dinomoro di teng ka moo ka mofuta ya tsona ebe o sa tlo kgutla jwale e se e le ntho e hlaha fela phoofolo e hlaha fela e se re sa tsebe na re e thiba jwang potso yona ke buisiswa ke o bana le monna e mongwe Aforika Borwa mane a ileng a tshwarwa dilemo tse ka bang tse robedi kaofela a kwaletswe ka ntho eo a sa e etsang ha a kgutla mono a kgutla pele yona ha e le kgubedu ke ha a tla qalella jwale ebe o bolaya basadi ba bangata bona bona bona bona ba ha e sale le ha e le o ka mora taba eo o ile a tshwarwa empa o baketse bohloko bona ba hore a tlo iphethetsa ke setsi sa tlhabollo ya batshwaruwa
1: a ka ntate mokotlegare a leboa ntate bo ntate ke a tseba le ka sekile ka tlhalosa kare empa ga re kereng ke mo mabedi tle ke tseba tlatla ke le fa gona motlhomong le ena na ona tla tsetsa ka gore mmabedi kgotso kgotso ntate re tswile ka mogau wa mo gena wena ntate o tswile ba oo ntate lenea lenea ka motse mogolo masego
2: ke ka motse mogolo ka matsego ka motsipo so ka mona ha
1: ke eh and that
2: eh ha se ke ha phofolo ta tsara ha mama tsho
1: oh and that
2: eh ne ke ka nete ke ke botse go se mo no ka nete o fumana re tshenye ile go na sa ba ke sane sa ha yo
1: eh
2: ha nga ta mo no ha yo so mo no ke nete sekole sa mama de se di mo no ha mama tente se la u pinyana le motho wa ha yo
1: eh
2: yo le ke bona gore ha e suma le sepole sa se bona ha le ka ga metsi go ga ga metsi mme ngata e ke sepole sa se bona ha ho tswa go bana bana ba ntse ba hola ona yo le ha ba hola ba sa bone sepole sa ka ga metsi ke mo khona tla fumana ba hola sentse ba etsa dilo tsa mola le ne re na ile o ka ba jwa ba ka ilukisa wa go fumana hore le se mona le ne e hole nyana le bo dipontsi ke jwa lo go bana ke bone nanga ta e ke ana ta ke sepolisa se betsa ho lona mola line tsa botsu ha o tsinyana le bo sekonti bo bo metse nyane ka se yana bo di ka ga bole mola di nyane tse ka di tsinyana ba tsike nne ka le tike bo ne ba sa tsile le go ne tike rena ka ne tse ba ho ka etsa la go ka ne bo metse mona bana ba ho le ba sepolisa ba tsi bo from ba tsi bo ga ba bona bena sepolisa e tsike na ka ga motse di sentse le thuto ba bona la go tlula mola ho tlo ga ke tsa tlula mola sepolesa sentse se la
1: utinyana
2: nane ke re kannete na ebe ba ka thusa thusa jwa mono ke a leboate mogolo wa ka
1: a kannete ntate e lena kukwe ka go tlakile kannete tlhe mogatlha omogatlha kere
2: ee ya ntate yantse ke mame
1: a ntate ga a leboa kannete ntate ba utlwile ditaba tsago
2: tanki mongaka
1: ga a leboa ntate lena metswarro e dula gantle go ye lesome le motso le mongwe ge ya ge lebile gorenyane ya boraro moo he nna le wena re tla go ana ona teng ere ga o le jalo ke mpe ke le tlhalosetse bo ntate gore re ne re le a qala ka ntate mokwatle ntse re na le ena ga le kamane fela he o nampaga fela na le bone ka dikatlholo tsa magotla na ehlile di a le kgotsofatsa gobane tšhe ona bua taba ena ipapisitele go kana botse di tla fumana gore motho o ntse a le monyanyana golo dilemong o fua katlholo mona a ba qetetse a tlholo ka setsing ka mane maentse motlhala ka bo katlholo ya bolemo tse tlhano jale motho a tsamaya e ka mane ga o ga santse a le ka mane o fumane gore ka ne ditlhe motho na o atlhotswe ke nnete fela bale go tlotla tlhokomelwa nnete ya taba ka mogao motho eno a sa ile ka kwana mme jale e ga a gutla o fumane o sa gutle ka pele botlhoko o tlo ba ka tsona ditulo tsa molao jona etsa motlhala ka ketsalo ele etsala Aforika Borwa ya gore go be le taba e jalo eo le a re motho a tswa ka moo ka setsing sa tlhabolo ya batshwaruwa a gutla ka pele botlhoko ya ba qeteletse a kena ka ga ditulo tsa molao tse ngata gagolo tsa o feneta gagolo batho ba basadi ke le tshona bo atla ho haga ke le ke le re le thona ha le ke be le bone ka dikahlolo tsa magotla kana go tseding di baka baka ha holo phamisa le tsona ditlalo tsa ditlolo tsa molao taba bo ke ya ho re bo itse ga fumana mohala o tsonda tele ne ya le ne ya ke motho a mamathe kwa lempa he o sa phela ka mona ka motho po so mo tsipolo masego mo yena ka nnete a neng a bolela hore a tshihle maponesa ha a bone

0: mane mo tsela di se fihleng ha bobebe ka ne to maponisa a bone maponisa a bona la sebetse haholo a bona hala haholo mo di tsela di leng teng ha di di gravel mane metsinye ka hagare ka kwana maponisa ha a bona hale mintho ya go jwele be ha bona hale e batla e etsa gore ba re ditlotsa molao di bete batho ba kele ditlotsa molao ba tshaba kele ditlotsa molao ba ne ba ntse ba bona gore a maponisa ha a bona hale go sena ntho ba ka ba kenye kenye tsa letswalo la gore mohlomo ditlotsa molao se ke tsa etsa ke gola ke ke tlhakile bontate ke bona bontate ba babedi ke nana mohlomo le ka ke rata ba tsa bona
1: oh ya le bo se wa ka ke ne ke re ke mpe ke qala ka yona ene ya ntate le nea gore e hliana ka nnete re le sepolesa sa Lesotho re tlameha re bonagale mapatleleng otlhe a naga ene ya rona ya mosheshwe re mpa re dumela fela gore e ka nna ba ka nako nngwe ya be le phosonyana fela mane mo e leng ga baneng o tla fumana gore ka nako nngwe mosebetsi o ka nna wa isa ba bankwana wa isa ba bankwana e ba ka nako nngwe go ba le dibaka tse dintse ba motlhomong ga batho ba ba bonagale o tsona empaneneng ke ntse ke dumela gore beng ba rona gotlhe mo ba leng gona teng ehlane ba ntse ba utlwa taba eno mme ke tumelo ya ka gore e tlatlhe e etsagale ka maatla gagolo se wa ka ga e le ka tabeng yana ya taba ya dikatlholo tsa magotla ka nete re le setšhaba ka nete re a tseba gore taba ena ya kabo ya toka e ya gotswe ka mafapha a fapaneng re na le karolo ya setšhaba mane mo e le go bane se fana ka bopaki gona ka ga magotla ka mono gore toka e tle keteletswe e phethue re na le karolo yane e le ga baneng ke taba ya sepolesa gore se etse mosebetsi wa sona se etse dipatlisiso mme sepolesa dipatlisiso selo se etse diselo di etsa ka ga sona setšhaba sane e leng yona metswalle yane ya bona mme ga ka bonagala setšhaba ka nnete se sa sebetse gantle kapo e se metswalle ya setšhaba ya sepolesa e tiileng ka gore ga se sebetse le sona gantle ke gona mane mo e leng go tla nno be le mathatano e le ga baneng a tla tlisa gore yane jalo ya loa batoka e leng lekgotla leo e le gore rona re le sepolesa ga re na maatla godima lona ga se le abile toka le lona le ya batoka gobane le shebile ditaba tse e tswang kae bopaki bo o tswang gona mane setšhabeng mane go tshwang gore ditaba tse nangdate mokwatle ka go fela tsona di tlameya gore di etsagale ka tsela e nepagetseng rona re le setšhaba gobane re le sepolesa le rona re kagolo ya setšhaba rona re le setšhaba re itswetse gore metswalle ne ya rona e leng sepolesa gona mane mo ditaba di qalang teng tsa ditlholo tsa molao tsa dinyewo di qalang gona teng dinyewe tsena di batlisiswe kapo re fane ka mapaki gantle ka tsela e nepagetseng e tla etsa gore magotla ga a batoka ebeng toka eno e tla batoka e nepagetseng se waka ke a lebo
0: mamedi ga bano sa lemo sa Lesotho metso ya rona e tsheletse re re lebile gore nyane ya boraro e leng gona bokile ka re ga fitlha goreng ya bogago ka tla goana he mamedi ga bane wa sa lemo sa Lesotho lenaleo ke la dikamano tsa sepolesa le setšhaba mmehe re ntse re na le bane ba tswang ofising ya boipoliso ntlogolo ya sepolesa sa Lesotho moo he ba tlhileng ba ntse ba bua ka dikamano tseo ka kotlolo di lokelang gore di be teng dipakeng tsa setšhaba le sepolesa bontate
2: ehlile se ga re tli gantle potsong ena yakae ke gona ntho le ke batla gosetsa ke ya gore na ha motho a se a entse tlola molao jele a tlotswe sepolesa se re ae motho ona a ehlile jale ketso ena a e entseng ya tlola molao ehlile mona hele go tla le mo a tlotse gantle kapa icon motho ena a ba nna mona o fue ntho e tshetshane ke etse motlhala gape ka motlhankana eno wa mafteng ha lempetse ya tlotsweng dilemo tse tlhano ka go utswa masenke a latlhuweng empa fela a utswitse ka gara jarete ya sepetlele motlhankana eno wa tlotswe dilemo tse tlhano ka go utswa masenke a latlhuweng a mafumi a le mo di dišomelemetso e robedi motlhankana eo ha tswa setsing mo lamoga lemo tse tlhano tseo ga a tlo gotla pelo e ya ga e roruile ko a tlola ga kalo a tlolelwa motlho mongwe taba e motho a ka e shebang e le tshetshane ya kalo ya ntho tse latlhuweng motlho mongwe ene a bona ka di latlhuwe a re ampa phuthe-phuthe a lo di rekisa
0: okay ko ne itle ke retlhe ke tlhakelo gona e le gore katlholo ena ka tsela o etsa motlhala ka yone e le go katlholo ena e batla e le boima go latela papiso le
2: motlho mongwe le tlola molao ya entseng ke maikutlo a mang a basotho a ne a ntse a e kgona motho na ga e ba o utswitse kore banka e le dithwele ntho tse latlhuweng

0: fela wa hlwa le motse hlano kapa a ite fela dikiti tsa sone metso me hlano ba ya bisa le tse ding tse tsa etse mo motho ha entse ntwe tsena magotla mo hlwa boka ke mokgwa ke nna tse ding tsa ka hlo le a di khotso fala le police ha di liba ke le bothata na go nyetlang ha motho yo wa 18 years a sa hlotswe a sa hlotswe 5 years bele a tswa le 23 a sa tswang ka nomo ka mole ka ntho ka setsing sa tlhabollo.
1: Okay ntate ke re ke tekile ke gore ke tlhalose he bontate ka mona batle ba tse ba buisa bontate che o na re ntate mahaletsa wa gabile fela he yana re no sa ke hante tabenyane a potso ene re na di ka hlo ene ene go ya di ka hlo tsa magotla go rona bile tsa o sa tlile mohlala ngwana wa Afrika bogwana o entse o sa entse mohlala wa hae mona le sotho mo mohlankana e mo strike sa sa mafite ntate ya ileng a tshwara a na utswa makapa ka pa o thunga a lahlile ka poma ka pa la hlwe mono jaradeng ya sepetlele bale a hlotswe di dimo tse hlano ka potikete tse re shumele metso me hlano ka sitse sa tabolo sa ya batshwa mme ala ba hlola o ga itefelle kana go eno ho jwala lo kena ho tata dilemo tse ntse hlano jwale o na re na ha le bone ka taba go motho enwa o ile ka mane le motse ntse hlano ka le motse 18 ha re kopanya le motse ntse 18 ga bona o tla tswa ka mane le 25 ha sa ka patala hana go ene fitla o tla tswa le 20 jwale o na re na ha a tswa ka morebele ka baka la o tseba boemo ba ka mane ka ditšhankaneng ba dinomoro leng ka ofela na ha le bone ka ntho ene fana ka boima ka motho yo ga a fitlha ka ntle jalo go a tlanga le pele botlhoko o feta le pele jwale a ka tswelang pele ka ditlolo tsa molao ga ke tse baeba ke ukwa ka ke batoloketse yona gantle na ee kukwa ka shego ya le nna go etlhe ke batoloketse yona gantle na yona ntho na ga le bone le sepolesa sa lesotho motlho mong entse e lebakela ditlolo tsa molao tse ngata tse fetang tšhenete matlhale tse kenete ke o santse a tlhalositse gore magotla ka nete ona bela ga a taolong ya rona empa ge ga ke tsebo ntate ne ke re letshwaele ka metsotsonyana ene e setseng
2: re a le boamogela ga makau ntate mokwatle kore a tla lemoe gore re se re tlhalositse gore re sebetsa re le mafapha a mangata a fapaneng a kabo ya toka mme re sebetsa re ipapisitse le melao e fetisitsweng ke paramente le ona magotla a sebetsa a ipapisitse le melao mme ga eba mošanyana o a tlotswe ka tsela e itseng go bo ipapisitswe le molao ntle le mono re gopole gore tšhankana kapo setsi sa tlhabololo ya batshwaruwa sepheo sa sona ke go tlabolola ko ntsha motho megweng eo emisitseng mono setsing sa tlhabololo ya batshwaruwa ke sona sepheo se segolo gore motho ga ile a fosa jalo a iphumana a tlotswe a le setsing sa tlhabololo ya batshwaruwa tebelelo ke gore ga a gutla mono a gutle a tlabolwile a gutletse bothong e le gona gore a tla se ka iphumana gape a boetse setsing se jalo ke e fete ke tle tabeng ya ntate lenea ka maseru ka modimposo ya bontshang gore sepolesa ga se bonagale ditseleng tsa di-gravele se bonagala motlhomong tseleng tsena tse batlang di le ka gare go toropo ke re ke a kgola e kgolong tate lenea ke gore sepolesa ke a utlwa go bua ka sepolesa sa taolo ya sephetephete gagolo ehlile se ba se ngata mo sephetephete se phalelang ka bongata ka ke feta ke a bona le nako e batla ile ke pe ke phethele fela ka gore ge le sepolesa sa lesotho ga e le mona he ge keteka tswalo ya sepolesa sa lesotho le o keteka kgwedi enana ya mphalane e le kgwedi ya go nena le go thibela ditlolo tsa molao ge re re a ipiletsa he go tšhaba sa bo rona ge tle re thusane re thusaneng ka mahetla gona go nena ditlolo tsa molao e be he mo re qalang teng jalo ka se ke bontshitse gore re tla tswa re le sepolesa re etse dipitso mo o bonalang ditlolo tsa molao di etsala ka bongata re tla ba mane mabenkeleng dimoleng e le go bontsha setšhaba dipontshua tseo sepolesa kapo ditshebeletso tse sepolesa di fanang ka sona se re etsa memo ya setšhaba gore se tle se iponagatse sepoleseng he mo re tlabe re le teng mme ba tsebe go fumana.

Nako ke hora boraro, sena ke salemoya sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Morosi, mamedi ke ya ho dumedisa. Mela e melelele ya Basotho ba etsang dikopo tsa mosebetsi sepoleseng sa Lesotho LMPS ha e sa lefela tshobotsi ya tlhoka la mosebetsi empa e se le sesupo sa Basotho ba labalabelang ha bokamoso. Ka dikgeo tse 500 fela tse phatlaladitsweng haufinyane, boholo ba bakopi ba ntse ba ingamangama hore na ditoro tsa bona di tla phethahala. E mong wa bakopi Mofumatsana Ntebale Ntolo o re palo ya bakopi e ntse hore a ipotsa hore na o tla hlaha ka hara ba atlehileng ha lenane le phatlalatswa. Mofumatsana Ntolo o re tlhokalo ya mesebetsi batjheng e tlolotsa mmuso o tsetela mesebetsi e kang difeme e ka tlhahisa mesebetsi. O itse lefapha le ikemetseng le ka ba le seabo se toma tlhahisong ya mosebetsi. Batlhahisi ba faralane le seiboko ba kudile dinku tse fetang 3,900 ba hlahisa mekotle 86 le hoja ho bile le diqholotso tse tjametseng tlhahiso ya boya le tshebetso ya mmaraka. Modulasetulo mokgatlong ona monghadimo tsamaeng ya redi o supile ha diqholotso tsena di nyotobetsa dihwai ka ha tiehiso ya boya e ama boiphihlelo ba dihwai bakeng sa temo e latelang mmoho le ho rekela diphoofolo meriana. Dihwai di bile tsa ipiletsa ho barekisi ba boya ho lefa ka nako e le hore di itlhophele temo ya dijo tsa dinku le ho di rekela meriana. Monghadinyarere o re mokgatlo o boetse o kene ditshenyelong tsa dipalangwang ka mora ho bolela hore di se di isa boya mafeteng e se maseru jwalo ka pele. Ho veda mona o llile ka pula ya matlopotlopo e bolaileng dinku tse 10 tsa dihwai tse fapaneng, taba e bakileng ditshenyelo tsa ho rekela dikonyana lebese. Re a phethela. Thupelo ya Lekgotla la Dikereke la Lesotho e leng CCL ka bokgutshwanyane bakeng sa baetapele ba dikereke e reretse ho kgothaletsa wela hloko seriti le ho kenyeletsa dihlopha tsa batho ba tlokotsing jwalo ka maqheku, batho ba nang le bokowa le batho ba nang le dikamano tsa lerato le batho ba bong bo le bong LGBTQI. Mongodi wa CCL Moruti Dr. Kuona Tefo o re thupelo ena e tlo tataisa baetapele ba dikereke tse fapaneng ka malepa wa tamela le ho sireletsa seriti sa batho ba dihlopha tsena metseng ya bona. O itse dikereke di na le boikarabelo ba ho netefatsa hore batho ba tlokotsing ha ba ikutlwe ba kgethelwa empa ba lokela ho ikutlwa e le karolo ya setjhaba seo ba phelang ho sona. Ditaba tsena tsa hora boraro di fihla peletsong mona, ha re boele re kopane hape horeng ya bohlano.

0: Tswana, Maseris, Maseri West, Killer Hill, Atamai,
1: Ditabaneng,
0: Ahohlo,
1: Ahohlo,
0: New,
1: Florida,
0: Black,
1: Bogoti,
0: Music,
1: Denver City,
0: Mohaladito,
1: The Team Boss,
0: Nanalid,
1: Sikamani,
0: Afoso,
1: Atetana,
0: Masiano Gay,
1: Mazino,
0: Murija,
1: Roma,
0: Tababusi.
2: 93.3 FM.
3: Mama dosa masa usutu ili shume le metu eti leting metu tu orofra lete hora ya boraro. Sente ku dumedisa tle. Hotlo hotlo mo me metin sali masa usutu lo honate. Mia santa dumedisa lo hotla ka letso le mofutu le tsatsela ka jeno. Ke choose a choose my ketela. Ke itumeleng ngwa hamanka ke re ke mogadi wa tlhokotse hlano ke ngwana ngena thaka le sesane. Ke mmaka ditaba wa kamane ka maka o teng ke re ke gatsela bo bantu a matsho matebele re ha o botswa ditaba ke di fingire Sesotho ha se tlogo empire se di le teng ke di a le ka mahlo ke ka ke se Africa ke tebo ke se sheshwe e be ke ho anka se kaota ba ke tshe kere o ka ntse ka bokaota empa o ka sentse bokaota ka hare ho nna ke re ke le kaota tatata fubeng saka ho ngotswe a matsho matebele me mamaro se masa sotho tle le kenang ke la modiko ngo batla nana o letlang wena manta ho isa la bo hlano hora ha ile ya boraro
4: mpencha
3: kuisa ho rengyane ya botshelela nana lo hlopisetseng ka magethe le bogabane hle ke mang ha se zonke bonke ke take lovely ke le rato la busiu are no tswa le tsona ngwana ngena mankele tsa tshela ka jeno ke bontsha hle mamero sa masalo sotho ke mong DJ la tse uitse o ngadile ba sale ke mosia ke ikela kwa le finjwa le ukwa ka o gathetse ke nna nke ke be mong kwana e botsa na o tla fella kae sa tsotsi wa tsaba ke la bobedi re na le bo the likes of lifestyle ke tsana tsa go tlhotla letsatsing lena la ka jeno go utlwa gona go keteka bomang khantsa go re fafa ka tsane tsentseng di petsa pele ka ntle le ka hare gona ha ya lesotho ba bo hlokwa ke na tsa tsela ka jeno magatuwa wa ka hela re tlo qoqa ka taba ya parenting ho hudisa bana na go ena yo ge seng ge phela ho yona ha jwa le ho ba he ha wa lahla kana le moeti tsa tsela ka jeno ha wa lahla ho hudisa bana na go nyena e ge phelang ho yona go re ha se child's play ho hang ha se child's play go tlo go gona ebe o tlo di beya jwang letsatsing lena la ka jeno re ntse go utlwa gona ebe jwa le hetsa netsa bo emo ba spitipiti le tsona ditlabe di eme jwang ha go wa kena ka go tlo pa masego ma mere sa masa sotho ho bo fasitse fela jwa la o fitla seke le mano sa tsebe go rena o ka etsa jwang ho fasitse fela spitipiti sentse se qadile jwa le tla re ha mana ka super high teng wa tseba o tlo bolo wes empa he re tla ukwa ho tswa ho sepolesa sa gona go be di eme jwang letsatsing la ka jeno ke a tseba boholo ba batho ba boetse mosebetsing he ka mora a long weekend ka mora weekend e telele o nngeneng re keteka ka nnete dilemo tse 60 tsa boipuso

tlhale tsa tsenla ka jeno. Ntate nako ha se e le tjena e se tsamaile. Ha se re le kgweding tsena re se re le nakong tsane tsa tse kotsi mamero sa masalesotho tse hloka motho a ipokotetse a ikatetseng. Ha o tsamaya ka ntle ka mona o dipopola. Ke na lo sheba ke re kapa bana seng se re phela bophelo ba di-moving. Se re phela bophelo ba di-moving because what is that? What is this? Hona jona ha ntse ke sheba ho tsentseng dipi tsa pele mamelo sa masalesotho. Ka masiano ke nka mono fela molo mono. Daylight robbery ke ba no fela bahlankana ba kena ba fihla banka tjhelete ba supile ausi wa Modimo ka sithunya ba moitse. Ba kena 4 plus 1 ng mathege. Go re se ka phela ho phela ba di movie. Tenele yetsang ha ke rate o ha. Hape le be le tsebile jwang hore na tjhelete le tla e fumana ka? E ke leng jwetse le be le tsebile jwang? Batho ba tseba jwang go jwale mane teng ha re ya re tla fumana tjhelete. Hantle le ha e ba hona le motho a thipa ngo ga. Le tsebe ha sa ya ka mono ka masiano ke hona le ntho itseng a isang. Ha le ka hlala mathamatha mono la mo super super le tla fumana bohashana. Ha ku tuna le be le tsebe jwang gore na ba le targete kolo ifing le tla fumana eng ha le fihla mo. Kapo ke di lucky fela. Se. Ke batla ho utlwa mona hore na batho bana ba yang e le mahabatho ba lo qhekanyetsa. Ba ke yang dikoloing tsa batho ba lo qhekanyetsa ba lo nka dintho ka maha. Ba be ba ya hobane ba tseba kapo ba be ba jwetsitse hore moo ho na leng.

mero sa masao sotho hle ka nnete mo sotho ho hlohlo mo mametseng e bang o ka koloing e bang o haye ha re hle re ithlokomeleng nako ena ha se le tsene be le nako ane empe e leng hore batho ba tlo itshwara di hlohong e nebe he jo jo bane bane ba inkela mo ba sabeyang ba se ba le teng ke ntse ke bua lwa mphato mona malutuka re hela itu yes LNDC hona jwale ke sa tswatlwa mono mme mongwe sa tshwere mono a iswa maponeseng mme o qhiketsang kgono ao batho ma modimo wa tseba re tlabe re nana fela ke bontate ba etsang diketso tse tse soto athe le bomme hle ba se ba kene ka matla maholo diketsong tsena tsa botlokotsebe mme o fitlha pelang kgono ga dutse pelang kgono o bontsha ka mokgo go na le bashekana ba bamone mone ba ntse ba fafatsa dintho tsa sa ditsemeng ba maselamose onka tšhelete ya nkgono sekete go ke o phuthelele ka gara pampiri ena e kobe ke o tshelele ka gara plastiki nkgono o tshwere plastiki mo o phuthelela nkgono tšhelete ka gara pampiri o ere o e tshetsa go wa bona nkgono ke e ke o tsheleletse ka plastiki o e tshela ka plastiking ya nkgono ga qeta wa tsamaya modimo ga be ke modimo ke a bona o nyenyeleditse ge nkgono mono ga sheba ka plastik ka plastiking o fumana ga gona tšhelete a sa bitsa ma-security mono a gaabe motho ene ne ntse ke dutse le ena mona o itse o tshela tšhelete ka mona gaiyo mme ka letlhonolo le security le leng la matha he la potolo wa kankane motho ene o tlo bona gore itlhile o na le bolotsana o sa gotse ntho ana e go etse o tsamaya potlakileng tate ga bontsha go a bitswa o sa ge o kae kgono ntse ke mmatla o mmatla mo isa kae gobane tšhelete ya gae o itse o itshetse ka plasticing gae go wena ke eno ntse a ituma maleme mono o sa bile a tshetswe sepoleseng goba botlokotse be bona motho o tla patang ga re itlhokomeleng basotho nako tsena se letsane tse kotsi sa phaphame ka ga toropo ba o phaphamise bana mona ba kgopo hampe.

0: Ya mamro sa masa o sotlhe le shumele metsume hlano metsotso re ya re libile ho reng a ya bona mahlalantselo wa pele wa modikong wa batsha ga tsena ga mathela ka mane ka ho tsa dipapadi go tlogana e betsa selaka tsena kgetsi ya dimo re tsheletse di corruption sa ntse le teng kwa nohle mamro sa masa o sotlhe o re fa tsona corruption
1: shapu zeti
0: mochi mochi
1: monate
0: tanga
1: a ga itse ya motho ke la go bedi ka nnete jolo ka ma matsatsi kgetsi ya rona ntse phuthetse mme ka nnete ke mmeise monadi wa seama sa Lesotho ke huwe madume letsatsing la ka keno ga itse ya motho ha o sheba ka nnete kgetsi ya rona ntse na le ditaba gagololalo re tla se kelikweng sa dipapadi ha o sheba ke tlhokometse ka nnete gore ye nngwe ya ditaba tsentseng di etsagala kwano ka nnete kegore mogatsi wa papadi ya bolo ya maoto strekeng sa Mafteng difa Mafteng ka nnete e kentse jalo ditaba mo e leng gore e tswetse pele gore e bontshe ditaba tsa gore ka nnete taba yane e nneng e etsaetse ka motlhankana yane Thabo Kopano wa setlhopha sane sa Mafteng Stars ka nnete ba bontshitse gore a tla fe monyetleng wa gore ka nnete o tla otswa ke kotlo ya dikgwedi tse tharo ka morago gore ka nnete a seka ba bapala taba ena e tlhalela jalo ka morago gore tse dingwe tsa ditaba tse etsaetseng ka nnete ebe taba gore ebe dibapadi tseno ka nnete ba qeteletse ba hlaile jalo mohlomong ba le molato wa taba ya gore ka nnete ba bapetse bane ba se ba sa lokela gore ba ka bapala ke taba gore ka morago gore a fumana ge dikgathe ka nnete e o ne a qetelela a tswetse pele ka papadi mme ke tsa ditaba tse leng ka nnete re bone gore di etsaetse taba ena o etse tlisitse jalo setlhopha seo sa Mafteng Stars boemong ba dipapadi tsa mantshano di-playoffs yaba ka nnete ba laelwa go lefabela lo tšhelete e kalo ka 500 ka gara matsatsi a masome a mararo e leng kgwedi kao fela mme taba ena e bontsha ka nnete gore ditaba tse kang tsena ehlile ka gara dipapadi kwano ehlile ditlolo tsa molao tse jalo di ka baka moferefere e nngwe ya ditaba tse ntseng di etsagala se kekoetsa dipapadi kgetsi ya motho kogore ka nnete yona ditabeng tse tshwanang carefully yona e otlile jalo Zimbabwe ka morago gore ka nnete papading ya bona mo baneng ba bapala jalo le Republic of Congo Democratic Republic of Congo ba be ba hlole setlhopha seno se jalo ka ntlha tse pedi go e le nngwe mme ka nnete le bona ba tobane le kotlo ka ditaba tseo tsa mofuta o jalo taba eno o tla gopola gore ye nngwe ya ditaba kogore ka nnete ke ka morago gore go be le motho a ileng a tlhokagala papading eno e jalo mo e leng ka nnete e tla jalo e bontsha ka nnete go bile le bohlaswa bo bileng teng papading e jalo mme ka nnete mokgatlho wa papadi ya bolo ya maoto le ona re shebile jalo gagolo tsena tsa papadi ya di-qualifying AFCON qualifiers mo e leng ka nnete mogato ono AFCON o tla bo bapala jalo ka selemo sane sa 2027 dipapadi tse nne ntse di bapala go bona etse ka nnete ra setlhopha seno sa naga ya Zimbabwe ka nnete se bona etse se bile botlhaswa le sona dipapading tse jalo mme ka nnete ditaba tse jalo le tsona ga tla nne re disa le morago re bona gore na ebe ka nnete di tla etsala jana se ding tsa ditaba tse teng kwano gaitseng ya motho kore ka nnete o tla gopola gore mohlanganane Lionel Messi ka nnete o be a meja fatshe sefotheng sa naga e leng setlhopha sa Argentina mme ka nnete menyenyetsi tlhei gore na ebe gobaneng naga ya Argentina e ke be ya retira jalo JC ya Messi e leng JC number 10 ditaba tse kang tsena ditlheleletse mo baka nnete ba neng ba re Messi ebile lenalane e ntle gagolo dipapading mme ka nnete go ka ba toka ga sesi eno ya number 10 e ka iphumana e belelwa ka thoko empa ka nnete ba bangata megatso e mengata ya dipapadi e bontshitse ka nnete le melao ya FIFA e bontshitse ka nnete gore taba e jalo e ke be a etsagala gobane taba eo e etsagala jalo ditlhopheng e seng ditlhopheng tsa naga jalo ka di-national team mme ka nnete ba ile ba ba bontsha ka nnete gore go retire ga jesie jalo ga se ntho e tlwaelegileng nomoro e jalo ga se ntho e tlwaelegileng ka gara setlhopha sa naga ka gara setlhopha sa naga ka nnete mme Argentina e ka dumelelwa jalo gore kampa ya be ya jesie jalo motlhomong maemong a itseng a dipapadi motlhomong dipapading tsa di-friendly ebe re ka bona e ntse e tswela pele kapa.

0: dipapading tsa tse re reng ka nnete ke di-tournament tse kgolo ka re kenyeletsa jalo mogatsi wa lefatshe ka kenyeletsa jalo dintho tse ya dipapadi tsena tsa dinaga a re empa ga se ntho e e tlwaelegileng eno tse dintse ditaba ka nnete tseo re di tlhokometseng tse ntseng di tswela pele e nngwe ya ditaba kgaitsedi ya motho naga yone e ne ya Argentina ka nnete go tlhaeletse jalo manyofonyofo a ileng a bonagala e ka abile teng papading eo ka nnete ba neng ba shapa jalo setlhopha sane sa Burkina Faso ka ntlha tse supileng go ha go letho mme taba eno ka nnete ile ya bontsha setlhopha sa Burkina Faso se bile re se bontsha se na le ngongorego moo ka nnete batho ba ileng ba bontsha gore Burkina Faso e mpa e le go fela taba ya gore ka nnete ba tlhoka tebo haholo ga naga ya Argentina e ne e pataleletse tsotlhe go kenyeletsa jalo le di-flight le bodulo le ntho tse ngata ka nnete gore ba ketelele ba tlo bapala le setlhopha seno sa Burkina Faso empa jalo ka nnete Burkina Faso e bontshitse ga e sa ka ba le maemo a gore ka nnete ba ketelele ba tshwareya gantle batho ka nnete ba bangwe ba bontshitse ga Burkina Faso e bontshela empa e sena teboo gore ka nnete ba ne ba bile ba tlhoka le taba tsa di-allowance empa e le papadi e neng e le ya tswalele fela tse dinga ditaba gaitse di ya motho ga o shebile ka nnete ke tlhokometse gore letsatsing le na la mafelo a beke e leng letsatsing la moqebelo re tla boela roba jalo le dipapadi tsane tsa rona tsa Premier League mo e leng gore ka nnete kgotsa ba ntho a ne re itseng quadruple letsatsing yane la moqebelo ka lebaleng la Bambatha Sports Arena mo e leng gore go tloa ka gora ya borobong ga e fetile jalo ka metsotso e masome a mararo ditlhopha di tlabe dithakgolo jalo mo Matshoga e tla nkana jalo le Mozamane e be diodi e ya latela e nkana jalo le Matjantja e be le Mkonkwi e ya latela le Matlama FC e be Bantu e boela e thulelwa jalo le difofane e le papadi ya go qetela mme letsatsing yang la Sontaga ke mo e leng ka nnete LCS e tla thulana jalo le LDF ka maane ka LCS Grounds e be dija batho thulana jalo le Members ka Bambatha e be Villa FC thulana le LMPS maane diraoleng e be Dinare e tla thulana jalo le Manonyane ka ST Jane mme ke tsatsing tsa ditaba ka nnete tse go tla lebelela go tla go kona di tla e tsala ka teng ka tsela e tswang mafelong a na a beke kgaitsedi ya motho re re le mona kgaitsedi ya motho re ka nnete kgaitsedi ya rona e ne e phuthetse a kalo re tle re boela re di bona gape letsatsi di nang la go sane
1: tanke tanke tanke
0: eitharaso
1: ya mamerosa masalosetlhe ke rapšhene a re beya fela metsetsong e robedi pele go hora ya bone ona re tshwaretse tsona di lekalo he tseno tsa dipapadi letsatsing la kajeno.

ya mamero se masal sotho tlhaele tshume le metsi supileng metsotso re fraletse hora ya bona re kena o tsane tsentseng dipetsa pele me re bona hore tsatseng la ka jeno mohlankana wa tiatianeng a beria ya sebetsang ditene maseru east ho bona hala hle a timetse ka morao hlajwa ka ntwe bohale ho tsekwa garebe a le mo ho niswa makoloi mesong ya letsatsi la ka jeno me o tiba boneng ka mahlo mamero se masal sotlhe ba re mofu o na le maqeba a ka hodimo ho le shome dibakeng tse fapane mmeleng kharebe netse ko tlalehwa e le ya motimposo maseru hamelelwa wa polao e le wa sehlabeng sa beria

ntseng di pitsa pele mohlankana a o bona hala a hlabile le hutimetsa kgarebe ya hae me o bona hala le rato itumeleng wa mohlakeng ha o feel Randfontein Gauteng khotlela hore o ile a hlaselwa ke mohlankana wa hae mo a ileng a hlajwa hampe ka thipa mosadi ona o hlokahala ka lebaka la dikotsi tseo a ileng a di fumana tlhaselong yo e ntsweng ke mohlankana wa hae mme o siya moraya dilemo ditharo mme o latela ditlale mohlankana o ka re ke bone mamiro se masalso mohlankana wa hae o ile a tshwarwa mabapi le ketsahalo ena empa ha morao a lokollwa ka beile mme ditaba tsa nyewe di ntse di tswela pele ke bososi ba bongata bona ba maranra mamero sa masalesotho and ho kotsi ho ngola dintho tse sa hlokahaleng social media platforms ke taba e kotsi e hlokang hore batjha ba e ele hloko hona jwale ha ke bua le wena mamero sa masalesotho monna o mathuleng a ho bolawa ka ho kgaolwa molala ka sabole ka mora ho fumanwa a le molato wa ho bua ditaba tse sa nepalang mona leboteng la Facebook mo ho tungubile hampe le ho nyedisa mo profeta Mohammed le tumelo ya Islam. Mme mohlankana ne ke letswalo la naha e nngwe Sri Lanka mme o ne a sebetsa Saudi Arabia moo a hlotsweng teng. E ka re monna enwa mamelo sa masalesotho ba ne ba phehile kgang mane marangrang ho Facebook ha tla ngola ditaba tse seng hantle mabapi le tumelo ya Islam empa ka morao hlokomediswa o ile a hlakola ditaba tsa hae a ba a kopa tshwarelo ka ho nyedisa Mohammed le Islam ka mora ho hlaha kgotla o ile a hlolwa dilemo tse hlano kapo ho itefella 3 million mane Saudi Arabia empa le ha o le jwalo botjhotjhisi ha bo a ka ba kgotsofalla kahlolo ena ka ha bo ne bo batla ho bona monna enwa a nketswe bophelo ke mo botjhotjhisi bo ileng banka boipiletso ya ba lekgotla la maipiletso lona ka nnete le fana ka kahlolo ya lefu. Batho ba ahloletsweng lefu Saudi Arabia mamero sa masalesotho ho utlwahala hore ho ya ka Sharia law hangata ba kgaolwa molala hore hlo e mathekwana ebe ba kgaolwa jwalo he mmele o mathakwana ba kgaolwa jwalo ho sebediswa sa bole. Ho sa le jwalo mmuso wa naha ya habo le ba habo ka nnete ba rometse moifo ho ya Saudi Arabia ho ya kopela monna enwa tshwarelo. Ha re sebediseng marangrang ka tsela e nepahetseng hobane ha re tsebe hore na a ka re kenya kotsing ha kae. Bona hona jwale motho enwa o tlameha ho lwanela hlo ya hae ka morao hore a bue ditaba tse sa nepahalang mane leboteng la Facebook. Ho tsa ne mamelo sa masalesotho tse ntseng re ka se re phela bophelo ba difiliming kwano he naheng ya lapeng. E kwano lapeng re ke tle ko fe tsona jalo ka re le re bontsha go hona le high stand tsetse hala mane Masiano keng me ho bona hetse ha maponesa a bonwa motseng wa Haswodi a lelekisa monna tlalong a ne a jere mokotla ebile a nkile le sithunya me ho fumana hala go ditabeng tse ntseng di etsa hala monena o belaelwa jalo ka boshodu ba tjhelete. Mme dipatlisiso mamero sa masalesotho di bontshitse hore ho fumanwe basebeletsi ba garage ba filling station Masiano keng ba ne ba ile Masiano keng mall ho ya tshela tjhelete mme ke mona moo banna ba neng ba tsamaya ka koloi ya 4+1 ba ileng ba ba thibela mme ba bankela tšhelete e jwalo. Banna bana ba tlelewa ba ile ba leba nqa ya apartment moo ho bonagalang ba ne ba ile arola tšhelete teng e leng hona teng moo ba ileng ba fumanwa ke ba mmuso le ha re sena ho sa fanwa ka dintlha tse felletseng tse etsaetseng sebakeng se jwalo empa o fumane hore ho na le enwa ya ileng a baleya
e leng yena ya neng tse a batlwa mane ga sodi a jere mokotla le go nka sethunya mme moneno wa mamelosi masalosetho o tlalewa a ile a emisa koloi ya monga yona a mo supile ka sethunya a mo laela gore a theowe mme puisanong le monga koloi o bontshitse gore ka lebaka la go dia go theowa ka ga a ne a iphasitse ka lebanta safety belt monna yona o ile a thunya koloi ka yeo ka morago mme a tleya go enka ga monga yona a qeta go iphasolola ka lebanta a ile eng ya tlhatsa mane ga seodi mo a ileng a mathafatshe mme o fitlhela ga tswale go se o tshwerwe batho ba bane mme ga go se o fumane gore na enwa a neng a matha o qeteleletse a fumane empage e ntse tla tswela pele ga tla o kwa gona e be di ntse di tsamaajwang ai bo ke a tsho mamelo sema sa se tikere na e le go se re phela bophelo ba di filming kwano na empa he le tsola molao le bile le le ke bao ba se ba tshwere ba bane ga tla o kwa gona e nwa ntse nga mathafatshe o qetella a fumanwe ka patjwa

0: sama sa so to the general batsa mahamana tele hlengiwe wa bamhlaba ba re fela thandaza eme magnetso e mashima mabedi a metso e mine fela re ya re libile horeng ya bokae ha ise horeng yane ya bohlano tselo ka kile ka tshuka ke tlo ba le mo itletsa tselo ka jeno hle ga tlo bua ka taba ena ya kgodiso ya bana mehleng ya jwale na kontsena tseo ge seng ge phela ho tsona because it's a while se se se mabedi tsama sa tshutle mo itio ka santsa le teng kwano hle ku dumedise mogato wa kahle me mathapelo be ko wa molela nane la modikong o ba tshaletsa tseng la ka jeno
1: ke le bile ho re me ke meleng ka nete ke a dumela se bile ntse ke di mefa me di ba hao ka nete ke le bile ho lo ka monya tla ona o go fumana le tsa tsela ka je no to bua le wena le ba ba me di ba hao
0: di taba tse monate mo gato wa ka ya mama rose masal so tshe ge bontse fela hore he me mathapelo o tsomane me mathapelo ke kopa o bua hle na o tswa ka ske ka ba ka ka fosa mona.
1: Okay, Michele, ke tswa fifis habo mme waka.
0: Ke batla se ka fosa bitso le eno fifis habo mono life coaching and mentorship.
1: Yes, ma'am.
0: Okay, mogato waka. Khale buile ha holoka boteng ba haohle hore go tlokoka le ba mamedi ba sala masala sotho letsatsing lena la ka jeno.
1: Kante ke nna ke itewela mme.
0: Mme re kena tabeng tsa rona go tlogana parenting moment ke eng ka sesotho se bonolo gobane bomme ba bang ba nagana go tlo ba ruta go tlo ba ruta go tla bana jwang.
1: Parenting moment ke gana ke lempa e le fela the topic ya session ena re tlo ba le yona. Parenting moments ge ke re tlotla re iwa ke le batswadi gore na gantsentle o itlhokomela jang o le motswadi pele o ka tlhokomela bana ebile gagolo-golo parenting moments e nana e ne e targetile gagolo bomme ga re bomme ge ditse bomme re etsa ntho tse ngata re na le title tse so many and re tlhokomela le bana le malapa a rona kao fela le balekane ga re na le bone fela rere ga re tlotla ge bane le nako enana ya gore ke re tlotla re itiwang gore na ge itlhokomela jwang ka tsela tsotlhe tse re ka itlhokomelang ka tsone le gore na go phomola go botlhokwa ga kae go motho wa mme gore a tlatse go etwa a tlatse go performa mesebetsi ena ya ga e kao fela ya go ba motswadi ka kgola gana ke yonana ehle focused on that mme
0: ke taba tse monate mme ka bogotshwane fela ke utlwa mme wa ka gore na fifis hub life coaching and mentorship e sebetsana le eng.
1: Okay, mme waka fifth how e sebetsana gagologolo re sebetsana le batšha go tla batšha ka eta tsona tseneng tsa mentorship gore re ba tata isetseleng ena ya bona batšha bana tsena ba go na le ntlho tse ngata tse ba etsagalelang so ga ba thusa gore ba tsamaye tseleng ena botšha gantle ba iphumane gantle ba tsebena ke bona bomang ba e ba tsebe le go etsa le go kgetha di-career because re setsana gape-gape le career so ba tsee le gore naga ba ye sekolong ba etsang kore that is portion ya mentorship e amanang le batšha e amanang gape le motho a qalang go sebetsa ka reng ke ferekane ke fitlha mosebetsing ga ke tsetse gore na ga ele ntle go tlameya o tshwaroe jwang go itshwaroa jwang tabeng ya mosebetsing mme o ko nthuse gore o etsa o ntataise ge sebetsana ka golo eno ge sebetsana gape le ka ntlenana ka mo kgereng ke ka coaching mo motho e mongwe a reng go na le ntlhotse ke fa

0: fitlhela bophelong ba ka, ke na le di-goal. Jwale, ga ke sure na hantle ntle ke tsale kae. Ebe re tlabe re thusa batho mono gape-gape. Jwale, haholo-holo jwale focus ke yone ena ya parenting. Re thuse batswadi ka dikamano tse ntle le bana, re thuse batswadi gore na ba sebetsana le bana jwang. Jwale, le gore, ke a kgola ntho e nngwe ke la ka e tlhokomela ke ya gore, ehlile ga ntse ke sebetsana le batjha, ne ke a bona gore ehlile batswadi ntse le karolo. So ya ba ke qala ke introduce ena ya parenting. Yes, mme. So ehlile se re sebetsana le taba tse kaofela le batswadi.
1: Ke utlwa gore na taba e ile ya susumetswa keng? Mohlomong ebe o le motswadi go na le taba o ileng wa feta go ne ntseng gore o utlwa gore Basotho ba tlhoka se.
0: Wa tseba nna ka ke kgola ga ke ne ke qala se sabo ke kgola ke ne ke la ka utlwa ke na le ga ke shebile batjha ba banana ka bona e le e kare ehlile ba na di-challenge tse ngata. So ka go ba kitla ka ba ngwanana, ka utlwa ke batla go ba atamela goba ke tlotla ke batla ena nthwene re reng go gotla. And-a mentorship e fe ke nthenyana eno go ruta motho gore na maitshwaro o tlameha a etseng a etseng. Kore ke gola ke qadile mono e le gobaneng ke ne ke re wa tseba ke la ka tsamaya tseleng ya bogwetsana mme ga nka baka ba le tataiso mme ke la ka etsa diphoso tse dingwe tse ngata. E le gobaneng ka nako tse dingwe e ne e se gore motho o ne o rata go etsa diphoso kapa e le gobaneng o ne o le ngwana tsweleng tseleng. Ke kgone o na le ntho tse dingwe tse ele le gore ga o ne o ka ba le motho a gaufinyane a o bontshang tsela o ne o ka di etsa ka mokgobetha. Ke kgola ke file ke tsadile gona mono ke utlwa ke na le lerato la bana ba banana ba ntseng ba gole. Ka batšha e sentse e gola ya banne ke sentse ke kenyeletsa tse dingwe batsadi o tla nne ba ngatamele he jale nna ke na le ngwana moshanyana mme fela go thusa banka ba bashanyana e ba qaletse ke ya torosa jale gana kena efile se ke kenyeleditse le bashanyana. Di qadile mono mo ne ke utlwa ke na le lerato leno la go batla go godisa ngwana wa ngwanana.
1: Ke ditaba tse monate mme o bona phapa efe phapang efe dipakeng tsa ka moo re godisitsweng ka teng rona ka thupa le ka moo re godisang bana ba kajeno. Na bana ba kajeno ba senyeile kapa rona ga ba fosa re le batswadi?
0: Mme o ka bana bana tenana ehlile kore ga ba senye go gang. Ke bone ka kare ntho e tsalang ke gore parenting hantlentle e tlameha gore e fetwe ga dinakong tse di fetoga. Le goreng gape-gape parenting e tlameha e fetwe le ga ngwana a ntse a gola. So batswadi ke bone ke kare ga ngwana a gola re utlwaka ka go gola ngwana motswadi ga a gole. So o tla fumana gore le ga a sa le mogolo o ntse o batla go mo gatlhapetsa o mo tritebele ka ga le monyane. So nakong yane ya pele o tse go ne le bonolo ka gore ngwana o ne a kopanetswe ngwana e ne le wa community. So ga ke ne ke tsamaya gotlhe mo ne ke tsamaya teng ke ne ke tseba gore mme mannye o ga kare he wena ke tla etswa ke tla utlwa but gana jale tenana boima ba teng e se le ba goreng batswadi ba godisetsa bana ka majarateng. So ngwana e se le wa gago le ga o ka ba o utlwa ke le mogaisane o fitlha ke re ke thapile ngwana gago kapa o ka fitlha ke ntse ke mo omanyetsa go etsa ntho ke bona gore e kotsi ka nna e tla mo lematsa o tlo tla o kena go nna o kentse mo sephinting. So ga re sa etsa balo ngwana ga e sa le wa community ka lebaka leno la gore batswadi se ba utlwa bana e le ba bona ba se go godisetsa bana mo na gaufinyana. So e tlile se le phapanye golo yena eno ya gore bana ba gana jale se ba fapane le bapele. So bana bana bana tsena se ba le influencer ke ntho tse ngata go na le di-social media go na le difono go ntho di ngata. So e se le re sa re tlameha approach-a bana bana ba gana tse ka tsela e se fapane le bana ba gale. So that means motswadi wa gana tse ehlile o fapane le ena le motswadi wa gale. Fela ka ga le bana ba gana tse ba fapane le ba gale le batswadi ba fapane. So ke bone ke kare batswadi re dia go fitlha level-e ya bana ehlile ga re gole. Ke ba jetse batswadi ke re bothata ke ba gore ga ngwana go a ntse a gola o ntse o sa gole ga a na le 10 years ke mo motla fumana gore o ntse a gatlhapetswa ka nako tse o ntse a shapua e le di-teenager ga a soka ba etsewa ga a soka ba bontsha tsela leng kao fela o gale ngwana fela and-e ntho eno wa go galemela o fumane gore ke yone ya goanyang bana le batswadi because o gale ngwana o sa tsebe gona ga e gantle ntho ke e gale ngwalelwa ga o etsa ba ga o na nako ane ya go dulane le bana fatshe ke ya re tseba go ba tlhokomedisa gore o tsebe ga o etsa one go tla tlha ntho itseng ga re etseng tsena re thusaneng gore a etsewa a gole. So e tlileneng approach ya rona e tlile e tlameha e fapane le ya ngwana gana jale ke yone ntho ke bone gore re ntse re ba moraonyana re le batswadi.
1: Tlhakile mme wa ka, mme naheng ya Lesotho jalo ka re tseba boholo ba nako batho ba nkang boikarabello ke maqhekwana lapeng, mme o sebetsa kwana makitšhining, ntate ke yane merafong. E be ngwana o setse he le nkgono kapo le ntate mo, eh nkgono ha e mane jwale o eletsa lelapa le jwalo jwang?
0: Wa tseba mme wa ka, le ha ke etsa parenting ya ka ke reng re connecte le bana pele se ka ba kgalemela. That means re be le nako ya bana, re be le nako ya go etsa dikamano pakeng tsa rona le bana ba rona. Kgalemelo e tletle ka morago ga ngwana a sa utlwisisa gore na ga e lantle o tshwanetse o raye kae. So nakong ena e leng ga o motswadi ga o dule gae, ga re tsena go monate because ga se nako yana gale, ga re tsena go monate ka baka la gore re na le difounu. Difounu tsa rona ka nako tse dingwe, tshe ka nako tse ngwe o tla bo o sileng gone a sena le founu e botlhale. Fela ngwana ga o ka nako tse dingwe ka mo sia ka yona e nang le botlhale. Ga na le difounu gona jale tena tsa gore le ga o ntse o le gole, nonno mo check-e ngwana enwa o nne utlwe gore na o ntse o ye bang, o ntse o setse leng gono lwang. Sekolong go ntse e tsala ba ko ntho eno ya gore ngwana a nna ikutlwele ka kare o ntsana le connection le motswadi le ga le gole, e le gore kgalemelo o tletse o etsa le ga ke o jale ka nako tse ngwe gono o tla nna o tlalela o moletsetse go ela ntse le aba ga ngwana eno o etsa kena ntse o tsebe gore le wena o nne o thuseng gono gore letswa le godise ngwana mmo e se kaka e se le bedding ya gae banneng wena o le sekolo motswadi. So ntho ena ya difounu e ntse re thusa gagolo because ka nako tse ngwe tla fumana batswadi ba mma ke go tlatla ka di-holiday fela. Mohlang e leng pase ka kona motswadi a tlatla mohlang ena ka nako ngwe fa tlo etsa ntho tse thata ntate mongwe na bantse tsa gantse ke bua ne be ke le sale moeng jale e tlele ne a tlholo a mametse a re ntho botlhoko a re yena ke ena setse le bana ga e mone mme wa bona ga a re ga a gutla tla fumana le nne go na le ntho tse dingwe tse a di bonang bane gwa ga e ko fitlha a shapa ene ke mothibela ntho eno motlhana ke moetsa kere motho wa modimo dula fatshe wa go tsena bana bana go ntse e tsalang ka bona o ko qokele bona o kobe mme wa bona le dule fatshe le ke le qokele ke le tshe fela o tseba o utlwisisa gore na bana na gantlentle challenge tsa bona na ke difeng. So ena ntho ya go motswadi ga a fitlha o tla ba sa fitlha ka nako o ka sepolo because ebe leng kgone wa mo jetsa ge ke kakeng o tseetsa tshine ke ave a etsang ngwanna go tsamaya le masimo ngwanna go tsamaya le boma fela ena ga iphetšhang. So e tlhile ga e le gantle nka kgotheletsa batswadi ba sebetsang gole ba sa duleng le bana ga re nneng re ba check-eng ga fetsa o nne o etsewang o nne o check-e ngwana ga utlwe gona o ntse bang go ntse e tsagala bang. So o tsebe gore o etsebang o nne o tsebe o nne o thusane e seka ba tlatla ba le go etla motlhang o tlang ka morago itse tharo o be o maketse gona ngwanna o e ntse bang.
1: O tlhakile morato ka re ke ana gona tabeng tse amanang le megala ya thekeng qholotso tabeng tsa marangrang. Potso ya Mosotho e molemong kapo e botswang ke batswadi botlhe, na ngwana a le dilemo di robedi robong kapo tse leshome a kopa TikTok le Facebook o reng o mofe kapo o gane?
0: Wa tseba mme wa ka go na le ntho tse dintse kotsi sebakeng sa bana ba rona because o tseele mona di Facebook ne ne tla batla di-friend request ga kere ke bana bona banana go fela go bale ba gotsi o bale di-followera o followe ke ntho e gantle. So nna ke kgothaletsa batswadi kere gana jale tsena o tseye difounong tse tsa rona re le batswadi go na le di-app tse re kgonang gore re di kenye e be nne re controla difounu tsa bana. Gona TikTok mona go na le gore o kare e be TikTok ya kids. That means go na le ntho tse dingwe tse ngata tse e leng gore ga a sotlho ke o ba exposed to tsona tsa sa tlo kgona gore a di fitlhelele. So o controla founu ya ngwana o kgona go e controla o le motswadi o controle gore na o tla sheba eng godima ena a sekeng a sheba eng because ka nako tse dingwe ga ntse a le bona bo dimong tsena tse re buang ka tsone ba sale banyane gore be sentse ba etsa ba santse ba ba exposed nthong tse dingwe tse e leng gore le dikelelong tsa bona fela ga ba tlo kgona gore ba tlhokomele gore ntho e na e ntle kapa e mpe because motho e mongwe ga mo sendela friend request Facebook yena o accept motho eno o santse a ka nna a bua dintho tse dingwe go yena a ba mo gogela ka ntho tse dingwe ngwana a ntse a sa tsebe le go tseba gona a ifumane a fumane a sa bile a kene ka gara tsone le a se le tlo bua ka moka mono a ba tshware nna ne ke sa tsebe nna ne ke sa bone nna ne ke sa etseng because e tlhe o monnyane gagolo gore a ka etsa a ka etsa tlhaloganyo ya gore na motho eno na ke motho wa mofuta ofeng. So bobebe ke bona bone ba gore laola dintho empa le ga o ntse o di laola jalo ruta bana ga bana ba gago o dule le bona fatshe one ba ruta gore le tsebe gore kotsi ya Facebook e ka ba 1, 2, 3. Now that is what I do with my kids ke kentse ntho godima bona gobane founung ya bona because ke batla go laola phone go ba ntsa le lemodika ke ntse ke na le lemodika jale ke di laole ha ke di laole fela ke sagile thohe ke di laole ke mo jotsa ke re abuti fetlo tsa re tsa tsena lo ke tlo fa di rights tsa go kene mo ene ke tlo sa ke limit a gore le botsa ntse tsa

0: game fela ha ke a bula di game fela gore le tabana ba le mo di 15 ya di shebe no no ke di gaotse because le mono ntso ntso huna le dilemo go ke o tla mo fa fihlela tabana ba itse a tsena o fella dilemo ntsa ha ntho tso lonsho gore bonyane ha o so be le kotse mo so e hle nneng ha le batla di kana go tsene ng khallo kolla di ntho fela e be ha re tsebe ha re tlokomele tabeng eno ya gore aging eating ha se be nna kwa ngwana ba exposed ntho tse itse le ha ba o lokolla ha nyenye no ntso hona ntse ntso o lokolla ha o di lokolle di dutse fatshe le ntse le etwa le o mo eletsa bona ho etsa le ba nne o nne ke di check di difono tsa bona go bona ba ntse ba etsa le difono mona bana bana ba sa se ke se ga ba tloella fela ho ba e ka ba kotse ha ho ntho le ha ene ka nna se be tsha hantle.
1: Ditaba tse monate e nngwe e ke e bone ke gore matsatsi ana ga batswadi ba kgathetseng ha ngwana lla re mo fa founu ra khutse ha re kgathetse re batla go phomola re fa ngwana founu ra bapale so that re tsebe go phomola e be taba ye e kotsi ha kae
0: a fa e kotsi mmaka e kotsi le gore gape gape go tswa ngwana re bana bana ga ba rutang because ke tlo nyetsa tsi ke tshoga tsa dikere o mo ruta gore a be busy ka ntho tsa gae fa e qale mo ha se le gore fela o kgathetse o mo fa fone o ga se ka o tshweng go na le ntho ntse o e fetisetsa go ngwaneno o mo ruta gore a mind-e business ya gae wena o mind-e ya gago so bana bana bantse ba godisa ba banyanyana ke ga ntse re ba godisa ka ena ntho e bala ga a sa le mogolo ke mona moso moreketse ya gae founu a be busy founung ya gage ga ke a utlwa communication e ba mmo go na le ntho le e kokang ka nako tse dingwe ga le sa tloka le gantle go gang because jale o somo file o gabe busy jale bothata bo batswadi ba kopanang le bona nakong e ntse ba etsa ntho e ntse ba etsa ga a sa ba mogolo a sa ba le metswale o so batla go mmotsa dipotso o so batla go mmotsa gorena go ne le jang sekolong o so batla go mmotsa o solola ka tsa gore a koke because jale o bona gore ka nako tse dingwe go na ntho tse dingwe tse so sa di bone gantle ka ena and-e ka nako eo ha sa tlo o phuthulela ha sa tlo o tlokela because ga ke re ga wa haga letho le ngwana so ke mokgwane o tla fumana gore go na le dilemo tse dingwe tse e leng gore batswadi bana ga ba fitlha go tsone ngwane mongwe le mongwe o sa tsotele na ke ngwana mofuta o fe o sa etsewa o se a na le metswalle and-e company ya metswalle se le menate gagolo so go na ntlho tsentse a ka di sharang gagolo le batswalle le go feta ka tlong kapa not at all le ka tlong so ha re etsa gore bana ba tlwaele go ba bana ke gona ba ntseng ba creator kotsi bane go na le nako e go tlolola ka tsa gore bana ba phuthuloe and-e ga ba sa tla phuthuloa ka nako eno because ge ba rutile gore o ka itulela mono o seke sena taba le wena jale ya bane le nna ke itulela kwa so ke mane mo e tla ga ba gola besa ba tlo ba batla ditaba and-e taba tse ntle be disiko so ke yona kotsi e re e etsang ya gore e be re fa bana ge re ba iphathanye ge se bo phathaga ga ke o phathanya ngwana go ntse o le teng ga re ba phathanye ka ditlhoe tsa bona keng re ba rekele di e seteng le ka difounu ga kalokang
1: molemo ngwana ko retle re di watle ka pele fela he wena morato wa ka rutlwa gona go na le bontate kanete ha boholo ba nako ga bayo ha ba tsebe go connecta le bana mme tutorial ena ke ya bomme fela kapa le bontate le bona ba katla mme gape tle o tlhodi arabele di le pedi molemo ngwana ko gobaneng motswadi a lokela go ba karolo ye ya parenting moment
0: wa tseba mme wa ka gane fele tse nna ke kgola ga ke ne ke etsa parenting moment ke kgolane ke naganne bomme gagolo gobane ke tseba gantle gore ga ngata tla fumana gore bontate ga bayo ditabeng tse ngata so ke ne ke kadile ka bomme ke gopola go na ntate ala nna botsa ne ke kadile ka bomme gana jale santsane le a bomme ke ne ke soka ke bulela to also fathers so o ne mputse potso e nngwe ya gore na gwae a lokela goe gobane mme wa ka ge e sebetsa ka thata ge ntho dingata so e tle ke re motswadi ke ne ke hweletsa go batswadi gana jena especially ba bomme ke re bomme ga re ke retleng ge ke re tlo phomolang ge ke re tlo shebang gore na ga e le gantle bo busing bo ba rona ge ka e tsang gore le rona re itlhokomele ka tsena e tla re thusa gore re tlhokomele ba malapa a rona le bana ba rona ka ofela le ntho tsotlhe tse ngata because ke reka mesebetsing re gotlhe ge ke re tlotla re refreshang re ke re boneng gore na ge ka etsa dieng ke di nthape gape le ga re qeta go arwana tse re geng e tsa ntho tsenana go tloa gana jale tsena o ne o di kenyeletse letsatsing le gago kapa dinthong tsa gago gore di tse di o thuse go etsewa le wena o ko phomole ga o katla go phomola o tla gotlha gape o na le maatla a matšha a o tlatla o thusa go etsewa gore o lo tlhokomela bana o tlhokomele dintho tsotlhe tse o tlameng gore o fitlhe go tsone.

0: motho wa ka ke bua mona gore ha re fe mosotho ya memetse ka bo mme hona jwale o ka koloing o kgathetse o ikutlwa eka o hloleile jwalo ka motswadi o gong ho yena ka metsotswana e sa feteng e masho 30 seconds ha o bua le yena o ka re
1: ha ke bua le yena ka re motswadi ha o se be late it's never too late re ka qala letsatsing lona lena wa re mme mathapelo fifi sa bo mo nthusa gore na ke lokisa dikamano le ngwana ka jwang nako e ntse le teng ga e sobegalo go sena taba le gona ke ngwana mokae re thusana le go lokisa dikamano tsa ba banyenyana le tsa ba bagolo so e ntse sobe le iteng ka tshoo motswadi kare o se ka ba latlha tshepo dikamano tsa gago le bana ba gago di ntse di ka loka o kore ya kamele go thuse
0: tanke mogato wa ka ga go utlwa gona parent moment ka e go kae he mme batho ba tlameya go tla le eng
1: okay me parent moment e Alan Francais ke mona mo e leng moga go ngwana o ka jareteng e lengwe le lansasen ke gona mo re tlo e tshwagela temme wa ka ka labohlano ka 5 o'clock ga re chaisa rere ga re kere ye monono ge kere le o dulang ge kere le o
0: qokang
1: ya patalwa monono tšhe motho sa ka ancontacta ka theko re tle re tsebe gore re e buisane yone wa gorena a re patala bang pele go labohlano
0: okay magato wa ka o hlakile mme potso ya ho qetela hai ba ngwana wa hao ha le moholo a neka a ka o hlalosa ka lentswe le leng fela o batla gore a o hlalose a go one o le motswadi ya jwa
1: a hlalosa nna
0: yes
1: nna nka batla ngwana ka a tsebe ke ne ke le setshabelo sa hae ko re nka re ka sekgowa ke kgola le thata ka Sesotho ka sekgowa nka re a tsebe ke le safe place mo e leng re ke a tseba gore le a nka tlholo ya gotlhe my mom is a safe place nka bua le eng kapa eng le ena ke a tseba gore ge tla tswa ke tla tswa mono ke thusegile
0: ke lebole mogato wa katlhe ke kopa dinomoro tsa gago tsa mogala bakeng sa batho ba ka lakatsang go bolane ka thoko
1: ke a leboa mme dinomoro tsa ka ke 5868 2612 ke phetse hape ke re ke 5868 2612 ya letsetswa ebile e na le WhatsApp gona mono
0: lebile gagolo mogato wa ka ka nako ya gago
1: ke lebile gagolo metemeleng
0: tanke tanke tanke ya mamorosoma sa Lesotho o utlwile gore ga se taba ya gore o be motswadi ya phethagetseng ke taba ya gore o be motswadi ya teng

Hantle hodima hlo ke hora ya bohlano sena ke selemo sa Lesotho tsena tsa hora ena ditaba di balwa ke Ntebalo Morosi mamedi ke ya udumedisa. E le karolo ya mekete ya letsatsi la lefatshe la dititjhere le kgotla la tikolo la Afrika la dipapadi la Oscar Region 5 le fane ka thepa ya dipapadi ka sepheo sa ho kgothatsa dipapadi tsa Lesotho tse tlang ho emela naha dipapading tsa Region 5 tse tlang ho tshwarelwa Mozambique ka Pudungwana. Mongadi tshwanelong kgodise o itse dititjhere di na le boikarabelo bo boholo ba utula dineo tsa bana mmoho le ho di tjhorisa e seng fela ka ho ba ruta dithuto ka dihlopheng. Ka lehlakong le leng o supile ha dititjhere di ntse di na le diqholotso tseo di ipileditseng ho mmuso ho di arabela jwalo ka keketso ya meputso ho ntlafatsa bophelo ba tsona. Ho sa le jwalo, mongadi Arsenio Samento wa moifo wa Mozambique wa Oscar Region 5 o tiisitse boikemisetso ba lekgotla ho netefatsa kgolo ya dipapadi tikolong ena, o bile a toboketsa bohlokwa ba bongwe le tshebedisano. Ho feta mona o lebohetse Lesotho ka dilemo tse 60 tsa boipuiso le tse 60 mokgatlo wa dititjhere o thehilwe re ya phethela. Thupelo ya lekgotla la dikereke la Lesotho e leng CCL ka bokgutshwanyane bakeng sa baetapele ba dikereke e reretse ho kgothaletsa le ho ela hloko seriti le ho kenyeletsa dihlopha tsa batho ba tlokotsing jwalo ka maqheku, batho ba nang le bokowa le batho ba nang le dikamano tsa lerato le batho ba bong bo le bong LGBTQI. Mongodi wa CCL Moruti Dr. Kona Tefo o re thupelo e tlo tataisa baetapele ba dikereke ka malepa ho atamela le ho sireletsa seriti sa batho ba dihlopha tsena metseng ya bona. O re dikereke di na le boikarabelo ba ho netefatsa hore batho ba tlokotsing ha ba ikutlwe ba kgethollwa empa ba ikutlwa e le karolo ya setjhaba seo ba phelang ho sona. Ho feta mona, mookamedi wa mananeo wa CCL Mofumadi Molebogeng Kgatlwe o tobokeditse bohlokwa ba thupelo ena ho hlahlela baetapele ka maneri ya ho netefatsa hore batho bao ba ba eteletseng pele ba ikutlwa ba amohelehile le ka hara dikereke. Ditaba tsena di fihla pheletsong mona, ha re boela re kopane hape horeng ya botshelela. Three words. Black.

0: sa so to shandi she ba re ke di chopa are be fela metsetsong e mashome a mabedi a metse robong re faletse hore a botlhano mogatlhelong wa boqetela he wa modikong o ba tshatsa tsela ka jone ke fetela ka o tsane etsa boemo ba sephetephete mme sentse ke tshwere jalo he Sergeant Pheko letsatsi la ka jone o tlhakamane ka Main North 1 go utlwa rona e be etsa boemo ba sephetephete e dieme jwang gagolo jwang mamelo sa masalesotho tlhe manaka sa supile lapeng Sergeant dumela
1: dumela mongaka
0: o ya hantle sir
1: Akamhaun
0: tsere bolokeile hle.
1: Tsa le bua mme.
0: Nako se di dumela batho ba hopotse malapeng e be di emejwang he se ka moka Main North 1.
1: Tsa le bua hle mme ke o di me ise ke di tshema mme di ba Radio Lesotho. Ka wena mme ke sa ke ntse ke ntse le sitana ke ke tsala se di tshema Main North ke le ha ofisi wa ka sa Lakeside. Se seng a da se di tsa ona mme se tswang ka ga motho mo le masego. Le se ke na re a hlokomela gore le bana ba dikolo ba go tsedi dikolo e fike se teng mpa e ka le ka mehla se bolisa sa gona sa taola se tipe ga ga masego sente se eme mo yemo go bona wa di thodi tsa mahantle ga o bile tshitiso ya letho go ba fela a tshebedisana mo le se bolisa sa gona mo di bakeng

tsa rona mo tlhomo ba ding molemo wa re ba data ise go ba ofika mahae ka nako le mesebetsi ba ya mesebetsi le mabakeng ba ya mabakeng a bona ba bolokeile ma priority ba ya bona ke bontsha fela gore mabona a gona taola sepeto bitsang tsa sebetsa mebileng ya gona ga gona sepiso ya letho ka nnete dintho di gantle mmeding o na gona mainofan le sepolosa se teng dibakeng tsona tseno

0: ba ne le logo le tsona di tshele ba tsoga go fitlha malapeng gantle mme le tsona di tsa sokeke re ba mametseng ga ba ke ba le ke o tshwadi bakeng tse bolokeileng ka go fetisisa gona mona mo sepolosa se lengwana teng ko mongwe wa mosebetsi wa rona wa ge bona go re ba tshedisa ka dinako tsona tsena keo tse tlhokomedisa go qetela mongaka gore tse diko e di fotse moe di ama taba ya phalelo ya sepetipeti ba tle ba ele tlhoko gore ba ka yang bo kwana botšhabela ka nkane ba ke ba sebedise tsela ena ya temong ba bangwe ba ka sebedisa tse dintsi tsela gore ba go feta ga o tsamaya-tsamaya gantle ke yona kgoloso yona yone mpa ya re teng gore re ba tataise gentse re di leka mongwe a ka re teng ke a leboa mantsi bua matle
1: ke lebile a golotlhe mantsi ba tlhanolofetseng le wena
0: tanke
1: a o mamero sa masala setho utlwile a nyolo o sasa ditšhele

0: sa se tshwere mathile jalo hera fetela ka mane ka ho airport road sentse ke tshwere jalo lang sergeant paulo se le tsatsela ka jone go tloga na ba dm jwang ka mo ka airport road tsatsela ka jone se dumela
1: dumela dumela motswadi
0: o phela hantle se
1: ah ke a thira ka nnete ka mohau
0: ka mohau ntse re bolokeile hle ha go tloga na ba ka mo yeming dm jwang tsatsela ka jone ka airport road mantsi bua ka jone
1: ke a le bua ku me jona tshwise mo e se ba sutu bohle ba tla tsoka ga tropa masiru ta mo se tso ba e smogile sepo sa sa sutu ra mo sutu e se ka ga tropa masiru go tla ga fana taba ya phallo ya specificity bona di a tsamela nki ki di fing se sa tsama enki ki di fing ra mo sutu e se ha u di shaba ke mo mane ke nne ba tama ma tali ka mona wa di bona ba se tlogetse mana mana na mo sutu e se di a o rua ha u di sheba tele ya e go pa ke ma bona mo sutu e se ka o yalo wana mo sutu e se ka mona ya bot out tla teng ibuleile bothata bo o nang le bona ke ga o nyoloela nako eo tsela e ya gwana e nngwe ke ga go bisiwa mosetla santse mola makadika e nngwe e ya mole garage and repolo DLM tseno tse yang garage mo di tsamaya butle obane jale dikoloi di tletse garage mo nang repolo e ka kagwele o dipetrole ya nyelo gosane ile koloi tse di tletse mono jale di etsa gore sesapalaa sepedipedi e se ka tsamaya ntle empa la ole maponesa a teng mono wena mo setsaiso ka gare go mabano ano a phalola sepedipedi kapa roboto a teng mono e le taba ya go laola taba tsa koloi tsentse mono ya mo setsaiso gore di se ka tsa ema re tlegele tlhoko gore maponesa a teng mono pele a kerajane le tholo mono le pele mane a gapele o bitsane tolopusi maponesa a teng mono e le go bona gore tsela ena e tsamaya bowere e seka le ga e ba o tla ka moo ka moka ka airport road o ka nka tsela e lebang ka gobetsa gore ke ena e tsamayang ga bobere yona mo setswaiso taba ena ya petrole e nyelwang gosane ke yona e re baketseng trafici e sa tsamayeng ka tsela e tlwaileng le ka metlha ona mo setswaiso le ga o le yona mo setswaiso re ntse re le ka gore re di laole taba ena palo ya sepedipedi gore e di tswele ga bobere yona mo setswaiso ne fe ke re fela se di fetse yona mo setswaiso ka moka airport road ka tsela e tlwaileng go thwe ke ya timong ke yona eno e mo dikarageng tsela tse ga o finyane mo role DLM kapo garageng eno ya go finyane le e meino fane yane letlogolo mo ona mo setswaiso la o lewe ka go yalo ka ntle go se fumana le kotsi ile nngwe fitlhela ga jalo
0: tabile a golo seatlhe mantsi bua monate
1: dikgomo tseng
0: tanke tanke tanke

sanne re atsema ha mona tileng tate maelo ba re di khomo ba re ba me setsong ya supileng pele ho hora ya botshelela ke na mane hle ga di watlella ke tsa tjena na o ne o tseba United Kingdom se sole ha se dumelwe ho kena London ntle le tumello me o tloa selemong sa 1586 se sole sa Britain se tlameha ho kopa tumello ho morena wa London pele se kena motseng ha se sa kopi senkwa senkwa sentse tlolo ya molao. Switzerland o boloka sithunya ka tlong empa ha ho dikulo. Lesole le leng la Switzerland le boloka sithunya ka tlong ka otropong empa ho tloa 2007 ha ho dumellwa ho boloka dikulo lapeng. O na le sithunya se senang letho. Mane ena henge Russia ha ho dumellwa ho ba le ditedu ntle le lengolo. Lesole la Russia le tlameha ho ngolla molaodi lengolo ho kopa ho ba le ditedu. Ha ba fotong ya ID o na le ditedu o tlameha ho ba le ditedu ka mehla. Ya. Ke tsona tsane tsa did you know na o ne o tseba e re ke tse tshena. Killer Joy ya re ke bisi ya galo. Mwana la pengwe tso ska ba le ditatu ya wa playa bo sepolese mang. Johle.

0: batho ba modimo nna e be a se o ferekanya bana ba rona na ka gore bana bjalo ba go rutwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba qeta go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntho eo bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwaela ke tlai
1: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo yaka kampo ke a fosa ga ke re ntlhe ga sa le re lela ka yona le re bitse kampei re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga lekebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntho ena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mone re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le re gotlietse taba o e ba tlhompheng e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo
2: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba ripitla le go ranthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba swa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tsobisa boketsa melao ke tlo utswa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang
3: ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopile batho ba feng mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane a ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa gore botshelo ba gae bo be bosuta e le gore ka tsela yo rona re ikikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke ka

0: wa lekala la temo ka re tswadi jole phepo ena paetseng monghadi lereko Masopa yo re sentse re hokahane ka katleho le yena. Ntate Masopa.
1: Alo ntate.
0: Re sa le mo sa le sotho ntate le nana o tla go tloha tele go ya metsa tsane ke o dumedisa le o a malta bentsa gona ka jene.
1: Ke le bua ho ntate ka mo go tsana go dumedisa. Ke go se bo ga me la sa le moya le ba sotho se mo mang tsa lo ona ntate.
0: Ha ke tsebe ntate e ka lentswe lena le selele fatshe ha holo. Ke kopa o toko o phaphamisha ntate. Re a le bua ntate. Taba ke ena le le lekala lekala la temo kanetso ya ditso le phepo ena paetseng ke letsatsing la kajeno ntate ha re bona le pile moka wa baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba ntate ha re kene mohlomong o fe mo mamedi tse tshotlhilweng kapa tse tshotlhilweng mokeng o ebile di fe
1: ke le buisa haholo ntate ke a kgola taba ya bohlokwa e ne le ya mantlha letsatsing la kajeno e ne le go aga baselelo sa nako e telele sa dihwai tsa kgomo tsa lebese. Ba ne ba lla ka gore go bonala ba dikgobong ya bona mono go na le dikholotso tse kgolo gampe tse ba setwang ba di fitlhele ba lebese le ne se le sa rekise le tlhalwa monono e le dihwai le tsona di se di tsa patalo mme ba ne ba kopa lekala la temono le kene dipakeng jalo ka e le yena kgwedi ya mosebetsi ono wa bona onono mme lekala la temo le ne la etsa boithuto ka gona tse dingwe tsa dikholotso tse tlhagang mo rona ke tse ba kwang keng ke kgona go tla gopola gore ntate lekala la temo le ne la kgala ba nakwana ntho e ne e bitswa ka gore ke Lesotho National Dairy Board mme taba e neng go beiwa ya nakwana ga o jetswa dipatlisiso tsenono gona jena gape-gape ntate o boetse go sa spendiwe ka phobeletso ka thoko ntho bitswang ka gore ke Lesotho National Dairy Product Board ga o ntse o boakiwa taba tseno tse tsalo mme motlhompheletse o naona wa tshepisa fela gore ka nnete lekala le tla bona gore le thusa gore botlhe ba neng ba kolota ba tse ba patalwe nakong ena ka gona jalo mme ka kgwedi ya Pudungwana e leng kgwedi e mereyang re edemile go tla boetse go kgethwa gape board ya Lesotho National Dairy Board e leng yona bale e tla dula ya lositse ditaba tsenono lebitsong la mmuso ka lekala la teng bakgola ntate ke ona molaetsa o mokalo fela wa neng ba go fedisa tsatsinya la kajeno.
0: Tsela ya tshebetso ntate Masopha nakong ena eo mohlomong boto ena e ntseng e beheleletswe ka thoko ntate e tlo tla e baefe go tlo tla go sebetswa ka tsela efe?
1: Gona jena ntate ka maare ka Lesotho National Dairy Product go tla sebetswa fela ka boemedi ba dihwai jalo ka gao tsebala ke mokgatlho wa dihwai bono e ntshitseng diabo ka tsela tse fapakaneng ke yone e tlaa e sebetsa jalo empa ka mona ka Lesotho National Dairy Board teng o kgethiwe boto ya nakwana e ne e direng jalo go tla tla go kgetha sebokeng se tla tswa se tshwarwa ka kgwedi ya Pudungwana mo o tla bo kopa le botlhe ba nano ko ba bogadi ditabelo tse di ba lobele go tlo tla go kgethwa boto.
0: Eyandate
1: eyanda
0: e tla bele ka Pudungwana
1: Pudungwana
0: ye yona ya dairy product yona e tla kgethwaneng na go sotlhakile gore na yona mohlomong e kaka ya kgethwaneng
1: ke a kgola ntate ga botlhokwa ke gore e leng ya mantlha e tlamangwe kgethwa pele ke
0: ena
1: ya Lesotho National Dairy Board gobane ke yona e leng kgwedi e a lositse mosebetsi wa Lesotho National Dairy Product
0: yadate
1: mme ga o se o kgethiwe eno e golo enono ka kgwedi ya Pudungwana jale ke yone se tla tlhophisa gore na go kgethwa jwang board ya Lesotho National Dairy Product
0: e tlhakile ntate
1: eya nta
0: kutlwe ka re di tlhakile e leng gore go tloa jwale huwa kgwedinyane ya Pudungwana e le moo go tlo tla go kgethwa Lesotho National Dairy Board yona okay ke utlwa ka re tlhakile ntate e re renke mo mamedi e bang gona

0: le ntlha eo yena a ka lakatsang gore a kapa pelepele re ya go momameding tate le pele re ya go momamedi na le selena le manane ntate gore na go fitlhela jwale ke dihwai tse kae motlhomong tse kolotwang
1: gantle gagolo ntate ba na le one jalo ka ke baka bontsha golontse dipatlisiso go la batlisiswa le gore na batho ba leng di-shareholder ba nang le seabo monono kapa diabo ke batho ba bakae ka bogolo bo bokae ntho tseno di a fumanete kao fela ntate mme o santse o tsela ona ke batho ba bakae ba kopatalwa tšhelete e kae
0: ke ya le wantate ha ke tsebe ha e ba hona le ntlha yo kalakatsang hore re kene ho yona ha re kene re tle re fetela ho mamedi re tle be se re tloa kwa
1: a no re ja hola ne se go fela ho di kwa ke sa ka ntse ba ka go lola se la ga jo le ka ha se le se go sa phomela hore ba le go bona go ba bona le go go tsinga go lo ho tsena mo kgwa o fumana tshebetso ka nnete ho tshepisitse hore le kala le tla thusa ho go bona hore ba a patalwa tšhelete tseno tsa bona tse saletse morago ga ntse tsa dicopion tsa gona ua pele ka mokgwa o feng data ka kgona jaakalo fela
0: mona mo reng ngongora e golo e ne le go digwai tsane tsa dikgomo ntate mo lebese la bona le neng lekgalwa le ne lekgalwa go ipapisitswe le eng ke eng ga kalekale ke eng ga ka kotlolo yeo go ka thweng ba ne ba e fositse ke ka gona lebese la bona lekgalwang
1: jalo ka ga ke bontsitse ntate go kgwebo eno ke e kopanetsweng ke mekgatlo e mengata ka diabo tsa yone go ne go na le khampane le bitswa Delma Davis eo mosebetsi wa bona e ne leng gonka lebese lenono ba leisa thekisong jale itse ga o bonala dintho ditshwantse di sa tsamaya gampe go ba le mathata a mangata aba Delma Davis ya ikhula e ikhula fela ka go nyamela jeo ya ba lebese gang ga o tsewa le ona le ya go kae mollo go ekiso gona teng ke mo golang la baketete tse sentse le dikgabajalong tate
0: ga le wa tate mamedi ga o mema nomoro ya mogala ke +26659933 ke yone e tla o gokanya le rona re ntse re busana jalo le ra diphatlhalatso lekaleng la temo le kanetso ya dijo e re go utlwa gorena wena gotlhegotlhe mo imemeletseng o ka reng ka ditaba tsena mo ka o bile teng mme ntate masopha one a o fa tse tshotlhilweng mokeng o jalo masope a mabedi re ka moka gora ya botshelela sealemoke sa lesotho le nana okela go tloa tele go ya metšhatšhane e re go kotla wena o le momamedi gore na o ka reng ka ditaba tsena kgotsa mamedi
2: kgotsa
0: mme moipone
2: ke a lebang tate a ke re lesotho mo re na le ntho bitswang malotimeitse jale e leng gore lebese la bontate ga le se le qhalwa jalo la bontate le bomme ga le qhalwa jalo e leng gore company ya malotimate ga e reke lebese le la losotho mo go na le lenkuang gape ebe motlhole mongwe ke re leisiwa south africa kapo leisiwa botswana kapo leisiwa kae kapo le ntse le dika dika ka gona ga ka mo le jwa ke basotho gore ebe go na le ntho e qhaduwang batho ba ba patalwa boemo bo ntate gore bo ile ba ba jwang gore ebe go na le le othong ga le a rekisiwa ke batla go tseba yona mone ntate
0: ga le boame moipone ga renke mongwe gape yaka kenang re tle go utlwa gorena yena o dibega ka tsela efe +26659933 ke yona ya mogala e ka o gokanyang le rona ga le metsotsong e dula jolo go ye 20 a motse o mongwe re lebile gore ka mora gora ya botshelela sealemoke sa lesotho le ena ne o kela go tloa tele go ya metšhatšhane ga re ntse re emetse mo mamedi wa bobedi jwa long tate o ka kena go ena ya mme moipone ntate masopa re na le mme moipone ntate e kena ntleng ya gae
1: kelebilegagolo ntate kere mme moipone kelo ka ga ke bontshitse gore Delma Davis e ne le yona e neng e tsamaisa lebese le enono ke ke ke ka tsoba ga ka lokalo gona le le re tshwa go kae le kae le kae tsala mosebetsi wa go tsamaisa lebese bana ba na le facility ya sebopo se mo sebetsa le tsamaisa lebese mme ne le yona Delma Davis e ne tsa ba jalo Delma Davis e ke dire tse e se nya me tse se sa ke mosebetsi o no ba ke mo gona go laba le bothata bona ba go na ba le bese le tsa mazang le poloko ya lona gore ke de le tsamaya le be le khalo le leng lalo.
0: Plus 0665599333 nomoro mohala e ka go kahanya le gona. Ere go ukwa gona wena o le momamedi o ka reng ka ditaba tsena. Na mo teng o ka mamela tsa le moya ntate Masopa.
1: E ya re ke mamedi.
0: Ere re ya go ana ntate ke kopa mamela tsa le moya. Ai ka ka gana le a santsa le teng. Ka ka gana le a santsa le teng o ntse o tshwarelwa ga go ukwa. Go tswa mamedi.
3: Ndale dija.
0: Ntate ke ntate ntlama.
3: E ya mo gana la ya so tsuka
0: ntate. Ke wena.
3: Ingwe eso. Batho ba taba ke fene ke ipotsa bona ga ntse yana ntate di tumela ne di ntate. Ba thoa ka kana le se ba tlo ba sa tsebisa. Ba se di mo le bona ntate di teng thulo ga go. Ke botsa ga ke mo ga ka ya ukwa.
0: Ga le bona ntate.
3: Ke
0: le buisa mongwe ke ntate ntlama ka begea e re re nke mong hape re tle ke go kgona yena o tla di bega ka tsela efe plus 0665599333 kapa ke na ho yena ntate ntlama re tle re tsebe ho a go bona mamela sia le mo ntate Masopa
1: ya re ra ka go bona ntate ntlama o reng hantle
0: o na batla ditumellano ho tloa se thata
1: tsa bona
0: eh
1: tshe ka re tsena to ho go tswa ntse tsa hore jolo ga ke tsholo ke o ntse o le Sotho National Day Board ke ona e neng e a lusitse tshebetso ya le Sotho National Day Products tsa e le ona mo data e se le bitso la le ka la te mo ka bola mmuso a ke re ndate
0: ya ndate
1: ya le ha ntse o ntse tsa tsa mai hantle o bona la hola le mathata mona le mana ke mona mo di ho itjona ka botsana ke di di di tsa mmuso hela ke re tsela ga kumana hona le botlhaba bo tsena mo tsena go kopa o tsena dipake ya ba go ho tse ntho tse nono go bua ba se se bo no re ba ba ba go tsota ba se ba le le ba le lo ka tlhoko go tsoha tsa dipake se
0: mhm
1: le ya o ke ma di poto di di ba le ka re ga ke tsela ha ntse ba tsona no le ba ya go nna le botlhaba bo mo ba le o le yena Delma Davis ke re le mo o wa tswana ba tshusa go tsama sa le a le nna le tsene sa ba ba sa ka thau tsa ma. O sa tsaba le ona o ile ka e ba.
0: Ke kopa ga go ane ntate o mamela sea le moya reng ka mogahlalo wa ho ketela o tla re isa pheletsong ya taba ena.
1: Thank you.
0: Mamedi re tswela pele ka ho nka o le mo mamedi hore wa gala wa ha molangwana 2231649 le plus 0665599333 di pedi jwa lotse ka ho ka hanyang le rona ge re go buile ka metse emedi re seke ra ofa o le mong fela ka metse tsungi le ngwalo ho ema shume ma bele metse mehlano ka moga hora ya botselela ke ditaba tse neng di papisitse ka pa ke ditaba tse di papisitse jwalo le mmoka wa batlolotsi le papatlala letsi ba ditaba wo ele ka la temo le ka netso ya dijo o neng o tshwere o tshwere mo ka ba qolotsi le ba phatlatsa ba ditaba mme re ntse re buisana le ntlwalo le ntate Masopa a ofa dikatentsa mo ka wono ho rena e bile ofeng e bile difeng dikatentsa ona mme re magahlelong wa ho ketela wa ho nka dipotso tse ka hlahang ya ka hore ke reng o ka kena dinomoro tse o tse pedi tsa 2231649 mo ho le plus 0665599333 ga tlanga mo magahlelo wa ho ketela re tle bise re tlo tla re hokahana le moeti wa rona a se a tlotla a araba a se a bile a akaretsa ditaba tsa hae letsatsing la kajeno nna le wena re tlo tla re hatela pele ka ntlha e nngwe go tshwaretseng yona go tswa mamedi mamedi go tswa mamedi
1: dumela ntate le ditso la ka kijongkomane lepe
0: ntate jongkomane
1: le pea ne gile tsa gile mona tsa tsasne ke
0: dimase ya le moya sa ha ndo te jong komana ka taka tsebe ho kwana
1: o nda de ke tsa go lo ka putsa go kine tsire
0: ya da
1: ki ukwa jima ke tselo hona ha kutlwisi se hona ebe ho etsa tsilwang hore motho e mong o hama le bese la dikgomotsa ha e ka ho gatsa tselo iphidisa e mong o fihla le fa e mong a sa mofe a mo ne a lona ho tselo tsebo go lo rekiswa le tsilwang e nwa yena o ntse phabo ikagabelo ba hore ha sa a dikgotsa ha di mokhutsi ebe wa le qhala tlo a mola ingate etsa tsimo motho e re ka dilen le bese wa tsebaha ha fumana ha
4: kapa a tsitse tshedi ya le bisileng lo la le qhadileng

0: ithute se seng se ba di.
1: Re metsotsong e dulang ka lego ya mashulo mashome a mabedi a metso e robedi, re lebile gorenyane ya bosupa. Ntate Masopa.
2: Ntate.
1: Ha re keta o tsona ntate, wa tlile go ba le gona.
2: Yana le go ba o gong go posa hanyana fela.
1: Ntate Jonkomane ka qacha snack

0: dikgato tsa molao kgatlhanong le ena
1: gantlentlentate ke tse ding tsa dintlo tse ntse go etsa dipatliso ona le tse dikgala ga o etsalang batho e boletseng ke a gore ko obane le ne le se le sitwa go fitela mo le neng le le go rekisiwa teng obane le o sena mokgwa tse le madiri fe tsamaele eyantate empa taba tseno ka go fela belo ka ditsholo gore go tla tla go fala ka tlalego e phethaetseng ya tse fumanweng le gore na gore bothata bona bo seke ba sotse bo ipheta ko go sebetse ka mokgwa o feng
0: eyantate
1: eyantate
0: dipotso tsa bona di ne di tlhile di batla di tshwana di ne di tlhile di toboketsa taba eno ya dikgato tsa molao kgatlhanong le baetsi bano ba kgadile le bese ntate ga o akaretsa taba tsa rona o ka reng teng
1: a se ntate ke a gola taba eno ebelo ko gore bontate le bommefe ke taba e botlhoko enono ga o lo nakong tsena tsa ditlala tseo re sentse re sena le dijwang tse o thoma bese a kgadiwe mono mo empa le teng ke a gola gone go na le mabaka a tla utlwagala ntate ga re se go utlwa gona e ne le go banene o sena sentho e ne ka etsiwa ka taba eno ya lebese empa e re thabisang ka go fetisa ntate ke a gore digwai tsa rona tse ntse ne di rekisitse lebese ya tsona di sa patalwa di tla tseba go patalwa mme go se re rekane le se reka reka wa ka pelenyana go batle ba patalwe taba tsena ba tla itukisetsa tsona e le bona e le digwai tsa kgomo tsa lebesebelo ka mekgatlho e nono e medi eno itsegabelela go bona ka kotlologo ntate
0: ke le bantate ke le boela seabo sa gago ditabeng tsa gona le ka moso
1: ke lebile gagolo ntate le ena go tshwana
0: ga le bantate ke monghadi Lereko Masopha yena yo re neng re buisana le yena ke ga diphatlhalatso le ka leng la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng o ne a gabe a le sedi jalo ka tsa moka wa qolotsi le baphatlhalatsi ba ditaba wo o lekala lebile le ona letsatsing la kajeno o go fila metsotsong e dilong e le go 25 re lebile gorenyane ya bosupa re gatela pele ka ntlha e nngwe e go tshwaretseng yona mme yona ke reng kajeno letlole la pokello ya digafa tsa mafora e leng petroleum fund le ntshitse phatlhalatso ya molao ya ditjeo tsa mafora tsa kgwedi ya Mphalane mme tebelelo ke gore di tla kena tshebetsong go tloga ka labogago la la supa Mphalane selemong se godimo go ya ka phatlhalatso ena mafora a tla nyoloha ka mefuta ya ona ka ha petrol 93 e tla nyoloha ka maloti a mashome ka e tla nyoloha ka maloti a magago le disente tse mashome a supileng le thaga ka nngwe petrol 95 e tla nyoloha ka maloti a magago le disente tse mashome a robedi le thaga ka nngwe diesel e tla nyoloha ka maloti a magago le disente tse mashome a robonga meso e mehlano le thaga ka nngwe ha parafini e tla nyoloha ka maloti a magago le disente tse mashome a robedi lithara ka nngwe letlole le supa ha gara mabaka a mang a tlisitseng keketso ena e le tsitsipano e teng dipakeng tsa US le Iran mmoho le tshebediso ya loti mebarakeng ya lefatshe ka ha e bonahala e theohile kgahlanong le dolara ditaba di sa le jwalo ho hlokomelehile mokgwa o mong ditsing tsa thekiso ya mafora moo tse ding tsa tsona di e bonagale hang ka mora gore letlole le phatlalatse le ntshe diphatlalatso tsena ditsi tse jwalo di emisa hang ka thekiso ka le reng mafora a fedile lebaka la sena ke gore di tlo rekisa ka ditjeho tse godimo ho utlwa gore na taba ena e ama kgwebo jwang le hore na setšhaba se ka sireletswa jwang kgatlhanong le diketso tsena ga buisana le setho sa komiti ya tsamaiso private sector foundation motlhomphei montshue lethoba ke ena yo re tlotla re buisana le ena gore a tlotla kena tabeng ena re tlotla re manolola ka botebo re tlotla re manolola taba ena ka botebo re tlo buisana jalo le ena motlhomphei lethoba re metsotsong e dulang jalo o ye 27:30 re lebile gore nyane ya bosupa ga mokgatlhelong wa bobedi wa lenaneo mme re tse tlhoko taba e o re tlileng re tlotla re buang ka yona ke

0: ya kiketseho ya mafura che ka ha ba ikakabellang le mphetogo le mfant re etse hloko gore e se e hlile e ntshitse dipatlalatso tse supang ha mafura atla nyoloha ho tloha ka kgitla e leng ho tloha ka letsatsi leno la supa ka labararo la supa ke teng mo re tla bona mafura a nyoloha. Mme re etse hloko gore ha o sheba o ya ka ditsitsela tsa thekiso ka ho fapakana o fumana jwale boholo ba tsona di se hlile di rekisa ha ho letho mafura a fedile o sentse a le teng mohlomphe ikwana mohale mohlomphe
1: kgotso fantat
0: selemo ke sa Lesotho lenana ke la o tloa tele ho ya metšhatšhane go dumedisa le o amaletabeng tsa rona ka jeno
1: ya leboa mongaka ke dumedisa le Basotho botlhe fantat.
0: Re bua le wena tjena mohlomphei e le ka latshelela Mphalane selemong sa 2023. Re etse hloko ka phatlalaso ya ditjeo tsa mafura eo ba ne ba ikarabellang Petroleum Fund e ntshitseng phatlalaso ya ditjeo tse jwalo tsa kgwedi ena ya Mphalane ntate. Mme taba eo re hlileng re lakatsang ho tsepamisa maikutlo ho yona ke hore ga bona tlholotso e kgolo ntate ha o fihla di-filling station mona moo rekiswang mafura ntate o fumana jwale ho se o rekiswa ha ayo mafura a fedile. Ge re go utlwe ntate ditaba tse di ama kgwebo jwang di ama Basotho jwang tsena tsohle ha re se re hlile re nyakurela ntate re fumana hore morego kapa morego ke hore fela a tla rekiswa nakong yane eo a seng a phahame ho bolela hore a sa tla rekiswa ka ditjeo tse hodimo taba tse di ama Basotho jwang.
1: Hey ntate kuketse taba tsena o lebua ditaba tse boima haholo ona jwale ha ntse o bua le nna ke
0: ntate
1: ke mokolokong o kenang hlotse mola hora ka ofela hore o kene hlotse hobane fela jwale dikoloi di entse mokoloko o ya mafureng. Taba ena e bolela horeng e bolela hore ho batluwa mafura hobane ho baleuwa hore a tlo nyoloha ho sasa ke beng ba makoloi jwale badikagadi le bona ba re mafura a fedile mme jolo ka ha o tho ka nnete nako tse di o tla fumana hore ga se nnete o tla fumana hore mafura a ntse a le teng ho so ho engwetse yona taba ya hore jwale a tla tlo rekiswa ka dikeonyana tse hodimo o etsa diprofite tse hodimo. Taba eno e ama baji ha bohloko e re ama ha bohloko re le baji ntate taba eno hohang kore ke o ka inahanela ona ha o fihla o batla ho tshela o na le leeto mohlomong la hoseng haholo jwale ho to mafura hayo empantsa a le teng. Taba e ke yane e re reng Petroleum Fund ha e dumelle wa tsewa mongaka taba eo e jwalo ha e dumelle ke nnete ba nne ba shebe ba qetelle ba fumana hore ae enwa o ntsa ka mafura hayo empane a le teng ebe o laelwa hore a rekise empa ha se ka mesa o etsahalang jwalo ha se ka mesa o etsahalang jwalo
0: fela na ke bohlale ntate ho ka etsa jwalo
1: wa tseba ntate ha se bohlale hohang ha se bohlale fela ee ntate taba ya kgwebo a ke re jwale bahwebi ba le bona ba kene kgwebong hobane ba batla ho etsa diprofiti ka mokgwa ho leng ka teng
0: ee ntate
1: hobane bothata bo bong bo teng kgwebong ena ya mafura o tla fumana hore dimashinenyana tseno tsa profiti di nyanyana jwale hona jwale tjena jwalo ka o tlo a tlo nyoloha tjee o sane ba tla ke ba otle a mafureng e ba rekileng e le ho nyoloho eno ya ditheko e leng theko tse ba di nyoloha ga batla ke ba etse diprofiti tse ntsi

0: Bela o tlo e shebe hore e tshitsa ha e tsitsa o ka.
1: Yena.
0: Ha o ka thwe a theoha. Ha o tlo mafura a theoha ntate.
1: Mm.
0: Ke se boko fela o boga di garage. Ho boga di filling station. E tlile ba etsa di losses tse tse utlwa halang tse ding.
1: Hmm.
0: E tlile ba di losses tse ba di etsang di a utlwa hala di ding. Empa taba ya bohlokwa mona ke hore le ha ba le kgwebong hakalo. Service eo ba tshepisitseng hore ba tla fana ka yona. Ha ho nepahale hore ebe jwale ha ba fane ka yona. Molemong fela wa hore ba tseba ho etsa di-profit tse hodimo.
1: Mm.
0: Ha ho nepahale ntate.
1: Boemong bona mohlomphehi private sector foundation e thusa Basotho jwang ntate kgahlanong le diketso tse.
0: Wa tseba ntate ntho e lokelang ho etsahala. Ntho e lokelang ho etsahala boemong bo botse ke ba hore mekgatlo e lokela ho kena dipakeng. Mme wa ukwisisa akere hore ke mekgatlo ya bahwebi.
1: Ee ntate.
0: E lokela ho kena dipakeng e namolele Basotho. Le ha ho le jwalo le yona mekgatlo e ntse e lokela ho bona hore bahwebi bana be e leng ditho tsa yona le bona ha ba sekisetswe. Ha o utlwa ke re dintho tsena di batla ho shejwa ka nqena le ka nqena. Hona jwale tje. Bothata bo ba di-price tsa mafura ntate a ke re ntse re re ke ntwa e la e ke ntwa ke taba ya ntwa.
1: Ee ntate.
0: Wa tseba ha se yona fela.
1: Mm.
0: Ho na le pipeline e hauweng e tlohang Durban ntate e dikelang Sosolokwane. E reretsweng hore e tsamaise mafura. Wa tseba ha e sebetse pipeline eo. Mafura a laetsuwa ka diteraka. Ke e nngwe ntho tse etsang hore ebe mafura a tura.
1: Hmm.
0: Jwale re re mekgatlo ena ya kgwebo e lokela ho jella phate hona mo ho etsalang jwale hona ae bo hobaneng jwale ho so sena ho sa sebedise pipeline kore ke dinthonyana tse jwalo tse tlamehang ho sebedi
1: o supile mohlomphehi hore ketso tsena ke diketso tseo petroleum fund e di hanela date jwale ke batla ho tseba e kgahlanong le diketso tse ka dipuo fela kapa ho boetse ho na le dikotlo mohlomong tse teng hore ba ka fungwanwang ba hlile ba ntse ba itswalla pele ka tsona ba ka fumana dikotlo tse itseng.
0: Ha o nepahetse ntate go ba le dikotlo. Ha o nepahetse go ba le dikotlo hobane boholo ba nako ba tla vidi a ho utlwa o sena dikotlo mongaka. Ha o utlwe. Ha dikotlo di le siko. Ha o nepahetse o na le dikotlo fela ga ke hopole petroleum fund mo ilaka ya hlaya ya ona. Ke la ka ba setho sa petroleum fund ha ene e thewa e qala. Ne te ka le wana ntle, ne te ka le wana ntle ba kopuwa. Batho re la se nne ga etsang tjena. Mme ha o finyane nyana tjena wana ha ntso thoma kura a tlo fela. La ga utlwa petroleum fund se sa hape le hona mono re hela. Le etsa jwang, le etsa jwang. E ke sa mafura. E ke taba tse jwalo fela. E yanda
1: mohlomong ka se bile re phethela taba ya gona hore re tlotla reng ka momamedi ntate keletso ya hao ke efe ho beng ba ditsa mafura le ho setjhaba ka kakaretso nakong ena ya nyollo ye
0: ntate se boipiletso e ka ba hore beng ba di garage ka nnete ba rekise mafura hobane batho bana ba ba sebedisang ba hloka mafura ba hloka tsebelo tseno business e mo o tla wina ka pauluse ba tseba ba kene ho yona sentse ba tseba ho tla ba jwalo.

0: ya le bua mohlomphei ere o ntse o tshwere jwalo re nke mo mamedi re tle ke go kwa gona a ka kena ka gore ditabeng tsena ntle le haeba jo le lwena gona le ntlha yo o kalakatsang gore o phethelela ka yona.
1: A ntate nna ntone e kaka e buang tsela kore nnete e salang jalo ka ga ke tsholo nakong eo mafura a nyollwang batho ga ba matha ba ilo tshela e molemong wa baji taba eno gore ba matha ba tshele pele a nyoloo gobane nka o bolelela ntate ore ga ebe mafura a ka nyoloang ka maloki a marago jele ke tshela 30 liters wa bona gore ke 90 ke 90 rand fela jale ka nkane gape-gape motlha mafura a theolwang le gona baji re tshwara dikoloi tsa rona re a dula re emela a theoletle go o tshela jale rere ka nnete bagwebi mona bona ba na le matlanyana a mangata gagolo go feta baji ga ba ikamogelele fela gore ai ka nako nngwe go tla ba le boima ke tla utlwa botlhoko ke le mogwebi kgwebo e tla tefutefuleya empa e tla boetse e boetse e phagamape gape ke kgwebo e jalo
0: o ntse o tshwere jalo rerenke mo mamedi motlhomphei mamedi ra o mema re saletse ke metsotso e kabanye lesome re tla fitlha peletsong ya ditaba tsa rona o ka gokagana le rona nomorong ya mogala ya +26659933 gwa tswa mamedi
2: Ntate Fish.
0: Ntate.
2: Ke ntate Matsaile.
0: Ntate Matsaile.
2: Hei ntate, metu ya ona o keta o bua taba e thata o ke ipotsa ona ebe. E ka etsuwa jwang hore e tle qetelle e tlisa tharollo ho baagi haholoholo. Mohlomong le tsona dikgwebo. Hobane ke re, ha e ne ba re sheba hore na motho eo wa filling station jalo go thwe ga e nyoloa na o tla tleya go eketsa stock kore ke e sheba ka boemo bono ba gore ga e ka ba e nyoloa na qeta go tshela stocko maobane mohlomong jale a rekile ka ditseo tse tlase jale ebe nako ya lokelang go tla eketsa stocko ebe e tlo ba bothata ga bane jale a se rekisa ka price e e tlase kapa ga e nyoloa se ke re ga e nyoloa a na a rekile ka price e tlase jale ga sa lokela wa reka ka price e godimo na o tla ba le buying power gore capability na e tla ba teng kopa moeti wa rona a re tataisa ba ke sedisa tsa moruo kokwa ke e tshaba monono gore e se ka tloa batho bana ba modimo wa ba sa ashere e ne ke nang le yona e tlempebe e tla nkenyetsa profit e ke tla kgona go eketsa stocko ka yona e se le gobane ka nako nngwe a go o etsa ka bobe ke sheba jwalo empa ge aka re tataisa ke ya kokobela ntate
0: ke a leboa ntate Matsaile mohlomphei ga re tle re fetise na ntate Matsaile pele re fetela go tsa ba bangwe
1: ke mametse ntate Matsaile gantle ntate bothata bohlaga gangata ga petrole e theolwa mogwebi wa petrole o ba le bothata ga e theolwa gobane rere o rekile petrole e ngata jale petrole eno e ngata o e rekileng ga e theolwa o sotlo e rekisa ka ditseo tse tlase e leng gore e tla o fa bothata empa ga ngata o tla fumana gore le a yo o fa bothata ga kalo ga e kebe theoe le o fitlhela e fitlha priceng eo wena o rekileng ka yona e leng gore ga o reka stocko yona o tla nne o be le yona bothata ke di-profit ke gore jale tsona di a thefoke gampe empa ga e nyoloa ga petrole e nyoloa jale ke e rekile le ngata e le teng ka moo ko o bolela gore ke e rekile ka bochisi jale ga e nyoloa ke tlotla ke etsa profit e ntle ke mane mo o tla utlwa go se o thwe ga eyo e ntse e le teng goba ke shebile o tla etsa profit e ntle ha wa nkutlwa ke sebedisa lentswe e ntle e seng e ngata
0: ee ntate
1: gobana gona nako e profit ya petrole e leng ngata
0: e rerenke monkeno a o teng mona motlhompheng kgotsa mmamedi
2: ntate Fish
0: ntate Matsaile
2: ee moeti wa rona ke utlwa bana le mo re sautlwaneng ke ne ke rena ga motho eno a na le stock mona mo bothweng ba re se fedile ke rena ga

0: sirelele ipi ke le mo hoi ine lo re ba so tuba so ba ikutlisise mo na ko e o tweng ya tewa ke na ko e o watlang ba hoi impa na go tu ya nyuruwa ke na ko ye o ba hoi bi ba di petrol ba tle hang ba fumana ntshala tenyana e bitenya ya le ke le botata bo rena le bona ke ba hore ke tsane a rona ba hoi go fana ka thebeletso e re itseng ka fana ka yo go ke se bile hona ra le ke fita filling station mo go ke bana tra ka ntse tsela ile tlile se dile ntse tsela ke tlo ya bo si o go lotse wa go nda
1: hlakile mohlophe
0: ke tlo ya go lotsela ne e e o taba e molemo ngwa gona ba tselang e le mbaji empa ho mong a filling station yo ine ka re tra ka na e tloa mono ibe ho ka tswa kwale a kwale o tla tla ho register ho tsane a tseta o nyolo wa ka kgitla jala tsa tswe ho itsa tshelete nya ne ibiti ke bo ya mmoti
1: ka le bakala na go ga lokela ho a go hana mona ke le boe tse se ba sa ha di tabeng tsa rona le ka moso
0: ke a le bo a hle mongaka
1: ke a le bo a hle
0: a ela
1: kena mohlomphei le thoba yena yo gona ga e buisana le yena ke setho sa committee ya tsamaiso private sector foundation o go flipeletsa nya taba tsa gona le sa sedila ka sheno le na lana le tlhasi yo lo ke dia dilengatane la tlhopisetswa khaso ke mmeko phohleke o le betswe moeng ke thabo sisa ka mitshineng ga sentse go le phakiso le tso le tota re isotola tsapala ditaba a sempe ga tsa go la ka tsama mme bo mona ke ba mona no a tsala tsala

Hantle ho di mahlo ke ho ra bolo bong sena ke sa le moya sa Lesotho tsena tsa ho ra bo supa ditaba di balwa ke nte balo molosi mamedi ke boetse ka ho dumedisa le tona le netefatsa ho qala ha botwe tsa maisan city sa le bese Lesotho ditheko tsa mafora di anyolwa ho tloha ho sane le tona le galeng la temo ka netso ya dijo le phepo e nepahetseng le tiisitse ho qala ha boto ya naha ya le bese ho rarolla dikolotso tse tjametseng setsi sa lebese le ho betla tsela bakeng sa moralo o motjha wa tsamaiso. Mohlomphehi Sidibe Motjhobogane o supile ha boto e ne e tobane le mathata a mangata a ileng a ama bahlahisi ba lebese le diphoofolo hampe. O re boemo bo ile ba mpefatswa ke boteng ba ditho tse senang le koba bohadi botong ya lebese e leng se thokotseng mmuso ho e qhala. Mohlomphehi Motjhobogane o re setsi sa lebese se theilwe ka selemo sa 1987 ka tumelano le Canada. Dinaha tsena tsa dumelana hore Lesotho le nke dinoko tse 60 lekgolong ya tsamaiso ha dinoko tse 40 di abetse dikgwebo le batho ba ikemetseng. O re ka selemo sa 2015 ho ile wa hlakolwa mme ba bang ba nka monyetla ho ipha diabo ka thoko ho molao. Ho sa le jwalo setsi sa lebese se tla tsamaiswa ke mmuso ho fihlela ka pudungwana ha mmuso o se o kgethile boto e ntjha.

0: ga dipatala so le kaleng la tekano ba challenge tso pela se chaba go ditaba tsentseng di hlahella marandang tsa hore chelete e amoelang ke bonkgono le bontate moholo theotswe ka maluti a 15 ke mafosisa Mofumadi Mpho Makgetha o re lekala le amoedisa bonkgono le bontate moholo chelete e kalo ka 1000 sa maluti e ananetsweng ka molao e le ya bona ya ditsianetsa kgwedi le kgwedi Mofumadi Makgetha o re lekala le etsa tlhokomediso ho bohle ba ntseng ba hasa mafosisa ana ho emisa hanghang ka ha ferekanya setjhaba. Letona la mehleng lekaleng la bophelo Mohlomphehi Mofunyapane Khaya hopotso e le setsebi le mohlanka wa setjhaba ya neng a dumela hore ngwana wa Mosotho o lokela ke monyetla ho fumana thuto. Sena se boletswe ke mosebetsi mmoho le yena wa mehleng Mofumahadi Mantebo Tsita tshebeletsong ya sehopotso sa bophelo ba hae e bileng bothabothe. Setho sa paramente sa mehleng Mohlomphehi Motloimadie o babaditse seabo sa Mohlomphehi Khaya ntlafatsong ya ditshebeletso tsa bophelo nakong eo e neng e le letona la bophelo ho kenyeletsa ho tlisa metšhini ya kalafo ya diphio sepetleleng sa Motebang. Mohlomphehi Khaya o ile a sebetsa merafong pele e ba titjhere ya ba mosuwehlooho sekolong se phahameng sa Gugune. O ile a kgethwa ho ba letona la bophelo a emetse lebatowa la metšhatšhane tlasa lekgotla la kobotata Basotho ABC ka selemo sa 2017. A fetela ho sethala sa kgodiso ya moruo meke ka selemo sa 2021, mme ha morao a tshelela ho lekgotla la puso ya setjhaba e leng DC ka selemo sa 2023. Mohlomphehi Khaya o hlokahala le dilemo di 62 sepetleleng sa Sebotshe nakong eo a ntseng a ntshetsa dithuto tsa PhD pele sekolong se seholo sa setjhaba NUL. O tlhokahetse ka mora bokulo bo kenyeletsang kgatello ya maikutlo, lefu la diphio le ho ruruha pelo, mme o sia molekane mora esita le moradi re ya phethela. Letlole la mafura le re ditheko tsa mafura Lesotho tse tla nyoloha ho tloha hosane di nyoloha kapa ho theoha kgwedi le kgwedi ho latela dipheto tse bang teng dimmarakeng tsa matjhaba le maemo a ka hare ho naha. Phatlalatsong ya ditaba letlole la mafura le re theko e tlwaelileng ya oli e tala e nyolohile ho tloha ho didolara tse 87 tsa Amerika ka barele ka phato ho ya ho didolara tse 99 le disente tse 8 ka barele ka luwetse. Le re keketseho ena e bakilwe ke dikgohlano tse ntseng di tswela pele dipakeng tsa Amerika le Iran ho se tsitsi ha phallo ya oli sebakeng sa Strait of Hormuz, ho nyoloha ha ditshenyelo tsa dipalangwang tsa oli le ho fokotseha pokello ya oli. Letlole le re ditheko tsa matjhaba tsa petrole, diesel le parafini le tsona di nyolohile ka lebaka la phokotseho ya phepelo le pokello mafura le polokello lefatsheng ka bophara. Sena se ekeditse ditshenyelo tsa ho kenya mafura Lesotho. Le re luti le lona le thefulehile hanyenyane kgahlanong le dolara America e leng se entseng hore mafura a tswang ka ntle a be theko e phahameng ka luti. Ho latela phatlalatso ditheko tsa oli lefatsheng ka bophara, ditshenyelo tsa dihlahiswa tsa mafura le sekgahla sa phapanyetsano pakeng tsa luti le dolara America ke tse ding tsa dintlha tse ka sehlohong tse bakileng tokiso ya jwale ya ditheko tsa mafura. Ha re boele re lekole dihlooho tsa ditaba tsena. Tsona di re letona le netefatsa ho qala ha boto e tsamaisang setsi sa lebese Lesotho. Ditheko tsa mafura di a nyoloha ho tloha hosane. Ditaba tsena mamedi di fihla pheletsong mona, kopana le rona hape ha morao horeng ya borobong.
1: Yane.
2: Okay, wa tabaka le molato.
1: Star 320 hash e qeton thabise.
2: Eh? King Star 320 hash.
1: Ke le Sotho Sports Raffle. Mo homo wa tshwaye tsa chalet. Na bo hlanu le le le le mantsi bu.
2: Jwale ke kena jwang?
1: Ho bonolo. Ke pentse Star 320 hash mahalo wa ka. A latela methati e hlahlamang. Ya ba ke arabela dipotso ka dipapadi. Wa tsama ke patetse boke. 3 na le difela nako e nngwe le nngwe ha ke bapala.
3: Okay.
1: Ke bapetse makgetlo a mmalwa. Ya ba fa fa. Hapa 60,000 maluti. Hasina fela. Le ba bang ba hapile tjhelete le bona. Ke tsheditse Lesotho Sports Raffle ka ho kenela draw ka 3 maluti. Hona tjena ke mohlodi wa Haibo, o etsang?
2: Ke penya Star 320 hash. Ke tlameho hapa le nna.
1: Lesotho Sports Raffle. Motho e mong le mong e ka ba mohlodi. Bapala ka bohlalo o hape haholo. Bapala hangata o eketse menyetla ya ho hapa.
4: Star 320 hash. Play smart. Win big every Friday. Kona melo wana le dipehelo.

0: tsiba mogotsi be kenye tlang ka nna ka tsamaya.
1: Ee, o tsamaya ka ska ntshosa.
0: Ska tsiba mogotsi a se ntho e tshosang, o se o tla bona bekeng e tlang ha ba bapala diketwane tsa rona.

mosadi wa pele a tswa kwa lelapa. Ke a ntla o mo rata ka go tla ka thusa go mo tlhokomela. Ke fela pelo monna koe ke tatetse go bona o nyanyananyana go ntle o mata. Ke le ntate.

di wa selmoya sa lesotho ke ka maswabi lukutlo bohloko selmoya sa lesotho sutsi bisang ka mafu abathu bana ba latelang lefu la morena tanki mopedi ya hlokaetseng ka la mashume a mabedi a motsu o monlwetse me a hlokahalla sepetlele Queen 2 mofu morena tanki mopedi o tla bolokwa qime ha Josia se ka moqibelo wa la leshume mphalane ho tsebiswa bohlebeng ka mofu le bitswalle.

Ngore ntate mofolo mona he ke hona le kgatheng leo ha chaka khutla borwa kwana manqosa moshosho ile nga fihla ho yena ka dithelo tsa moshesho. Me moshosho he a ipolela ka molomo wa manqosa hae hore yena a se morena ke mofa wa chaka. Are ha tsebe hore te morena e mong le fatshe mona ka ntle ho chaka. Le ramisa ona mona menna lwana he re tswela pele. Ora manga bukena he chaka moela dinyelo tseno ka thabo. Kgopolo he ya o futuela moshweshwa e ba siyo. A rera ho etsa moshweshwa khosana ya hae. Mo mabotho a manga ka dula nteng a tla lwana ka kwano holuti. Manja moshweshwa he a mo thabisa ha holo moshane eno a na pheta gafetsa ka pelo bontsa. He moshweshwa o rembana. O re ha tsebe ho le teng morana e mong ka ntle ho nna. Kile banna moshosho ke motho jwa a thu batho ba se ba tsibile hore ke nna fela morena le fase mo me ga ne da kso itse letho e santsane le dinyane fela hona ho tla ba jwa mohla ke phetha morero wa ka ka mo di hopotseng ka di ba tla reng he mohlango hore ntate mafulo mona he cha ka boela futuela mangwane a madiwane a nanga sa ikhohlile ka loti a qhala bonolo mono re ka re he a hlaba le a chaka santsane a etla pa le o nyona he a wela mahlubi mono a ha bungane ka pa apokane a wela u dip a lwantsha a qhala me mahlubi ya e bona he a hlon lutipeli empa he ana hlwa ha bohoko mono mangwane a beile maoto mmadi ka bona mamelo ra tla ukwisise bohoko ba palo ya mohlangono re ka re he batho ba bile ba sia maqheku le bana isita le basadi le dikgaitsedi tsa bona ha ba kgathala tseleng ka gobane he go ne se sebaka sa o etsa eng kapa eng matuane eno ntate mofolomona gore ke yona phokojwe kileng ya tlhophatha babosiwa haholo lesotho difaqane di qadile ka ona mahlubi le mangwane ao ka morago he go ntwa ena jaaka ga ka tlhola ya ntweng ho nnile wa futua magotla le batsamaisi ba ona fela yena he a sala hae moselekase kapa moselekase e ne le yena he hlo ya balaodi ba chaka kaofela a hlahlangwa ke manukuza dintweng tse ngata he tsa leboya ho nnile ha yena moselekase le mabotho mme ka lekgetlo le leng le leng he a nna a hapella thepa kaofela o morena mme le ha chaka he a ne a mo hapisa haholo o ne a sa kgodise pelo e telele ya mohlanka wa hae taba e kgolo ke hore moselekase o ne a sa rate ho buswa o ne a sa rate ho etsa thato ya motho e mong bakeng sa hore ho etswe thato ya hae o ne a sa rate ho lwanela e mong sebakeng sa hore yena a itwanele o ne a sa rate ho hapella bakeng sa motho e mong o ne a rata hore yena a ikgapele ho tloha mono he o ne a sa rate hore a tlotle motho e mong ho ena le hore yena a itlotle le ho beha he lehlakana la borena hlong ya e mong bakeng sa hore lehlakana leo le behe hlong ya hae a ipelaetsa mono haholo moselekase ka hore he mofufutso wa hae o tswela boyeng jwalo ka wa ntja taba bobedi he moselekase o ne a sa hodile e le monna ya tileng a llela lenyalo athe morena he o ne a soka gopolla ho mo lokolla bolaodi ka baka la tsena a rera ho iketsetsa mmuso o e leng wa hae ho lekwana le chaka moo a ka iketsetsang boithatelo teng gore ntate mofolo mona he ka mohlomong a boela a rongwa le boya kwana he moselekase ho ya qhala morenane e mong teng le ho ja makgomo a teng kaofela gore ntate mofolo moselekase a ya etsa jwalo mme tseleng a fumana sebaka se setle mono sa ho bua le bahlabani ba taolong ya hae ya ba hore banna ba eso re ka ruang ka ho sebeletsa chaka ka bokgabane re itella lefu ka lebaka la hae ee a ke ke a ba re etsa marena monna eno mme le ona he ha re hapise ka tshwanelo re hapa dikgomo ka madi a rona yena a ntse a ituletse hae le basadi ba hae ba bangata mme a re fihla he o ka hlwaya tse mpenyana a re ne tsona yena a nketse ngata le ona tseo e leng dikgomo ke rona bana kajeno re le kgateng la o taba empa ha re so dumelle ho nyala a thena o nyetse re tla lokollwa re se re se batho le lenyalo le se le se monate ho feta mona chaka wa re bolaya hape chaka e ntse le motho banna ya tshwana le batho ba bang ha se mohlolo ha se modimo seo a se etsang le rona re ka se etsa o re rutile ntwa ho lekane kajeno re ka itsheka thajana ra tlohela joko ya bohlanka ra e tlosa.

sa molaleng ra iketsetsa mmuso o ileng wa rona mo re tlang ho ba marena le mahosana te lona le bona taba e jwang banna ba eso buang taba e ke e bolelang le reng ka yona bahlabani ba modumela mono ka bana ba se ba teneile ke tsela ya ka mehla le yona ntwa ena e sa feleng mo he baneng ba kgutla teng boholo ba bona bo bolailwe ke lefu le ke tlala le ke lerumo empolalo jalo he ya ba ba re tšhaka ga ka tseba morero o nna ntate Moselekase re tla ba dijo tsa mafiritshwane gang fela ga e ba re etsa taba ena re kopa gore retlhe re etseng batho ba eso re tsweleng pele ka yona ee ga re sa tla tlhola re kgutlela morago go yena go gang ke gore fela retlhe re yeng pele empa Moselekase a ba supisa gore taba ya pele banna ba eso re tshwanetse go ba le basadi mme basadi ba o re lokelang go ba le bona ke basadi ba maZulu ke gore he ga e ba le yankutlwa re tshwanetse go ya lata barwetsana ba mophato wa rona gae ka he re ke ke ra nyala dintšha tsa ditšhaba le bona banana bano ke basadi ba godile ba llela lenyalo ba tla utlwisisa gang gore re ba etsa batho re ba ntsha bogobeng bakeng sa galefo ya tšhaka teng a le gopoleng banna gore magotla gae ka ofela mabotho a gae ka ofela a magolo ke ona a ne a laolwang ke nna bahlabane ba gae ba tlatla empa tshepo ya bona he ya o gola e sentse lenyane ya golo gobane ba ntse ba gantle e tswa manokusa ke tse bantle go le yena ka nnete joko e ne e boima e mo tenne ke yona mabothong ana he ya Moselekase mo e neng e re gae mongwe wa bona a bolawa ke badireng ba pela he e be ba lla mono ke o tlhomowa pelo ba reo ya shweleng o legonolo ga a shwetse marumong o phethile molao o ngwane motona wa Zulu a lokelang go phetha na le mofolo gore Moselekase ga a tamela ga Zulu a roma batho ka lekunutu go ya thobisa barwetsana a ba a romela manqosa go tšhaka ka pholo e tshehla e mmala o motle go mo tsebisa mono mošhanabitso wa Moselekase gore ka nnete o gaufi o mpa a sitwa o phakisa ka lebaka la bongata ba dikgomo tse o atlang le tsona pholo eo he ba mpa ba e qhoba ka maatla bašwana bano ya kgathala tseleng ba e tlhaba ba e ja ntlebe a bolelela tšhaka gore ke lešano le tshabeyang ga o dikgomo tse ka mona Moselekase o rerile go mo kwenela ya ba tšhaka galefong ya gae o romela magotla a mangata a tsamaisiwang ke manukuza go ya bolaya Moselekase le botlhe bo a nang le bona empa manukuza bakeng sa o lwantsha Moselekase a fumana sebaka se setle sa o thoba a baleya mošhaneno ka magotla ano a ya gole moseo Zambezi mo wa ileng a iketsetsa mmuso wa gae wa matšhakana manukuza eno ntate mofolo gore ke ena ntata Gungunyane barwetsana he ba mophato wa Moselekase ba didietsa ga ba utlwa pitso ena ya ba ba reng gale re ne ntse re ipotsa re rena mogale ya jalo o tla tlhaneng mmusong wa tšhaka re a tlhora batho re tsofala re sa tsebe lenyalo basadi ba mehleng eno he ba ne ba le maatla ba le lebelo ka ona Moselekase a tsamaya ka batho ba batšha fela ba senang sa nyenye ka morago a hlwaluti ka tsela ya bagabo ba gazete kapo ya bopedi a fumana ditšhaba tsa basotho batswana bapedi mono di ituletse ka kgotso ka marumonyana a bona a fokolang mme a ba qekeqa mošhaneno ka labokone le tlhabang gang e bele a bolaya a bolaya ditšhaba ka mokgomakatsang ka mehla ya ga a fitlha motseng o ne a bolaya banna le basadi le bana ba batšha bona ga ebe o ba kenya mabothong a gae e be o chesa metse le dijalo mono e be o chesa naga mo wa robalang teng go rialo ke gore pakeng tsa gae le magotla a tšhaka a mo phalelang go ne go se motho go se kgomo go se phoofolo go se tlhako ya lebele kapo ya pone go se letho le jwang ga e se legoko fela ka baka leno he magotla a tšhaka a mo phalelang a sitwa go ya gole ke tlala gore ntate mofolo he Moselekase o baleile jwalo a ntse a tsamaya a repika ditšhabana tseo a fetang go tsona a ba ya fihla Botswana kurumanokwana mme he masarwa le bagotho lebitso la tšhaka ba qalela go letseba ka ena le a ba letsebile gampe ba sentse ba bolawa ga morago he a falela bulawayo kwana Inyathi ke gore he tlhaga e gotweditsweng ke tšhaka botšhabela e tshetse lodi ka Moselekase ba gare bona he ya ba timetsa mme ba bophirimela ya ba tlabola fela ya e ba mahlatsipa mehlaleng ya tlhaga he ga o letho le phelang go shwele mokone
ho shule mosotho ha mmo le khomo le tau ha mmo ka ofela o tsola pele ntate mo folora chaka ha magotla ya gutla a sa bolaya moselekase lona u tlore manukuza u baleile ka bahlabani ba hae a halefa hampe mpe balaodi ba magotlaneng a phaletse moselekase ba beswa tetemeng e kgolo ya patsi ba ntse ba utlwa a re ke lona lefu le ba lokelang ka ba tlwetse sera sa gae ka bomo mme go a bonala gore le bona moya o no mobe o so ba totetse kgele

tsela wethu re sela kgaolong ya bokae kgaolong ya 20 le motso le mong leqephe lekgolo 40 le motso le mong sehloho sa ditaba se re tsa nongogo le mnyamane. Ore ntate Mofolo mona tšhaka mehopolo ya hae ne ferekane haholo mme kgalofo ya hae ebile e batla go mo hlantsha ha a bona ka moo Moselekase le Manukuza ba mo nyedisitseng ka teng. Go tloga motlhang ono he lerumo la ja mazulu le dira ka o tshwana a bolaya moshane eno a sa kgethe gape he go tloga gona motlhang ono tšhaka ga ka tlhola a beya motho bolaoding o ne beya motho fela go tsamaisa magotla ga a futua e re motlha a gotlang hebe motho eno wa ntshuwa mme le a futua gape be o beya motho e mongwe sele pelo ya ae he ya tlalelana ya kolebetana mme a bolaya batho ba bangata ba senang molato ka go gopola gore ba tlaetsisa bao ba babedi ba babe. Kgele re remisa ona monatlha re tle re utlwege ka moso gore naye ka batšhaka ga sa galefile jena ebe go tlaetsela jwang. Lebitso la ka ke President Masemene go fitlhela re kopana gape ka nako eo e tshweu kgotso ba bae.

Eo ke yena he president masimene ka lentswe leo le monnate. Hei, Mosotho o na sa fosa gare sejana se setle ga se jelwe. Utlwa lentswe la gae fela empa re tla reng thato go phetheile ya morena. Mme ntate Modimo wa ba tseba gore na gobaneng ga nka batho bao re ba ratang a ba tlosa pela rona. Ei, ha moya wa gae o phomole ka kgotso mogau wa ntate Modimo. Hey, ke se tsena fela.

metsotso ya rona e mehlano re e furaletse hora ena ya borobedi. Ntho ena o thweng ke bophelo kore ga o tsebe rona e be go tlameha go etsagala jwa. Ga go potela ka ena kgona fela go ntse o thwe mang a tlhokagala mang a tlhokagala. A e be re ntse bang bana besong kapa re tlameha go etsa jwang. Atšhe selemo sena ke utlwa se sa tshwane le lemo tse di. Kore tsela e batho ba tlhokagalang ka yona mo mamedi wa selema sa Lesotho. Ke ka tsela nngwe e se kgatlha ka tsela e kgethegileng. Ga o go kena mona fela o etsa o santse o utlwa gotho eno a tlhokala. Eno a tlhokala. Empa he le ao le jalo thato e ntse le amogena. O itse re amogele dinthong tsotlhe. Mmetlhe e se ka ka beya letso la ga e le maatla a thoba dipelo tse ntseng di utlwa botlhoko, tse ntseng di arogana le marato a pelo tsa bona. Meme ya bona ya kena le godimo. Ko fe malome Vector a re fancy life.

Metsotso ya rona e leshome le metso e mehlano. Re furaletse hora ya borobedi. Mme jwalo ka ha ke o tshepisitse hore moeti o tlo ba teng ka kwano, re tlo bua le yena. Re ke etsa tjena fela, e tle ra ke kgutla ke mo tshwere ka letsoho.

tsotso ya rona e le 10 le metso e supileng re furaletsong ra ena ya borobedi jolo ka ha ko tshepisitse hore e tla re he ha ke khutla ke be ke khutla.

0: wa rona o santse le tenhle mohaleng wa rona kwano me ke hle ke mo amohele ke be ke mo lebohele ka ho dula a ananela kopo ya rona ha re mo kopa hore atle a tlo bua le wena me he ke se ke re fela hle ne wa ka a go ba dumedise o ba jwetse hore na o mema
1: ke a leboha mme dumela mogatwa wa ka ke kopa lo dumedisa le lona ba mamedi ba salimo ya sa Lesotho ke a tshepa bohle re bile le boipuso bo monate bo hlonolofetseng lebitso la ka ke Medibusentiti ke hlaha Lesedi Financial Literacy Institute mo teng re buang le Basotho ka mahlale a ho ntlafatsa tshebediso ya tjhelete ke a leboha.
0: Ee, ame wa ka e sa le nako hle jwale re se re sa o bitse kwano ka mabaka tje a neng a ntse a etsahala empa hle a ko re hopotse moratuwa wa ka re batla gore lesatsi la kajeno o ko tlo re hopotsa gore nagana re etsa jwang gore re boloke ditšhelete re bona dinthong tse dinyoloa letsatsi le letsatsi jwale e tlile o boima e tlile o boima go ntse o ba boima fela mme re o bitsitse tsena tlhe gore o tlo re thusa gore na e be re ka etsa jwang go boloka tšhelete empa pele re qala a ko re bolelele na go boloka tšhelete ke go etsa jwang.
1: Ke a leboga ke lebohile gagolo mme ka potso eno no ha ke e hlalosa hantle ka Sesotho ke re go boloka tšhelete ke go beha tšhelete e itseng ka thoko gafetsa gafetsa o sa kgaotse o fihlela morero o o boloketseng tšhelete. Ha ke etse mohlala o bolokile tšhelete bakeng sa gore e tlere ha selemo se fela o lo ithekela freeze kapa o lo ithekela fono e ntšha kapa o bolokile tšhelete sebakeng sa gore ha dikolo di bulwa bana ba gago ba be ba na le di-uniform-o tse ntšha ba na le dieta tse ntšha ba na le school fees tšhelete enonong o qala go e bokelela go tloa selemong sona sena qalong ya sona mohlomong o e bokeletse go tloa sele ga 2026 qala goba ditaba tsena tse re di buang ga se kgetlola pele re di bua mme ke ne ke utlwisisa gore kapo ke utlwisisa gore di ne ntse di boela ditsebeng tse utlwang mme batho ba le nne ba leka gore banke kgato le ga e se le ka tšhelete e nyanyana ga e ba o qadile o boloka tšhelete ya gago kgweding ya Pherekgong selemong sena o bolokela go ngwana wa gago Pherekgong ya 2027 a tla ya sekolong hantle o sa dubei kapo o sena kgatelelo ya maikutlo kapa o sa sokole letho o tshwanetse gore tšhelete enonong o nne e be o e bolokile gafetsa gafetsa e bang ke 50 maluti e bang ke 100 maluti e bang ke 200 maluti o tshwanetse be o ne o e boloka gafetsa gafetsa ga o fumana tšhelete fela o ne o nka tšhelete enonong pele o e beha jwale e beneneng ga January fisa o solo ntsha tšhelete enonong e baneneng o
0: Medibuseng. Medibuseng.
1: Ntshagale mme wa ka ke bilaela gore ke bile le bothatanyana mona.
0: Ereretse moratwa wa ka, ereretse tsena fela, re potele re tle re khutle.
1: Thank you mme, re potele moratwa wa ka.
0: Mo mamedi wa Salmo ya Salesotho re ntse re na le Medibuseng mohaleng wa rona. Mme re ke etse tsena fela e tle re ha re kgutla re tle re tswele pele ka ditaba tsa rona.

0: mamedi wa selmo ya salesotho metsotso ya rona e mashome a mabedi a metso e mene re furaletso ra ena ya borobedi re ntse re na le mmedi buseng titi mohaleng mme re ntse re bua ka taba tsena tsa rona e be re ka boloka ka tsela mofuta ofe mmedi buseng
1: ke a leboga mme
0: ya morati wa re tswele pele
1: ke a leboga mme ke ne ke le mo ke hlalosang hore ho boloka tšhelete ke ho beha tšhelete itseng ka thoko kgafetsa kgafetsa o sa kgaotse ho fihlela o fihlela morero oo o neng o bolokela tšhelete. Ke etsa mohlala ka hore ha re re o bolokile tšhelete hore ngwana wa hao a tla ye sekolong hantle ha kgwedi ya Pherekgong e fihla ya 2027. O bolokile tšhelete ka loka 50 maluti kapo 100 maluti kapo 200 maluti kgwedi le kgwedi. Jwale tšhelete ena o tlo e boloka kgwedi le kgwedi ha e ba o fumana o amohela ka kgwedi ha e ba o amohela ka beke o tla e beha beke le beke ha e ba o amohela ka letsatsi o tla beha tšhelete e itseng ka letsatsi jwalo ho latela bokgoni ba hao. Tšhelete ena o e beha ka thoko jwalo ho fihlela ha morero wa hore ngwana a ye sekolong ka January 2027 o fihla. Ha ena hore ha o so hlaelwa ke bothata kgweding ya June. Jwale e be hore atjhe ha ke sa boloka tšhelete o ba jwale se ke na le bothata. Ha re etse jwalo. O tshwanetse hore le ha bothata bo le teng hobanene morero ha o so ka ba o phetha e be o ntse o tswela pele o ntse o boloka. Jwale taba ena e re ha re le batho ha re qala ho boloka tšhelete o tshwanetse re qale ho boloka tšhelete ya pele yeo nkareng ke nka e bitsa ya pele kapo nkare ke tier 1 ya e leng gore motho ka mong ya batlang ho fetola ditaba tsa hae kapo bophelo ba hae ba ditšhelete o loketse hore a qale ka yona. Tier 1 ke mane mo re reng o beha tšhelete gore yena ke tšhelete yeo ke e beelang tsietsi e ka hlahang ka tshwanyetso gobane ha e ba o bolokela ngwana wa sekolo wa hao ya yang sekolong tšhelete jwale e baneneng ha wa ka ba wa thiba yena ya tsietsi ke mane mo e tlang ga tsietsi e fihla e hlile bong ka hona mona bo haufinyaneng empa ha e ba o qadile tier 1 kapo leotong la pele mohlomong ha re e beha ka mogotla ba bonolo ha re qala ka leoto la pele ke mane mo rereng re nka tšheletana e itseng re e beha ka thoko ge re yena ke tšhelete e katileng e re katileng ha e ba ditsietsi di ka hlaha tse e leng gore ga ka itukisetsa tsona ha re bua ka ditsietsi tse ka hlahang re bua ka dintho tse ngata e ka ba bokulo e ka ba go robelwa ke koloi ya mosebetsi o sebetsang ka yona e ka ba gore o kulelwe e ka ba gore mohlomong go be le tshenyo thepeng.

0: ya hao ya mofuta wa itseng e leng hore o ne o sa e lebella jwale e be ke tshenyo e thepeng ebileng e o wetsetsang tšhelete ke yona ntho e rereng jwang kapo jwang pele o kare o lo qala go boloka tšhelete ya ngwana ya sekolo re tshwanetse re bolokele ditsietsi kapo ditlokotsi tseo re sa di lebellang pele e tle le gore ga di tlhaga ga di re tlose morerong wane wa rona wa go boloka tšhelete.
1: Ee, mme wa ka.
0: Ke dumela ena ke hlakisitse ke hlalositse hantle mme wa ka ke tsebile ha ba ntotla ba le o batla o tlhakisetso sebakeng sa mamabedi kae kae.
1: A e o hlakile mme wa ka.
0: Ke a leboga mme.
1: Mm. Ha go tswe hore pele re tswela pele he hore na motho ya fumanang tšheleteng yane yena a ka qala ho boloka jwang.
0: Ke a leboga mme wa ka. Taba ena ya tšhelete e nyane e hlile ke taba. Ke taba yeo ke moo ke le motho ke le mong ke nahanang hore ke taba yeo re loketseng hore re ke re atameleng ka tsela e fapaneng. Hore na hantlentle ha ke le Basotho, ha ke le batho, ge re tšhelete e nyane boemong bofeng. Ge re tšhelete e ngata boemong bofeng. Hobane motho ya kgolang 50,000 ka kgwedi o ka fumana hore o sokola o feta motho a kgolang 10,000 kapo 5,000. Lebaka ke hobane kapo mo ke yang teng ke mo kereng tšhelete ho thwe nyane mohlomong ho na le mabaka a kgodisang a bontshang hore tšhelete e nyane empa mo ke teng ke re tšhelete eo e amohelang ke tšhelete eo lekaneng. Hobane ha eba moo teng o amohela 4,000 wena 4,000 ha kgwedi e fela ga o tsebe le rona o entseng ka tsona kore o sobile o ntse o phopholetsa rona o ka tswela pele jwang go sebetsa o ba se o ipotsa potso e leng o fela ga o le motho mo o dutseng teng gore na go na le motho a ka o tshepelang 10,000 ha ba 4,000 tse o nang le tsona wena o sita gore o di laole ha sa o filetse 10 teng o tlo etsa jwang. Jwale re ele hloko kapa re bue nnete e leng gore e bohloko ya gore rona re le Basotho ha re ekeletswa tšhelete re fetola bophelo bo tsela ya go phela. Ke batla wetsa mohlala fela hangata le hangata ke rata gore ke bue ditaba tsena ke bue ka nna mosebetsi mo kileng ka sebetsa teng nkile tse ka promota wa tseba promotion eo ha e fihla keletso ya pele eo ke neng ke e fumane ke le motho kore reka koloi o seka ba tlwaela salage ga ke re ba utlwa taba e e reng nka sekoloto tlwaela go nka dikoloto pele o ka itlwaetsa le go boloka tšhelete ena gago e extra yo o e fumanang jwale taba eno ga ya e tsagala go nna ke le mong ke bone le batho ba bangwe tle ba thetse ka tsela eno ya gore ha salari e nyoloa kapo go na le tšhelete e tlang kae kae motho ha fumana tšhelete ona jana e itlhaela fela kore tšhelete fela ya re a na sa e lebela le o e lebelela wa tseba ga o na le tholeo a lenana ntle le gore ke a tsamaya ke ya moo jwang ga monate ke lo dula nthong mabenkeleng a phehang dijo a monate ke lo ja kore ke leka gore ke re fela ga re le Basotho pele re re tšhelete e nyane ha re ke re shebeng hantle hantle rona re re nyane ka mabaka a seng gobane rona ka bo rona re na le bothatanyana bono ba gore ga re qeta o ekeletswa fela e be re change tsela eo re phelang ka yona mme wa ka ke re ke le ka kena ka gare go sekoloto sa koloi ya ba ga ke tloa moo ga e ba ke nentse ke reka diphatlho mabenkelenyaneng ane a rekisang ka di-price tse tlase ke nnane se ke nyorile ke se ke ile mabenkeleng ane a tsejwang ka mabitso jwale e botlhoko ko gore re le batho re tlatlhe re fuwe kgatelelo ke basebetsi mmogo ba o jwetse gore o keke ba wa gola bokalo ya ba o apaga phatlho tse tswang lebenkeleng leno o le motho o se o utlwe ka go se o le monyanyananyana o se o tsamaya o loga ka diphatlho mabenkeleng ane a tuo ke mpa ke re fela tšhelete ya gago ga e ba ore e nyane mono mo e teng ke batla ke dumelane le wena gore e hlile tšhelete ya gago e nyane empa jale ga e ba e le nyane jwalo o sitwa gore o nke taolo ya yona kapo o e tsamaise kapo o e manage ka tsela e e nepagetseng o re 10,000 e batla o tshepela yona gore o tla yona o tlatla o e manage ka tsela e e nepagetseng jwang gobane ge le batho mo na lefatsheng ga re phela o tsene tsegetse ho etsa chelete go na chelete ke etsa jang.

tengata kena jelo o tlotse bo ho iselisa ka lebaka fela la hore ka dikelelong tsa rona re le basotho ha re na nthwane reng ha go boloke tshelete o go iketsetse mabaka ha o ka tshelete e leng ya hao ke mane mo reng ha salary ya ka enyolwa ke lo e mametse bona jale kona le basotho ba tlo nnete fatsa go ihlile ha hona tsinona ka December ha ke keletswa salary ntwa pele ke lo ietsa go re ke bona na ke qualify la loan e kae ene ke lo eketsa loan jale ha re khutlele ka ga bonya potso ya ha o mme wa ka gore na motho ya chelete e nyanyana o tla akaboloka chelete jwang taba ya pele yo motho ka monga loketseng ho sheba go rena di commitment tsa hae ka bo di ntotse wa loketseng ho ga di lefe ho latela boitlamo ba hae ke di feng na di ntotse e ho latela seo a se amoela na wa gona ho di lefa na fele re nke re etse bo mogere e motho wa gona ho di lefa tsena tseo e leng boitlamo bo a kekeng aba a bo fetuhela neng kapaneng ha batla fele re fetele motho ding wa bobedi re rena motho yenwa ye o tshelete ha e le nyanyana na tshelete salang ka o ga fitisetse la tsa boitlamo na e lekane gore jwale a ka fihlela ditlhoko tsa manthana ke mane mo gore jwale se re sheba gore na gore re a phela re phela hantle re hlokahala re hlokahala eng re hlokala ba le bodulo re hlokwa ba le dijo di aparo re hlokala le gore re ya mosebetsing hantle ha kere re be le bophelo bo botle dintho tsena ke ntho tse go di fihlelang ka moputso o wa rona le teng ke re ha re etse bomogere le teng ka gabo gore e re ya gona gore ditlhoko tsa rona tsa mantlha tsa botho re di fihlele mme ha ba ditlhoko tsa rona tsa mantlha tsa botho re di fihlela jwale go na le ntho tsane tse re reng ke ditakatso tse re ka di kenyeletsang gore aega nna ke lakatsa ga ke thabile ke batla go keetse jena ga ke le jwang ke batla go etsa jenana e le dintho tse e le goreng o ka phela ntle le tsone na mo teng o sana le tšhelete yo goreng ke ya dintho tse o di lakatsang fela tse o di batlang fela e leng dintho tse o ke keng wa phela tse o ka phelang ntle le tsona na mme ga ba tšhelete ya mofuta o jalo e teng yo e leng gore o ka phela ka yona o re I mean o ka phela ntle le o ka phela ntle le dintho tso o isebedisang ho botsona tshelete yona yo a go etse fela bomo ba hore ho lukile ke na le 100 maluti ke yena e leng gore ke boithabiso ba ka boithabisong ka phela ntle le bona kapa go gore ke nke bana ba ka ke ba ise kae ka yona jwale o kore ha ke sa nkile 100 maluti he gore ke ba ise monateng kapo ke ye monateng ke se ke nka 50 maluti ena e salang ke isa polokelong a kere jwale re kgutlele morago re re he ga eyo ena boithabiso go gang ha hona letho le salang ke kgona fela gore ke etse tsantse ke kgonang go di fihlela ke be ke fihlela go ditlhoko tsa mantlha tsa botho tsona ke kgona go di fihlela gantle jwale ga re nyakurele ka gara ditlhoko tsa mantlha tsa botho ditlhokong tse tsa mantlha tsa botho ga re se re nyakurela gantle jwale o bona o mo teng go sena letho le o kareng monang o na le ntho enka e safa-safarisang gore ke kgone gore ke tle ke tswele pele gore ke boloke le ga o ntse go le thata ke batla go etsa motlhala fela o ke keng ko bue go bo mme le bontate ba bangwe beo re buang le bona ditaba tsona tsena tsa matlhala a sebediso ya tšhelete gore na ga o se o sheba he ga o sa boloke o sheba bophelo ba gago ka moso o bona ka o tlo phela jwang ga e na taba re e fete le yona eno empa re re gobane go boloka re tlameya go boloka tšhelete gobane go boloka se go itima dintho tse o di ratang empa go boloka ke o lokisetsa bophelo ba ka moso ga o se o sa sebetse o se o sena lekeno le e leng gore le netefaditso jalo ka moputso jwale e be ke re go wena ga re sheba fela gore jale re na le mona re felela mona mo re fitlhelang ditlhoko tsa mantlha tsa botho ka go ditlhoko tse tsa mantlha tsa botho ga o sheba tsela ya gago ya go ja o bona o ja gantle na o bona o ja dijo tse nepagetseng ka nako le nako ga o ja na kapa o bona o ntse o na le mokgwa ore wena e be ka beke o ja nama makgetlo a manne goba nama ke yona ntho tugo ga fela wena o sa itlhaisetse nama ga kere nama e tlabe le tugo and-e nama ke ntho e ratwang ke batho ba bangata fele ga e ba nama o e ja makgetlo a manne ka beke ga o fokotse makgetlo a mabedi keng jele o je nama makgetlo a mabedi ka beke go na le gore

0: ya magetlwa maga a mane le teng ha e ba o bona ga tshile yona na mena e ka re ke ja hangwe ke ja hangwe ka beke le teng o sheba gona ha e ba ha o gone tshelete ha o inyane o ja nama ya mofuta ofe na mofuta wa nama o o jang ke nama e leng gore e ya bontsha gore ke ya motho ya nang le tshelete e nyane gobane le teng ke batla re tle mona mo rereng ha e ba wena nama yo o e jang o ja ke batla gore ntho ya botetugutugu motlhomoge re ja nama kgomo jele nama kgomo ke ena ka e bona gore ache kg ya teng ke yane lata bo 300 e ka nna ba e lata 200 ga ke tsebe mabenkeleng a mang o e bona e se e lata bo 200 wena o ntse o tsitlaleletse go ntse o ja nama ya kgomo beke le beke gobaneneng wa e rata fele ke re go lokile ga se nama ya kgomo fela yo o ka phelang ka yona ga e ba o motho wa blood group o tlile o ja nama ha ke rere ha ona nama e nngwe e chipinyana e loketse motho wa salary e lekanang le ya gao kapo ya tšhelete e nyanyana na e be nna karabo ya ka ko gore e teng nama e leng gore e tlasana ka theko e leng yona e leng gore o ka ja yona he ga e ba o sa utlwa gore ga o arwane le nama go gang fele e be ore ga e ba ke ne ke reka kg ena ka 200 fele ke se ke re ke le go reka nama yane e leng gore ke fumana kg ka legolo legolo le la bobedi ke ile tsamang ke ya lenka kilo le boloka ga e ba mo teng o motho e leng gore ga o le o reka phofo kapo ga o le o reka ke batla o etsa motlhala ka sesepa ga re etse motlhala ka sesepa wena o reka sesepa se itseng se tugu nako ena kao fela ga o tlapile ka seno ke gona o ikutlwang gantle gore ke gona ga o tlapile fele ke gotle ke re na ga e ba salari ya gago e nyanyana gobaneng ga o tla tlhapa ka sesepa seo se tugu o sa e sesepeng se chipi na e le goreng o tsebo etsebang go ba le saving yo ka etsa mono ga o se o rekile sesepa se chipi go na le tšhelete e tlo sala e be wa tsamaya jale o lo e boloka ke mpa ke re fela ka bokhutshwanyane re tshwanetse re ele tlhoko tsela eo re phelang ka yona fela re be re ikgodisa gore tsela e ne re phelang ka yona e tlile ke tsela ya motho ya golang moputso o mokana gobane gapa o golang moputso o monyane empa o ntse o phela bophelo bo o bonagalang bo le godimo maneneng ga re o sheba qetellong ya letsatsi re ntse re go gola moputso o monyane fela ga re bue nnete moputso o monyanyana gere go othwe ga o le mosotho o tlo re okay ka ko reke ke rekisa ntho ke enana ke 100 maloti kapa ona sena ketlhe re bua ka yona taba ena financial literacy re re go batho tlogong re tlo buang ka taba ya mahlale ya tshebediso ya tšhelete e le gore re tsebe o bonang gore na re lokisa go kae o ka tla wa fitlha wa patala 100 rand kapo I mean 100 maloti kapo 150 e be mosotho gore ae ga sentse ke sena tšhelete jale 150 ke tlo eng kakae ga ke empe e be wa tlhaga go sane gore ke rekisa tekete ke ena ya gore re ka yang monateng kae kae go bina mammang go jaefa mammang e be ore ae ebile e lokile ga se e lokile enonong ebile ga e le tugo o kore tsela ya gore leng ka yona ke yone eno ya gore ga o tlhaga ntho e itseng o bona e le tugo ga o tlhaga e itseng o bona ebile e le cheapi empa qetelelong ya letsatsi ke gore na maatla a gago ga o a sheba a o beya go kae mme o loketse o phela go latela maatla a gago o babele mokgwa wa o boloka tšhelete gobane ga o sa boloke tšhelete teng ka nnete bothata bo sentse bo le teng ba bophelo ka moso mme wa ka ke gola ke buile ntho e ngata ke kopa tshwarelo
1: o buile ntho tsa botlhokwa moratiwa waka a ko re gakanyetse he moratiwa waka e sentse ke gola tšhelete e nenyenyane bonyane ga sothwe ke lokela go boloka karolo e kae lekenong le laka
0: dingwedi tse ngata di kgothaletsa gore motho a boloke 10% ya moputso empa nna ke le mmedibusentiti le bukanyana ka ntseng ke ngola ya maemo mona I was not born a millionaire ke tla o fa yona ka letsatsi le leng a se ke e qetile ke re go mosotho wa heso sekebe wa qala ka percentage kapo ka eng qala go boloka tšhelete go latela ka mokgwa o kgonang empa o shebe lebaka la gago ga e ba o boloka tšhelete gore o tlo reke ntho e itseng ga selemo se fela o tlwaetse bonnete ba gore tšhelete yo o e bolokang e tla fela e o rekela ntho eno o batlang go e reka go latela bokgoni ba gago o seke ba batla go reka ntho e o dimo mane fela salary ya gago e letla

0: ho latela bokgoni ba hao. O boloke hanyane ka hanyane ka hanyane ka hanyane. Ha ke re jwale rona re le Basotho, taba e nngwe ke e buike hore rona re le Basotho, nna ke bone ke tseba ha ke ne ke hola. Ke qala ho sebetsa bankeng mona. Ha kgwedi fela line ne ba telele ne le ya batho ba tlo boloka tjhelete. Ebe, bana ba neng ba kadima tjhelete o tla ba bona hore ke bane ba fokofokola. Empa banka e ne tlala batho ba neng ba kadima tjhelete. Ke ene ga ba qeta ho tjhentjha ditjheke ba be ba boloke. Ba bang ba sentse ba boloka tsona ditjheke tseno kaofela, ba tla be sentse ba tlo fihla ba ntsha ha kgwedi e sentse e ya kwana. Jwale empa ya ba re fihla mokgatlhelong wane o rereng jwale se re le batho ba di-loan ntate, o so le bonolo o kadima tjhelete, o so le bonolo o etsa di-loan, ga tloa tututututu mane mo re neng re boloka tjhelete teng. Empa jwale ke re ha re khutlele mane Basotho ba heso, ha re qale hanyane, e re ha o so tlwaetse he, e be o so ntse o e yeketsa ho fihlela mane mo o tla bore atjhe mona mo ke teng ke bona ka ke kgotsofetse. Nka tswela pele ka ho boloka tjhelete ka tjhelete ena, ebe ha o qeta ho e boloka wa e ntsha he, o isa mane mo o so lo e tsetela mo e leng hore jwale e tla etsa ditswalanyana tse batla di le betere haholo ho feta mona mo o bolokang teng. Kore ho boloka ke tla re keng, ke mohato wa pele kapa ke setepe sa pele seo motho a se nkang hore a lo fihlela bolokolohi ditjheleteng tsa hae ka moso.
1: Eya mme.
0: Eya.
1: Ke diphoso dife tse etsang hore batho ba hlole ho boloka?
0: Ke a leboha mme wa ka. Phoso ya pele eo re etsang re le batho ke ya hore hona tjenana ha ke ntse ke bua tjenana mme wa ka. Ho na le batho ba bangata haholo be leng hore tjhelete ya bona ba e bona fela ha e se e fedile. Ba bona ha tjhelete e se e fedile, yona e itaotse ikisitse mo ipatlelang ho ikisa teng, ba ntse ba le teng, fela ba ntse ba le denialeng, ba bile ba re tjhelete ya bona e se ntse e fedile, na ho thusa eng hore ba etse dikgakanyo tsa ditjhelete tsa bona. Jwale taba ya pele eo re sa etseng re le Basotho ke hore ha re etse dikgakanyo. Le be bang ba di etsa, ba di etsa fela. Ebe ha ba di sale morao ho etsa bonnete ba hore ba phela le ho sebedisa tjhelete ho latela dikgakanyo tse ntse ba iketseditseng tsona. Ke phoso ya pele eo re etsang re le batho. Ha re na taba le ho etsa dikgakanyo mme wa ka. Ke se re utlwa bohloko ha motho hloye se le tshoika ya medibuseng tjena a sa sebetse, a sheba hore ha ke se ke kopanya tjhelete e kana ya ba e fetile matsohong a ka, e ka nna ba e lata 10 million. Fela mona mo ke teng, ha ona letho le bontshang hore e ka nna ba ke tjhelete e kalo e fetileng matsohong a ka. Jwale re phela ka di-regret jwale hore hojane se ka ke etsa tjena. Ke mpa ke re fela, Basotho ba sa etseng kgakanyo ya tjhelete ya bona, ba tlo ipotsa ba se ba le baholo ba lekana le nna kapo ba nfeta. Ba ipotsa rona ha ba sebeditse ba le banyanyana kana tjhelete ya bona na athe ile a nyamela kae. Jwale re loketse ho etsa bonnete ba hore re etse dikgakanyo. Hobane wa tseba ha o sa etse kgakanyo ho tshwana le ha o etsang. Nna ke holetse high school kwana Maluting a Qhuthi. Mo ke hotseng ke ya Sedibeng. Ke ne ke lo kgametse Sedibeng. Mme Sedibeng moo o no ke ba kgametse ka nkgo e dutlang. Le ha e ba ene e le teng o no sebedisa nkgo e dutlang, o no etsa bonnete ba hore nkgo eo e dutlang pele o tshela metsi ka yona o e thiba ka letsopa. E le hore ha o fihla hae metsi a ba ntse a le mangata, o bo fihla wa ntshetsa moqomong kapo nthong e nngwe e tshelang e seng nkgo eno. Jwale rona e hlile tjhelete ya rona e ka re tswa masobeng a nkgo e sa thijwang. Hobaneneng jwale qetellong ya letsatsi ke mane mo e tla re haole tjena e be sentse re re hana e fedile jwang. Ke kgotse maobane kapo beke e fetileng, fela ke bona ke sena letho hana tjhelete e fedile jwang. Jwale e bohloko kore re sitwa le ho kgutlela morao re lo sheba hore na ha eba tjhelete e fedile e re be re re e fedile e qetuwe keng. Ha re etse jwalo, re re fela e fedile, then you move on, o lo kadima tjhelete moo ka e kadimang teng, e be o tswela pele ka bophelo. Jwale taba ya bohlokwa ke ya hore re loketse hore re etse kgakanyo, re nke taolo e phethahetseng ya tshebediso ya tjhelete ya rona. E le hore qetellong ya letsatsi tjhelete ena e tla e tlo tla e re sebeletsa. Hobane hona senana re sebeletsa tjhelete. Tjhelete ya rona ha e so re sebeletse. Mme hore tjhelete eo o sebeletse ke leeto leo loketseng hore o le qale ka discipline yohle. Jwale discipline ha e le siko ebile

0: ke hona ke hona mane mo elongisile ha rena taba le hore re ka etsa ntwe kang e kang budget le hore fela re ke re phumane le hore na re ka fumana dikeletso jwang hore re lukise maemo ana a teng go bana ha re a lukisi ntwe engwe ya bobedi ke yona yeno ya hore re phela ka tlase o gatello re phela ka tlase gatello ke maemo ke metswalle ke beng ka rona ke basebetsi mmoho qetello nya letsatsi motho o qetella a lusa a lahlehelwa ke tshebelo pele hore na hantle ntle lefatshe mo ke batla qetellong go tlo ho etsa hale eng go baneng ka nnete ha hona motho a tletseng lefatsheng fela go a fihla a tswalwe a kene sekolo a sebetse ebe o fella mono o tlo sebetsa ebe wa phela jwale ebile gona jana nna ke bona re phela nako e telele go feta dilemo tseo ba bonkgono mehleng le bontatemogolo ba e phetseng e tlhile re phela nako e telelenyana e leng gore re phela nako e telele le ka gore mosebetsi re tloe mesebetsing fela ga re itukisetse boemo bono ba gore ga re se re tlile mosebetsing re tshwanetse re nne re lo phela jwale ga o se o na le gatelelo he jalo ka kitshile gore re phela ka tlase o gatelelo motho ka mongwe o sitwa gore a ke a itshebe a ke a puise a ka etse dintho tse a bonang e kare yena di tla mo thabisa bogolo ba rona ga re le tsenana ka nnete le batho ba bang ba itirekang ba itirekela fela gore batho ba tle ba ba bone kapo bo mang ba ba bone ba le hantle go feta bo mang baqetelong ya tsatsi nako nngwe ke rata ga o tlotla fumana gore mona mo teng le ga o ntse o itirekile fela o itereketse batho ba e leng gore ga bana taba le wena kapo ebile a go re ha hona le mo ba o beanye bile ba o gatelo o gatelo rena o itirekile le rena wa itireka ha bana taba le wena ke nnete na le bana ba tla nne ba o shoba ba go jowe le mone mmalona nana go tseta tsejwang ba qetelo nya letsatsi ha so bolela go tla nne o itireka o tla nne o apare handle ka mogo wa moele hang o a ena diphatlo tsa hao o polishe dieta tsa hao lo ba ke tsa gale o hlatswe diteki tsa hao lo ba ke tsa gale o kene batho mo tswele pele ka bophelo o ikamohetse ubane ha o sa ikamohele boemo bono ba hao ka nnete re tumane mo re tlo ba le mathata jwale ya gore be ga re boloke tšhelete ga tsietse e tlhaga re a di-loan shark di matha ka di-ATM card tsa rona di matha ka di-ID numbers ka di-ID tsa rona ga o qata o sebetsa o fufulelwa o fufulelwa wena o wa tsamaya o boetse le o kokomala ga motho yo mongwe gape gore yena o sebeditse ebe ke ena le o godisa goba jalo o lesolo motlekisa wa o kadimme tšhelete ya gae so re tlameya gore re etse bonnete ba gore mona mo re le teng re le batho re a ikamogela mme re phela go latela moo ka tsela yeo rona re utlwang re kgotsofetse ga re le ka teng
1: eya mme ga go tloge polokelong e ya rona dintho sa tshwanyetso tsona jale re di etse jwang kapa re tlameya gore re be le polokelo ya ditaba tsa tshwanyetso le polokelo eo e nngwe
0: eya mme ke mane mo ke neng ke itse ga ke ne ke qala mona ga re boloka tšhelete ntho ya pele ga e ba fela re le batho ba e nang le maikemisetso mme wa ka ntho ya pele e re loketseng go e etsa ke mane mo gereng re ba le tshireletso kapo re ba le polokelo e leng e tlo ba sebakeng sa dintho tse tlhang ka tshwanyetso ditlokotsi kapo ditsietsi tse tlhang ka tshwanyetso ke tsona tse re loketseng go di bolokela tšhelete mme tlokotsi ya motho yo mongwe le mongwe ka fumana gore e fapane le ya e mongwe empa qetelong ya letsatsi morero e tlameya o be mongwe ke tlo etsa motlhala ha re le batho re loketse go boloka tšhelete bakeng sa bokulo bo ka tlhang gobane ga ona motho a kareng yena ga ana kula motho yo mongwe le mongwe o tla kula motho yo mongwe le mongwe a ka kulelwa ke motswadi a ka kulelwa ke ngwana jwale ga e le jalo e bolela gore go gona ga e ba re batho ba nang le maikemisetso a go boloka tšhelete re qala pele re beya tšhelete ka thoko e re reng yena ke yona tšhelete re reng ke tšhelete e re katileng e katileng ga re ka ga ba le tsietsi o ka beya fela o ka boloka fela gore okay e re ke boloke magolo a tsheletseng ke a tseba gore magolo a tsheletseng go tlwa mona go ya ga e sekuthing a tlang jaga motlho o mongwe ke be ke gutla ke be ke thebole motho e bangwe wa kula ke se ke tsaya motlhala kapo ke boloka sekete sekete sana se tla nthusa gore ke tsamaye ke ya high scooting ke tla le mokudi wa ka ke be ke tlo feta ke mo iseng a keng ga ke kapo ke boloka kete tse pedi le teng go latela gona o shebile ditlokotsi tsa mofuta ofeng o boloka tšhelete no o e beya e le jalo e se tšhelete o tlage um ke tlo e nka ke ise go kae kae ga o se thoe go se tlhaga scheme se seng mona se o thoe se re nka isa ditšhelete tse kae kae di tsebo go a tswala gagolo di etse tšhelete ngata ga o na e thetsa tšhelete e nonong o tla e tloela e ntse e le jalo ke tšhelete e o katileng tsietsi e ka o tlaelang o ipeela fela moedi wa wena o utlwang kare o tla kgona gore o thuse ka nako eno ya tsietsi o seke be wa iphumana o le o kadima tšhelete.

0: o e tshepahalle hobane tjhelete eo yo o e bolokang ha o le motho wa kgwebo o tlo e boloka o e bolokela molemong wa kgolo ya kgwebo ya hao. Ha se tjhelete e leng gore e kare ga o so tho jo mme wa ka wa kulebe ke a tsamaya ke a e lata ga o tlo e lata. Tjhelete eno yo o e bolokang ka kgwebong ka mono o e bolokela gore kgwebo ya gago e tletse ba gore o tlo kgona gore o e godise ha bonolo ka moso. Jwale empa ga o je ga o nke tšhelete e o thweng ke ga o nke tšhelete yane onong o rekang stoko ka yone o tlo nka tšhelete e leng gore ke tšhelete ya phaello. Ga e ba phaello e le siko tsatsing le itseng jwale ga o na ba le letlho le o tlang go le boloka. Jwale ntho e nngwe gape kore re tshwanetse re tsebe gore na kgwebo tsa rona di sebetsa jwang. Ke tlo etsa motlhala go na le ona difutseng mono o tlo thola gore go na le fruti e itseng e tsamayang gagolo ka nako itseng. Go na le itseng e sa tsamayeng gagolo. Jwale ga o le jalo o tshwanetse gore o sebetse dipalo tsa gago kapo tsela e o sebetsang ka yona e tshwane gantle le gore na kgwebo e nonong e sebetsa jwang. Difutse tse rekwang gagolo ke difeng ke tsona tse o tla di reka tse rekwang ganyane ke difeng wa theotheola go tsona. Nako e bang ga o rekwe gagolo ke nako e ne o go le wena o tshwanetse o theotheole o se ka dula o rekile stoko gadi se se ngata nako ena ka o fela gobane se tla o senyegela. O reke go lekana o kampa wa boelela makgetlonyana ga o lo banetšha dimaraka a di gole o kampa boelela makgetlonyana wa nna wa eketsa go na le gobo se o reka ntho e ngata e leng gore e tla senyega. Ke mpa ke re ka tlhaloso ena wena o le monga kgwebo ithute na kgwebo ya gago e tsamaya jwang mme o tloa mono o tlo tseba gore o tshwanetse o boloke tšhelete gobaneneng go na le matsatsi ano a tla ba thata and-e matsatsi ga a le thata ga o nare o tla dula o kadima tšhelete o tla itsotsa fela gore ga matsatsi a le thata ntho e ke entseng kore ke ipolokele tšhelete gore ke be se ke mathela mane ke tsebe gore ke tlo ke kwale mo e bang ke loketse go kwala teng ka kgwebong e seng ka lapeng gobane ya ka lapeng ke ntho e fapaneng ka mona ka kgwebong tlhile re a boloka re tlameya jwang kapa jwang re boloke phaelo ya letsatsi ka letsatsi ka letsatsi ka letsatsi ka letsatsi e le gore qetelong ya letsatsi re tle re tsebe gore ga re ba le bothata re tsebe go mathela mane dipolokelong tsa rona. Ke dumela e tlhakile mme waka
1: e tlhakile moratuwa wa ka empa fela ka baka la nako ke a tseba gore o ntse o itlhopha mono o tlhophela bana ba rona gore o tlho ba otle ba sa le banyenyane gore ba tsebe go tseba gore na ba boloka ka tsela ya mofuta ofeng mme e tla re ga nako ya tamelatlhe o tla re fa dintlha ka botlalo gore re utlwa gore na e be morero ona wa gago no batla go o etsa go kae le o sebetsa ka tsela ya mofuta ofeng mme ka baka la nako tlhe ngwane so ke kopa fela he o sie dinomoro mo ba mamedi ba ka o tshwarang teng ke a tseba ba e bana le dipotso empa ka baka la nako e tlile se re shapila golo re tlameo ya ka mane ka ditabeng.
0: Ke a leboga mme wa ka ke a leboga tle ba mamedi go mmamela le nomoro ya ka ke 5888-4350 ba bagago 4350. Ke a leboga.
1: Ke a leboga mme wa ka.
0: Thank you mme wa ka hebe boroko.
1: Ke a leboga.
0: Thank you mme.
1: Momamedi wa Salmo ya Salisotho hle ke Medi Busenti teno a ntse a re thusa ka ho ntlafatsa ditšhelete tsa rona gore na e be re ka boloka ka tsela ya mofuta ofeng e re hle ke fetisetse dithapo tsena ka mane ka ho ba ditaba.

0: se ileng se thokotse mmuso ho iqhala. Mohlomphi Motjhobokane o re setsi sa lebe se se theilwe ka selemo sa 1987 ka tumelano le Canada. Dinaha tsena tsa dumelana hore Lesotho le nke dinoko tse 60 ya tsamaiso ha dinoko tse 40 di abetse dikgwebo le batho ba ikemetseng. O re ka selemo sa 2015 ho ile wa hlokolwa mme ba bang ba nka monyetla ipha diabo ka thoko ho molao. Ho sa le jwalo, setsi sa lebe se se tla tsamaiswa ke mmuso ho fihlela ka pudungwana ha mmuso se o kgethile boto e ntjha. Radiphatlalatso lekaleng la tekano, batjha le ntshetsopele ya setjhaba hore ditaba tse ntseng di hlahella marangrang tsa hore tjhelete e amohelwang ke bonkgono le bontatemoholo e theotswe ka maluti a 50 ke mafosisa. Mofumadi Mpho Makgetha o itse lekala le amohedisa bonkgono le bontatemoholo tjhelete e kalo ka 1000 sa maluti a nanetsweng ka molao e le ya bona ya ditsiane tsa kgwedi le kgwedi. Mofumatsana Makgetha o re lekala le tla etsa tlhokomediso ho bohle ba ntseng ba hasa mafosisa ana ho emisa hanghang ka ha ferekanya setjhaba. Letona la mehleng lekaleng la bophelo, Mofu Mohlomphehi Nyapane Khaya o hopotswe e le setsi e bile mohlanka wa setjhaba ya neng a dumela hore ngwana Mosotho o lokela ho fuwa monyetla ho fumana thuto. Sena se boletswe ke mosebetsi mmoho le yena wa mehleng Mofumahadi Mantebo Botsita tshebeletsong ya sehopotso sa bophelo ba hae e bileng Bothabothe. Setho sa Paramente sa mehleng Mohlomphehi Motlohi Madiehe o babaditse seabo sa Mohlomphehi Khaya ntlafatsong ya ditshebeletso tsa bophelo nakong eo e neng e le letona la bophelo, ho kenyeletsa ho tlisa metjhini ya kalafo ya diphio sepetleleng sa Moteba. Mohlomphehi Khaya o ile a sebetsa merafong pele e ba titjhere ya ba e ba mosuwehlooho sekolong se phahameng sa Gugune. O ile a kgethwa ho ba letona la bophelo a emetse lebatowa la metjheshane tlasa lekgotla la kobotata Basotho ABC ka selemo sa 2017. A fetela ho sethala sa kgodiswa moruo meke ka selemo sa 2021, mme ha morao a tshelela ho lekgotla la puso ya setjhaba DC ka selemo sa 2023. Mohlomphehi Khaya o hlokahala a le dilemo di 62 sepetleleng sa Sebotshe nakong eo a ntseng a ntshetsa dithuto tsa PhD pele sekolong se seholo sa setjhaba. O hlokahetse ka mora bokulo bo kenyeletsang kgatello ya maikutlo, lefu la diphio le ho ruruha pelo, mme o siya molekane mora esita le morwadi re a phethela. Letlole la mafura le re ditheko tsa mafura Lesotho tse tla nyoloha ho tloha hosane di nyoloha kapa hona ho theoha kgwedi le kgwedi ho latela dipehelo tse bang teng dimmarakeng tsa matjhaba le maemong a ka hare ho naha. Phatlalatsong ya ditaba, letlole la mafura le re theko e tlwaelileng ya oli e tala e nyolohile ho tloha ho didolara tse 87 tsa Amerika ka barele ka phato ho ya ho didolara tse 99 ka barele ka loetse selemong sena sa 2026. Le re keketso ena e bakilwe ke dikgohlano tse ntseng di tswela pele dipakeng tsa Amerika le Iran. Ho se tsitsi ha phallo ya oli sebakeng sa Strait of Hormuz, ho nyoloha ditshenyelo tsa dipalangwang tsa oli le ho fokotseha ha pokello ya oli. Letlole le re ditheko tsa mafura tsa petrole, diesel le parafini le tsona di nyolohile ka lebaka la phokotseho ya phepelo le pokello ya mafura le pokello lefatsheng ka bophara. Sena se ekeditse ditshenyelo tsa ho kenya mafura Lesotho. Le re luti le lona le thefulehile hanyenyane kgahlanong le dollar America, e leng se entseng hore mafura a tswang ka ntle a be theko e phahameng ka maluti. Ho latela phatlalatso, ditheko tsa oli lefatsheng ka bophara, ditshenyelo tsa dihlahiswa tsa mafura le sekgahla sa phapanyetsano pakeng tsa luti le dollar America ke tse ding tsa dintlha tse ka sehlohong tse bakileng tokiso ya hajwale ya ditheko tsa mafura. Ha re boele re lekole dihlooho tsa ditaba. Tsona di re letona le netefatsa ho qhalwa ha boto e tsamaisang setsi sa lebe se Lesotho. Ditheko tsa mafura di a nyoloha ho tloha hosane. Tsena tse phetelang letsatsi ditaba di fihla pheletsong mona. Fumana tse ding ka hora botshelela hoseng haebe kgotso.
1: Komediso ho bamamedi ba seyalemoya. Re le seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa bamamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang: ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa, ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho senngwa lebitso mananeong a rona, ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa Lekgotla la Tharollo ya Diqabang tsa Kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 6200 2021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.

0: mamedi wa sa masala sono hle ke bo ke di khomo ke ho ema dume mo hlangana mo sotho ka lontse le phepa tsa singla ga tsheno ya santse re medisa ke thapelo mo le tlipolo wa motaunga seboko ke ge ke motaung ha mo le tlipolo ke falana go ina ke motho ha matsolang go ifolla mo kekeng ba koni ba sena ba e super ka melo metshunyana tla jo hantle bo isa e folile thamana phiri sepeka thamae ga ngwana taolo le tlongkwana ngwana ntata ka phiri mela ba ga ntla o tsaba dintho ke ntse ke tsaba dintho ke mpa ke tsaba melato dintho ntse ba thuki sa hla ke thoko ke le ka kuba ke ya bontswa ke le semeti ke sala ba le na metsa tla tlhomela ba bo tsana ha sena ba bo wa itile di go bana heng ha iso ke mane ke thutentse tsheleng a tsang kgono mantsane mantsane ke mo fusa na itshola gale a ntse le bana ba thata bomokana o shene wa ntate ya bolotsi nyatse mo malalo ngola me bang ba mpotse ba gana le phulu o tsebella kae go mokana o shene o bolotsi ke re bona ke nna ene re ha o le tsena ka tsho ha bonolo ka re ha ke mogate mokana wa le kwala mokana o shene a nkutlwa a hlwa le kgwaga ona mamediso ba sala sotho me ka mabakano le a mang nna le yena ka jeno ge sentse ke tshwa ntla monate ge ho tle ke le sotho ga mpaka ntse ba hlompile molao tsa tsene ka jeno hle mamediso ba sala sotho ke tsamaya ke le mong ka kwano ke tsamaya le bagolo ba ka hle ona mamediso ba sala sotho me nnete e sale se sotho se ya nepa ha se re ha ke anyeswe ka mokutwana mayona e ntse e phela me ka mabakano le a mang hle ke kopa ke ba fe monyetla tsa tsingela ka jeno hore ba o hlalosetse rona ke bomang bemba ka hle ke kopa ho le mpa ke sentse ke gotse ka tiba tsa tsene le ka jeno hle ke le fe monyetlo ho re ke dumise ma mesoro sa masotho le mo betse mabitso ha a felletse le hona le hlaoka ga tse botsola pele ka lena ne o lane la bohlokwa la banna gotla
1: ha ntate ka nete re le buile a ho lotsa di programete na le bitswa la ka ke kotswane ga makao mona mapolisi ke bitswa inspector ga makao ha iso ke mane magale dikutupo ha bitso mme he ke hlaha mona ke tloa mane ntlogolo ya sepolesa sa Lesotho moo ke sebetsang gona teng le ga o le jalo he ka jeno jalo ka mehla o se o tlhalositseng date lenaneo le legolo la banna gotla ke tlhile ke tlaga mona jwale ke le ga diphatlhalatso wa mmoka wa banna wa mapolesa e leng LMPS Men's Forum ke a tseba jalo ka o se tlhalositse data ha se ga tlola pele ke tla mona empa he ke ne ke re ke beye ditaba ka tseleng ke fe mogolwane wa ka mona le yena a tlage letho
2: ke a leboha ntate nna ka re ditseo ke re tsirisitse mosala ke theowa ka mane ka mashogeng ka mane maponiseng mona ke bitswa lang sergeant mosala ka ga moka ona wa banna wa maponisa ke sebetsa ke le mongori kakaretso ke a leboha ntate
0: taba tsa bohlokwa hle baholo ba ka mme ha se le teng jena ke a tseba hore bontate ha o fimane lapeng mane mo baleng teng hle ba sentse ba beile hantle dintho tsa bona ha o finyane mme ke sentse re etsa kgweletso hle re bomme ke nakwane he ya rona a ke le ba atameletseng di a le moya ho hle mo baleng hona teng bona haeba o hole le yena ere mo tshware ka potsotso mono o mo hule ka mohala o mo hlalosetse hore e se le nakwane ya banna gotla mme e tsa bonnete ba gore o a mamela mme tle mamediso masala sotho go monna e mong le mong wa mosotho le e mong le mong ya utlwang sesotho kapa ya tsebang sesotho le ya mametseng sa masala sotho tsatsing la jeno.

0: ka jeno he ke ditaba tse amang nna le wena tse amang monna e molemong tse amang moahi e molemong wa naha le Sotho le mathoko a yona le bana ba mametse ka magangang hena le utlwile matsatsi ana hore sa mamelwa ka magangang se wa ka ke re hai ehlile ditaba di nepahetse mona e le ha re ne re lokisa taba e nngwe monna e mongwe se wa tshwara ena le pholo ke be ke batla go mamela jwale ke fumana hore mono di magangang mono e ka gabele lotla ka mono fela go ha o mametse ka di headset ka go bona tsebe ene nngwe fela ba ntlhotlwa pa tlhopa mono le lokise ke re hai sentse re phea re tsa tsene le hore ke dilo yalo tsatsi ga so le fumane
1: yo tlolile
0: sa ga maka utsa tsinga la ka jeno ge tshwere mona mo kutleng hantle hore ga go bua ka ditaba tsena tsa dikahlolo tsa magotla me tsa tsinga ka jeno ntate ha re bua ka dikahlolo tsa magotla o santse a utlwa le yena hore ehlile ba le ga boetse hape ga lo tshwara ka thata me sentse re bo ntate dinomoro tsa rona tsa mohala ke +266 599 33 ke a pheta hape +266 599 33 me jolo ka ha baiti ba ka tsatsi le ka jeno ba nyetetse ba tlile ka seqo mamedi wa sema sala Sotho yane ya rona e bonolo e monate o ke etse bang ya 2231 6429 le yona ka tsela e tshwanang e tlabe e fumaneya mme ka mantswe ya bonolo ko gore re a fumaneya mehala line tsa rona tse pedi kapa mehala ya rona mmedi o dungweletse go ka botsa potso o dungweletse gore o ka etsa tlatsetso ditabeng tsena mehle mamedi sema sala Sotho ke nne ke re ka jeno jolo ka mehla hla ke le mefela hantle monate bokamedi ba sema sala Sotho le e le mbora bo ntshepetseng tlhe mamedi sema sala Sotho o tsamaisa lenaneo lena la tsatsi lena la ka jeno la banna gotla mme ke ntse ke na le mesa mohlwane le e mongwa banna ba Basotho se ga makau le wena se ba se msala ya wa tsama monne wa Mosotho ke monna wa Mosotho yo nete sale nke ke nka o vuetsa go gona ntle le gore ebe gana le togo e le nngwe ka pagana le tshebelo pele e le nngwe ya go boulelana ha ya Lesotho ka nnete ya gore ha ke tsebe ona ke eng ke be re kopantse empa ke tlo nyana tsatsi ha ba le tsena o etsa bonnete ba gore o ntse ka fela lotwana la ngwana la ke sele ha ha ha ta ke ha ta mo ntse ntata isa mme ke re ka nako nngwe wa tsaba go bohlokwa gore ha o ntse etsa dintho o fe batho dipalesa tsa bona ka nako eo ba ka utlwa mongwe wa tsona ka nnete ke ntate Maloka Phamotse o eme ka thata gagolo le nna mme ke lakatsa gore ke re kana ne o lena tsatsing la kajeno ke mohlomphe ka tsela e kgethedi
1: ee
0: ya mogolo wa ka mme ga re keneng ditabeng tsena tsa rona tsatsatsi la kajeno
1: ntate o buile taba botlhokwa ka ne ditlhe kajeno re ile ra tlhaga ikeletsa le rona gore ha ga dintho tse dinkanele tse bonagalang di re tshwentse yagolo ga tlhe ga tlo tla re kena dikatlholong tsena tsa magotla ntate ge di sheba jale re ithuta tsona gore na ge di bona di ka tsela ya mofuta ofeng gagolo jale ka tsela eo re bonang dipalopalo tsa rona e le tsona tse tshwarwang ke rona re le mapolisa ko ga ke rona ka mapolisa ka letlonono jale re tlile ge tseba dipalopalo tsa batho bao re ba tshwarang ka beke le rona re ba tshwara ka mabaka a feng empa he tate ne ke batla go tlekela taba tsa ka jenana ka gore tsatsing la ka jeno ditaba tsena re di arotse ka mekgatlhelo e mmedi wa pele ke yona yone e buang gagolo ka kotolo ka ditaba tsena tsa magotla dikatlholo tsa magotleng jwale ya bobedi ke gore ge tlo tla re bua le ka jeno gape-gape ditaba sesosa kapo ditaba tse re ithutileng tsona e le tsona tse etsang gore qetellong motho a iphumane jale a le ka pela magotla ka nako tse di utlwe o fumana gore ka pela magotla motho ka pela magotla fela jale ka nnete ga se kamogego ko gore le wena le o tse lo leponisa tsena o bona tlo ya mola yona ke ene se etsaetse fela gantlentle motho enana o ka pela legotla fela ga ke se ke shebisisa ga ke bone kae ka re ntho enana ya ke neng ka gara yona o tlile o na latlha ikemisetsa yona e sa le nako ke ntho a fitlhileng a thulana le yona selelekela se go se etsang ka jeno ke gore ke ile ka bua le nako e fetileng re ntse re bua ka botlhokwa ba rona re le banna ka gara malapa a rona ka gara metse a rona ka gara mesebetsi ga gona motho a sa tsebeng monate le mofuthu wa ga o na le ntate gaufinyane ka ditaba tsona tsena tsa bophelo bo re bo tsebang ba letsatsi le letsatsi jale ga re bua ka magotla re bua ka dikahlolo re bua ka

0: kereng monna ke enwa o a tshwarwa monna enwa o a tshwarwa mo nageng mong ka ge le mapodisa gona ge mo belaelela ka tlolo ya molao e wa entseng ya mofuta ofe kapa ofe fela jale ke tlolo ya molao e wa entseng ge mo beya ka pela magotla o sodutsufatse magotla a sa sebetsa a mamela mapaki ka matlhako otlhe kao fela ba fumana gore he bana motho ne tlile o lokelwa ke jale legotla le mofetoso ka morago le mofumana kapa le mofekotlo ka morago jale a fumanwa le molato mme monna enwa ya ka pela legotla ge ithutile ona beletsena gona ge le mapolesa ga ga ditlolo tsa molao tse e tsagalang tseo ka kotlolo ja letlhileng di tlhaisang rona ka dipalo tse godimo gagolo tseo re di etsang ke ditaba tsa dipolayano tse ngata tse e tsagalang ke ditaba tsa tlhekefetso ka motabo eo re bonang le yona ka mokgo tshwanang gore banna ba bangata bao re nang le bona ba bonagala jale ditlolong tsa molao tsena tse pedi tse se re di tlhalositse e le tsona tse bonagalang di re imetse ga re se morago gore le ditlolo tse dingwe tsa molao gobane e ntse le taba tse amana le taba tsa bo bosodu le taba tsa empa e tlolo ya molao ka kakaretso fela o fumana gore e tlile ke rona jale re le banna ba bonagalang re tlhaga ka dipalo tse godimodimo gagolo e le rona batho ba qoswang ka bomadima ba re fitlha ka pela magotla ka mane jalo ka rona ge le mapolesa tlabe re ntse karolo ya rona go nkile mano le mmelelo go beya ka pela legotla lona le o fumana o le molato ka polesa o fumana o le molato fela ge ntse re pheta letsatsing ena ge rona ge le mansfora motaba enana e re thetsa gagolo ka go fetisisa e rotla gagolo gobane ge a bona ka matlho gore wa tseba banna motho o ke eo a welwa ke toga ga a bona ka matlho gore motho enwa ke ena go e tsala ditaba tsena tseo jale a fitlhang a fua ka tlolo ga e ba re ithutile bontate baka ge bone gore magotleng mola ga o ile wa tshwarwa motho a išwa ka pela legotla ka mane go na le dintho tse pedi tse e tsagalang ke gore jale ebile ga ka ntho tse pedi tse tse e tsagalang ga ga diqoso tse kenang ka pela legotla ka mane tse lesome ka nnete le tla ba dipakitsa ka bontate tse go bontswana jwang kapo jwang batho ba kenang ka mo gore ba fumana ba le molato go ga dikala di ba jalo ga se ka koo ke ka sewelo ka iphumanang motho a fitlha a tswa ke mona mo etla ga tswa ka mone le ena o kua ge banna tsa ke tswile ka sobanana le mona ke tsena ke tswile le kae ne ke bona ntle go e tlhiwe le mona toga ya ngwe ga se ga bobebe gore batho ba kene ka pela legotla ka mono e be jale ba fumanwa ba se molato empa taba e kgolo ka go fetisa ke ya gore bontate ge a gopola go le ka pela magotla ka mono ga o fumana o le molato o e tsala dintho tse pedi le teng ka mo go tshwanang e tla ba gore legotla le re ke a watlhola o tla ba ka mona ka setsing sa tlhabololo ya batshwaruwa nako ya dilemo tse kana kapo nako ya dikgwedi tse kana ba bile e tla ba taba gore e tla ba nako ya dikgwedi kapa e tla ba nako ya dilemo kapo selemo jwale e be le boetse le fana ka gore ka tlholong ene e ko fang yona ke boetse ke re o ka kgetha gore na o lo dula nako ene e ko fang yona kapa o ka lefa e leng ene o tla fumana gore boetse o fumane monyetla gore atšhe ga e ba o sa batlo wa dula ka mane nako ya selemo atšhe o tla ntsha o tla lefa tšhelete e kana ka tlholo eo gangata ke tse ke bua ka mane mo kereng jwa lentate o sa le ka pela legotla kapo monna o sa le ka pela legotla jale legotla lona se le mo fumana le molato jale ka tlholo e nngwe e boima ka go fetisisa ke ena eo legotla lona le tla go laela gore tsamaya o ye ka mane ka setsing sa tlhabolo ya batshwaruwa mona jale tlegere o sa itefelele ga o sa itefelele ko go bolela gore le ga o ka ba batho ra le dikete tse le magolo a makae ka gago ka tlung ka mono mono ga ona monyetla kogore e tlile jwang kapo jwang o tlameya go ye ka mono lo teta nako eno eo legotla lona le laelang gore o lo e qeta ka mono jale ga ke ntse ke tshwae
1: ke batla gore ge ke re utlwe fela ga go tshwane mogolo wa ka gona jalo ka ga o tshwa gore go na le tsena tseo e tlabele katlholo ya gore motho a lo phomola kapo katlholo e rereng wa ikgethela gona o lo phomola kapa o lefa bokana mme ke batla re utlwa gona motlhomong ke phapano e ba efe motlhomong nyeweng tse peditse ke bo motlhomong ga e ba rekare katlholo tse di fanwa boemong ba kapa tsena tse rereng ga o itefelele di sekametse tlhakong le itseng tse reng o ka itefelela motlhomong ke tse sekametse tlhakong le itseng
0: o botsa taba ya botlhokwa ntate ke taba e kgolo gagolo eno e botsang ditloso tseo di fuang babelelwa bao mogao tsena ke ntse ke tlhalosa kere ke rona banna ga tlhang ka dipalo tseo di mo go tsona tse ebile jalo o tla fumana dikatlholo tsa teng ga re fuile monyetla ntate taba e ne ya tlhekefetso ntate e bonagalang e bodimo gagolo e ne ya tlhekefetso ka motabo ga se a bonolo o tla

fumana ha o le ka pela lekgotla ka mono, lekgotla le re wena go fumana o le molato ka gore e be o entse tjena. Jwale re o fa monyetla gore o nke nako e kana ka polefe eno yona o a rata ga o rate ehlile ga gona jwang kapo jwang eno o tlo tsebe go ntate waka ga o qala o belaelelwa fela gona go le mapolesa go belelela ka ditaba tse amana le ntho o tweng ke tlhekefetso ka motabo tseba ntate waka gore ga o sana eng kapa eng e tlhokang gore o nne go le rekisa kgomo etsa jwang jwang kapo yo o tlameya go a dula mme ke bone ka ka ga ba kenyane pantate mosala ke bone ka di dikatlholo tsa teng ga di ka tla solemo tse leshoo ga fela ee ke 15 ebile ntate mosala ke yona nthusa gore ga ke bebe ka tlase 15 lemo tse leshome le metso e metlhano tsona motho o tlamaya jwa ka puyang o tla dikapa jwale a theowe a ye ka mane ka setsing jwale le engwe gape ape ntate ke taba tsena tseum motho a tla tloswa ka mana ebe o fumana a le molato motlhomong ka yona taba ya gore jale oameile lefule la motho ga o fe monyetla wa go iphumana ntse ore o tlatla gare o tlo lefe gape-gape ka pogetsa le jwang a tlile ga se ga le go tla letlhile le gore o fumana o le monate mono jwang kapo jwang mono ga ona monyetla o nna o ntse ore o bua ka tšhelete mme taba eo ntate e ne tlhile re batla go e gatelela gagolo tsatsing lenana ke gore ge rata gore tsatsing lena ke re bueng e le rona re le bo ntate gore na ga re se re sheba he ka ditaba tsena tsa go kena ka pele ya magotla mme re se re ameya ditulong tsa molao tsena tse ke di buile tsena tse re buileng ka tsone ge ne re ke re tlo sheba gore na gana segeo ge tale gona mono gana segeo seo re se siang dipakeng tsa ketsagalo eno e entseng le lelapa lang la gago ke segeo se se kae maoba mona re ne re buang date re bontsha gore na gantle botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa-tlhokwa ba motho wa monna ka gaga lelapa le wa phelang ka ga lona na ke ba mofuta o fe ge bile re ntse re kgothaletsa re re lokela go gopola gore ge batho ba botlhokwa ka gara malapa a rona ka gore e be re teng ka gara malapa a rona ka gara bophelo ba bana ka gara motse ka mono go lokela go ba teng ka gara mesebetsi ka gara dintho tse ngata mme potso ko gore na ga ke fitlha ke fumana kahlolo jale kahlolo ena ebileng ke reng e fitlha e mphumana nna ke le molato ebile sa ndumelele le ndumelela gore e mphe monyetla gore ke lefe ka tšhelete jale oa bona gore na e ba ntho ya mofuta go feng mme dikahlolo tse nang tate ga re se re dutse fatsheng tse re sheba ge se bile re bontshitse gore na taba e ne ya magotla le taba tsa dikatlholo le gore rona re le banna na ga ameha kae re boetse ra tlhokomela gape-gape gore ga ga segeo sena se re buile ka sona se re se siang ke gore ka dinako tse dingwe o fumana gore re ka pela magotla ntate ge se re le ka pela magotla re le batho ba banna fela ga o se go a sheba o le leponesa o dutse fatshe o shebisitsantle o qoka le ena ntate mona ntle wa tseba ka nako tse dula le batho ba ba ntate dipholona tse ya ke bua le wena eo ka nnete yona bele tjena a ka ikwatlhayang ga o fitlha a o etsa keta wa tlhola lemo tse masome a mabedi fela a ikwatlhaya ka gore wa tseba gaga ntho tsotlhe kao fela ko ke kene molekong mona ka lebaka la goane go leba etsala tjenana mme ke dintho tse pelang ga ke etse motlhala fela ka gore mo kereng ka nako tse di motho e mong gana morego wa ntho eno o tlwa pele wa tsebang date gona balee re na le monne o rentseng re mo beile ditlamong tsa rona ke a gola o tla tlhale godileng go sana taba di tsamaile gantle botha botemang bana ba sekolo ba tsamaya ba sekolong mo ba yang gona teng ditabeng tsa diterapi ba gutlwa belo ka e le boipuso tjena ba gutlwa bana ba fitlha ka gale a tse bata ba tsamaeto bana bangwe ba tla ba etetse gole ga ba fitlha mona ba fitlha ka 12 bosio fela ga ba fitlha ba fumana gore koloi tsa baeti ga di sa le yone fela ba gopola gore he bana wa tseba ndate gama a ka nthusa a ka re thusa gampe re letsetseng ena ga a tse ba lape mono koloi teng ba letsitse ka nnete motho ya ne a tsoga ka tsoga ka ka koloi jale ke ya ka koloi mane ga ke fitlha mane ke fitlha ke fumana bana ba le setlhotshwana jale ke a banka ke a ba isa malapeng a bona ka go fapana ka go fapana wa tseba ge ntse re belaela ga motho yo ne a se o be ka pela magotla fela ntse re belaela gore wa bona motho o o tsositswe a galeile ga ona ma laba le mogopolo ona ke nagane ntho ne a laba le yona le pele ya go abala go ntho eno o batla bo etsa obaneo ne a sa tsebele o tseba bana bano ba tla moletseng ee o ba beile dibakeng wa ba beya dibakeng tsa bona mo bayang teng wa ba beya ga teta o ba beya o fitlha sala le ngwananyana a le monyana moletsetsa kopa thuso gore ampatle ba tlampe ba bonna ba molebolebowa jwang ka taba tsa mafuga gore ampate ba o ekeketsa taba tsa dipetogo le jwalo ba tseba motho yo ga a sa setse le ngwane wa motho ga sa tlameya belo a tsamaye le ena a mo itshela pele ke a fitlha a emisa koloi ga a emisa koloi a tima mabone a tima koloi a tlola setuong sena sa a dutseng go sona bela a tshelela ka nqa ga a tshelela ka nqane o sa fitlhile o moeti wane selong sa ne sa moeti sena se pela gae e leng gona mo o bodutseng ga o senyanenwa sa qaleletse.

0: bontate dintho tse ding tsona ke dintho tse o tla fumana rona ka borona ba rona tsela re sebetsa ditaba ka yona bontate ba ka ga re ke ke ra ba ga nna ra iphumana re ntse re lokisa dintho tsena ka ditona mo re tla iphumana re le mathata go ka morago go mono o tla fumana gore he banna tse banna ka ba ka ikwa tla go bana ntho ene ke etsa gona bele tse ke batla etsa mohlala ntate ga ga ntho re dubileng go feta lesotho mona ga le mapolisa eo ke reng beke e nngwe le nngwe leng ko ga wa kena mo tebong wa sepolisa beke e nngwe le nngwe le makalo a beke go na le motho a kwaletsweng ka mono ka gara sele ga a kwaletswe jalo ga o ka botsa gorena motho wa ka mo ka seleng ka mo etsala ba a eno ana ke bana ba sa gwa bale o tse o bua ka banna eno ke bana ba sa gwa bale ba tseba motho o tloa gagela peng a tlhapetswe gantle a phetse gantle a phetse gantle a tlhapetswe ntho ngwe lengwe ale fela a re a shoko ye mathamatha le moekenke tse pedi tse tharo ga a etsa jalo a tswa ka tlo o nka ntho o thweng ke o kapi o e tshela ka botho o kapi o tsamaya ka yone o fitlha ya jwa le mane o anwa wanwa bontate kelello ya rona ga se kelello e tsebang go jara digoga tse ngata fela tse ka ba tsa dikela kana tsa motorokela kelello e tlhoka go phomola le yone ee jale ga o se o ile moo mothamane o tlanwa onwe bosi bona bobe bo tshele re kene nakong ya meso o ntse o nwa mane fela mokgathala ke ntho e fitlhang wa tseba o fitlha o e tsala ntho e nyanyanenyana fela ko ntho e sa tlalang ke e batla go ke sebedise lentswe le ntho e sa tlalang ka gara mono kana ka gara baga e o ileng go yona go e tsala ntho e sa tlalang le motho o ebileng o sa mo tsebeng le o mo tseba le fitlha le lotseka motho e le sa mo tsebeng le o mo tseba le babedi jalo ga le fitlha ka mono le fitlha le fumana he banna heyanawatsamoyaogobedunyana banna malesetlhana ke yane malesetlhana enwa ga kelelo tsena tsa lona di kgathala mo go fitlha go tlhaa ntho e nyanyanenyana fela se fitlha go tsekiswa fela kere ga o kala go fitlha mo go dulalula bua lena go se tlhaa motho e mong kwana e wena keng ga o kala bua a kala tshwa motho ona sa gopola ka pelenyana gore yare e gore ngwana gore ke monna motho wa tseba go hula o ka pele la tloa ka yona mo lalapeng mole o tlhaba motho enwana ka yona ga a tlhaba motho eno gagongwe mo tlhabile monateng o fedile ka motho yana wa bona gore motho yo o le ga e le mo ntho tsena di tsa ka ga botawa bo kopantseng le boroko leng kao fela fela bale wa bona kelelo ena e swetsitse gantle wa tseba motho yo a tlhapoelwa o tlhapoelwa le kae a le ka gasele ya mapolisa ko ona a tlalelelang go tlhapoelwa o tsametswe ke ntho ya sa e tsebeng ko ona jena o qalelela go tlho ena gae a e ngwaye gore na go e tsala jwang o qalelela go a gopole ka tlhong ka mona tse bane ke tsamaya letate mosala ke ne ke na le ena mane jaleng ke tlhabile ena mosala ena eno e kereng ke motswalelaka fela bale na banna ke nna bolaileng mosala na ke nna fela wa bona go potso ntse o ipotsa yona na ke nna bolaileng mosala na ke nna bolaileng mosala na wa bona gore ga o sana nako ya gore o ka bapala le banta wa isa mogao motho ya phela ape fela ke dintho tse o rereng dintho tsena ke tsona tse re beyang ka pele magotla se re dutse ka pele magotla ka mane go botlhoko ga botlhoko bona bona ba e sale ga o gopola gore dilemo tse kelo di dieta mane setseng sa tlhabololo ya batshwaruwa ba nna ka mabaka a seo ka mabaka a sa tlhokagaleng a gore ka nnete ke be ke re ke iphumane ke le ka pela legotla ka lebaka la gore nna ka bona baka ga nka baka ke etsa toka fela e ke batla go le boetse ge bontate ba ka tsatsing ena le rona batlhankana gore le tlhele tsebe gore ga o nka thipa o e tshela ka pokothong ke nako o qalelelang go phamisa loto go leba monyako wa ntho o thweng ke toronko ga o tala o e tsa jalo fela o enka e tshela ka pokothong gobane ga o tala e tshela ka pokothong tate ke go na le nako ntho e tla e tsala motho yo mo tla bantsa are ga ke tla itshireletsa ga dira dintlhasele fela ke re le mo le tla fitlha le kgwedisana ka mantswenyana a manyanyanenyana fela ko mantswe a sekeng a ba baka le ntho tse ngata o tlo e gopola ka tlhong ka mo e tlatla ka pelenyana ka tlhong ka mo a ukwa ke re motho o ke motho a tabuen botao bo ke sa bo tsebeng
1: fela yona wa e
0: gopola e tla gutla ka pelenyana a gopola gore thipa yane yaka wa e hula o tlhabile motho o sa kene ka gage ke dintho tseo ke reng tate gona bele tsenana di re ukisa botlhoko gagolo go na le bontate gona bele tsena ke bua le wena ka nnete le ka re na le tsena go ka tsamaya moshakela ka mono ka setseng ka nnete ke dumelang a ka ntsha digapa ga o ka motsa fela ko ngwetse molwana wa ka ntlentle ntho e tlileng e tsaetseng kefe go na le mantswe e ba tisang gore motho a bue okware ntate wa tseba ke tsebena ne ke keno ke ne ke keno ke yane mobe fela a kukuna ntho e nke tsaeletseng mono ke fela jale wa bona gore ga o sana eng kapa eng o ka gutlela mogao ka yone fela ke re ke re shebeng gona re sedielwa malapa a gona a kakang bontate
1: wa tseba sekamo ka o ntlisa ga ke mametse taba tsena tsa gago mogolo wa ka o ntlisa moo ke reng bontate selele teng a ke le re jwetseng boemong bo kopanang le go gona le maemo a mone o tla fumana gore ntate banna a mogolo e tlhile o entse ntho e kgolo bona bo ga e sale.

0: ebo nete sale o bona lwena hore atch ke ena etsa itse vele ha se etsa itse o tla ba hlalosa mabaka a hae e ba nki mabaka o qetelong ya letsatsi le ha ile go wena vele o modisa wa toka o modisa wa melao ye molao o fanweng hore o moalusi wa molao me o bolela hore o lokela ho etsa mosebetsi wa ha but vele o shebile o entse mohlala o bonolo wa ge shebana monna yane ya tsositsweng bosibu na o siileng ka nqa ke batla go kege ha o gutla mono o keta ho etsa mosebetsi wa ha o lokelang ho etsa ntate ga makau lwana le mosala o apprehenda motho eno kapa o fana ka motho enwa mme vale o lokela ho etsa thalo morao hore ka lekgotleng ka manata ba tsena ka ofela di etsagala ko ene eno motho eno ga a fumana kahlolo ko ene eno mo e etsang kelelong ya gao bontate o le ntate o le monna jalo ka motho eno
1: ntate ntho e re taakanyang tlhoga kalokalo ke gona le tse busang botlhoko gago ntate ke re le wena o le motho ena eno a na tlhile a tshwere motho o mo ise lekgotleng bua pele eno ya gago e le kgubedu ga o nagana ka tlhong ya gago ka mona gorena motho yo wa modimo ga e le mo go e tsala tje ka ena banna motho e bo o siileng gae mola ebe banna bana ba motho yo ba lo ja balo sala ba seletswa ke mangwe ebe lapa le elang tateo le lo sala le tlhokomelwa ke mangmole ga e le mona bale ntate ke bua ka ntate e a etsang diqeto tseo ka botsona ba tsona e reng ga a qeta ga a bula matlho a ga fumane gore banna ntho e ke entseng mona bare ke nto nngwe e ke sa tsebe nang ka e tlhalosa e le ntho ya mofuta o feng ntho e nana kere e sia botlhoko bo tshabeyang gampe go rona o gopola ntate gore ke di ka tlhalosa mona le beke fetileng gore re le mapolisa fela ga ona ntho e tlhakolang gore re banna jalo ka banna ba phelang lesotho mona ga ona ntho e tlhalosang gore re na le malapa jalo ka o na le lapa ntate gona gona ga apara uniformo gore na re etsa jwang fela jwang kapo jwang ga o bona motho wa monna o a tseba motho eno o na le lelapa la gae mme ke ena motho a pele a ka setlogong a lokelang gore a tlhaelele ka magetla gore a bone go phedisa lelapa la gae o a lepholosa fela ba le ntho eno ntate ke ntho ya go kusang botlhoko gagolo le ga keke elelelwe gore motlho mongwe bon tate ka nako tse dingwe ga ba e tlhokomele ntho ena gore bo ntate re tla felela mane setsing sa tlhabololo ya batshwaruwa ga fela ge keke gare bophelong monana ga tla tlameya go atamela dintho ka kutlwiso e tlakileng ebileng e phodileng gona bele tsena ntse ke bua le wena ntate ke la bobedi ka jeno fela ke ga re ka tswa mona nna le wena ona bele ga ga ke re tswe fela ke re tsamaye ntate re lotse ka mono masiano keng ga tla tsamaya re tswa ka bypass re gutle se re tsamaya re tlokena ka ratoropo ge ke re lo bala gona mo re tla fumana fela gona le banna ba dutseng fatshe ka ntle gona jale ba ntse bana re fitlhe re ba bale fela re fete re ntse re ba bale re fete re ntse re o tlo fumana gore dipalo tsa rona di dibakeng tse o ipotsang gore na ebe malapa a rona ka dipalo tseno ke nete o tla fumana ka nako tse dingwe bana jeo somatha le siwanenyana ena enyanyanenyana ena fela o tla fumana go ntse o na le batho ba malapa moo fela potso e kgolo ke gore na ga e ba ke rona re le banna re le moo potso e kgolo ke gore na malapa a rona a go kae ga e bala gopola basotho ba eso bekenyana ya go fetane re ne re dutse mona bele re tsepame gagolo ka taba ya botlhokwa ba motho o tweng ke monna le gore na gana rona thomo e re fuweng ke morena modimo o tla lefatsheng mona o re file gore re tloetsa eng le eng le eng le eng le eng go latela ka mokgwa o re bona a bopile lefatshe ka yago potso e kgolo ke gore na ga ga dintho tseo e leng boikarabelelo ba rona re le banna bo e leng boikarabelelo ba o bona go lapa le a gola ba o bona gore botsitso bo teng ka gara ntlo ka mono ba o bona gore go tswe e teng ka gara ntlo ka mono ba o bona gore ntho nngwe le nngwe ya lapa la ka ke tlamaya gore ke e tsebe jale potso ko gona ga e ba re mono ka dipalopalo tseo di mona re godisa motlhobo jwang ga e ba re re bona bana ba rona nna ke le gama ka okikela ka ga dikobo ke go abala ke beya tlho ya ka bodima mosamo fela ke sa tsebena moshanyana ka nago kae ke ntse ke re ngwane o o fitlha mo nene empa o seng ga ke tswa ke fumana sa galeile ka moo ka nako tse ga ke mokulumokua ga fitlha fela ntse rere ntho tse o etsala bang ka tsona mme ka bo madimo abeng date ge ya dibakeng tsena tse ke buang ka tsona dibaka tse re fang bothata gobane ke re mono go tlile re ya mo re lo mema dintho tse tlo re rothela tse o tla fumana o sane o tlo tlameya gore o eme mono ona tsebele mapone sa sa batla ditlhaloso go tswa wena e leng yona taba e ntse re tlhalosa re re ntho e kgologolo ke ya gore go bonagala ntate re tlile re etsa dintho tseo ditlolo tsena tsa molao di rothela tjena ge tena re le godimo ka dipalopalo tjena ntate palo tsa rona di godimo gobane jwang ntho e kgologolo ke ya gore re mona mo re leng teng bona motho wa monna a tla tsamaya mane a nwe e re ga keta ona a gutla mmaya bana ba na le

0: bosiu a ntse a sokola kwana go lema a ntse a sokola teng. Wa tseba a fitlha mona ko go kenwa ke moleko a sa tsebe ona gona baneng bana ba ya kena ka mona fela go sa gana banna e le wa molwanyanenyana bofe yana molwanyanenyana ke yane ka nkane wa basheba mona a kena wa bona ba gobetse materase o salata e molwanyanenyana jale wa bona gore na ka nnete bontate kere dintho tsenana kere bosiu ga bo sa o mmotsa gona je ngwane wa gago ntate o ntho go a itsa fela ga o se ntse ntho je o netse ga bontate tshwane ka botaba ya tsa ke tlameha go tloela jwala a e kgona ke tlameha go tloela jwala ee o tlameha go tloela jwala fela re se re eme mona rona ka dihana bo
1: banna bale o bo tloela jena ehlile o lo bophomolela dilemo tse
0: lesoeele ke o lo diphomolela ga o bone gona baletse kere ntho tseo tsa bosindi ate dire fa go thata bo tshabeyang gampe le tsela ya gore le bontate ande ntho ena ya kwatisa ke le boetseng bontate gobane kere ke kwata gampe gona bale jenana ga ke elelelwa motho a ntate a kena ka pela le go tle ka mane banna a o tlwa dilemo tse lesomele metsometlhano a o tlwa dilemo tse masome a mabedi a o tlwa dilemo tse masome a mane ntate wa lelapa a tlo sia bana ka mo bona gona jenana e ka tloa gona jenana ntate dipholo ga fitlha ga kopana le wena tseleng ma ke o belelela ntse ke o belelela dipholo e tsala ewangantlentle ke bona ele ke sa bone bone gantle tsa motho yo ga a tla lebane le motho eno aka ke bona ke sa mmone mone gantle ge fitlha ko o lwantsha mono ga ke teta go lwantsha ko lwantsha fela gobane kere e nona ntsa ntse ja direthe ma lapeng le go tla le fitlha leng ko tla 10 years wa bona pele elo ya go e le o bolaa ka mona ko go le o bolawa ke pelo ga gona ntho eya ko o kamane fela o shwile maikutlong gobane motho ya nono o bile o belaela go ka nna ba kena o tsamayang gampe ko go bile o tlile o le mosia ona ka ntle go setsisa tlhabololo ya batshwaruwa ka mona gobane o tla amane o tlile o kenya dipetšhe baogoke baogoke dingaka o tswele pele ka mosebetsi ga e ba etlile o ne o belaelela nnete motho ya lo itswelela pele ka taba tsaya mare
1: koreke
0: gona jale mo ba fumaneng ntho o thweng ke gore jale ehlile go nepagetse jale ehlile kwona mo go fumaneng nako o le o tlwa ke kelelelo ka mana
1: methaka ga ntse ya le o bona ka mane re monna bale walalase
0: fekere jale babile ba obetsa ba her e monna wena monna a kona bana meleko e mane ga gao mane ke ntho e sa tsejeng le motlha go ileng bana ba bo motho eno amanang le bona ka nnete wa tseba re kwatetse ntho eno fela gore le batho bana ba motse mona ba buang gagolo bana o tla bantsa gore fela o na le kodi ene le mona ba bane o na le ba tsa ene ne le teng maobane mona ke onta fetinyana e tshunyana bana tsatsin ya ka so ke ene fo bae fo e lebidile lekalekale kana go tsebe fumana o tlile kgaitsedi ya motho eno fela ntho e e fumanang ka mane he monna gago mono wa tseba ba le kore di a tšhentšhana fela ke ntse ke re bontate dintho tse tse re buang ka tsone ke dintho tse re kwatisang gobane go na le dintho tseo rereng ka nnete ya go thola go se o sheba o tla fumana ntho e ne o sa tlhoka le bentate eno e ntse monna yo a monna eno a ka nnete ntho e ne yane o ne a sa lokela gore e be o e ntse fela jale go latela ditaba tse sedi le teng o e ntse jale ko go fela a nkue a latlhelwe ka mane ka mo a lokelang gore a latlhelwe ka teng ka tlholo e se o ile e tswile gobane fela re sa sebetsa ditaba ka mokgwa go lokela go sebetsa ditaba ka teng jale ga re etsa jenana ntate re ntse re re re batla go kopa bontate gore bontate ga ke re elelelweng gore na gana rona ka nnete na ke botlhokwa bo bo kakang bo re nang le bone wa tseba ntate ga ke tshiriwalo ke buile ka tsetsa dikatlholo gobane ka tlholo tsena tsa magotla ntate di utlwisa botlhoko mme magotla a sebetsa go latela le go tla leka le eme ntate le go tla lona o di o dula mono fela le mamela gore na beamapaki mo a itshireletsa o etsang ga le fitlha maqetelelong mane ba fitlha ba gae kgona le go tla le gore go latela bopaki bo ke fumaneng ka monana go tsena o tsena seteto e ke e dilang ke ko fa katlholo yena monna wa molato wa tseba ntate motho ene o fogalela lelapa la gae monana a tsamaya a ya kwana fela he bekenyana o feta ona le tate a bua taba botlhokwa fela bo ntate ka nnete ga e le moo ka nnete le bua taba tsetsetse fela na le ke le batle gore na dintho tse gantlentle bontate di abe ditlalile na le batle motswa wa tsona gona o tswa kae motswa wa tsona motswa wa ntho tse gona tsona gobane one jena ka nnetenete e sala bontate kore re tlo kotsing e tshabeyang gampe ntate dipholotlhe gona gona je banna ka bothateng bo tshabeyang pe gobane go na le dintho tse ngata tse re bakelang bodutu malapeng a rona mme dintho tse na di re bakela bodutu di etsa gore se ke ra phela ga monate o se ka bona motho wa monna a ga a tšhaisa mosebetsing ebe gae gae o ya bare a batla go fitlha gae go robetswe
1: ba lebitsa di-man cav umsaamakao ke dikgutlwana tse
0: kgetheilengkentate
1: tankeo ya a le tae lesutu
0: a bona
1: ga o swelana bonyane ka bohora ya bo lesome le motso mong ko gona yang gae o tla o betsa gore batla go fitlha se ba robetse
0: ke go bile o tla tshwewelwa gore ntho e ke e batlang fela ke batlaga nkaka fitlha molekolo o robetse mole o tshwewa ga a bitsa le batho ba na ba nang le bone ga a fitlha.

0: botsa gore ha ka kapa ka fihla mona mo ke dilang teng molekolo risk mme ha o wa sheba fumana bodutu bo motho ena bo fumaneng ka tlung ka mono o ntse a bo fumana o tswa ena molekane eno a motho ena o tena tswa ka gantlo ka mona hobane e hlile ntho a e dutseng ka mana dintho tsa tsejwe mme tsena tso tla fumana hore ntho di a re fetuela ka tlung ka mana ke ile ka bontsha nako e fetileng mona kare rona re le batho ba banna go latela tsela eo morena modimo a bopileng dibopuwa tsa gae tsotlhe ka go fela tse teng lefatshe mona o tla tlalela go bona gore le gapesa ntho o thweng ke boikarabelelong date ka gore ebe morena o le a re fa bodisa bodisa re le ga bo fuwang date gobane ke ile ka tlhalosa kare morena ga a sa qetile go le bopa lefatshe le a qetile bale a bona gore tsotlhe ke tsena ke a di bona tse ntle tse ke di bonang ka matlho a ka fela ntho tsena tsotlhe ka go fela le lefatshe lena di tlhoka modisa fela ke tla bopa motho a ba bopa monna ke gona moo re ile ra fuwa boikarabelelo bona bona ba gaesale mme re ntse re lebeletse gore le mono mo ntse le phela teng bo ntate e kgolo ka go fitha ke gore re tlameya go tseba gore taba eno e jalo mme tsatsing lena ntho eno ya gore ebe re tseba ka tlhole go lokela go be jalo e fitlha e re imela ebile re bakela bodutu ga re le kamane ka malapeng a gona ga dintho tsena se di sa etsale ka mogodi lokelang go e tsala ka mono ka tlo gona bele tsenana ke etse motlhala fela gore ga ga ntho tse ebileng di re bakelang bodutu ke batla gore ke re dintho tse e qetele le qetelelo mane di etsa gore di sutumetse mo sutume ganyan le ka ganyana a ba iphumana ga le tsena ke ne ka ratlolo wa molao ga o ka wa ba monna gona bele tsena bophelong bona bele tsena o sena tšhelete o sena spatšhe spatšhe sa sa o se ga kokomwa ka modisanang date o tseba go tlo ko tsenye tshabeyang gape monna
1: o bona ba thenthetsa bafumagadi ba ga monna ke vene
0: ntate we kore ga o qala e ga o sheba fela o fumana gore ga ke na tšhelete o ba bothateng bane bophelo ba gona bale tsena nnete e salang ka nnete ngwana a tlhaka ena kgona mona wa o jetsa dieta feletswe ke eng mme ke tlhoka eng dintho tseno ka o fela ga tsona ke ntho tse batlang motho a sebetsang ka thata mme go sebetsa ka thata gore re bone gore tšhelete ga e tlha ntse ba le ba ratangpe batho ba bo tlhalangpe mona ba tlhaisang tšhelete fela motho ona gona motho ga mo ikegile o ikegile gae mo ga ba bona gona tsena basotho ba bangata ke bana gona tsena basimo a bo bona ga la le mono ntate babile ba sebetsa dinete tse ngata gona bjale ga o fitlha mona go fumana gempe re le bangata gampe re tloge ka ditirisi ya setlhopo mono go motho e tla ga o mmotsa uang tsa gae a tsaya ke kgona le gore ke ye sekolong a ka lokalo fela o bona gore tšhelete motho ona e tshwagang e gole gampe le tšhelete nna ke tshwaga nna ntse ke kegwe ke mmotsa lesotho o fumana gore e bana motho ona o gole gampe ka bophelo gobane motho yono o baleile ntho ana ya gore a tla tlotla ba le bodutu ka tlong ka mono ba o tlhoka tšhelete ga o kala go tlhoka tšhelete ke gore o jethemelwa ke motho eo motho wa o khomela odima tlhomo wa o bona gore banna motho yono a etlhile a ekgona a ka etsa ntho a e ratang ka wena
1: sware a ka bea letsatsi la lepato la mosadimogolo
0: a kena mo a ba uetsa
1: a re mmele la bone
0: a uetse jwa a ba bolelela ke tabekile mosebetsing ke le kae o tla gona ke o tla shata o batle go change-a taba tseo tsa di-date tse a buang ka tsona o na le engwena o le mang gobane ga go motho ga ona mo ga o itukisetsa taba ya gore o be le nako ya go tshwara ka matswana gago ga o a etsa gore jale le wena o tlo ke letsatsi mane jalo ka batho ba bang batho ntate wa bona jena ba tšheswa ke matsatsi ba odimo letlase ntate go apana go ua odimo letlase batho ba batla ntho o tweng ke bophelo mo boleng teng mme batho ba ntse ba pela ntate batho ba phela ke taba tsena tsa gore re bona ona a re etsawa mme dintho tseo ke dintho tse dintse re bakelang bodutu bo tshabeyang gampe gobane ge nka nako e telele kore ga o sena mo itsweng ke bitsiwe ke hirue go seng ga letsatsi letšhaba ke a tswa ke dula ka ntle ke oga letsatsi ba o feta ba panne dikgomo mona ba ba gutlong tse o rile letsatsi moo ntse go fela ba o fe metsi wanwa ka mana ba o tlisetsaeng ga ona ntho ngwe o se e nagana ka tlhong ka mona yong ka ka etsang jale dintho tsena di re baketse bothata bo tshabeyangpe gobane di ubakela bodutu le wena o leng tate gobane le tlhompho yane o ne ntse o lokela go e siele jalo ka o se o tlhalositse o entse motlhala ka tshware gobana tshwara o sa sa o tlhomphe ga e tsaa o sa sa go fa monyetla go ke le dule fatshe ke le buisane ka taba gona le tla e tsa jwang mme ditaba tsena di re bakela bodutu bo tshabeyang gampe bo tlhagang ka tlung ka mono bona bo tla bo fumana ka nako tse dingwe gore e tlile mogatsa gago ka nte ke tlameya go ke eme ka maoto jale ke a tswa ka tlong ka mono o a tswa o ya ka ntle o naga ga ile ka ntle o naga o se a bona ka paseka a sa tle gae o se a bona keresemese enana mosadi enwa ga e ka tla o ntse a romelela tšhelete a thi ntho e tlhokalang ga mosadi enwa koo mosadi enwa o tlameya go tla mona ka seqo e le mosadi ao o ntse o mongwana gore ke eno tsa le teng ga a sa sebetsa ka founu fela ka tšhelete a teta selemo sa pele sa bobedi batho.

0: tse ba fihla mona ntse re ba bona a ile ka mane o qata ka mona ka gahloka ho ba nna motsadi o ibe mo matinyana mwana no mududu se ka ba onyetswe wa bona na e ja wena o le monna jwa ntse na di a o kokona di tlalela ho kokona di hlokisa botsitso bo etla ga lo tsena o ketetswe bile o kene di nthontse tse sane phala ha o wa jabela ka tlunga mona ka ba ketetsa sa bile a buile le bana mona o bona se ba ntse se hlopa e se le thimi engwe ka ga lelapa ka mona e se sebetsa dintho e gahlano le wena ha ba sa o mamela ha ba sa utlwa na o ntse re ntwe ka bo yona ba yona e o sagile tlhompho ya nono lokela e fumana ha o sa e fumana ke ha ba nya dintho tsena fela tse ke reng ke dintho tse dintsa dintho tse tsentse ke bua ka tsona ke dintho tse o kana o tsene o fumana hore di ubaketse bothata le wena o le motho a ntate ya lengwe re ithuteng yona hape hape morao tjena se re na le malapa a mmalwa ntate mosala o tla gopola gore ke le re ibe mono mo ne re fitlha re fumana monna a haile ntlo e ntle e kgolo mono le re ibe mono a haile ntlo e ntle hampe e ntle fela bele ka thokonyana ho yona mono o na le mokhukhu wa o entse mo ke bona ka ona entse o nyana nna bebe dithepanyana tsa etsa di sebedisang fela bele rona re fitlha mona ka mara go fumana tlale o ene re re fumana re le gamo a re fitlha re fumana hore ho be wele tagase ka mona ke kgela ke re ba etse di dikgaufi tse tsebeng ka maeka ke le tagase ntho ntate eno ga tlha o na le go ga tlhalosetse na o etsela ntsha dikgapa a re jwetsa straight ore o ntate a ke sana monyetla o kena ka mana la bona ka mo ke go bala ka mo politiki ena ya bona lo ne ntse jella mo ba go bana ka mane ha ke ka hlola ke ke mo ne no nantsa foswa ke majwe mane di mine ma a foswa ke majwe a sebeletsa lapa lena la ha
1: ha sa na le bonnete bo phethetse lo go na be le di jwa tsena tsa di jana na o ntsa ja tse tshwana tse jwa
0: a ha sa na bonnete ba ntwe
1: a o ke re bonke mo lwa ka mamela dumela
2: ndadi
1: Dad,
2: Dad, this is your fuga mate.
1: Dad, that's you.
2: Dad, I'm not going to make a man of me. Dad, this is not good. This is our least. I'm my fellow soul.
1: Our Muluak, wait. You push up a fast as a war ascender. So to be the Labaker of a Lamba Luki Semon, Kakwata, who are you, my man?
2: Jizi ya no hande hana jina kiti o bana se ke tlo izina go le lena ne
1: a o mulo wa ka bana
2: a ke ka ga ditaba go hang go hang jizi ke ka ga jizi ke ka ga jizi ya neng kwa le ka tlo
1: a mulo wa ka ke fitise mola etse ona bo hlokwa go utlona go etsa la
2: ba e ya le bonda de go ba go go di se go mo bono ke ya le bo
1: ke uta
0: jwale ne ke batla go ke tleta benyana ntate ne ke bua ka yona ke re o gwana ke botlhoko jwa ntate ntate enwa na kae ka mono so benya wa benya ka tuka mona ntate o tlhokitse go tle dibethe tsena ke tsena tse kukumile ntse ka fela ke re motho enwa na wa batho ha fihla tswa kwana magoeng ha sana kabelo ka mana lebaka le leholo ke ya la go fela a ha o ga do tlhapa ke re batho ba ha re tswa kwa ha re fihla bona ga sebetsa bona ha fihla bona ga masimong ga ka se ya ditopo ka ntle go bala ka ntle ka gona ntate o tla o tshisetsa dijo ka moo ntho ena ka boyona ba yona e golofatsa monna kelelong ntho enana ya boitshwago bo jalo bo tla be boetswa ke molekane eno wa gago e le mogatsa gago e golofatsa bontate ka gara kelelo mme dintho tsena di etsa gore ka baka la gobane re na le taba e mone eo re tlwaetseng go gangata ga re batho ba buang e ne ntse re e thiba go tsatsing ena go tlameya go sebetsa ka thata bontate gore motse mono re tlameya re dule re kopana gona go kopana re le batlhano re le bane le tsebe go ntho eno le ntse ntho golo tlameya ke re kopane ke re bueng ka dithorotso tse hlenyeleng tsa rona re le banna go fapana le gore be re tla tlhola fela jwale dintho tsena di etsa gore e be bothata bo ba teng mme o tsebe gore malapeng a mang mo o tla bo o fumana teng ke lehlonono o fumana gore ka nnete o sebetsa mme le ntate ka nqane o fumana ba se ba qabangwa ko gore na kgwedi fela e mong o fumana 20 rand e mong o fumana 50 rand jwale mme o fumana 50 malodi ha mme a fumana 50 malodi nna ke fumana 20 malodi ka lebaka la moputso ono wa 50 malodi wa o fumanang o utlwa gantle o se o tlameya go ntho nngwe le nngwe
1: monaseetagolesa
0: jwang kapo jwang ga o sa lena kwa ntsa o botsa mo o tla bona fela ngwana a sa ntse a tlama mokotlana monana o ya kae wena ngwana tu a ga tsamaya ga durban le ya durban ne a ga tsamaya o sane ga o dedi ga o tsebe wa tseba ngwane no ga ntse a tshoolo ga a tsebe ga abo o se o na le monna o lapa lena ka mo lapa le o na le monna o lapa lena ka mo wa bona gore na o iphumana o le boemong bofeng bo bo tlhoka tsela e kgethileng di ntwe tsena tse ke ne ke etsa selela ke sa ntwe tsena tse ke re hangata re ba ke la bo ntate mo sala ke eno pele ka ke batla
1: a mo ntse mo lwa ba me dume
3: di ba ile vino
1: le me ri
3: a handle le ntate ka ba ke bo ntate
1: ke bo ntate
3: oh ya handle le bo ntate
1: ka nete re iphiletse ka mahao me me
3: fela ke bona o le hule le tsebe tsaka
1: Jandra le lwena.
3: Eh ke bona tanje.
1: Ska wa tsofala house.
3: Ah, kwena hana ba pela dipipiane.
1: O le mochaka le gara. Eh.
3: Eh, wa tsiba. Simolo o mola. Efa ha ya qetela yo ho adama. O ile a iswa ke no wa no wa ntse ga modimo. Wa thetsa bona ka o tla tshana le. No wa ina. O tsendi lo kana no wa ye ene le tsya di ka pa ene le tona wa le wa tsoa house ro ka sheba bo mme ke batho ba ka ba le tshwarelo na go ena fela ha o hona le nako e batla a tshe go le ka ile o ba le bontate ile tsona ile bona di susa ka go malapa bantho tsena tse sa nepagalang gobane ga ke re ke dumela gore ntate mo a bonang gore go na le phoso go mme a ka mo shebisa yona ga e ba nakong e line ntse ke mo tlhakela o le a bona pitsa eng ga ile ka nako e o ne a utlwa ka eng ga ile a sa tse ga ke tsebe o phele jale ga ke se ke dula le ena o bona gore atch mosadi ena pitsa ene ya moraya metlha ena e tlile o pheya papa e tlhama o phe mogo o leng hore o le ya kwana letswa ile ya kwana spice se kwana ha go kuna dilo tsena ke dilo tsa mofuta mang e be sa gagwa ya metseng e pele ke enye gana gore puisa ba ile teng pa ke ntsa mme tsa ntate yo bo ntate hangata ha ba bua ba lla ka bomme ka he bomme bana ba omana hona tsena ko ngwanetsa lo re ya le ke tenya kulo ke dipimpeng hona tsena o go bona etatsa ka ke kene ka etatsa sa hlakulwang diretse ya le motho a feta o cleaner gore na ntwetse ka ntse ke ntwetse ka etsang gore ebe ntate o kgetha go tswa ya ka ntle go ba ke dumela gore ke ntwetse ka kopelwa ntshwarelo ntate ga ba sa bone gore ke motho a bohlaswa ya ba o kgetha gore a sie dieta tse moo a mpa goeletse gore aneletse di-flops kapa dimone isusi a digwalele ona monyako moo na ke dintwetse ka etsang gore a tswe bo ntate ga le ntse le etsa research utlwe ka mabaka ba ka magolo a etsang bo ntate ba qetelele ba tswile ka gara matlho ke ke a feng gobane o tlo fumana gore bo ntate ba bangwe ba tena ba letatse gobane bomme ba ba tima dikopo le teng ba sa ba time ke fela bo ntate bana ga ba tshwere tšhelete maatla a taya le la etsa research la ka la utlwa dilo tsa bo ntate ba a tshekanete ke ntse ke tsitsitse ka ga motlhoro ge mona
1: Ga le wa memeri.
3: A le weng.
1: Ana ke memeri bo ntate ore. Matla ke matla.
0: Matla ke matla.
1: E u tshe hana le vene. O tla la dibaka. Eh. E motshwari. O ya kwana le kwana. Ha tshwentu.
0: Ha memeri re yo tla ka tata mo agabela. E yona ya research ihle re yenze ihle se se tswela pele bile ga le ga hlaga etsa taba tse ntla ka mo buetsana. Ga ithutile eng? Ntate mosalaka a re letho
4: ke a leboa ntate ga makao ntate ke ne ke mametse ga ka tlhoko agolo ga ntse bua ka taba tse tsa magotla tse so mosotho a ka batla go tseba gore na gantlentle re be re fitlhile buang mo natabeng tsena tsa magotla kapa gona seso sa gantlentle e be le sefe se etsang gore ebe bo ntate re iphumana re le tlasa taba tsena tsa magotla le taba tse dingwe na ntwe rona hantse re tsamaya re potoloa le naga ena re bua le bontate ntho re e tlhokometseng fela koo bontate ga bana tsebo ya taba tsena tsa molao go hanghanghanghang motho ga a tsebe ga etsa phoso kapa ga etsa tlolo ya molao ona molao ona o reng tabeng tsena tsa gae ga re bua re etse motlhala ka taba tse ntate ga mo ka utse a buileng ka tsona tsa gore re na le bo ntate ba tla fumana gore o bile ka

0: ntate yana wa tekesi. O tsebe ha o so ka kopana le yena ntate eno ha tsebe rona tabeng eno ya ngwana eno ya ileng a mo phopoletse eno ha tsebe rona Sexual Offence Act ya 2003 e reng kang ka taba eno ya ngwana. Ke a hopola ntate Matekane o la bua ka yona taba eno ya gage. Re bo ntate re hlokomelang taba tsa bana ba sekolo ha re hlokomeleng taba ya dilemo le a bua le ka taba tsa mojolo. Sexual offence ya hana go ngwana le mo di 16 a ka nna tsamaya phopoletsa kwa kapa ngwana sekolo. E nngwe re hlokometseng bo ntate re sebedisa status ya gago hampe. Section 5 ya sexual offence ke yane e buang ka taba ya use of status. O tla fumana gore bo ntate re sebedisa status sa rona hampe go tlhekefetsa bo mme kapa re tlhekefetsa bana. Ka malapeng ka mane re na le bana. Bana ba reheng ba sala le bana ba rona. Bana bano o tla fumana gore hangata ba tlhekefetswa ka motabo wa kibo.
1: Ke bahiri
0: ba bona. Ee, ba sebedisa. And ha se re go sa rona mane se re sebedisa Section 5 ena ya use of status. O sebedisitse matla ao hampe. Ga go qosa ka taba tseno. O tshwana le matitjhere bo sekolo o tla fumana gore o tla bo gabala ngwana o bane o batla ga pase. Ke sebedisitse status hampe. Sexual offence ya hana na tsona ke ke tlo hira ma rekuti ke ana ntse hey bana to to to to to le tlo ngodisa le ba te moponisa ba tla be sentse ba wela ma mining fuma no ma ponisa le rona re sentse hira mona ga tla hira mona wena o bona go qetelong se se sa tsona status tseno tweno e tlo litela gore o qeteletse go betse yana ngwana yenu mme ya hana sexual offence ta dintseno re tlo ba le e ke buang ka yona e nngwe ya go tlhoka tsebo go. Go na le batho ba o tla fumana gore go da bua ka Counter Domestic Violence Act yana 2022 e buang le rona re le bontate gore hela bontate ga tlhokomeleng gore ga re ntse re etsa taba tsena tsa gambling tsena molao o teng mona o buang le rona gore hela se ka gambola to the extent ya go nkeleselene ena school fees sena sa bana tsena molao ko ona o hanelang ka taba tseno tsa gore o se ka gambo. Ha ba tsebe gobaneng bo ntate ga ba ye dipitso bomme tlabe le bomme fela le dipitso mane tlabe le bomme ba bangata fela ba bua taba tsa bona ande bomme batlo ba lo fitlha ba nka taba tse ba amang fela mono ba re maponisana ntse a bua mana ta o tlokong go abale fela ntse ke di mosadi eno wa gago ke tla go tsagisa ba ya ka nthweno fela ba tshwere nthweno fela bo ntate ga ba tsebe gore elama go na le mabaka a etsang gore a ka etsang gore mosadi wa gago a ka go mo robetse ke le bona banka fela gore ha o itse o tshwere ke tlhoo o itse o tshwere ke eng o tshwere ke letheka o tshwere ke letheka o ne o molajala
1: ketelong ya letsatsi tona gape ka nkane e nngwe le nngwe e tlo tlhaa ka mosadi ga tloeng ka gobane ge sentse re na le taba yane ya gore molao o sireletsa basadi go feta banna
0: ee
1: le tlo ba kapa lefatshe ka kotlologotlhe re tshwere re le tlabele re women empowerment e le gore tona ka tlong ka mane ga a tlo mamelela ya gore le gore na pitsong go itsweng ga a tlo e mamela ga fela tlhaba mosadi makabele ga re iphe monyetla wa gore re ikise ka bo rona gona ge lo ikutlwela ge lo inwesa ka nko
0: ke bona bothata ba bontate bono ga o a ba bitsa mona ga ba ye pitsong ba ikela dibareng ba ikela kae ba ikela kae bona mona dipalopalo tsea tsaka mona ke na le bo ntate ba 30 fela ba go tlwa January go fitlhela gona jaletse ba tlaileng gore ba tlalege tlhekefetso ya motabo bomme bona ba 650 ko bolela gore bo ntate ba bona batho ba bangatangata re na le bo ntate ba 615 e le gore ke ba qosang ba berereng bana onthe way ba ya tseleng ya ka togongkong ka mana ya ba re utlwa e bana ba 30 ba reng ache gona re le bo ntate ga ke re o tlale ya re kgathetse ya ba bona ba report dipalopalo tsena di arwetsa go bontate ha ba report ho ha ba ntse bana le nthwana ya gore monna ke nku hal e le yona ane e re bolayang e re bileng ka tongong ka ma ke mogana ge re bontate ha re tleng re tota re tlalea ditaba tsene tsa tlekifitswa ha di re ama tsena
1: sena ha re thuse monna ha re thuse monna
0: yenda
1: re buile ka section 5 mane mo ne re bua ka
0: use of status yenda
1: le taba tseno jole ke batla go ke utlwe gore na ka letlhakong la rona banna motho wa mme o ntlhekefeditse ga e ntse
0: ke mang eo mme e le mme asen wa gago
1: ga rere ke ne ke batla re tshware motlhala bomane gana mane status mane kapo

0: ka e phagalatsa gage mme eno ga se mme ya e o nna le nagana le dikamano tseno ga se mme madiphou jale mmenwa go na le tsela eo motlhomong a nkatametseng ka yona kapa ntshwageng ka yona ke ga nyentseng go nkageng jale mona he seemo salang ka lo reporta gore mmenwa ka nnete ke sexual offense tabena a e entseng kgatlhanong le nna
1: ba baitlhe ba robala le bana ba banyanyang go thwe ke mami ke bitsang thole ya bona sugar man ee re na le bomme ba nkang bana ba gona dikolong ma ga o itse ngwana sekolong mane o tla fomala ngwana ngwane ne o na le fone itseng ngwane ne o na le ntho itseng a the o na le mme a mogolo a ka moragae ngwane ne a ntse a robala gomane go na le bomme ba bagolo report tse ge di fumane fumane bomme bana ba robala bana bana ba banyanyana ba etsa di-sugar ke thwe ke sugar mane tse tsa bona tseo ee re na le reporto tse ngata tse o tla fomana gore re na le ke taba tseno tsa gore batho bana bomme bana ba tlhekefetsa bana bana ba gona dikorong and-e bana bana ba thola bane ebile ba fua tšhelete ke mathata ore kopanang le ona ka mono ka diofising tsena tsa go re na le e nngwe ola bua ka yone ene ya maratanwana ka mathokwana ee ke e nngwe ya setso sa se etsang gore fumana gore bontate ba me atereng tsena tsa magotla a bane maratanong mola ke mane mo tla fumana gore wa bolayana bomme bontate ba tlae ba bolayana ba tseka bomme ba and-e dipolaanong moo o tlo fumana gore sia bana le dikhutsana ka baka lang la taba tsa maratano fela kapa ga o sa bewa lo o tlo tla go ba le taba yane gore maratanong mane go be le bana ga e kana e ba le bana fela Children's Protection Act of 2011 e se ke ena e re a bana ngwana a sa le teng o se tlameha mo support lenyalo le le teng kapa le le siko batho ka bobedi batswadi ba tlameha ba ntseng ba bone gore ba supporta ngwana eno a bone ka support re bua ka tabane ya dijo le diaparo le sekolo le bodulo kapo bokulo tsena tse goreng di etswe ke batswadi ka bobedi lenyalo le le teng kapa le le siko bontate ga se bona fela ba tlameha gore ba supporta re na le bomme ba fokolang ba supportang support ga ere motho wa ntate fela bana bomme bontate ke bana ba ntse ba siwe ke bomme ba ile kae mosemane South Africa ee ga ba supportise bomme bano ba bone ngwana o tlameha a be le dijo lengleng bomme ga ba tlameha go supporta kele ka gona ka mane re tla e bona gante gobane kele ba etswa ka garnish water ke kele e hulwa moputso re na le bomme ba ntse ba supporta support a se taba ya mme ebe ena fela supportang bontate ga batlale ga ba siwe le bana ke bomme ba ntse ba tsamaya
2: moga
1: batla batlolale ya ba supporte bana bana ba bone kele mane maratano mane ke mane o tlatla go ba le mafu ana bo dikobo and-e mafu a bo dikobo ga a kara a ameya fela ntate bontate ba na le bothata ba o etsang ba ya dingake a kara ba ba le mafu ana dikobo o tshwaetsa mme mofumadi wa gae mane and-e yena ga kara a bona go na le bothata e le motho a ntate tla tula tlhwenya o tla tula eng o tla tulaeng tla tula ebe o gana o ya ngakeng o fumane re latlhelwa ke bontate ba bangata ka lebaka la bobane fela a na le bothata fela a tshaba go a ye ngakeng and-e ngakeng mane o sena leng e le ka mane ka mo thontse ka gotla tla fumane ditleliniking tse dingwe sena le kenang bontate fela bomme fela ga se re tlwele nthwane ya bontse bore ga kere ke tshaba ya ngakeng e tla bele ngwana monyanyana mono ngwana ngwane o fumana ke thaka ngwanaka eno se ke mo tsolela kapa ke mmontsha kapa ke be ke gotle fela kere ai ne ke tlisitse leino kere ke kua ka lefodile motho o sa gotla o sa cheka gona mono e nngwe e leng sesosa ke ene ona a buang ka yone ya botawa bo bongatangatangata mo ya dibageng mane dibageng mane ke batle ke tlhokofedintse bontate agologolo bane ele tla fumana gore bona le bomme bo tla fumana gore bona ga ba ya jwaleng mono ba ile di-target ba targetile bontate ba tla ya makgetlo a nyana a ka bang magago ba bone eno ke leponesa eno o sebetsa kae eno o sebetsa kae eno o sebetsa kae e le go motho o na le tshese ya lonie and-e o tlo mothaketa ka tsela eno fela gare ae ke tla itudisa pela gae kapa o nwe metsi mono bontate a ka moga tse pedi fela o tla ba saya mana o iputsisa ae o ntse o nwa mo ntse o nwa mo ntse o nwa mo qetelelo ya o ntse o nwa nyeo ya gae eo go tlo tla go ba le mane mo tlabe se le na le tumelelano ya gore ae kapa go se ba lekelelo ya gore ae o nwele bana se ke rekile six pack

hona ke ke ba khutla fela ha ke hona ke tla ba jisele a thi ke sogobo a ga ichisa ba se ba ichisa tsa maelo wena o sane o seng ha o tswa wa sa imakatsa he ke o kae go le ke o kae mo wa tla go etsana mo he e ntate tuwe o ke tsana go e kumang hona o no sa bila a ka nti ya e ne mbitile sa ya kae me ma police mana fitla hanga medical form ha ke tla nga medical form wa tsama ya kae o ya nga ke mana o khutla a tsere medical form medical form ona ha a tlo bula le nyewe ka o ke ntho ya totso sa ka yona fela wena wena target yani ba ne wa tsiba hore mhm tete na imo patlatsi a ke ja batla ba ke qose mana a ke go re ma police a bua le monena ha ke etse ha ke bule nyewe mona ha mpe 10,000 ene o tlo re tla me a re o tlo tla me a win se bona le bontate ba tla fumana ba pa se ba patala di payslip ba na di sa hae ba ne ba ile ba wela le mine le nla gore ba tshosa ke batho hana ba ne ba ile di ba re mane o sa a e e mo bile o bile o be a nye le tsatsi le nako a ke ha tse ba loan ya itseng bae matsatsi a mabedi loan ya mono ke ha tse ba ya tswa a ntate ona ha tsama ya ba tla tshelete ma bonda te ba tsama ba fitla ba ga di pokora ma ka le baka fela la mawelana na ba welane lona kae di ba re ma re na le mathata a ka ba di case tsengata tseo re di fumane mo ka ba ka la tsona taba tsena re na le bo u si gibana ka ntle ka mona ho tsena ka ntle ka bona bana ba sex workers ha to di bitsa eh le ba le bona ke batho ba bang ba sebetsang le rona re le men's forum o tlo iputsa ona bile bo ntate bo me ba sebetsa ba le rona le bona ba gathetse ke bo ntate bana ba ntse ba tsama ba beta ka bo ngono a beta bana re ntse re le dimo re fana ka sefisi re se re gathetse ga ba tla sa ba tabo ntate ba di dongong ba ka ba ka ha ba tle mona sefisi ke tsena ha ba kene magang ga mmone kutulana mo go mona tla fumana go le abuisana la ha o sa se se se ha ba ya kutulana mo go mona re fitisa ntho e tsene tse ka botla go mona o ba re ha e se re mona o tata thusa bana bana se ne ba ga ma tle ke bo se bitswa go bona mona re thusa lona ba re bontate ba maponesa ba mens for ga ga ba tloka bana ba ga ba tle bana bana ntse ba pota re yeme mona re yeme mona ha o sena marangrang o sena re eme mono wa fumane ya re tlo fana kang ka di-service tsena re sa tlhoka batho ba ntse ba ya kwana le kwana kwana le kwana e nngwe o la bua ka yona ke taba ena ya boiphetetso ena ntate re na le o la bua ka taba tsa ka malapeng ka mo se tlo fumana gore re na le mathata re le bontate le bomme ka malapeng ka mano ba bua ka ntate ya bana ba dimmaine bo tla fumana ba go abala kae a sa go bala ka mang ka mekhukung ka mang re na le batla re bua ka case tsena tse phelang tsena tse ana le ntate ya no tla mo pola na tle mona tsa hey nna ntate ha ke sa dula ka lapeng na ka le tsena ke ntate wa taxi driver o hanne ka taxi ena ntate ke rutile mosadi ka mo isa sekolong ka mo isa ka mo isa ha ka la qeta sekolong fela ka ga yeta o san petwe sa hai ke ke ba go tsiwa ka ke bana ka batla re nna monna ka ke taxi driver a tshi bona ba go tsiwa ka bona ba nna ba bona ba sebetsa bo di banking o sa tshi bile ma o tla ka mana o thoa ka mana ka ka graduate nga mana a sana le motho a ha sa se batla ba thetsana o sa sia ma ntate yo no sa ha sa le type ya ha o nna le ntate yo no re ka nnete bona ntse tse ba sa di bagetsang tsona ka lebaka fela la gore motho no o lokisetsa ditaba di loke ke taba ena o tla fumana gore re na le bontate ba bohloko bona wa haesale ke taba tsa go tlhekefetswa ga o le taba tse tsa tšhelete ka ba emotional le sexual e mongwe ne a bolela gore e nna lapeng ga ka mane ke na le timetable ga na le timetable ke etseditse timetable mmeno aa o tlhogaphala le nna laborago lelabokana ene le teng e na le dipeelo ga o entse eng eng ga o tle fela o se gore a ke laborago he ke a tshela ke tla ka mona ba re ae nna ke etseditse timetable gobane fela gothe ga ke sebetse mane mo tšhelete o tla fumana di fapafapane ee tla fumana gore ba togela timetable bo ntate ba tlhekefetsa ka taba tseno tsa thobalano ka baka la taba tseno ke mona mo o tla fumana gore e mo

0: utlwa bohloko ya ba wa iphetisa a mosadi yona o nkutlisa bohloko ke mosi ke ntse ntho tse ngata kgale kale kale kale e botlwa hana ba hana ba hane le ka taba tsa pina ya setšhaba go se binwa ka gola a etsang a qeteletse a go abala ngwana wa gae wena monna o ule ba go abala ngwana wa gao ole o ne o ile a etsang a re ne ke tsebang date a ke tsa tseno go ke mo batile ka le sa tsheleng ke nta mosadi a re ke a tseba ba ke ntse tse o kule botlhoko ona bo haesale ke iphiteditse ga ke ntse tse gae mpa ole ka ngwana a re ke yona ntho ne ke tseba gore e tlo motlhaba ke iphitetsa dilemo tsena tsang tsang etsang ntho tse botlhoko ka tsona ke mane mo o tla fomana go ketololong ba bang o teteletse a sa re fi ha re fi ha re fi o sa ithunya o sa bolaya chefu o sa etsang o sa bolaya bana a etsang a etsang a etsang dintho tse ngata fela tse amang bo ntate ka kelolong ke mo kgona go tla fomana gena le bo ntate ba bangata motlhomi mane gape gona gobane ke taba bane fela bo ntate ba dula ka botlhoko nako e telele ba sa tlalege
1: fela bonate ke a e utlwa tabena um gore sello kapa ganggolo ke gore ge le bontate re ipipetse ka taba
0: tsena
1: ke a gola potso ke nang le yona um samosala ko gore na ebe motlhomong o buile taba botlhokwa gape wa bontsha um ga o tlala taba tsa gao mane gore ge le bontate gape re bolawa ko go se tsebe ditaba tsa melao ke batla gore ke utlwe gore na go na le taba mona yo nnete e sale um ke tsebang gore bontate ba bangata ga ba tsebe ka yona ena ya gore na ke fumana ntate ga se belebetšhane ka gaka ke le na le diphoko bontate ganggolo kapa taba e ke utlwileng mona e kgologolo ke ya gore gantlentle go baka megau ka go fetisisa go ditlolo tse ngata tse molao tse tswang ke banna ko go nkuwa ke maikutlo jale bo ntate o swetsaetse e ne e kana ke fumana ntateng eo tshimong yaka wa tseba monna mosotlhotlore yona yone yane e neng ka kgomotsang tate le namane banna ka ke a e bona ya ntho ya go qetela phanela ke fumana monna eno a kofola tshimong bonate ge tsa jwang ka maikutlo ao mme tsela e nepaetseng ya go sebetsana le boemo boo ke e feng gore ebe taba ye ke tswa ka gaga yona ke re ke le dipholo ka nnete ke utlwa kae ka re nka sebetsana le o thoba pelo ena kapa pelo e fodile gobane ke fumane toka
0: mansfara ke karabo ya ena ga o se o fumane ditaba tse kang tseo tsa ka malapeng re atamela re bua le bontate gore tlwelela ntho ene yaonkwa ke maikutlo ya o lwana ya o etsang ga jena ga ebe o fumane motho ntate ke o ka gagao ka moo and-e a le matshimo ya gago kore re tla go tataisa o tla ka mane ka ofising ya gore tla go tataisa go o ye le gotle nang la mathomo o tla gana wa tlhola etsang ke kgomo tse tharo ee tla etsa kgomo tse tharo ga o thekelo o ngopotsang re bile le case e ne tsamaya marangkamo ya ntate wa le security a neng a bonala a otlwa ke wa mme ee wa monna a otlwa ke wa mme kera ntho ne a tlhaetsa lerata mpe ge hele go etsaetseng taba e ge la ga e batla taba eno gona gantle ntho e ke ntho e tsatse lesutumo ge la ba ga fitlha ga kopana le ena monne ntho e le entse ke ga re tsebe melao ela monne eno ga re se re motsa wena monna o le a ba etsala o le ga etsa a tsa bontate ne ke sa tsebe lo tseba gona gantle ke tlameo ke tswele kae etlhe ne ke sa tsebe gona mosadi ona keke moke o sa ke tswale kae lenthusa jang gore ke bone le bone gore toka e ba teng a ntho ene le teng fela ntho ene o duma ka tlong a mone le fela gore atla iphetetse and-e mosadi ona o na ntho ngwe e tlela motlhaela lenthusitse ka gotlheleng atamele lenthusa jang ge a kopele ba fela ga e kena taba eno ya ga eno o ne a tsa felela ka legotleng ka mane mo baileng ba dumelela fela o bona gore re thibile taba kryme pele e etsagala
1: gobanekotsi
0: batlile o etsagala gobane o ne a sa na le merego e mengata ya go batlatla diphit

0: tsa bona ke se jalo gape na mosadi eno a ka ebolo tse tuko wena wa tla iba sadi kwanang mane mosebetsi mane nna o tlotla ong etsanata ke setlo se tlalo gamela ngwana ke se tlalo gamela manka o fela ka lebaka la ketso galo eno ga e ntse mathana ganggang ke na ga e kena ke a re tla bona gore etlhe bondete ba bangata ba tsebe molao ga tsebe nna sa tsebe ona obe o tswana ka utlwetsa lebaka lena la gore ka dikoloing ka mane tlhaboletswa di-flash gana kena ka taba ntse lela di-flash fela mo mo bante fela okwa rekwa taba tse buang ka bontate ga ke ba ithute kapa ba be le e ga ba bitswa gote pitso ke ena ga ke ba e pitso taba tse ba amang dingata gagolo tsa mogagogago tsena melao ena e tle e bua le bona gagologolo ga na le bontate ba bangata gampe ba ileng ka togongwe ka mane ka baka fela la go se tsebe molao o tshwanetse ga ache ke amane di-4-1 mane re ba lata ka teng ga re fitlha re bua le bona e bontate tlhokomelang dina ya bana bana ba banyenyana bana ntse le tsamaya le bana bana ba banyenyana bana ai bana bana ba banyenyana re tlotse ba jwang go ba banyenyana bana bana o na o bone bana bale ba nenyetsa motlhala bare ka lantšhe o kwe masegoistiko a mane ka lantšhe fela o tloye ka mono o tlo bone gore na o tla gotlha o ntse o bua ntho ena ya lemo tse 16 ga o tswa ka mono gere yana ntho ena ya gore lesebile mmele ya bana ke yone ene e lebeileng ka ditokonkong ka maa ba maketse gampe ya gage aae wena ikgodise go ngwana eno o fela a le ka godimo o lemo tse 16 one ga a ntse a le ka tlase ka mono ga ge tlotla ge re o dinese o gangangangangangang
1: se wa tseba wa bua ka bana go na le taba mona taba ena ke ne ke tsoka le banna ba bang fela ba motseng ke bona e mong a ema le ngwana monyana setletsetle ba ka koloi hothwe jale bana be ke emeng le bona mona ke re a ikhona banna bona ba le he go na le gane go thweng ke statutary monne eno a bole o ne a le sa mothibi ka nnete tlhe o tla lokweba ka maa wa tsana bona bao ga ba lokela gore ba re hele moga dipholo ba e bua ga e bone bao goreng bao se ka mmona le mokalo maeleje odimo ma maeleje oma ndarwaka kere go thwe maeleje oma pele ma dikoloi ya e bontse o ke gd 6 ke a selemo ke a 2025 ga 2026 o lebeletse o bonyale e le kgolo ga gaga mathabo ma 450 kwa
0: kanakone tse house jele age ya ngwane wena wa bona
1: jele bekege mona mogolo ntwetse he wena ore o so bone gore taba se di etsaetse e le go fele ore ga e batabe ke tlolo ya molao lwena o latele na wa hlokomela gore leshodu ke le tshwerwe kona wa itshwarantlhogore ke re ntate motswadi wa ngwane enwa kapa yena ngwane enwana mona ga re tjena go fungwana wena mona garere ga o tlo ore dipholo o na le teng
0: maobare
1: sebetsa ka wena
0: ka nne
1: nate ngwane eno sa biana le ngwana ngwane eo ke re e ntate re sebetsa ka wena ya teng ka nako e
0: ke yana ntho ganetse ke re sexual offense section 5 le go monne eno a koloi wa bona o sebedisa data se sela sa gae sa gore ke na le dikoloi o fanang ka ditšherete o etsang at the same time re na le section 8 ke yane e buang ka mangwana o ya tlase le go wa bona o jangetse ke section tse pedi motho ga tse banna ba nantse ba gafela ngwane eno gale a mata gale a mata a qalaqala ka ga fumana report eno kapa ngwane eno a reporta fela ga ge tlotla re qala kalo re sebetsa ka motho a teng ana iwa ke bona bothata bo re kopanang le bona ga ntse re potapota re bua le bontate ka moo ke kgola ntate ga ntse re potapota mona naga ena ka go fela re bua le bana wa tseba gana tsela e senag moepa re na le di-challenge tse ngata ya pele mokgwa o bokelela bontate wa go sekodisa ga gore tlong pitsong Dhani nizikibu aje.

0: re bo bo ile go la ke re tabere re bo ntate ba ba ga bo rona re bua le bo ntate fela a tla ba ma ha e piso ya bana fela ke ntseng ba ba ka ba ka se ba tla re bitikisa mo ba ga ba tla dithunya ba hana motlhang motlhang o itseng fela re itseng fela ha e ga ta mono re fumana bo ntate ke re tle ke go tla re bua ka taba tsena gona hantle ntle go tswang go ntla lentse tsa go tlwa tama ke motlhang o itseng le motseng o ba ba le ya go fela
1: huela hinga
0: go ba tsama ka fela tla fumana re setse le bana ba holo ba ba nyanyana mane ana ke ka e mona mono go ba ke bile re hlompwe ba fuye golo go tla e wa ta ga ile ba ba ta ga nete ge ke neng ka mona a e ba ne mane fela ba bona ha ba to kobellwa ka holo ba shapuke
1: ayayayayaya
0: ya mama hana ho hantsi ba ha ba bue mo ha ba bue
1: ba ha ba bue ntse
0: ba ntse re mo ba re ba re buang le bona mo mama bo le mane ho tla fona ba ile nna ka thuko mo ba go ka ke lo fela ntse lo fela ho tla tla bo mang ba tla mang ho tla tla bo mang na ile u to bua ditaba mo ba nna ne fela ho ba tlo kobellwa e ba shapuwa ene ho tla fumana ho hangata ho tanya nyane motseng ga boela ga tla bo ha re ile o tla fumana ba ba ga go nyana ba no ba teng yana ba ha ba se ba ba gwetsa he re na bana le fitwe ke taba tse ba ya o marena ba fitla ba ga re kopa ka nnete ne re sa tsebe go ke taba tse buang ka rona re le bontate ka nnete re kopa bontate ba no ba khutle hape tla bona go tlhaga kgetlo o bile le bana le no le tshosa ile lona ba hlake bang
1: ile lona ba hlake bang
0: e a magogwana mang ke a opela ne re iphete mo ga fumana hili ke le batho ba motse ba tsebang e wena ngone no ke ngwana mmanye o ina ga motse a ke ngwanana bana se ba di ntwa ha di molo sotwe ba le bona ba lwana he re ikutlwa le banna rona re ikutlwa le banna ga ke na ka ga men's forum ka mona bona go he ba ha ka go le re tsena la botata bo di batho ana go itsalang ba le re tlwe se tsa ba ntabe ke botata bo mo tla fumana ge ba le batho ba batlang ke na ka mona ba re ha rona re ikutlwa re le gore
1: ban
0: e re ga ma ditleng kana tse ba re bona bo ntate bana ga kena ka mong he ba pili le se re maketse fela ba di marangang a mangata fela ga tlhodisa ntaba tse ke tse ding tsa ntho tse go
1: ba tsa kholotso
0: tse e hantsa re pata pata re
2: a anda dihle ntate mo sala o bile taba tsa go hlokwa ntate tse ba o ehle ga tle re na le mathata ntate re na le mathata ke re ka ntse o tlhalosa ntse o tsaka tsona ka la edi ba le rona ditaba di tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng
1: e re ke re ge monke magolo baka mamele dumele
3: bo ntate nna ke seka ke lebijo baka ke se ipwente mo
1: nna le sekake
3: ee nna o seye mono ka nnete ke kgola ntho e le goreng e etsagala gona re tseba fela gore bana ba bašhena ba ka lwana mona ga o thotse ikwelentse le monna e be ga ruitswa ga ka nnete ke ga ba ga mo e tle mo nna ya le ke khola e ka ga le bona ya ha ba etsa dikopona ka mofuta o jwalo ba ka bolela gore ba tla ba nna ba di le motsekana go fella o tseka motho yo ne go pia o hlaile sentse le mo ha le jwa ya le ke o so ka tswa fela wana di le montse kae go fella go tseka ke na hana go ke khola ona mo nka ba hlahlela ona mo nna ba itjetse ha wa nga le sunemetse go bidiwa pele ba enkele jwalo ha ba banka dilemo tse ka go ya kwa ba bolele o le jwalo nna se ke tsebile ntho e le nngwe ntate ntho mona ntate dipholo ntate mongwe a bolela gore monna o tlatla o tsejwa ka gore ke motho a seng a bolotse ba bangwe ba ba tlhalosa gore monna ke motho a ntseng a otshwa ya tlase fela kore a sa tseyong ka lapeng ka sa kosise gore modimo ga na etsa motho e ntse monna ke phetho ke tuka nnete ke a lewa ka nnete ke gola ko gona moo fela ne ke rempe ke ba etsetse gona mone felang ke ba sa tlelela

0: tsona ke hore tsietsi e kgolo ko go bo ntate ka nnete, ha se re ka sheba ditaba tsena kaofela tse ntse re di bua, go na le kotsi e re e bonang ya hore re boetse re fuwe boikarabello ba ho bona hore re hodisa setjhaba se tlang sa hosane. Tsietsi ya rona ke hore re na le mathata ao re sa etseng karolo enana, re bile re sa nkeng karolo tabeng tsena, hobane jwale e le taba ya boemo bo ka tlung ka mono, bo tla fumana ka nako tse ding hore o qetelletse o shebile hore atjhe banna ke sa ngwana ngwana enwa motho ena ke batla a ka tswele pele ka taba tsena tsa hae, nke hle ke mo shebelle ba kgetlo ena, ebile a ke sa tla nna ntse ke bua le ena e le hore ke yena a tla etsa ntho tsa batlang ho di etsa ha ka mo. Jwale dintho tsenana tsa pherekano o tla fumana e se le teng pakeng tsa mme le ntate ka tlung ka mono, di ba le bothata ba hore o tlo fumana ka nako tse ding ke dintho tseo re di nkang re se re di fetola ntwa eo re ba re lwanang ka bana. Re lebetse hore hosane ena motho yena yena eo tsatsing lena o mo rutang hore mae kapa o mo rutang hore ntatae ke motho a mobe ka tsela e kgethehileng, a rate wena fela. Ntho eno o ntse o mo rute ya rona tsatsing lena hosane e tla fihla nako ya hore nnete ya taba yena o tla ba e bona. Mme ke hore na mohla bona nnete, mohla bona ntho e leng nnete jwale ntho a tata e bua ke ya mofuta ofe, mohla e bona nnete hore ke ena jwale nnete ke ena mo e leng ngwana teng, ntho a tata e bua ke ya mofuta ofeng kapa ntho a tata e etsa habo moo ke ya mofuta ofeng, o sa hlokomele hore o jala tjhefu e mpe haholo. Ntho ena ke ntho e etsahalang malapeng a mangata e re seng re e bone. Wa tseba ntse re bua moo ntate, mme Meru o buile taba bohlokwa mona a re nna re kile ra ka etsa boithuto ka ditaba tse amanang le banna bana bo tla fumana hore monna o tswile ka tlung ha hae. Mme Meru mabaka a mmalwa a ka etsang hore motho a tswe ka mono ka tlung ka ha hae, hara mabaka a mang a ha teng ke mabaka a ne re le ra thathamisa mona dintho tse etsahalang ka tlung. Tlhokomelo ha e se ntle ho motho wa ntate, o a qeteletse a bile a re wa tseba ke bona ka ke tlo tswa ntlong ha ke no ho nka letho, a hlabetse lena molekane wa hae ha ke tlo nka letho, ke tlo itswela ka tsekine tsena tse mmeleng wa ka tse ke tla di siya ka tlung ka moo. Atjho ka di chesa wa di lahlaetsa eng feela, ke tlo tswa ka tsena tse mmeleng wa ka feela, ke lo qala bophelo pele mo ke yamana teng. Dintho tsena ntho ena e qetang ho e bua ona bele tjenana ke mohlala o phelang, ke mohlala o phelang ho ere motho ha qeta ho tswa ka moo, ha qeta ho tswa ka hara ntlo ka moo a lo tala bophelo qalong mane e hlile ho qala. Ha fihla mane o fihla fumana mosadi ya hodisitsweng ha bokwana, mosadi ya tsebang hore na monna o tshwara jwang. Ha fihla mane o fumana hore banna kgotso ya ka kena banna ke nkile nako e telele ke sa tsebe hore bophelo ba lenyalo bo monate ka lebaka la o kene mane fumane motho wa hae.
1: O bitswa ka mabitso a matjha.
0: O bitswa ka mabitso a matjha ntate. Mabitso a ka nna utlwa gila manana banna ke nna tsatsi le a bitswang je ba. Na ke nna motho o banna ka bitswa ka tsela.
1: O na sa bia le betse o ke a budimano ele la haela la
0: stanta. Eh ke ntate. O sa bia gore o maketse wa a bo banna. Na ke nna tsatsi le a jiswa di jwa ka driver. Na ke nna tsatsi le a ka a inelwang ka mogau. Ke nna ka jwa dintho tsena na ke dintho tseo kgereng ke dintho tse teng tse phelang. Mme monna eno ha qala a ba le tswelo pele fela ha ta atela pele o bona ka kare le bophelo ke bo bahae bohale ba motho ya nwa hae mane e ba bosile, bohale ba motho ya njalo ba bosile. Ntho ae batlang o batla o batla monna hae, o hloka monna hae pele hae mona a lebetse hore ho na le dintho tse ngata tse wa sa di etseng ka tsela e nepahetseng. Hona jwale tjena ntate ke re malapa a mangata ao a nang le bodutu hona jwale ka bodutu bo bakuweng ka bomo ka tlung ka mong ke mona mo tla bo fumana tse ding o bakelwa ke molekane wa hao ena mohatsa ha o monyetseng ka moo. Hobane ha eba re hlokomele bontate ba ka bo bahatsa ba rona ho latela ka mokgwa ba leng ka teng, ke batho ba buang, ke batho ba bohale. Ee, ke batho ba bohale kore le ahala ntho e etsaetse monana o ka bonang feela ona bele tjenana ho ka bang hobe feela kore wa utlwa le ha bua ka hanong ka bona o kgauma a lebetse lo lebala ho monna hae. Feela ke mofuta wa batho o bohale o re tlamehang hore re itlwaetse hore re utlwisise hore na ke batho ba mofuta ofeng.
2: Ha re ya re mo etsetse motlhala ka yano a bereya
0: ko mofe motlhala
2: ore he bontate

0: ke tswile ka gaka ka mo. Mosadi enwa ga o ka utlwa ga nkwa ka mo, ebile gore nna eno aka ke kwa seaparo, ke mme wa seaparo. Ga a tswa kere ke mmane tla fitlha a sebe ya mona a nkwake ke laba ka mo isa go mma bana mono kerekeng mone kere ae a ke leng galemeleleng mosadi enwa tsela yao a nkwakang ka yona ke ne e tshosang. Fela o le go noetsana ga ne ntse ke sebetsa dimmaine ke se ke sa sebetse gona je ke se ke bitsa sekatang a re henda tsaa ke bana ba robetse a henda ga ka mo ke se ke ile ka fua dinawa tseo phetse e tlotletsweng ka dinawe ga bonta a re henda le kore le kukwantse bua ntho tse nyanyana ntho e ntshitseng ka mona tate ko ne ke bona go ele tsena ke tlo ja chefu ga e be se ke gotla mo nna ka nnete ke kopane ga ke tsena le tlo buaan le mosadi eno go ke gotlele ka mona fela kgotso ya ka empe a golo ka mona moketeng ka mokhukung ka mona ke utlwa ke phela gantle ke ntho tse dingwe tseo mme merereng bontate ba bangwe ba ntshiwe ke taba tse botlhoko gagolo ka moo ga e be ntate o phetse ile a tlotlela ka dinakoeng
1: Go
0: tla kena o sele
1: go feta mo.
0: E tla etsagala ba. Ka nnete re na le.
1: Wa tseba taba eno e mmemegeng ntate a e buileng e botlhoko haholo. Ga ke bua le lona tjena bontate ba ka go na le banna ba dutlang madi. Go na le banna ba dutlang madi. Gopola monana na ba ntsha mekgo. A ntsha dikgapa. A ntsha bontate ke rata lapa la ka ka tsipelo ya ka yotlhe. Fela ke ile ka iphumana go a ke na monyetla mme gore ke tswe ka ga lelapa lena gobane ke a elelelwa gore ntho e ke e phelang ka monana ke bona e tla tetetse bolaile nna le ka pelo fela gobane dintho a di tse di etsaga obile o thibile o utlwa botlhoko bona bona ba e sale e le mogao ntse lebale go tshwana le ntšhata ba e kapuweng ke bagatsa o tlile o fumana gore bana ba na ka tuka mone tlile ba se ba tlile ba
0: rutuwese
1: le setlhopha jale ke tim team ena ke team e se sebetsa kgatlhano le ntate wa lapa le go na le nako e nngwe o tla bo utlwe go golanyanenyana ka nako tse a tlile yare o na motho o kobekatlhe o kobekatlhe jale o kobekatlhe o kobamela go ona motho o tsebe gore ke gagao mona mo thong tho na gobane
2: motho ga o tlo tlhobelo mosadi
1: fale dintho tse nana ke dintho tse etsagalang ka gore bana bana ba fue maatla ke molekane wa gago go latela boemo bo a bo fetlhang gore jwang kapo jwang go tlo e tsagale tete le go be dintho e ka e tsagalang ga o bone o na di jenang date batho ba bomme go na le bomme ba bangwe ba tsebang gore go ba otlelang godimo ntho eno ya gore monwanano a ka qala o kenya mona o beya dintshinyaneng mona o bona go ile banna e ka go tla mphatlha motho ya a ka o kenya monwana ona o kenya ba tsamaya ka ya mane mo dithoko di bang teng a fitlha ya a kgwatha kore go na le nako a kareng e tlile ke a tseba eno a ka enana ke tla mo fetlha fela ke tla mo otla ka ke tla fitlha mane mo ke batlang gore e re ga re tla fumana gore le mona e tlile o mphatlhile and-e ke tlameya gore ke bone na ke etsa ba mme ka bo madimabe o fumane gore monna wa modimo o qetelela bile a phamisitse letsogo la gae a lesitse mothonyane mme ga a qala a leisa letsogo le na le fitlha mothonyane e boetse gapeape ka nkane go ja sedi didang sa go buile ikgwele a lelekana le kwalile
2: se lemogana le legoe
1: ikgwele a se le kwalile le lekana fela ga o a sheba ga o se o thola le wena o imamela gantle o nagana gore ya ebe motho yo go jang ka baka mo etsa jewa tsa kabentse ke iphelela ntle ka tlhogo jale se ke mo tlile ikgwele ana ke nale le kwalile le se le tsa wa jale dintho tsena re ntse re di utlwela bontate ba rona gobane e mongwe o qeteletse gage wa tsa bontate a bua mona ge le ofising mang gopola monne e mowa ka setlhabeng ka kwana a fitlhaga he bontate ke ile ka bona go ke tla ntsha motho kotsi ga le mpona ke ile mo heso a tlile lapeng ga gae mo o sankeng le megato e fetang lebala la bolo ya maoto o fitlhile ke batho ga ra botla fumana tšheola ba sieselwa ke ntata e mogolo ga o ka etsa motlotlono wa gago monmo jalo ga o finyang le gago a re ee ke na le nako e dula mona heso mo ga ka mono ntse ke bona fela ke tsamaya mono fela ke dumedisa bana le ga ke le mono fela bana ntse ba ipotsana bana ntate o e bibela ga a teng ga e mo ka mabaka a tseng fela ntate ne o ne a re ke e bontate go qoba taba tsa tronko le ka etsa ke ya tlwa gore ke tlowe mo

0: bula ke le mongwa me ha ke dutse mane ku bua ke le lwena ka ibile ya etsa ba e phodile fele ke re na wa ile lo hore ntho ha e etsa ka tseleo ibile motho a ntata se bile ntse qeto jolo na wa bua ntata na ke bima bo bo ka ka ngo bane nthwena e ba buima ho yere ha o le mono heno mono mo le mmo ha o fetwa o busi o go hira mana bana tlhole o ke etsa ba bana ke ka nga bintse ke le hane wa go motsa ntate tshele bana ke mo sile mo la ke etsa wa wa ga ga la o sheba o di wa na na bana le ke etsa wa tsama ka tlhong ka mona wa hopola go hira mana wa tsama manye o mola hopolo nya ga ke di mo le ga ga o tsela ke ke tsama mona ha ga la go bata mo le wa tswa motho na o gore wa ukwa go na o tlala ke menana wa mofuta ofe fela wa ukwa gore
1: ene bana le montse le shumetse fitileng ka patse mashuma ba bidia menzo me hlano
0: kwana
1: ha ga sala ba hlangana la ba goetsana o ile a ngobela le ile
0: ke tswa ba o hopa ntho tse ka tsona tse o boetswa nana hape hape bana ha o le jiba ne beng ka tsa ba mmata ba ne be mola e be taba le la mola la ka ba wa u go hona ntate ntho e batlang ka hlonga mona gore
1: o tshelano kae
0: ke tshelano ka naga lena le ke na le rona ba le nkakile hona hona hona hona hona go le nkakile gore le tshile taolo fela ke re di nthotsena ke nthotse fihlang di otla motho o thweng ke monna ka ga hloka monna ga nne be ke tsa ba bana ke tswa motho o ga go wa bubitse ba go bona batho ana ba e ba ga go go bana o tla ka go tsi ha o no fitu be so ruwa mo sa mo monna o bale mohlomong hela o 50 O vale mohlomo o bile o 50 ha o bile o 50 go nyo le o 50 o lo qala ka long hape ka lo bala hape hape ga nne monna ba go bona botla ja motho eno a re hele 50 tsa 15 ye ba ile magatso a mahla ene ha ona letho
1: le ha ona le
0: ba ne be ke tsa mmanna o a tswela ka ntle motho eno a e khona ke ha o sheba o fumana motho eno wa modimo o etse le gabeng le bohloko ka pe ka tsile gethele be le re ntse re boetse re kutla ba be bontate ba go le lona ba shima batho ba tlameha gore ba ke ba itse ba be le kukusiso ya gore le boemong bo thata bo boima jalo ka nthweng bo boima jalo ka boemo bo lo jwang kannete o tlameha go sebediswa mekgwa e tla etsa gore e se ka ba bagosane wa iphumana o kene ka gare sebedisa mekgwa e o ka fumanang gore ka o folosa boemong bona fela o se ka ba ba etsa gore o utlwe ka monagano o nwa gore ba nna leng gono mannye o mane ke bone ka qofa la nla ya le kwalekwale gantsi ke tlo fale lo ya a ke re ntho ke e matile patsi
2: e bo sana na ke na mo
0: ah ke fa ke sutumetsa fe ha o ntate ka ne di wena mo o so ya mo o sutumetsa le khofa le la motho ya dilemo di mashume ya go bong
2: na wa no fai
0: ka bo no fai
2: ke kwa na la le ne te ke bua ka
0: lo kwa na lo bua na go fitse ke o pula data la shwa no fai ha o ntate o so bile o ya ha o khuno ya dilemo di wa no fai fe o bane pele o kakeile e le ntho e tla go tseba ga o entse fela o a batla o thaba ena motho enona a ntse a o godisa ka thata kana-kana wa ukwa gona ke botlhoko bo boka kang tate jale le gopole bo ntate ke re bokulo ba rona re le banna bokulo ba rona re le banna bo bakwa ke dintho tse ngata gagolo tsena tse ntse re di datamisa monana le tse ding tsa tsona tse bileng re sa di buang gona bale jena bo ntate ga gona ntho botlhoko go feta le gopole gore re qala mane ona le tate a la bua mona ka bo ke neng ana a la re oh ke ntate a la qala ke ha ka bo ke taru ma a la bua ka hore a motho eno a go thala fatshe mona fela a le motho na ke monna motho e motho eno ha le jwalo o le e o le to ba e ke enda o le to ha sa le jwalo o se bo sa le leto go bana ho sane o tlo kopana le na di ditelo bo ntate ga tse ba ha re fitla dilemong wa ba se ba ntate ha e khona ke lokela go nyala o so jwa ke bujwale o jwa ke bodutu ba gore a ukwa go ke hudile ntlho ya nya se ke le boemong ba gonka tseba go bona bana ga ba le teng ke ba phedisa jwang ke a sebetsa ke etsa jwang ke etsa o so lokela go nyala o a nyala ga o keta go nyala o so bile wa tseba gona o so tlwaela ntho eno le a tseba na go monate a kakang ga o nyetse ga o nyetse o monate a mpe ntate ga ba le ntse re gopola ke gela tse a re ntse re tla bontate ntse re gola
2: nto go tla ja mahea
0: ma motho o tla wetsa gre tre ena mahea gakamane jale ga e se ke le gaka ke batla ke tshwate ke ba uetsentsa.

0: tse maya ya tsheletseng ka nako e le ngwe. Kore dijo tse ka ofela di a gutwa wa utlwa gore ke batla le ntshwatlele gana ga kile mane ana ke bone ke a tsamahe nka o tsaya tene kapo ka etsang ka etsang ntho tseo di atla ka tlhong ya gago fele utlwa monate a o seonyetse ga o seonyetse a kereng tate koo ga o le gae motsheya a dipotamedi ya gago fela gae wena mmanye o tlo kwa o fitlha wa koka le ga monate fela wa koka lena banna ko o jalo wa ikutlwa le wena o elebele ke fitlhetse bophelo banna wa ya mane o fitlha o sheba o bonana sa tswananyana se sa kanto tse di gantenyana go jwang ka mane ga go wa mo fitlha ngwana modimo o na leka lekao ga iphotlhephotlhe a banna o e tsamao so ee monna ka nnete o ganyane go lapeile bale monna ke bona gore phako wa tseba ko jetsa nneteng tate mofuthu wa sebaka se o phelang go sona mofuthu wa tlhokomelo o nang le yona mane o e fumaneng motho wa go le ena wa thaba ka ntlana ga o kana go tsholo fela seka bawa senyanako ntate atamela taba tsa gona ditseba o tswela pele wa tseba ko o bolelela ntate wa utlwana ke mofuthu o mokae o phelang ka ga ona o koketsetse setshwantsho sa ga jwale ka nnete le hlweletse godima bethe mona mogatsa a fogaletse a shebile kwa a nkile founu cell phone a bua le gamaka ke mo jetsa tate ke mo bapalela dintho tsena Hey, what's up? Di headset di nyana fa ke ya ka tsebeng ka mona bana e ke go ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ba ga ya ke phela ntho engwe e seng sa tseye jona jale fele nna ke motho wa batho nthoen ya otodisa o jaka pelong ka mona e le gane booko boa fitlha o tshwere ka go tsepitsepile motho ya le ka bale go fumana ntho e mo thabisang o tsatsisenya kere ga tseye le ka mogao boimao utlwa fe a san tsatsisenya motho ena bana tsa thaginya ke gante motho o kabola botlhoko o kabolwa ke gamang ka buang kan jale ga o phapapepe gore o tswa bookong gana go fumana phone ene mo rai tsile mahlo mona bona gore o thone hle ke gona sebetsang ka phone wa o tla tsholoma ngwana motho o tsholome ngwana motho mati o itlamme ka tjale ka bo ka thusa tsa bona tso thweng ke di fleece theke e la manne banna bo ntate ke re le utlwe bodutu bo bona le banna ba ha ke ha re bo ipa ha re bo di show bona le bo ntate ba o ireng ha re bua lwana tjana a sa swabeleng ho buetsa gore ntate ka 2022 fela o fumane gore ga a fitlha ka ntle ka mane na mogatsa eno wa gago eno wa o tla bona ka mona a se na le nako eno ga a fitlha ka ntle ka mane a fumana ngaka e kang ena e pele a ka o fumana ntate motho eno ana a ka tsoa bosimoa a ijetsa go ke a matha fela ke re ebile ona tsele diforo tse sa di sebedisang ntate ke diforo tsa mofuta gobane le motho wa amerika ona tsena ga ke batla go mo bona ke a mo bona ona tsena gore ona o apere kaone e jwang wa tlhobola o akela dikobong mo njene thutse fela pela mona ga gate mona o shebeletse shebile motho yana a bua le ena gantle ntho di ba di etsa gantle ba etsa ditaba tsa bona ga o wa sheba motho eno wa bathong tsa bona dintho tsena ka o fela fela na wa elelelwa gona ntho e ke ntho e ba kang kotsi ya mofuta ofeng go monna eo gobane bo tshwantse a ipotsa yona le ena monna eno wa batho o tetetse abile a tswile ka tlo ka mona ile ka ntle ka mane
1: ana o monate kantle
0: fela ka ntle ka mane o monate

0: ha fihla ka tla mo fumana ke le lo mo thira tsa le bo ha sa phela ka ntho tsa no di fetotse ka ofela e tlo sa tsepa mo di ba go duma bo phelo bona ba sa bo phela ona jwale
1: o go polela ana ga ha ha fihla ka tla ka kwa na mona he bana ntate ke ka ra bona go motho ha itsukunya ha go tshele ka nye ka bajeti motho a gaketletsa o tshele ka ka nye ka ntu ka matsunga mona wa gaketletsa ta he bana mo futu ka ntle ka mane
0: ka ntle
1: eh ha khona ntate ke tswile ka mane ka nyeng ka mane
2: ha ka mane mane le bakete nna ntate ke a ngwa yo thu ke a iqaphaletse
1: eh mane o supuwa ntse tsenga ta hampe le ke batla ntate ke ska ga sia ena ya ke kana le batho ke bana ba dikoa re seno e ba sika thuko ke batho ba ba mo re bona ba ke batho ba tlhike fetswa ka motabo le bona eh ha o tsaba section 15 e batla ba tsireleditse haholo ba ntse ba batla ba tshwana le bana bana ba banyenyana ba di under age bane ga bana ntho eo teng concern koa ga o tloga bala motho a nang le sekoa e a bokoa ebe o tlotla gore a ona dumetse ona dumetse ke seila ka workshopong ena ya bona ba bangwe bane ba sa bone ke ba sa bone ba bangwe bule ba bangwe ke ba jwetsa othe bana o tsee o tlo tlameka go dula go ba katile ba la ba tla teng ba dula ba ba feletsa wele ke go bona ke tlhalotsa mono ke re a ke ntate mang ke tswa kae ba o tlo bua ka ditokelo ee le na le ditokelo tsa lona le ga hatellwa mona ga hatellwa mona ga nelwa go ratana mona motse ba bangwe ba bone ba bangwe ga nelwa go ratana mona ke le mongwe a bona ntsa o tseye ba ka etsa thobalano bana ke batho ba kae ba le go wena mona maaka a tshikolo so o na batho ba nkang monyetla ga o se tsebe go nwa bana bano ebe ba ba etsa thobalano e tlotla go ee o ne a dumetse so section 15 ya hana gae o ka se tlo go abala motho a nang le bokoa ka ntho ya go o dumetse etlhe bona ba alela ba re a etlhe ba gatelelo ba ganela go etsa thobalano yeri a kgwe le bemo re ba se bile bo taba ya go ema go na motho o tla etsa ngwana e o tla etsa na ne ke re le bona re se no ba se hantse re go ya taba tsena ga ba ba le kifetswa
0: ba ne ba kenela
1: e ba ne ba kenela le
0: tai ba ne le hle batho ka monyetla ka bona
1: batho ka monyetla ka bona ntina o ka
0: e mo ngantsa a bona ngwana le hle o na le bothata bo
1: itse e ntsa bona wa ngwana bo thata bo itse ga go ka monyetla o ka o na di metsi ka pa mo file ranta ke mo file lere o ka mona mo ngwana se kwa sana a sale nye meleng go tsa go tsa itse a tlo lo kgikeletse ke motho mo wa bontate
0: a
1: bile nga phelang hantle
2: e ya bimba ka ge sentse re toketela ditaba tsa rona ke shebile nako tsa tshenela ka jeno ke utlwa gore na ke utlwile se mosala gore go na le maemo a ne a teng tate e o a hlaisitseng gore ge qetella ho ba le ho thula thaba hwa hore e be phumeleho ya bontate nako nyeo go tlabeng re bitsa dimmoka e batla e katamelo ya bona kapa ho tla hwa bona ho batla ho theuwa ke batla gore ke re ke sethala se ka reng selo ntate se fanang ka monyetla ho bontate go ba utlwisise hore monna ka tsebe tshwanang le ena o bohlokwa mme bilona le ditokelo tse tsamayang le boikarabelelo gobane ke a hlokomela gore ge banna gotla mme ga le banna gotla ga ke mametse hangata ga ke mametse ditaba tse ding dibakeng tse ding mo o tlabeng go bua mohlomong ka taba tsa bo go fa mafumagadi mogolo le taba tseno kao fela ebe go tla bo bua ka taba tsa bo tlhekefetso yane o rereng ke gender based violence le tse ding hangata e sia ka ntle taba ya gore boholo ba nako banna ba bitswa baetsi ba ketso tsena e leng perpetrators of gender based violence ebe ke re ke bona go na le leqeme kapa gaelelo e kgolo ya gore ge ke re batle kelello kapa kutlwisiso ka morago gore na baetsi ba ketso tse ba di etsa mohlomong ba susumetswa ke eng gobane ketelo ya letsatsi ha e ba

0: tla re re bane ka ntcane ba re ha re matlafatseng ka pare re tlatseng mafumahadi ka mogolo mme re bona bana e le wa tseba gore mantswe a nyefolo a tswe ke gore banna ke dintša banna ke wa utlwisisa ke re nna re a tlhokomela gore re le mohlala ga e ba re batla go lokisa naga ya rona ya Lesotho ge le Basotho nna re a tlhokomela gore bale ga kala gere fela ke dintša batho ba notho enyeng diplacate tsane tsa rona nna re a tlhokomela gore ka moo teng re ntse re sa lokise seso sa mmoko taba ka moo gantle ntse re sa o fitlhelele na bokulo bo ga eba bo teng na go na le bokulo bo ko botle bo fitlhe bo itshema fela ntle le gore ebe go na le sesosa semaga se atla gonte se fitlhile jwang na e laga fela mo fela ntša e ntse phela bophelo yona fela yaba se ditšhile na kgomo e gere fela tlhakole molomo se tlaile fela mo go na le sesosa and-e ga e ba sesosa se teng bontate gona bele tsena ke boemong bokereng ka nano la banna gotla ka men's forum le dimmoka tsotlhe tse teng tse buang ka monna bontate 2026 kena e ga ba o fela bontate se le le teng ka men's forum ka manehe ka LNPS ga re thonye bontate ge fihla mola tshitwe male re shebile dipalopalo seemo sa batshwere dipalopalo mono tsa gore na motlhomong re tlaleile ga le bakae bomme ba tlaleile ba le bakae mme taba enono e re ke phapano e kgolo gagolo mme ga be phapano e kgolo gagolo ge thusanang jwang re le bontate gore re fitlhelele boemo bo kgatlhanong le bontate ba bangwe ge ka thusetsa gore tlhekefetso e tlalewe gape re be re oetse bonnete ba gore ge ponisane re le rona pele go bontsha gore ge emagatlhanong le ditlolo tsa molao ke tona letsatsi bontate ga ebare tla ithuta kapa re tla tlhokomela ga e ba e teng ntho e teng ke ya gore yo re tlameng go e dumela tsatsing lena mme ga re e dumetse ke a dumela gore ka moga yone ga tla etsa bonnete ba gore ga e lokise le ga re ka ba ga e tsang ka qetelelong ya letsatsi le ga re ka ba ga kula sekiene e kane re reng qetelelong ya letsatsi ge se re ya ka mane ka moo reng ga o ntse o haha a double story o le morago kwana o tlameya o ne o gae le gane ne go goreng ke wa difotholo o lokela o gonne o sa mente o etseng ke batla gore ke re qetelelong ya letsatsi bo ntate ge thusanang jwang gore re bone gore bomme banana ba utlwisisa ba tsamaya ka tsela yo go tlhokang gore ba tsamaye ka yona ko ga ba atamela jwang gore ba utlwisise gore ga re tlhoke ntho yo bago mme mere ntho a buileng ga na bua ka gore bontate ge tlabe ge tswile ge ntse diphoso ge jala ka o ne a bontsha taba ya gore fela ge tlabe nakong yo o nang le maatla nakong yo o nang le maatla ke mane mo go utlwang ge ikutlwang borena goo ge tlo utlwisa bomme ba botlhoko ka nako eno e be batho ba ga ba lebale nakong ela ya tlokotsi eo maatla ale go babele ke tonong ya tsatsi lerato la bontate le jena bebele e re monna a rate mosadi e be e boetse e re mosadi a tsebang a tlhomphe monna mme ketelelong ya letsatsi ka mantswe a bonolo bontate ga e ba re naga bokeresete ge re lerato le bang lerato go monna le mosadi le bona le ka tsela e fapaneng go monna monna o bona lerato ga a fumana tlhompho mosadi o bona lerato ga monna ga ya mofang lerato ene ketelelong ya letsatsi dilemong tsena tse re phelang go tsona bontate ga re dumeleng gore e tsena taba ena empa he ga re re I quote ga re re allegedly bomme ba thabiswa ke tšhelete mme boemong bo monna itshimatlelang kapo a nang le se juang a se beyang tafoleng ke teng mo a fumanang tlhompho yo o rangwa e tlhoka go molekano wa gage ge tlo etsa bang bontate gore ge etse gore bomme ba utlwisise gore tlhompho e re lokela go e fumana le boemong bo ge se re fitlheletse mo maatla a sa fedile
1: jwanong tate
0: ko ke assignment di jereng ge le di foramo tso hletsa banna ge tlo ietsa bang ho ge batho ba bona ba utlwisise maemo ge boetse hape ge tlo ietsa bang ho ge bomme ba ba utlwisise yona e se boko se sa rona se tsa ngwa utlwe ka ntle go le monate go ba lobele boholo bana go gona ga re buya ke ge ga tlo ietsa ba
1: ditame go ronda teng ya tame go hlile ba ka poa tsholo ka o bolela go hlile ntho a re e kopanetse re jere ka ofela o ka fumana ba le bile ga ba le thuso ya gore na re ka bona na ka tswela ka bana ka nnete tabe eno ke mo ape a pere lokisitseng khotso ha kana bo monate ke ntho eno gore e hlile go hang malapa a bona a thwile ke tsela e o ya lesege a sebetsa ditaba ka ona tsholo ka o bolela taba tsa ntse a tlhomphana ko taba tse re di tseba gona hantle ntle lenyalo go e be ke lenyalo le phetseng gantle ka golo e nna ke le monna ke lokela go e bapala ena le ke lokela go etsa go fana ka lerato mme ka golo a lokelang go etsa go fana ka tlhompho ga fela ntho tsetse pedišedišaetsegale fela etlile o fumana gore lelapa le nabja letlile mona wa gona go bothata etlile bo teng mona wa elelelwa go etlile so sena kgotso batho ba ba sa phetse ya monate o se o na le phoso e kgolo e senye le teng mme ebale ena eo qetelelong ya yona ge ntseng gere sesosa sa gore ebe gona ga le mapodisa se re tlhaobane gona ga le mapodisa ga se re babela ga o tlalewa fela ga o tlalewa ga ge saisa tlhogo le go etsala wang ka mo tsena le tsela le tsela ka nla ka dipatlisiso fela ga e le o bua nnete taba enana ga e le jalo le ga e le mona ke le o kopana le yona mane se ke o tshwara o belelelwa ka ntho etseng fela ke gona wena nnye o tseya o tla etsa ntho e go entseo ga re re batho ba itshireletse kgatlhano le dintho tse selepaelang tseo ba ka di etsang fela taba e kgolo ke ya gore ge lokela gore ge utlwisise gore ga ntho o thwe e etsaetse moo e etsaetse ke nnete jale empa ntho kgologolo ko gona gantlentle ntho o e kolola kae mo e kololang teng ko kae e le go taba tse kgolo felo ka tsena tse ntseng re di bua gona bele tsenana tsa gore ga re motsong wa ntho enana gona ntho ena mo e tlwang teng nako o kae ga e bona ntho tse o tlameya go di fetole ga re di fetoleng ga e bona ntho tse o tlameya gore re bue ka tsona re bona na di ka re thuse bang ga re etse ba gona bale ntate ke ntse kere ke gaufinya dina ntse ke ipotsa ke le mongwe ke re banna e be banna bana ba be re nang le bona letsea bao e leng bana ba gona gona jale e be nako e bana ba batla ba le le mo ntse e tsa gona e be bona batla ba phela ntho e bitswang mang bana gobane bana bana ba gona ba letsenana ntate ka nnete tlile ba tsebile ge go dikopitsa dintho tse o thweng ke di-role model gobane gona ba letse taba ya rene ke bua maoba mona ke re ka tsela e releng re fueng ka yona gere ditaba tse teng go monna tseo monna a lokelang go di etsa le tseo monna a leng tsona baneng ba gae ke dintho tseo bana ba gona tlile ba dinepa gobane ba tlile ba etsa dintho tse gona re di etsang bana ba gona gona jena ba thabela tlile ba thabela go etsa ntho tseo gona re le bontata bona re di etsang o tla nyamela e taba o seng ga o kona fitlhang tsatsi le tšhabile o sa bone o ntse o tlopitse ka ntate wa gae o a bona mantsibua ga o fitlhiwa monana go dula fatshe monana go tshelwa dijo mona o a bona dipoledi ditsheso ka go fela ntate ga bana bana ba tla ba ye dikobo mane ba fitlhe ba goa ba le ntate wa bona ga bana banana ba bona le ga ba feta mona ga ba tswa mona ba tsamaya o ntate wa ka ke ya le otse ma le kereiti ma ka ntle ma ntlong ya gae ntlong ya kgwebo ya motho a mane ma o a bona o bana bana ba bona ba shebile o e le go bophelo ke mphina jale bana ba kgatlhwa ke ntho e gona ge le batswadi bana ba kgatlhwa ke seo ba se bonang se tswa ke batswadi ba bona mme ga e ba thabela ntho eno ya gore ke nna ke batlang ke kelo dula mane ga e ba o tlwaetse go moma thutswana ya mollo e seoka ba e tlwela ga e ba o tlwaetse e moma o e beile molomomo o tsebe ntho enana ntate go ngwana monyenyane mana tsa o shebile ma o a bona ntho ke e bona e sa tlwaele ya go batho ba bangke yane ke e bona ntate wa ka thutswana ka
0: mantlwane mane o batla ba ntate
1: and-e
0: o ntsha o le
1: rwala motho enana o etsa bonnete ba gore le nna ke batla go tshwana ka tsela e tshwana ke bone ntate nnye wa etse gona bale tsenana ntate dintho tseno ka go fela ga tsona ke dintho tseo batho ba di bonang tse ntseng di phela mona tse ba di shebile gona bale ga re bone go na le ntho e swabisang gore motho a tsamaye mo o nwankile botlolo a ya odimo letlase ka yona a monyanya.

0: sa tsote le gona ke ngwana na kapa ke moshanyana sa tsote le gona le batho ba baolo kapa ona batho ba baolo fela a ka e kgama botloleng mo e tlagela go sheba tsatsi diketa go tšhaba bo bone bana bana ke belela batale le go fisa bana magare bosi ke ba boetsananyana le bashanyananyana bashankananyana mme potso e kgolo ke gore na batho ba e sale ba le mmoje ba le setlhopha se seka ke banana ke bashanyana banna e se ebile le bana boi e be dipakeng tsa go tloa bosiu bona ba maobane o tla fitlha gona bale tse bana ba dutse ba di ntse kefe ga go a sheba ba entse dikebitla ga di tsekana tsa ditaba so tla tla go bona ga motho mpa e se e fetoa gore hela mana motho ena a tseba le o sale boemong bo itseng ga a tsebe le o tseba le ena ka nako eno ga sa ka botswa gona e wena mme gantle motho a entseng gore ebe ga a tsebe le motlha tsatsi la bosiu bono ga a tsebe ga a tsebe o bone fela gorona bashanyana ba bangata le banna le banna ba e kang gona e ga ba fumane gore a ke ntse ngwana le ntateno jale nna ke na le lelapa la ka kaka
1: ntate a ba mobetsa ga e nna ke na le lelapa
0: ya botsaga ana yo lelapa le lena ka mana
1: ee boemong bo bongwe ntate pele taba tsena di etsagala gobane e be le o batla go ikgopotsa kwana lapeng ntsaka fela a monna ga re engineere mona monna ke tla bona ee ga tloa monono ga ngwana maemo a sa lebela gage o lebetse ena lelapa laka oko emelele kwana nyenyana bagolo baka ka metsotso e megago fela e setsentle ge e diela dikgala go tse e banga disile morago ge tsebe go e kwala tsatsi la ka jeno ke a dumela gore bontate ba
0: utlwile ka nnete a ke gola koo fela ketetele mosabatsatsa ketetele gobane taba e kgologolo ke ya go fela bontate ba gona we ka nnete bontate tle ga ke re itswetseng gore ga ema ka maoto kgetlong le wa tseba ditlaleo tse tse ngata tse ntse di etsala ka gametse ya gona ka mono ga tlhabana ka dithipa ge beta bana ge beta bomma bona kore matlhokwana bontate ga fela ge ka tshwanang ka matsogo ga fela ge ka etsang gore metseng eno ya rona mono ge itswetse fela go sane fela ke re itswetse ga ke re kopane mono ge le banna ke re buebue mono ga re tloa fela re fitlhe re bua e kgona pukulo tse thonto tse tho ke foama ya banna o tlaba le foama ya banna ge ke re itswetseng fela ga ke remeng le yona mona motseng wa rona le gona gobane ntho e ne tla re thusa gore la go ka etsala ka phoso go be le ntho e ka tlhanka ga motse ono tse tho ngwana o le a fitlhang kua a etswang a etswang a nna a tsodiso a etswang ntho eno ka boyona ba yona e tlo le thusa gore re potlakele go ya tabeng go utlwena taba e tlenye baka gore ntho tsena di be teng na ke feng ga se ke ra thabela fela gore ena motloele eno re tla mo diketsa ka ma aa ga go tlo sebetsang ka gore re leke go fodisa tlhoo tsa batho batho ba utlwise ka nete bontate o utlwisisang gore ga batho ba botlhokwa go lo malapeng a gona mme re lokela go bona ka gotlhe gotlhe gore re tlhokomela malapa a gona re tlhokomela setšhaba se re phela le tsona motse mo le mesebetsing e re sebetsang yona fela le tsebe gore ga e le lefatshe mo teng ga a tlhokana tsebang bontate go rona re le le MPS Men's Forum ga re thabe ke go bona dipalopalo tsa batho ba banna ba ntse ba tlholwa ba ya ka mane ka sentsa tlhabololo ya batshwaruwa ba sia bana ba bona ba sia malapa a bona go sala ba gutla o fumana mosadi a tlhatlhamisitse ka nena lapa le kgala
2: ka leboa tsene kere mpe fela ketelela ka gore re leboe ntate dipholo ka nnete ka sebaka se ba ra fileng sona le ka lenaneo lena la banna kgotla ke e nngwe ya qhoa e etsang gore re goe re fetole dikelelo tsa banna ba bangwe gore ga ba bona basadi bashanyana ga ba bona banana ba bone dikgaitsedi tsa bone ba seke ba bona batho ga ka ba batlhekefetsang sempa ke re fela re goe le go bana ba bo bona ba re sebetsang le bona di-stakeholders tse tse dingwe gana le bokoa le menapo go tla lesotho bo maqokolo ke banna ba bangwe bare sebetsang ditaba tsena tsa banna le bona ka nnetese re re oye ga re tswile ka lena le bona ba tswe ka lena re bone gore monna o phetse gantle ga le bona
1: ke o taba bagolo baka nnete sa letlhile banna gotla ka tsela tsotlhe ka dikata tsotlhe tse nne tsa lesotho bontate ga re itseng bonnete ba gore ke batla ga re ya tshitweng mane ge ya tshitweng mono ge bona ditlolo tsa molao di fokotseile ge sa bone bontate ba ntse ba theoa ba kamana ga nana ngwana ga a tlhoka phalo tsa ke ga sebe sebe le wena o theoa o le o phomola 15 years ntate na o re go etsa le ba ngwaneo e be le memory difeeling tsa a ba le tsona ka wena.

0: Tsa tsa tlhabo ntate ke le bile ka tsela kgethehileng le nna ka nnete ka hore be le bile teng ka kwano hle baholo ba ka ho etsa bonnete ba hore monna wa ruteya Sesotho se re thuto ke lesedi mme ha o le tjena ke a tshepa hore Basotho ba thabile hore be ba fumane thuto e kana le tsatsing lena la ka je
1: ke
0: uta
2: ba di sana miraka ho pulang.

0: mamedi wa sa sa tobile monate ba lona ba pfinsa ga tsotsa tsela ka tsheno please go pala pela go etla mamedi be monate ba lona ba hlala re sa sa le mo
1: toto tumme morala bona bongwa ka mapa.

To God be the glory.

0: Mesong ye letsatsi la laboraro nete ele ha kgwedi ye hodimo ya mphalane hlola jalo fela matsatsi a supileng hobane re bolokilwe ke mohau ka tumelo a hotse ho rona ke mpho ya modimo onkutle hantle ha se ka bakala mesebetsi ya rona se ka bakala hore na mang ke mang se tshabeng tere bolokileng ngwe fela qha ke mohau wa Jehova modimo ka bakala ho sebele motho ya ithorisang ntlele ke monyetla ona hle ho dumedisa le hona ho amohela ka diatlatse mo futhu le se fahla ho setletse mposo selo ka dinako tsohle ho hle bo mametseng tsebeletso ena e kgolo ya setjhaba le hona teng ke be go jwetse ho bane o bohlokwa o ratwa ke Jehova le bitso la ka hle wana mamedi e motle wa selmoya sa Lesotho ke malitiko taunyana wa mahau helwa ka seboko ke mosia ke motho batse ke motho wa mansentebe di medicine na di omela mogwabotlung ke nare a ke ipate ke thewa ka leribele letle le letalana la mamosale molapo ke ngwanana wa dihlaba tsa peka nnete ke gore lekgalong la peka moya gaokene a o ya teng o siele mao go bana banana ba teng ba tla o kgwaela o ntumeletlhe ga ke se ke bokile dikgomo gantle jalo fela he ka teboho ke tle kere maila boroko ro riswe le gato lena le boetseng le re kopantse ha mmoho le ha re ka ra arohana ka mehla dipelo tsona ditle diteana ha ile khitla tsena di horentse thata di khogentse ha ngwana a tshaba ke tsho tsona tse mona hantle hle tsa bo tshatshala kwana o tlo ntumelle ko le mosogo le bitso la ka ke memorena ke apere ganya ya hao empa ke ke tshuka mehla le matsatsi ngwana ngwanana hore mohla ke ne ke fihlela pelena la thojane yana ya ba ditlatse ya ba medidietsana ba re ka jeno re fihletswe ke e motle mosia ka mohelo nnete yona ya ba e mofuthu ka lebaka lena mabitso ana hlaha ka dikanta tsohle ho hlaha botshabela bophirima borwa le leboya jwale ha ho le jwalo nna ka nnete ga ke kgomo ga ke bitso le leng e tlabeile ho shwa e ntse e le tšhalebeke ga o rata o ka mpitsa jwalo fela mmena letsana ya maleta thojane kapa wa mpitsa mme mafata a kwela bitsong la seboko saka metsotso ya rona ga e dutse go ye leshomele metso e meraro tsena ka morago ra ena leshomele metso e mmedi o ntumelele ko lemosego ga tlo e leta ka legato le ka makgethe mesong ena ya letsatsi le laboraro go tloa goreng ena ya leshomele metso e mmedi o fitlhela goreng ya botlhano ka gona mothating onatlhe ga re fumane ya re behelang mantswe ona e le a thapelo ga tsebe go gatela pele dinomoro tsa mogala ke tsa 2231-6429 le plus
1: 266-599-33
0: ga e letwe ka ofela
1: ge tšhabana sa kgomo
0: kgotsong tate
1: ke aisa mongaka ke ntate molo seng kganang sentshola mogalo matedimane
0: ntate molo
1: ke ga ka o theoetse ka ngoteng yo nyolo ele ka o di
0: meng ga mo go ke hoela editseng ka teng
1: a tenge ya se pa le tsa ke le tsa fela
0: e ya ntate
1: marume ha se le se ga o nne di ja o se la bo si le wena wa neso se ba di tsa be di so son ha ke phethe taelo modimo ya mo sa mo ha o ke a o rapela ke a o tsikisa ke a o boka ka o le bua modimo mo sa ke o leboa ka baka la dikagase ya tsentsong go re abela tsona e le tse monate e le tse ba bang ke re golokile morena ka kwena molaodi wa tsohle ke o leboa dinthong tsohle

0: kere re sono na fadite civilizuina ya mesunyina sono na fate de mokhani wa go na wa kuluyina ya maida boko le bo se kaus tela le fatlina tigelele mo sera se tsi ga la mo di mama sa go go pasono na fato me a se ka man ya man ya ka o ka go tsang re o le wa lo hore re tsa kirekeng ya di tedina ga ntse re fuma le le tsalo ke ke re dilo ke go go patela tsohle ka le bitso la ntadi le la morale la maya o halalelang. Amen.
1: Amen ntate.
0: Thank you.
1: Thank you wena mogatwe wa ka. Ntate moholo o sa re betse mantswe ona e le a thapelo mothating ona tle re fumane ba e lebogang. Hi Letwe.
2: Tsala ka jela ka makgethe.
1: Ka ofela.
2: Re tsaba mafagomo.
1: Tumela ntate.
2: Le tsela rwane mafata a ikwaela.
1: Mme mang?
2: Mme mafata a kwa. Mme mafata a kwaela.
1: Ke phela ka mahao ntate wena o phela jwang?
2: Ke phetse hantle. Ke le bitsitse hantle.
1: Eya ntate o le nepile kgetong lena la bobedi.
2: Ke a leboha mme wa ka.
1: Ntate.
2: Tjatjhela kwana.
1: Ka nnete ya Jehova.
2: Ha ke leboha thapelo e entsweng ke ntate moholo se ntlholanga se ntlhole mo. Se nkgalanga se ntlhole mogwalo.
1: Eya ntate.
2: Ke le ntate Binela Morena sefela se se tjatjapalo se tso hatebo. Ke a o file monti ya tjatjhela kwana.
1: Tjatjhela kwana. Thank you ntate.
2: Ke a leboha nne.
1: Baba bedi ba lebohang thapelo. Hi Letwe. Hi Letwe. Ka ofela.
3: Ja, ja ho.
1: Ntate.
3: Hi leboha thapelo re se se ke ntate moro. Nkhala ntse la mohalo. Ntate. Ana a ufili ya mohalo mo tia. Mwana la bine ya rupura na mta. Na wali nebi. Ke nebi ya uji waka.
1: Kenza kina lwena.
3: Kia lewa wale na kapele zeo. Ntate moholo mo kwa maltato ya ka botabute.
1: Ke a o leboha ntate. Dikgomo, dikgomo ntate. Wa ho qetela ho ba leboha thapelo. Hi Letwe.
4: Ka ho apela ka makgetho.
1: Ka ofela.
4: Ke tsabana sa ho.
1: Ntate.
4: Dumela mme mafata a kwae.
1: Dumela ntate.
4: O apela.
1: Ke phela ka mahao ntate wena o phela rang.
4: Ya tira mme, ke kopa o leboha thapelo. Ee. Ntate moholo se o fanang se ntlhola mogwalo. Ntate Binela Morena sefela se se sa e leboha. Ntate mokoko wa maletatojana, ntate moholo mokoko wa maletatojana e leboha. Nna ke e leboha ke ne ntate monna ke tsela wa itebela ka kolong ya me. Ke a leboha mme mafata a kwae.
1: Ke a o leboha ntate. Metsotsong e leshome le metso e robong hantle jwalo fela ka mora hora yena ya leshome le metso e medi ene le gogula le sepepelwa le bohobe le ntho mmae ya tshabanang ka yona ntho mmae na ka epepelang ka mahetleng ka mono ya ba o mofa dipompong o mofa mazimba mofa makwenya mofa ntho tsena ka ofela hana tabana o motlotsa ka ditswekere o motlotsa ka ntho tsenqa mathelang tsena ha fela ngwana ha ya thabile motsotsi o yetsa jwalo hleka go rula sepepelwa le bohobe ka ho tshwa jwalo ntumelle ke re bana ba kokotang ba ipitikang ba emetseng jwalo mabitso a bona e ka sitela hona ho fetisa ditsebiso tse teng matsohong tsa maila boroko ke nako ya bona ho leba horeng ya

0: leetwe
1: ka le ka tsela ka makgethe mme
0: ka ofela
1: ka le tsela ka mo kana
0: mogatu
1: dimahle mme
0: khotso mme
1: a fa ka pele

0: Hi, Letwe.
1: Ba re ga ma khae teng mena re.
0: Ka o fela.
1: Ke ka bana sa go mo le mo.
0: Ke melente te jo go tan.
1: Ke go tan ka ga ga fast ba ga ha.
0: Se a le ma ya se teng ka mo.
1: Ke ding sa mo se mo ba.
0: O ya ntate.
1: Ke go

0: omo motsotso ka mora hora ya pele ntumele hle mothating ona re hatele pele mogahlele wona wa ba kokotang ba ipitikang ba emetseng jolo mabitso a bona e ka sita le hona ho fetisa ditsebiso tse teng matsohong a maila boroko ke a o kwala mme he ga fetela ho bonkgono le bontate moholo a ga fetela nakong ena o tlo ntumelle le nna ka tsela e tshwanang mosia e motle ke ke ikadime seholoholo mangole a ditsebetse sa utlwing hantle so ka inahanela matshwao ohle a bonkgono le bontate moholo sa ke le nkgono le nna ga e letwe
1: alekatole ka magete mongata
0: kaofela
1: etshabana sa kgomo
0: ge beele mantswe ya thapelo ntate moholo
1: jade
0: ge beele mantswe ya thapelo ntate
1: ke a ise mongaka ke a o leboa ke ntate moholo senganeng sentshola mogolo madidimaa modimo a mosa ge a o tsotlisa ge a o leboa ka lebaka la dikagase ya tsentseng ore abela tsona e le tseng monate e le tse ba bang ge re o re seufatse re kopa o re sononofaletse motshebeletsena ya nako ya pele ya bontate moholo le bonkgono o re sononofatse modimo a mosa o re foke ka izoba ge be ba seuse ka dinku di tswa kutswa ka fo le sa dithabeng ke kopa tsena tsotlhe ka lebitso la ntati lelamoga lelamoya o halalelang amen
0: amen ntate molo
1: taki monata ga o shebana matsapong a o ntsodisedite gona moo go na le mongwe a ile a tshela dinotolo ka mono go ne o kene no wa tsepedi ka moro ka moo keneng ene ka nako ena ya nako ya tlhago ebile e se re half pass empa he ba mofa mogau ba mogau ela gana jele ga a sa tlaga ntho entse re bakganni ba rona le seke la re dumelela kapa la dumelela ba ka thoko wa ge ke kgale ke letile tshoyane kapa kgale ke e letsa gantinyane ga a letse tshoyane ga a tlwaetse boroko o mamela maleke a thoyane nna ke jane ke re ae o babe ba mametse o lesetsa bona ga ke o leue mongaka dije ke ntate mogolo senkganang senthola mogalo madidimane ebile ke phakwe
0: kaolebohantatemogolo
1: mme
0: ke a o lebohantate mogolo
1: ke bile ke phakwe a selomong sa materie gana ga ditilong yane a dipula e ntse ebile o ka bela gapele
0: halala
1: ke gadile ngwanana ka materile ke timoletse ke lebitso lefane ke sa tlabe ke khutle ko mmotsa ke tshwana se masale

0: Hai Letwe.
1: Kana ka tlo ka magetse.
0: Ka ofela.
1: Ke tsaba na sa go.
0: Khotsong khone.
1: Ke phela jang khone na le tsana.
0: Ka mo ha khone ka ba wena o phela jang.
1: O mo ha mo mo ka na ke ke ke ba ba le.
0: E yang khone.
1: Ya fihla ha ke tsene go na le bong khone ba ba dile kae ka. Ka mo tikeng ka ke tsena go. Ke tlo dumedisa bonkgono le bontatemogolo. Ka nnete ke re bonkgono le bontatemogolo ba dumele. Ao mo reyang teng ke kwana majang teng bonkgono le bontatemogolo. Ke re go bona re ikee ka pesa le mme ya 27. Jehova ke le sedi ya ka le poloko ya ka nka tsoga mae. Jehova ke kgobosi ya me ya bophelo ba ka nka thothomela pela mae. Ba boletsana bao e leng dira go nna. Ga ba tswela go nna go jana maaka ba kgopisa ba wa. Ke ga le kgotsa ba dira le ka tagola lelapa la ka. Pelo ya ka e keke ya tshoga. Gobane ntho e tengwe ke kopang Jehova.

0: ile ka tinya di go fa ka ditse se tsa botlo ba. Tong khono le bontsa te moholo. A re ntse re ba ba le tsa mahau. E ka ba go na re kopa o mo jo roba. Bo ke sa dimbo ba go na re kopa re ba ba le tsa ho tloa bongwana ho fihlela nako yona e. E ka ba se go se kopa ke se seng mo jo roba. Ee, di tsebolo le di tsebolwana di tlamehang ho bona hore bo nkgono le bo ntatemoholo ntho eo ba e kopang keng e ka ba re kopang hobane Jehova yona ke lesedi la rona le poloko ya rona. Re bona ntate Modimo a ntsa re ntsha ka hare ho dintho tse ngatangata hobane fela re tshepetse ho yena hobane le yena poloko ya rona. E le yena monga bophelo eo ha ditsietsi di re tshwere re llelang ho yena gobane o itsetse re fitang re le batho ena e le Modimo ka sebele dikeke tsa mosita toretong ho nna lona bohle ba kgathetseng ba imelwang mme ke tla le imolla bonkgono le bontatemoholo a re tshepeleng ho Jehova gobane o bitse re imetseng tsona. A tsamaya o di bolela ho yena. Ena monga bophelo. O ba ne ke yena ka tsoba ngo di molla. Ke a le boha nkhono. Ke nkhono le bo ntate moholo. Nkhono o le rata ho ya ana le ana mo ka o fela. Ke a le boha ke nkhono. Mona te ha o putele. Ka o di mo se tsaba sa matsieng. Ana ha mo ima ke ha se le ha. Ya le bo ha nkhono na le tsana ma le tato ja.
1: Ke a le bo ha mogato wa ka kgotso ha yate.
0: Tanki mogato.
1: Tanki mme. Ga metsotsong e le shume le metso e supileng ka mora hora yena ya pele.

0: Kitty.
1: Hi, Letwe.
2: Ka lerato le ka magetse.
1: Ka o fela.
2: Ke tshabana sa kgomo dumelang go nona le tsana maletsa thujana.
1: Kgotso moratuwa wa ka.
2: O phela jwang kgono?
1: Ke phela ka mogau e ka ba wena o phela jwang mme.
2: Ka ntle go ona ga o na bophelo lefatshe le na le tletseng ditlhego.
1: Ee, ya
2: nkgoutlwa. O bua le nkgono kgotso ke legela phologo. Tsatsing lena le legolo la bonkgono le bontatemogolo. Ke leboga nkgono monate a o phuthelo ka mofa o a re file ngwana. A tsa salamela masimo a mabedi a metsesupileng. Ga o ile ko disisa o e sheba a ntsa ga Jehova ke e sedila ka lepoloko yaka nka tshaba mang. Gobane ka nnete ga o sa mobege wa lesedi la gago poloko ya gago lefatshe le tla o thuthumetsa le tla o sutlhumetsa le tla o gagameletsa dillo mo se o a go anyale mogau wa gae. Ga o e sheba tesalemana empa ke rata mona mo talefiti a re ntho e teng eo ke e kopang go Jehova eo ke ratang go e bona ke oka ke dule ka tlong ya gae ka dithutsotlhe tsa bophelo baka ke ka ke boye bogabane ba Jehova ke lle ko disise tentele ya gae. Baratuwa lefatshe le re leng go lona tshutse modimo a re beileng go tsona di sedile ngatanyana. Ga re gagamaleng pele re tlwele go hetla morago jalo ka mosadi a lota. Ga re tloeleng go hetla dintho tsa lefatshe a lo ikeneta. Ga re batle motso wa maodimo santsane o fumane ya ka nako ya ona. Jo ntho e kgologolo e teng bonkgolo le bontatemogolo e ke buang ka metlha ga re seke be gatelang go laya go galema le go eletsa ditlolo ditlolwana tsa rona ga re kotameng ka mangole le ga ga masuo re tlhobaeleng re ba gapele go Morena Modimo gore ba tsebe go ba phela ka mogau wa Morena Modimo ga ba phele ka bohlale ba bona gore re re Modimo o tlo tshela dikelellong tsa bona gore ditlolo-ditlolwana tsa rona di tseba gore ke bo Modimo fela mo thabo e leng teng ke go Modimo fela mo kgotso e leng gona teng lefatshe a le a re tshwarela letho le re tshwaretse meutlwa le na le ntho e nyenyana e ka mokodi e felang fela ga letsatsi le phama ga o ne e ka o mongata tse le letlhaba. Bonkgolo le bontatemogolo nakong yona ena eo e kareng dipolao di phagame dipeto tsa bana ba masea di phagame ke molato wa rona. Bonkgolo le bontatemogolo ga re swega pele go lekana ke ka dithapelelo tsa rona lefatshe le ka lokologang ka go tlogong ko ena le keneng ka re go yona ka gobane ga mo re phelang teng ga re motsana. Isana di naha tsa ntseng di lwana di ka lokolo ha gona le gona bohle bao ke leng ka thoko ho ntwa ena ke ka huma mang ka mangola ka go o Modimo theolela moya o halalelang o go utlwa Morena Modimo go bane re di thotsa ba bang go ba bang bonkgolo le bontate mongolo ha re itekoleng hle batho ha re phethe mosetsi wa Morena. O no o ipotse letsatsi gobaneng thutsa ka gantse di ana fala Morena. Kenya lesedikelelong mpolelela gona ke tshwanetse o etsa eng. Nke ke bue jalo ka monna Paulus ya re ke ne se ke sa rate go phela bophelong bona ne ke rata go tswa go bona bona ba lefatshe mpa Morena ga ntse a nkekeletsa ditshimo ke ntse ke dumela go ga ke swetse mosebetsi wa gae e ne ka ka senolela gona ke etse jwang. Le gona a re ntse go utlwa matheka, diholoholo, mangole,

0: Antle o di mahloho hora ke a bobedi tsebelesong ya hao yeo e ratang re ko memehle o re kwalle mogahlelong wa bonkgono le bontate moholo ka thapelo. Hi Letwe.
1: Hello Rato le ka magetse.
0: Ka ofela.
1: Ke tshwana sa khomo.
0: Mo siya re bele mantso ya thapeng.
1: Ke metsi ke letseleng e fetsa. Mokgotsa a ntekile. Mokana le modimo wa rona ke mosonye na ntate. Sebaka le monyetla o fileng sona ga se le boamogela modimo. Ee, mokgotsa lefatshe le na tlala tlhobolo. A tlhokala ya kgotso. A bokulu a re dikanetse. Empa la lo jwalo re shebile hae. Hae le godimo.